0: ibirit ang Atik Ra. Nag-comment si Warren Harper, wow, kayo og voice goosebumps. Salamat
1: thank
0: kayo. Again,
1: you.
0: Kay Bo, kung excited kayo ka to share with everybody, unsa man, kinsa may nag-mugna aning kantahan nga The One, unya, unsa man ang song about?
1: Actually, kani proud jud kiko na yung kantahan, no, kay kanang Moni ang first na song na very hands-on ko. So, makaingon jud ko nga ako jud ni. Ang ubang kanta ako man sad to hatong mga maoy-maoy sa una naman ko yung mga maoy face di man
0: personal
1: to. Yes. So funny kay hands on jud ko like kanang sa pag-communicate sa kanang production ni Anitas. Ang main jud na nagsuwat ani is kan mausang proud ko kay estudyante ni namo sa una sa Brown Academy of Music. Genius jud kining bataa si Jericho Strigan. Kuan sad kanang artist pud ni siya.
0: Umurga man na siya song pud no.
1: Nindot kay siya mga kanta. Kuan jud ning bataa maayo jud ba. So kana siya
0: sakto lagi kanang iyang kanta nga hinay-hinay og sila ni Mary Andre na asad tay copy sa iyang song a break up.
1: Mga students na namo.
0: Oo ba sa Brown
1: Academy of Music. Kang Miss Ana Fej.
0: So diha ka murag mas nahuno so magpa-enroll na ta dito Idol Mikey. Oh, grabe. Wala na nagkabatan-on ang usa ka Jackie Chan. Ikan sa cute-cute nga pero Atik Ra karon no kuha na kaayo ka ng dalaga na. So hands-on ka. Bago na. Kana ko sa tawag na, kuan kay ka hands on ka during sa paghimo ani how long did it take nga mapurma ning kantahan?
1: Pas-pas. Mga
0: 3 months.
1: I think mga 2. Pero ang pagsuwat ani kay paspas si Manara man yata.
0: Si Manara. So, ikay nagsuwat gid ani?
1: Ang main yung nagsuwat si Jericho, then murag pagka katong time na unsa ni padong mahuman ang production kay nag-add ko og mga
0: input ni mo.
1: Yes.
0: Okay. So again, please tell everybody kung asa ni pwede nila nga ma-stream nga mga platforms. Go ahead, Jack.
1: Yes, everybody, sa mga naminaw ron, palihog i-stream ako ang kanta no The One ang title. Naani siya sa Spotify, sa Apple Music. Ang music video kay naana pud siya sa YouTube, naapod sa ako ang Facebook page Jackie Chang.
0: Wow. So again, sa mga naka-tune in karon sa dili pa nato madungog dere first sa IFM ang The One. Di pwede nga walay pero Atik Ra kay mao man jud ni ang I don't know pag ingon Jackie Chang murag synonymous gid na nga kanta no murag mao gid na usa sa nakapa samot og sikat nimo. Go ahead Jack, pwede ba sample lang ani nga song sa pero Atik Ra.
1: Ah, okay.

0: Atikra, ha ha atikra, ha ha atikra.
1: Pero diha sa kinuli ang pagtaho ay nakaingon gamig asa bagikan ang gihugutan ani Miss Jackie Chan ani panahon na.
2: Bawlang ni kuan ay sila medyo maldito og si Sir Jude gitaw mo.
1: So si Sir Jude og si medyo maldito mo ay nag-collab ani para ma-form ang song. But anyway, salamat for kana ganing the songs nga usahay ang pagbati sa to ang mga Sugbuanon ma-express, mapadayag nila with that song. And of course, sa bag-o na po nga itong suporta ng kantang The One. So please, pwede ikaw pina-DJ nga, mga idol. Here's my song entitled The One. I play din ito sa radio. Go ahead.
2: Oh my gosh! Excited. Sige. Hello, mga ka-idol! Excited. Excited kay Kustanan na makadungog mo. Here's my new single, The One, by yours truly, Jackie Chan.

0: 103.9 IFM, mapugan pa ni. Ay lang mo ga kalibog idol ha, dili ni si Jackie Chan. Inyo ning idol Mikey, lawa naman no. Wa naman na way na dili sa idol Kenny. Ana ra ba sa idol Kenny nga imo ba daw tong gibantayan boy ki kay basin paduhuton tus Jackie Chan. Pero grabe ka maanyag, anya more than da kaanyag mga idol, but kini jong talento no sa usa ka subuan no nya. Makuyawan, basin matangta, mawagtangan siya career boy ki. Maayong nga buntag ka na itong tanan idol. Gikan sa mga maayong balita, gikan sa ito ang, of course, pride sa Sugbo nga si Jackie Chang. Padayon na ito sa unahan. Programang IF ang balita sa buntag. Nagyod ka ba ng team Bubugma, Idol Boy Ki Maria B, and yours truly, Idol Mikey. Adlaw karon nga Biyernes, petsa 12, of course, Idol Holiday karon, Independence Day. Mo nang ubay-ubay ang mga nakita na ito ng mga kalihukan bitaw sa kadalanan, Idol Buiki. Unya ang mga, nga no, dyan ka nga ba sa Independence Day, Buiki, daghan ka yung mga, kanapitong mga mahalun kay nga mga sakyanan nga manggawas. O, nga butangan na yun, o flag-flag, Lins, Philippines. Pero mo na, no, hinaut pa nga itong hinumduman ang kanabang essence sa maong selebrasyon, idol, o magpahinumdum ni, no, sa ato ang gahom nga tagsa-tagsa ka mga Pinoy kung maghisgota sa ato ang papel, sa ato ang nasod, sa atong papel sa pagbarog alang sa ato ang kaugmaon o kagawasan, idol boy, kaya hinaut papadayon na itong masinati isip o sa kapinoy. No, labi na karon nga paliwa sa mga dagkong hisgutanan sa atong politika o sa ato ang nasod.
1: Kalimutan no? Ko ba kay nang hatag tag 200 pesos GCash ganihang kadlaon?
0: Uy!
1: Mikey, mga idol, mo text ra mo sa pangan, address o tubag o kung wala mo yung pwede sa ato ang
0: atong IFM, Facebook page.
1: 93.9 Cebu page. Idol, ang pangutan na ragin unsa man nga dakong kalihukan ang gisaulog sa nasod karon, Philippine Blank. Letter A, Independence Day. Or letter B, Flood Control Day. Oh. So, upili rin sila na, Mikey, ha?
0: Flood Control Day.
1: Okay, so again, ha? Na, ambot lang yung mga sayop mo, Dol.
0: Oh, ayaw sayop, ani, Loniton, kusbugang, Idol.
1: Kung sa ulog na ito, Rung Adlawa, 128th na gani, Rung Adlawa, Idol, Philippine Blank Day. Letter A, Independence. Or letter B,
0: Flood Control Day.
1: Text ato ang text line doon.
0: Tubag mo, idol, ha? Inyong pangalan, address, o letra sa saktong tubag, 0923-112-8701. Inyong di lang ka na, idol, Buiki. Apart sa itong 200 gapa GCash karong buntaga, ang ato apong mga winners.
1: Ang kabuhok at itong gibunot, Mikey, ang nakalawa sila ang 500 pesos cash. Itong i-post sa Idol Kenny online, but ang winners na ito, gikan to sa Tabunok Talisay, sa nabunutan. O niya, naapo to'y taga-Kiot Pardo. Gikan sa Bulacaw, idol.
0: Wow, congratulations.
1: Premyo
0: sa Hunyo ni idol ay mo sigiglangan kaya mga BBC nagpaabot pa unang raffle draw.
1: Karong
0: adlaw ya sa umaabot nga petsa 26 na usab magkitakits ta sa relaing raffle draw. Mo nang palanugan ang ginayo mga radyo kay automatic one raffle ticket na siya mga idol nga mamahimong parte sa atong raffle draw.
1: Na mahimong uban nga di ginato bisita kay Love You Mikey. So, kung ato na ginila is mo message ato ang page or inaana nakapinto tap Idol Mikey.
0: Yes.
1: Ang pangan, address o ang inyong contact details mo message na muna mo nga naka-fill up na mo o niya kamera yung mabuhat o manumanong ticket din hey, kay para makitaan din ninyo gani. No, so, congratulations!
0: Padawag ako ba?
1: Kaya naman na i-raffle nun nga bugas. And of course, ang brand new
0: Mountain bike! City Avenue Bike Shop. Dagan kayong salamat, no?
1: Brand new mountain bikes.
0: Brand new mounted bike. So, pasabot daghang makadaog. At hangin na siya ninyo, idol, ha? Ayaw ninyong sip yata. Alas 8:22 na nga itong oras karon.
1: Sa mga kalihukan, no?
0: Oo, so, natay kabahin aning ato ang pagsaulog sa Philippine
1: sa
0: Independence Day, mga idol. Marag Plaza, yun yung Dagwaya, Buiki.
1: Marag Plaza, no?
0: Oo, ay.
1: Sa
0: no.
1: Idol tweeting.
0: Okay. Ato sa ning kadaag pagtagad sa plaza ni siya. Ubay-ubay sa gud ang mga misalmot aning ato ang selebrasyon karong adlaw, idol boy ki. Ato sa ning paminaw ng mga report mga idol live sa gawas nga bahin ato makauban si Idol Tweety mga idol standby lang. Makauban gyapon nato Attorney Rafael Fernandez Banyok sa straight to the point diri sa IFM.
2: Programa Attorney Rufil aron po da sa tuang pagsaulog ani Independence Day na apod ang uban po da nga mga kawani po da sa gobyerno na ni appeal po din hikaroon sa Plaza Independencia. Kaganina atong gibisita po ang uban nga mga lugar kapan mas ubay-ubay gyud ang mga ning appeal ga karon Attorney Rufila alang sa independence nga program ani sa Cebu City Hall. Karon na kaya naa ang laing ceremony kaganina mo giunhan na pinanguluhan ni Honorable Nestor Archival ya humanan Attorney Rufila kay ang welcome remarks o ang message po de, ni Mayor Nestor Archival Attorney Rufiel. Nagani, maskin dili kawani sa ining gobyerno, kay naapo din ni Attorney Rufiel, mga bata, tiguwang, nagsagol gyud o nagtapok-tapok din hi, kay lagi Independence Day. Sa katong mga kuan din ha, di palaya, palayaon pa

0: adyuda din karon sa Plaza Independencia nagtapok-tapok ang mga nagkadaiyan natong mga kaigsuunan.
1: Okay. Nag-uwan so daghan ubay ubay nang naa karon. Nahuman ang ceremonies, Idol Tweety or wala pa?
0: Ang Risa lying ceremony attorney Rufiela nahuman na apan karon na gisugda na gyud ang kini nga maong programa.
1: Mm-hmm.
0: Ang programa karon na sa kuay na sa tuang Cebu City government nga dayon gi naapo dinhi ang uban na, ang mga uniform personnel sa mga nagkadaiya nga nga ang PCG, PNP, BJMP, BFP o AFP na apo dahil sila sa ganina, Attorney Rufiel.
1: Okay.
0: O ang mga kawani po da, sa Cebu City Hall. At alam po niyang at niya, Attorney Rufiel, kung unsa po ang dagan sa programa alang sa tuang Independence Day karong adlaw. Happy Independence Day, mga idol o mga kasama. Lakit na animo, Attorney Rufiel.
1: Okay. Salamat, Idol Tweety. Final report.
0: Ngayon, salamat, Attorney Rufiel. Kaupan na to ang mga CNU interns, si Erica o si Abessa. Inyong Idol Tweety Saya sa 93.9 o DYHP. Or naman, Cebu Tatak R. Amen.
2: Radyo mo nationwide.
1: Okay, salamat, Idol Tweety, sa report. Standby sa kadali. May galang humanamang sa pipila ka mga mahinomdanong pahinomdom. Alas 8.25 na.
3: Balita!
4: IFM!
3: Balita!
4: Sa buntag!
2: Headlines! Headlines! Karoon!
3: IFM! Balita!
5: Maayong buntag, Subo, oras sa IFM, alas 8.26 na. Gikan sa mga live reports at mga radyuman sa atuang Straight to the Point diri sa IFM. Koban si Attorney Rufiel Fernandez Banyok, padayon ta sa unahan. Atong tagaagpagtagad ang atong headlines sa atong mga balita karong buntaga. Adlaw karong nga Biyernes, Petsa 12, nining buwan sa Hunyo tuig 2026. Ug kasaulugan sa atuang Philippine Independence Day. Anian ang headlines sa atong mga balita karong buntaga. Alang sa atong mga balitang lokal, Bantay Dagat members sa Rakbayan sa Mandawi gi paubos sa water search and rescue training. Samtang sa laing balitang lokal, 20 milyones ka pesos gihatag sa Kapitolyo alang sa infrastructure project sa lungsod sa Alcoy. Sa balitang negosyo, Department of Agriculture kon DA miduso sa pagpalugway sa 50 pesos kada kilo nga rice price cap. Sa balitang paugnat sa kusog, Pinay tennis star Alex Yala nakakuha og wild card spot sa WTA 500 Berlin Tennis Open. Sa balita gawas sa nasod, usa ka piloto sa Air Canada sikop human magpalupad og eroplano gamit ang peke nga lisensya. Samtang sa balitang entertainment, inilang aktres malipayon og mapasalamaton sa pagmabnos niini taliwa sa kausaban sa lawas. Atong madetalya sa itong mga headlines sa atuang balita karong buntaga, atong tagaagpagtagad karong taod-taod mga idol. Standby lang mo onya sa mga naminaw dira, mga attendance check ta. Kay kulating daghana diri sa may mantuyong na kanunay naminaw sa atuang mga idol. Onya samtang na ni kay Sikay, naglungag na ni atong makaigsunan diri po sa alang-alang, may buntang. Kulating daghana sa atuang mga tagadakbayas Mandawi na naminaw diri po sa may paknaan. May buntag idol, thank you kayo sa mga nagsubay diri sa atong programa. Unya ayaw si Piyata kay atong papremyo sa Hunyo ni Idol. Nagpadayon yung tanga naglikom sa ato ang mga raffle tickets. Ayog si Piyata kay basin ka muna niya sunod. Ang makadaog sa sunod na po dato nga raffle draw. Unang hugna karong adlawa Idol Hunyo 12. Unya karong umaabot nga Hunyo 26 sa usab no. Ang atong laing raffle draw para sa mga makadaog sa atong pabugas. Brand new bike. Unya na pag-take cash or GCash. Ayog si Piyata dolha. Alas 8.28 na. Atong tagagpagtaga dirita alang sa itong IFM Balitang Showbiz.
3: IFM Balita
2: Showbiz.
5: Mga marites! Daghantang mga ginikanan or specifically mga inahan ang makarelate ni ini. Ilabi na nga, apart sa kanabitong kahibawta nga unsa ginikarisgo ang pagmabdo sa idol, kanapong mga giatubang sa usa ka babay, kanapong mga kausaban sa iyahang lawas, o ganabang kumaghisgotag kanabitong pagdawat, no? Kay ilabi

0: nang akong mag-isgotag ka usaban sa lawas, mga idol, sayod yun ta, usan na ni Ana, pag-gain og weight sa usa ka babay, o niya dungagan pa nang unsa pa ng mga parte sa lawas in town nga manglagom, no? Kaya mo mag-ini tinuod, mga idol, panahon nga mag-mabdus in town ng usa ka babay. Kaning inila nga actress, actually, usan ni sa mga giatangan po sa mga netizens o fans o supporters ni ini, ilabi na nga, dili good sa good in town sa yun ang iyang giagian, iyahang pregnancy journey, mga idol, nga kapila na in town ni siya nakuhaan, o niya karon nga nagbalampuso na good, even without sa siyensya, mga idol, kini suway naman ni sila, pinaagi sa IVF, pero wala pa good in town, pakyas gihapon, o niya suma pa, mga idol, nga sa normal nga pamaagi na mabdus good in town kining maong inila nga actress. Ato na lang i-reveal, Idol Kenny, ang anggid-anggid ni Idol Kenny, mga idol, o magtakilin. Wanilain pa kundi si Alex Gonzaga, mga idol. No, kasayod magdunta nga mauni ka ng usa sa kanabitaw nga giatangan sa mga fans at supporters ni ini nga nag-ampu in town. Kaya morag ni ang iyahang pangandoy sa kinabuhi nga mamahimo na kini siyang inahan. O niya sumapa sa dihang nakahinabi ni siya, mga idol, sa usa ka event. Kaya nagpa-baby shower naman ni siya, mga idol. No, iyang nga gikumusta in town ni siya sa iyahang kabahin si ang pagbabdo. So, ganto niya gibutyag nga malipayon ug mapasalamaton siya sa maong gasa sa iyang kinabuhi. Ilabi na nga taod-taod in town, no, sa iyahang banang si Mikey Morada, mga idol, nga ila gining giampo ang pag-abot sa ilahang anak. Unya sumapa lagi ni ini ang siguro ang mga challenges lang kay di sa kabahin lagi aning mga changes sa lawas sa babay. Ilabi na nga pirmi na kang kutasan kay mapdus. Unya di lang kana, mga idol, kanang paglagom sa ilo pastilan. No, unya sumapa kana bigger nga boobs, idol. Unsa pa na mga parte sa lawas nga manglagom kay tungod lagi anang pagmabdos, pero suma palagi sa mong aktras nga taliwa ni ana, mga idol, kana ba nga nagpamatuod lang pud nga ordinaryo ra sad ni mga idol nga tao, oy, no, pero syempre sa katong mga artista nga uy mura magwa nang anak, aw kay ba nagitas mga pamaagi sa good idol, no, apart sa mga diet and exercise, no, na nagoy mga pabelo, na nagoy mga pa IV clinic, idol, no, pero kanang suma palagi niya sama ra sad siya sa ka usa ka normal nga tao, mga idol, mao ni iyahang gipangagian karon, unya kadag yung pag unsay tawag ya ana, idol, kanang pagmanas, kanang pag unsay tawag ya ana, idol Kenny, pag kana bitong murag maghubag imuhang mga paa, mga idol, no, so mo manghupong kana di manghupong, no, so kanang taliwa sa mga ingon ana nga mga giatubang niya sa kanang kausaban sa iyahang lawas, mga idol, suma pa niya iyang gi-embrace iyang pregnancy og labaw sa tanan, mapasalamaton lang siya, ang pinakaimportante nga healthy ug safe ang ilahang baby, no? So to Alex Gonzaga, congratulations, mare. Invited ka. No, kay kana bang daghan gyud intaw nang nagpaabot ani, ilabi na kanang ang karig yung mga chismis sa sapa og parlor, pero ting paspasa mo ka tap, idol, pag i-confirmation sa maong kampo sa mong actress. Naguna na ang chismis nga mabdus kini, mga idol, pastilan. But anyway, no, atong iampo ang matag usa ka inahan nga naminaw sa nato karon or katong padung pa lang in town nga kana bang sa inyohang pag paabot sa gasa sa inyong kinabuhi or kanang kung naa namang gani, no, nga safe ra in town, lakip na ang inahan kay kinirabang sumapa, kinirabang pagmabdos, makaluha gyud in town, kana bang 50-50, mga idol, kay bao kita unsa di kadakong risgo ang pagmabdos sa usa ka babay. So pray for everyone's safety, unya kana bang health gyud pinaka importante, idol, kay kung healthy ang inahan, healthy gyud na ang baby, no. Alas 8:33 na mo kanang atong ayon sa balitang showbiz. Alas 8:33, mga idol, standby mo kasi atong pagbalik, atong tagad-pagtagad ang dungag pa nato nga mga balita, nga mga hisgutanan. Kagahapong adlawa di ay atong pasalamatan ang tanan nga mga nakauban nato sa Binaliw Elementary School, no? Porteng lipaya in town sa atong mga tinunan og mga magtutudlo, lakip na mga ginikanan nga tagnatagaan in town nato pahalipay kagahapong adlawa. O yas ni aging adlaw nga Miyerkules didto pud ta sa Sinsin Elementary School, Bukirang Bahin, gihapon, idol, diri sa atong dakbayan sa Sugbo ang atong giduaw og ato intaw giapod-apod ang atong mga tabang para sa mga pag-abag nato, no, sa mga tinunaan, magtutudlo og mga ginikanan, mga idol. Porting lingawa na pagiti mga content creators, usa sa atong mga grabe ka supportive kanipod si Ron Bulado, no, Again, salamat kay Idol Ron sa pagsuporta gyud din taw niya ng atong mga obek kanang photographers of Cebu Idol nga ato pong nakauban. Salamat, salamat kaayo. Daghang kay tag mga partner sponsors nga angay natong pasalamatan. Bisitaan lang po ninyo ang atong Facebook page, Idol, para makitaan po ninyo, makasaksi po mo sa mga panghitabo dito sa Sinsin Elementary School o diri po sa Binalio Elementary School. Kay grabe gyud, malampuson gyud, no? Ang atuang Oplan Balik Eskwela. Dagan kayong salamat, Virginia Foods Incorporated, IPI, ang Creative Studio 87, dagan kayong salamat, ang Don Simon's Cuisine, George and Barbecue. So, sportig yung nadaghana sa angay natong pasalamatan. So, again, thank you sa tanan o gato mga content creators. Usab nga ato, intaw nakauban kagahapong adlaw. Alas 8.35 na, niya kinabalik naman si Attorney Rufiel, atong taga-agpagtagad, apart sa ato ang mga kanabitaw nga kalihuk kan subay sa Philippine Independence Day nga gisaulog karong adlawa. Ato pong tagaagpagtagad ang dungag pa nga mga live reports sa atong mga radyo man sa gawas gabahin mo, nang standby lang sa mga naka-join sa atong Facebook Live. Salamat kaayo Idol. Naminaw sad nato karon si Jeff Panoy sa AS Fortuna Bakilid Mandawi, Josebel Ziazro sa Kabangkalan Mandawi. Dagan kayong salamat Alberto Basmayor. Dagan kayong salamat kaninyong tanan Idol. Oras sa IFM alas 8.35 na. Ato ng makauban Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
1: Mga kigala. Unya, ang nahitabo mga sukid tig paminaw, sukad adto 1565 na under na ta, nakalingkawastan na 1898 na. Muto pag-isa ni Emilio Aguinaldo sa unang bandila sa Pilipinas dito sa Kawit, Cavite. Medyo dako man sa nimbahay ni Aguinaldo rin, nag-adto man ko sa Kawit, Cavite. Nakasaka ko nimbahay ni Aguinaldo, may gala, dito giisa ang unang flag. Kung saan eh, dako na niyang bahay. Dako na niyang balay. Mawin lang gihimo, may gamurag, muratog malakanyang itong ilang balay sa una. Dito giisa ang unang flag. Nga kita, independente na, may gala, gikan sa Spain. Unya, kinini ang muna mga higala nga. Muna mga higala nga kinini ang okay, so, pagka hitabo niya ito mga sukitig paminaw, 300 years kapin, unya muna itong ilang pakigbisog ni Dr. Jose Rizal, nila ni Andres Bonifacio, nila ni Emilio Aguinaldo, sila pa man ito mga kauban kanya ito. Hangtod niya ni deklara tag independente gikan mahigala sa Spain. Actually kining atong gisaulog ron nga Independence Day tungod ni mga higala sa atong pagka-under sa Espanyol kani adto. Pero mo nang moingon ang ubang mga historians nga lalisunon pa ni kay tinuray lang human mahigala tag i-colonize sa Spain wa pa magita totally mga higala nga inyong ta nahimong gawas noon kay na-under man tas mga Amerikano.
2: Straight to the point.
1: Hinon, gitagaan ta mahigala sa kagawasan pod sa Amerikano. Na under do na pagayto yung mga Hapon nga nito nga pag-abot mahigala sa World War II, porbida. Pagkagrabiha mga sugid ti paminaw mo ni ato mga experiences. Pero sa pagkakaroon mahigala nga medyo na natay tong kaugalingon kunuhay mura magdili pa totally gyapong gawas noon lagi. Kaya ni aman mahigalay mga manawdaog, mga kagalaan sa mga Pilipino, dili na ang Hapon, di na ang mga Espanyol, di na ang mga Americans. Ang nanawdaog mahigala, isig ka Pilipino na.
2: Straight to the point!
1: Nga nahimok mahigalang murata ginapos mga sukitig paminaw, gumikan sa itong isig ka Pilipino. Mauni mga panghitabua mga sukitig paminaw.
2: Straight to the point!
1: So, atong gisaulog ron, no? Ang ikasinto 28, gikwintada na dito mahigala sa Kawit, Cavite, pag-isa sa unang bandira sa Pilipinas. Kaya kini si Emilio Aguinaldo mahigala, mamani ang pinakaunang presidente sa Pilipinas, mga sukitig paminaw. O gunya, kinini ang kinis Ferdinand Marcos ron, ika-17 naman ang presidente. Ang unang presidente, kato si Emilio Aguinaldo, gisundan to nila mahigala ni Manuel Quizon, sila si Jose Laurel. Unya, kato pagkagira mahigala, mamani panahon na ni Jose Laurel. Pero kining kaso, mga kagilaan, sikat karon kining Avelino versus Cuenco, Nisikat ning kasuha karon kay 1949 case man ni panahon ni President Elpidio Quirino. Karaan kay nga kasuha eh. Lima kag 1949 pa nisto. Sumuning hitabo ang mga sukit ning paminaw. Okay, sa pikas gabahin makilan alat sa tulog ang mga issues karon nga buntaga. Alas 8:39 na. Atong hatagag pagtagad. Unsa man ning maong video ra ikadto ning sa hitabo San Fernando no? Ato ko nung i-play ko nung. Unsa man ning kuan na dong? Muna yung katupag dakop nga kwan. Sige ko no, play ko no, dong names. Okay, sige ko no dong. Ana, okay, kanin, muna isa.
3: Ayan guys, buka na ko siya guys, kay kana ang nabalaka man ko sa bata og sa inahan guys. Uy, nga naa dito sa libo na tulog. So, karon amu ang adtuon. Uy, ipabalik na lang nako og tulog dito sa balay kay ugma, ipahatod na lang nako sa iyo.
1: Nainom-nom tatong San Fernando, may galang ha.
3: Asa ni sila dapit pa
1: rin. Maginahan nga nakita patay San Fernando, katapit ang gihiluan. Ang suspect na rin ay nag-video.
3: Li.
1: Oh, muna niyo.
3: Maluwi man ko inday, G. Ha?
1: Muna may galang katapit ang gikubiran ka ito. Ha?
3: Unsa?
1: Nga nakainom og lanit. Dito San Fernando. Karo, nagawasan og wala.
3: Na, maluwi man ko, G. Maluwi ko inday. Naslibon niya dagang king lamok. Na ito na. Na, Gina.
1: Oh, nanay mahigala, no? Kanilundo mo ito, itong sundan niya.
3: No, gibidyohan na pag-inti ka.
1: So, muna niya mga kikilan, katong kwa na,
3: oh. Maluoy, medyo kayo ko sa bata, guys, so.
1: Pero siya, mo ay mong suspect. Kuya, wal. Muna hitabong ka mga kikisunan, no? Katong sa San Fernando.
3: Ang adtuon.
1: Nga nag-trapal-trapal katong mainahan o so, ganak.
3: Ani mi diri agi guys kay Libon.
1: Inahan o ganak nga napatay.
3: Ayo agi mi ha.
1: So kini na nag-video
3: tulog na mo day mo agi mi day ha. Among anahiyon sila maritis sa dalog.
1: Kanumdum ato mo nga kaso mo niya mahigal sa dalog. Nagausan o gwaran ka ron.
3: Gipapahawa na namo sa balay.
1: Mm-hmm.
3: Nga amo ariun kay ganina na makasugi panangpit. Dili man mo tubag.
1: Kanumdum mo na siya nga kwa na.
3: Yes.
1: Tari, dito na kitaan sa tent nila.
3: Ay, ikaw may nasayod.
1: Napatay na kini maginahan.
3: Ay, kuya, kay Libon kay na. Dali na, uy. Naaman arigod sa Libonan. Sila nagpuyo, puyo na.
1: Mani may gala, no? Gikubiran tani.
3: Ziba, sinabitin ari,
1: G. Nagprisko pa na sa panumduman ni Jean Gallardo. Kaya mani nag-report
3: tawga, na. Tawga, G. Ipabalik sa balay, G. Kay ang bata lo, uy. Tawga ba? Ikaw ra. Basta natulog na ba?
1: Mauna yung mahigala, no?
3: Guys, naami diri sa... Naami diri sa ilahang kuan, guys, oh. Naami diri sa ilang payag, guys. Naluoy man kayo sa bata, good guys. Kay,
1: so, naluoy ko sa bata, pero siya na imo yung suspect?
3: Kuan ba, ma... Ma... Kanang ma... Unsa ni? Ma... Na, ilang payag, guys, oh, sa Libon. Kana ang daghan lamok. Tis? Tis? Muna ilabalay, guys. Muna ilapayag. Sa po niya akong kauban, guys. O nga, mura manig na unsa mo niya, broken heart. Maritis! Tis! Tis! Maritis!
1: Muna yung mahigaling, inahan si Maritis.
3: Tis!
1: 41 years old niya. Ito yung anak, 3 anyos.
3: Tis! Nagkinulubay man sila, G. G. Nagkinulubay man, di man tubag. Hali ba, tanawa diri.
1: Mao ni hitabo amay galang na pasultan eh. Na nakainom og lanit.
3: Karon boy man taro garabi. Ikaw lang. Hoy Maritis. Maritis. Tis. Maritis. Hoy.
1: Oh, nakinulubay tong inahan og ang anak no?
3: Ikaw ra ba? Uy, Maritis!
1: Okay, gamay lang kay Megala. Muna yung ako mong pahinumduman. Okay, posa gamay. Niyadtong nahitabo, mga kagala, ito nang gikubiran. Dugay-dugay na nang maong isyo, Mahigala. Niyadtong nang kananaang milabay nga kwan. Last year pa ni day. 2025 pa, no? Kanihitabo, ha? Dito sa Balod, San Fernando. Numdumad doon atong kaso. Nga atong gisundan mga kagilan, nga gikubiran to na to dito, dito si Idol Tweeties, last kasaman Jean Gallardo. Magpris ko pa na sa report ni Jean Gallardo, amot ang kasaman to, nagkuhan na, gipasakay itong ano bitaw nga, giadto na to itong patrol, gipakuhan na to. Nga karon nagawasan o warrant of arrest, mahigala ang suspect, Kadto na nagvideo-video, mao ray suspect. Atong balikan ko na totoo, naman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:44 na.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
0: Oras sa IFM, alas 8:44 na. Natay development kabahin na ning kaso dito ni sa San Fernando, mga idol. Sumapa ang nakakaplag di ikono sa maong inahan ug yahang anak nga kanabagwa na ikinabuhi. Maura sa dito ang suspect, mga idol. Ato ni tagapagtaga ng development ni ini ang resulta sa mong investigasyon. Monigi, tuki karon ni Attorney Rufil. Standby lang mo sa itong pagbalik, idol. Alas 8:45 na ang atong oras karon. Ato sa naipadangat ang pipila ka mga pahinumdom. Unya again, ato nakita, gishare na nato diri sa itong Facebook page. Mapasalamaton kayo sa pagduaw pod sa ato ang Cebuana, no? Cebu Pride nga si Jackie Chang, mga idol. Atong suportaan pod, no? Ang iyahang mga bagong awit, no? Nga para pod sa at iyang mga fans and supporters para sa itong mga kaigsuunan. Atong suportaan kay Pride di siya sa Sugbo, idol. Standby lang ha, ato sa naipadangat ang pipila ka mga pahinomdom niya sa itong pagbalik ang dungag ng mga balitang lokal atong taga-agpagtagad. Alas 8:45 na.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahid.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: IFM balita.
3: IFM balita
4: sa buntag.
2: IFM balita.
5: Negosyo.
6: Negosyo.
5: Negosyo.
7: Gibutyag sa Malacañang ang Department of Agriculture ni duso sa paglugway sa 50 pesos kada kilo nga rice cup sa imported nga bugas ni adtong Hunyo 30 samtang nagpaabot pa sa desisyon sa National Price Coordinating Council kun NPCC. Matod ni Presidential Communication Undersecretary Clear Castro, wala pa final nga resolution ang NPCC kalabot sa hangyo sa DA. Gingon sa Malacañang ang DA magpadayon sa pagmonitor batok sa mga retailer nga nakalapas sa cup sa presyo ug nag-auhag sa publiko sa pagtaho sa mga kaso sa overpricing aron sila masusi. Ang maong pulisiya gipatuma ni adtong Mayo aron mapugngan ang pagsaka sa inflation sa bugas human ni saka ang presyo niini og 13.7% ni adtong Abril kun itandi sa miaging tuig. Gilambig ito sab sa gobyerno ang pagtaas sa presyo sa krudo og pagkabalda sa supply sa kalibutan nga nakaapekto sa presyo sa merkado. Kini si Edol Kenny sa 93.9 IFM, pikapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM, balita!
2: IFM, balita!
6: Sports!
5: Sports!
6: Sports!
8: Pinay tennis star Alex Yala nakakuha og wildcard spot sa WTA 500 Berlin Tennis Open. Nakakuha og wildcard spot si Pinay tennis star Alex Yala sa main draw sa WTA 500 Berlin Tennis Open nga ipahigayon gikan Hunyo 15 hangtod 21. Unang gipahibalo ang pag-apil ni Yala sa qualifying field gikan sa second round exit ni Yala sa HSBC Championships human mapildi ni Iba Jubic sa size 2. Sa sayo pa na daog sa Pinay ang WTA 125 Birmingham Open title. Kinimbahina, gihatod ka nato sa LiberAid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimutaw sahay sa ubang mga sakit nga muigo sa atay. Gumika sa stress, mahiligo sa tambo kabagkaon, ug alcohol, kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver, dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise, ug pagtumar og LiberAid Pro. Sakto, LiberAid Pro. Lahi nga LiberAid, adunay silimarin, dugang vitamin, sama sa B1, B6, B9, ug B12, dugang nutrisyon para sa mas ligon nga proteksyon. Kini nga Pro, ang LiberAid Pro usa ka hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pag-ayos sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mugbalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang LiberAid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag LiberAid Pro na, Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta healthy lifestyle, LiberAid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag liver up na, LiberAid Pro. Kini si Idol Beast 93.9 IFM di kapugnan sa paghatod sa dugunang balita. Tatak IFM balita.
9: Oras sa IFM alas 8:51 na sa atong pagbalik ang atong balita gawas sa nasud Idol, pero sa dili pa ato na nimbalikan. May kabahin na ni panghitabo sa San Fernando ang suspect di ay mora sa dito ang nagvideo-video Idol nga giingon nga kanabang niatiman sa kuno siya gapil atong maong inahan o gamaong bata mga Idol, pero sa dihang nakita na lang niyang nagkulubwa na ikinabuhi Idol. Inya pag abot para bagyod sa mga lokal nga awtoridad, mao sad iya na ding gisunog ang maong tent nga himutangan sa maong mga biktima in town. Pastilan siya dito'y suspect atong paminawon usan ning dunga ga diskusyon ni Attorney Rafael sa Straight to the Point diri sa IFM.
10: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
11: Sa most wanted sa regional level, mahigala. Nalutsan og warrant Wallace Durlin sa 2 counts of murder nga gi-issue ni Honorable Joy Brasero Redoble, ang presiding judge sa RTC Branch 77 sa Karkar, o niya gipitsahan kini og Hunyo 11, 2026.
6: Straight to the point.
11: So, kini ni ang gahapon ni Migawas, walay gitugot niya piansa ang korte sa kaso ini niya Durlin. O niya kini ni ang Ah, money mahigala, no? Kinumduman tato nga iya paning gi-vlog-vlog. Ah, gi-vlog-vlog pa niya day. Ang iyang kwan, nag-vlog-vlog pa siya, niya iya pang gi-adto ni mahigalang tent, niya kunuhay naluoy siya, karon ang nigawa sa investigation nga siya radi ay. May naghimo niya ito mahigalang kwan, maong krimen, no? O, nandun ta nga gi-vlog-vlog pa niya ni, ang pagtabang ni ini ngadto sa mga mag-inahan, nga matod pa, naghilos ka o galingon. Kaya mamatoy pirmiro ko na gipalutan mo na naghilos ka o galingon. Kani mo na doon, no? Mo na itong mga kwan? Mo na itong mga video at the time? Sige, nani mga kwan?
0: Planet.
11: Ah, sige ka na.
0: Para hilong isa kwan. Siro sa kanyang mga hayop ba? Mananap, anak.
3: Ah, mura ka para sa humay nga na ay mga mananap?
0: Oh, humay,
11: planet, planet.
3: Asa man ninyo nakit-an, sir?
0: Dari nang kit-an, eh. Dari. Dari, dari, pita yung tapat light here ba, dari? Humay. Moto nga ni bawon lanit gamit niya.
3: Kinsa may nakakita ana una sir?
0: Si Condorlin.
3: Wala na nakita sa atong mga kapolisan.
0: Hapon ano git ihapon? Hin tan aw ri hapon. Wa git ayot. Moto nga tituyok mi ri hapon. Wa git wa kita ana ma.
3: Okay na man tuy gidala atong ang mga poliser nga tumbler gani sir.
0: Basin mo ni gituyo siro ni Maritis nga ipa kita ni oron sa baka. Para lang mga kuan. Mama pa yang sisya ba. Dire ano ni? Dere, dere mga hapog, anak ni kaniha. Lagi, balik mga kaniha.
3: So si Ma'am Dorlin ang nakakita anak, sir?
0: Dere kita anak niya, pag-human.
11: Si Dorlin pa yung nakakita?
0: Amo lagi.
11: Kunuhay?
0: Anak ni ko, di anak. Ina? Pag, dito ba? Kapita ng night, nami light year ko niya, light year. Dito, anak.
11: Mani ang ten-ten sa mag-inahan, ha? Ito na matay.
0: Pag-human.
11: Nagituhan nga naghikog to, primero.
0: Kaya munguha tayo sa nina lagi, kaya para kuhan. Para ilis ang lawas ba, sapot. Para hayaan siya.
3: Asa man ito ihaya, sir?
0: Depende, magkasinabo ito yung soon. Or sa baka, ha? Ari de Rescuan, Kapilya, di sa San Pedro Calungsod.
11: Hmm. Mauna yung tabu, ah. O kanyo?
4: Pinto edad, Pem? 41?
12: 41 ang
4: inahan. 41 ang inahan.
11: Kanya-kanya. Para ma-refresh ta.
4: No. Napalgan lang ni sa ilahang...
11: Okay. Ah, nagsunog na paghuman. Ta-controversial ni Mahigala, pero nga, naghikog. Pero daghan ta-question nga hikog, anong hikog man? Noon niya nga appeal man niya ang bata, og hikog, iyang ipainom og hilo. So nasuta ron, nga nalutsan og warrant Mahigala, kining maong suspect nga si Dorlin.

0: Okay. Sige, ato nga tagagpagtagad mahigala, no? Hitabu ang mga sukit tigpaminaw, gamay lang kayo. Ato ni tagagpagtagad mahigala. Kay, mauni eh, ato hinumduman mga sukit tigpaminaw. Sige, gamay lang kayo mahigala. Kini, mao man ang pagsusi na ato man ang ipahimuan o investigative report dito mga sukit tigpaminaw. Okay. Ang atong co-village at the time, taas-taas itong co-village, kaya grabe mita nakakover ni. Sumuon ni mahigala. Kato ni sa kwan, kato kang Victor Bulo, kato tong live-in partner ni Marites. Sige ko nuray, ato ko nung paminaw balik, may kaya pa ma-refresh ta. Last year man ni, 2025 pa ni mahigala, January 2025. So medyo, kwan na ni mong balita, pero... Kaya ba ako nga sa Twitter kung ipadalaan ni dito o si kasaman Jane Gallardo? Sige ko na ito. Ko na ibalik itong mga video dong name.
1: Politan Catholic Mass Media Awards.
0: Mano yan? Oye, Tor! Ator ni Rufil Banyok ni sa DYHP o GFM.
2: Mano
0: kumusta man ka, Tor?
2: Dire ko sa kwa kay nagtatagos kong bata na ako sa balay.
0: Wala ka mo balik dito sa balay sa Balod?
2: Wala pa kay wala mo itong kwa sa sangat.
0: Ang imong bata imong giatod sa eskwelahan?
2: Oo.
0: O sa mangladuhay imong bata di ay?
2: Receiving. Ganiha lang akong alas 5:15 na ko giatod.
0: Kaya ba o nakaini mong imulibin ni mong si Marites in town o ganay si iyang ana, ang iyang mong anak na si Alahia na matay na?
2: Okay, ba ako na siya. Pero di magkakadawag sila hagod kay gagawin namin gabuwag na doon katuloy niya. Usap pa siya. Di ko nila pa ditapos bata.
0: O niya, wakay plano mo bisita sa punilaria ron, Tor?
2: Maunay ko ang sir nga, akong kanan, kariduha ko kay di mo makuha nila pa kung ano na, dao pa na sa una.
0: Kisa may dili mo pa kung ani mo?
2: Sila si Durlin.
0: Sila si Durlin?
2: Dili ko nila pa kung ano, kanang di kami doors baka ha, di pa kini mabukos.
0: Nag-abot na din mo sa barangay?
2: Oo,
0: lugay
2: na.
0: Lugay na?
2: AI.
0: Katong bata, Tor, si Alahia, imo tong anak?
2: Dodohan pa, sir, kay ingon mo nila nga, dilin imong anak.
0: Isa may nag-ingon, ito ulo na po kagmatod nila.
2: Ila si Durlin.
0: Okay, so imong anong ipalayas man imo to si Kuan? Pause kami dong. Mao ni ang atong recorded niya program kanadto atong gibalikan lang mahigala gumikan kay kini si Victor mao ni ang live-in partner ni atong Marites Kabaluna 41 anyos nga dunay anak nga si Alahia 3 anyos unya nagbuwag nga dinhi sa live-in partner kadto si Marites dito to magsaka mga higala sa ilan Durlin kay migam sa Durlin pero dito sa Durlin mga kagalaan samtang tuwa dito sa Marites medyo dunay nahitabo nga silos-silos matod pa lain nga angulo sa live-in partner po ni Durlin day. Moto nga kinis Durlin iya mga higalang gipalayas kini mga higala si Kuan Marites itagaan niya gato at tumo sa Libon to sa Libon nyawa mga higalay suga why korinti to ano sila nga tuog dito niya gi-vlog-vlog pa niya ni day. Pag vlog-vlog niya siya, ala, kay Luoy, kito sila, anak-anak. Uyan mo, ipagkamatay. Kuyawa. No? Atong ibalik tong vlog-vlog niya, karong taon-taon, dong, be, anak. Ang katong kumplito nga vlog-vlog niya, anak, tayo kumplito nga vlog. Nag-vlog-vlog siya, mahigala nga, kuan, kana na ang iyang gi-adto kunuhay, maluoy man ko sa bata, o maluoy man ko ni Marites. Ang pirmirong gibagawas, ani nga, kana na ang kuan, istorya mahigala nga, gipalaya si Marites, si Ambana, mo nandito sa ila. Niya, iya kunong gi mama mo dahil nung nakanga, nasuko ko nung yambana nga, ayaw nagdawata di ha. Muna nga rin di siya ma-appeal sa ilang away, gipabutangan niya tent. Matod pa mahigala atong i-retrieve sa gamay dong iyang vlog dong. Yan mo to itong interview ni Victor ha, karong itong taon, mahigala, samtang ato bang ipa-okay ni kasaman Jane Gallardo itong iyang notes po dani. As sila yung nag-cover ini. Kini nga portion, mahigala, tulad gato sa the original Koi Herbal Detale Supplement. Ang original Koi Herbal Detale Supplement duna kini nagkadaiyang vitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas ug ingon man sa immune system. Duna kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. ang original Koi Herbal Dietary Supplement. Ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini mahigala sa Belgian marketing o FDA approved kini. Bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang original Koi Herbal Dietary Supplement.
1: Straight to the point.
0: Okay, atong balikan mahigala kung gi-refresh atong memory ha. Nga gipapahawa si Marites mo na to dai. Ha? Gipapahawa si Marites niya gitagaan gipatagaan og 15 aron mo pauli na sa Ilas Danaw adto sa usa sa anak ni Marites. Mo ni nindum adto nga karana ang kwan. Sumod ato gisundan ang tanang angles kadto si Dorlin ato mito na interview sad mahigala oni ato sad mahigala na interview to si Victor kay mo tayong live-in partner gipasundan to nato mahigala ni kasama nga Jane Gallardo. Pero kato yung kalibin partner, wala na to siya sa, dahil kay duga na siya nagbuwag di ay. Duga na siya nagbuwag. Pero ang bata, to aning Marites. Unya pagkahuman, ang nagpasaka ni Marites, katong iyang amiga nga si Dorlin. Unya naduga yung saka dito sa ilan Dorlin day. Medyo doon na to'y anggol, mahigala nga silos-silos. Kaya mo, lagi na, ang asawa ni, o ang bana-bana ni Dorlin, libin naman sa niyang kwan Dorlin, no? Dago sa kong babae na adiha. Numdum ka na, nga, muraog kwan. Na, sagol silos-silos to nga hitabo. Unya, ang pasangil ni Dorlin, nga iya ko nung gipaadto sa tent, gipalayas niya sa ila, kay di sa gusto maapil sa away sa magtiayon. Unya, mo naman to, may gala nga nasuta na to, di naman din sila, unya, naglibin dugay, naman din ni kayo. Oh. So, gasilos to Dorlin, ngadto ni Marites, muntong yung itagaag tent, ngadto na mo. Ato ibalik to yung vlog-vlog dong. So siya naghatag sa tent, ato na mo sa kalibunan, ato mo pamuyo. Ang iyang anak, o si Marites to dito nagpuyo, wa na bagay, wa kwan, wa mga higalay suga. Unya nag-vlog-vlog ni si Dorlin, nga kuno iyang adtoon sa kalibunan. Pag adto pa sa kalibunan, patay na. Muto yung sanglay, namatay naman eh. Hinumdo mo nga, naduda ka ni Tania, nga nung nag-vlog-vlog man ka. No, ato nga tiwaso gisgot pa ngala kanuto to. Akong gi pa retrieve ang vlog niya mahigala atong panahon na human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Alas 9:02 na.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
3: Babanam kiwalam.
4: Malipayong pagsaulog sa ikasinto 28
5: nga adlaw sa kaugalingnan o hingpit nga kagawasan sa nasod ang Philippine Independence Day. O karong adlawa, hibaw-on ta ang mga simbolo sa ato ang Philippine flag. Ang royal blue nga naa sa ibabaw nga bahin nagsimbolo sa kalinaw, kamatuoran o hustisya. Samtang ang scarlet red nga naa sa ubos nga bahin nagsimbolo og paghigugma sa nasod og kaisog alang sa pagbarog sa nasod. Ang puti nga triangle nagsimbolo sad kini og equality og brotherhood. Samtang ang tulo ka mga bituon nga naa sa corner sa triangle nagsimbolo sa tulo ka main geographical regions sa ato ang nasod nga mao ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang adlaw nga adunay walo ka mga race nga naa sa tunga sa triangle nagrepresentar sa walo ka Philippine provinces nga maoy ni pasiugda sa rebolusyon batok sa mga Kastila. Oh, happy Independence Day ha. Hinaot pa nga magpadayon kita nga muhigugma sa ato ang nasod sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Mabuhi ang Pilipinas! Greetings from 93.9 IFM and DYHP612.

0: Oras sa IFM alas 9:05 na ato tagapagtagad karon to nang dungag pa nato nga mga balitang lokal nga mga hisgutanan. Lakip na ang kining development niining maong report diri sa San Fernando. Diin usa ka inahan og anak ang nakalas unya sumapa ang nakasaksi day kuno sa pag sa maong mga lawas niini. Mora sa ditoy suspect mga idol ato ni tagapagtagad karong taud-taud. Diritaan ang sa tong balita gawas sa nasod. Sikop sa mga kapulisan ang usa ka gingong piloto sa Air Canada nga nagpalupad og abyon sulod sa DC-7 katuig apan nasayran nga peke di ay ang lisensya niini. Gila ang suspect nga si Geoffrey Wall ug sumapa sa resulta sa imbestigasyon. Mipalupad kinig abyon sa 900 ka mga domestic ug international flights sukad pa sa tuig 2009 hangtod tuig 2025. Bisan pa man og wala kini lisensya ug wala usab makakompleto sa mandatory testing. Sumapa nga nasakpan ang mga piloto nga peke di ay ang lisensya niini human sa gihimo nga routine examination. Sa mga credentials niini diin nakita ang mga anomalya. Sumapa nga meritero kini sa wala pa masugdi ang regulatory o criminal investigation. Sumapa sa kapulisan si Wall gipamultahan sa Transport Canada o nagutubang sa 7 kakasong kriminal. Lakip na ang pagpanglimbong kon fraud na sobra sa 5 milyones dolyares. Duha kakaso sa paggamit o pagsumite og peke ng mga dokumento og tulo ko nga kaso sa panag-iyag peke nga marka kong counterfeit mark. Gilauman nga mutunga siya sa korte sumabot ng Hunyo 29. Mo kadto nga tong balita gawas sa nasod kini bahina gihatod kanato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 para sa atong mga kaigsuonan dira kanang healthy vegan ug gluten-free nga kape lang gyud mga idol mag EXL Coffee Mix 17-in-1 na taninyo sa mga kaigsuonan nato dira ha importante kaayo ni kay aduna kini spirulina nga dagag powerful antioxidant properties. Unya aduna pagay anti-inflammatory properties makatabang kini nga ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties makareduce sa blood pressure ug makatabang kini sa mga dunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, aduna pa dry native purple corn, arabica ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape mo kanang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na ninyo sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada mga idol. Unya pwede pod sa inyong mga suking butika na asa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bing's Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora ug Liluan Pharmacy. Sa ato pong pagpakigbatok sa dengue, ayaw ninyo si Piata EXL All-in-One Skincare Oil. Labi na karon sa atong panahon idol, karon perti na pong daguma, mauwan na pod ni init na pod so sa mga lamok, palibot, pastilan. Mahid lang tag EXL All-in-One Skincare Oil, dili kini basta-basta nga skincare massage oil idol. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot, may natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ini makasiguro kang luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaubanin mo kauban nato kontra dengue. Exhale in health, exhale in life. Sa makabuhay, dagdag buhay. Alas 9:08 na.
1: Bilang kilos karne?
2: 500. Hmm. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: IFM, balita
5: sa buntag.
4: IFM, balita.
0: Oras sa IFM, alas 9:09 na. Ato na nimbalikan mga idol. Ato giningitutukan kay sus makapanimbouts, balihibo mga idol. Daghang mga nakurat ni ining maong balita. Ah. Kay ilabi na nga laliman ka anang usa ka inahan. Unya kiniiyahang anak mga idol. Nagpuyo lang ni stent. Mura matuga kasagbutan man to nga dapit mga idol na unya, sumapa nga, napalga na lang ni Way kinabuhi sa ilang silingan, nga giingong nag-atiman po nila, unya, dito idol B, ang suspect, mora sa dito nagbidyo-bidyo, di ay nagblagir-blagir, pastilan. Panglibaw, tatong balhibo aning balita ang mga idol, pero ato sa nitagaagpagtagag, ginamantay resulta sa investigasyon. Ato ning Moni Gituki karon ni Attorney Rafael, standby lang idol, sa Straight to the Point 3 sa IFM.
6: Alas 9:09 na sa ato pag uban-uban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: straight to the point.
5: Okay, si Durlin Mahigala mo'y gidakop sa kapulisan kay nakuhaan na nagawasan o guaran to pares mga sukid di Paminaw, no? Kinini ang katong namatay moto si Marites o ang iyang anak nga 3 anyos. Gipasundan ta gyud ning kasuha. Gipasundan ta ning kasuha kay once na imamatay magud. Nagduda ko na nato ato ning gipulso dai. Kita may naka-trigger ani nga imbisiga lagi ninyo ni. Ako di ko basta-basta mo tuong naghikog ni. Kay mo ang gipalutaw nga naghikog, nag-inom og hilo. Ngano mag-inom og hilo iyang apilo niyang anak nga 3 anyos? Diyan man ta na nagduda. Ikaduha, di adto mga pulis, wa gyud ka kita ang pulis atong lanit. Kanang hilo sa ilaga dai, hilo kanang sa humayan. Wa gyud ka kita ang pulis pagka adto na nato sa media mahigala. Anya nagbutang si Durlin na dito nga nako ni nakit-an nga lanit mo na gigamit ni Marites. Ikatulo, nganong gisunog man ni Durlin? Ha? Inom na mo nga gisunog ang katong tent? Nya nganong nag-vlog-vlog man si anak niya, siya rin pag-vlog-vlog niya, namatay, gyud, anong panahon na? So naghantag mga pagduda, gipulso na sa atong kapulisan, ug unya, gibisigaran sa fiscal karon lutaw gyud. Nga dili to hikog mahigala. Si Durlin mahigala mo yung naghimo ato maong krimen. O na karon nga nagawasan og warrant of arrest, og naa, ha? Nadakop gyud mga sukid ning Paminaw. Ato ning tagag pagtagad mga kagilaan. Kay kinini ang kita na nakakita adto lanit no? Pero si Jean Gallardo may nakakita adto dai. Kay kubilan na to dito. Ako gi pa-check ni Jean Gallardo ang iyang kwan, ang iyang notes. Palihi ko no dai kung mag-check pa nimo ang imong notes adto panahon na. Pero gibalik ko lang ni. Katong vlog-vlog sa niya dong. Ato ibalik tong vlog-vlog niya ha. Kay anang panahon na ang iyang katarungan adto nga iya mahiga lang gipapuyo dito sa tent kay nag-ipon man sa balay dito man sa ila gipalayas niya sa iyang balay gitagaag tent at tumupuyo sa kalibunan gidaang niyang bata nga 3 anyos ang iyang katarungan nato primero nga nag-away sila sa bana ining Marites ug unya sa ilang pag-away maapil sila kung ila pampasakon diya sa ilang balay mo na iyang gipalayas mo to panahon na nga si Twitter kung gi taga-assignment line, si Jane itong taga-assignment line. Mo si Victor. Mo ito ba na ni Marites nga itong interview. Unsa man ni Victor, nga nung imamang ipalayas mong asawa, nga nung dili man sa mga ipalayas dahil kinugan mo siya nagbuwag. So dito na ni Gawas ang kwan. O hanto doon, ha? Tarawa. Ato nang ipulso nga anggol mahigala na kwanan yun. Na gawasan yun o warrant. So ipulso ang maong investigation. Balikan na tutulog na kasamang ni Miguel katong iyang pag-vlog-vlog. Iyang gi-vlog-vlog, ang iyang mga higalang gi taga-agtint dito sa kalibunan. Nga, naluoy ko na siya, naluoy mo ko sa bata. Uy, anak, ato sa siyon sa kalibunan. Uy, namatay naman eh. Anak ba? Makaduda kayo. Okay, sige, names. Balik ko na sa vlog-vlog, names.
6: So, ayan guys, buka na ko siya guys kay kana ang nabalaka man ko sa bata og sa inahan guys. Uy, nga naa dito sa libon na tulog. So, karon amo ang adtuon. Uy, ipabalik na lang na ko og tulog dito sa balay kay ugma ipahatod na lang nako sa iyo og kuan kana ang asa ni sila dapit padulong. Da, tutun ba dito agi oh. Li.
5: Nagi vlog-vlog niya ni ha.
6: Luoy man ko inday ji. Ha? Ha? Unsa? Ji. Na maluoy man ko ji. Maluoy kong inday. Naslibon niya daghang king lamok na ito na ito na. Na, Gina. No, gibidyohan na pag-inti ka. So, ayan guys. Maluoy, medyo kayo ko sa bata guys. So, amo asilang.
5: Vlog-vlog niya siya. Oh.
6: Amo asilang kuan guys. Amo siyang adtuon. Hmm. So, ani mi diri agi guys kay libon. Ayo agi mi ha. Tulog na muday mo agi mi day ha. Amo anhiun sila Marites sa dalog. Ari naman ni sila nagtuluganan gus dalog. Gipapahawa na namo sa balay. Ya amo ariun kay ganina ra ko sugi panangpit dili man mo tubag. Yes. Tari, diriji, asa ta agi ikaw minasayod. Ay, kuyog ta, ay, madlo ko diya, kalibon kay na. Dali, na, uy. Naaman, arigod sa libunan. Sila nagpuyo, puyo na. Jiba, sinaibitin ari, Ji.
5: Tawga, Ji, tawga, Ji.
6: Ipabalik sa balay, Ji, kay ang bata looy. Tawga ba? Ikaw ra? Basta natulog na ba? Lali ah. Guys, naami diri sa... Naami diri sa ilahang kuan, guys, oh. Naami diri sa ilang payag, guys. Naluoy man kay ko sa bata, good guys. Kay, siyempre, ma... Kuan ba, ma... Ma... Kanang ma... Unsan eh? Ma... Na, ilang payag, guys, oh, sa libon. Kana ang daghan lamok. Tis! Tis! Muna ilabalay, guys. Muna ilapayag. Sa po ni akong kauban, guys. O nga, muramanig na unsam ni broken heart. Marites! Tis!
5: Ayang ipukaw, ha? Ipukaw ko na niya.
6: Marites! Tis! Tis! Tis! Nagkinulubay man sila, G. G. Nagkinulubay man, di man tubag. Halik ba? Tanawa diri.

0: E que non lo vuoi mantra, guarda qui. E che là? Oi, Maritis! Maritis! Tis! Maritis! Oi! Te ne ho caro, ci vi? E che roba? Oi, Maritis! Tis! Maritis! Dile che non hai ossigeno. Maritis! Kena dinu sini melihu koi. Kan awas ha. Impossible ha. Dali biar nama kamu tas indi uk mukuan. Hui, atu apa? Lah. Lah, lah. Nah, dikit dah liuk. Nakulbanai, man. Nakulbanai sila doa. Nakulbanai, ba? Nah, dalik good. Dali lagi. Siji. Ay ba, kurugi ko ambut lang ani. Nas Carlito? Ha? Nas Carlito? Ha? Karun lang. Wala man sila galihok, uy. Siji diri ay. Di pot siya man maduol. Ang batula makalihok day, oy. Ha? Uy, Siji! Kuyog isa mi ba? Kuyog isa mi, oy. Nam sila diri. Naman sila diyan, anong payag-payag, oh. Papawa gabi eh. Nagkulba na yun eh. Uy, si G, uy, mi. Ula. Ang bot lang pa. Ay, ilaw dongbi. Kuyo giraw ko dongbi. Uy, si G, uy, asa magka, uy.
1: G. G. Bani lang yun eh.
0: Si G. Ay, dong, kita ra dong, galit dong. Laday, uy, nga naman ni, uy, tulog sila. Dili man mo mata. Agay, bustog. Maritis. Uy, Maritis. Na, ay, di mo silang mata, oh. Nagturay man. Ikaw para dong. Ha? Saan may CG, uy? Tis! Maritis! Uy, Maritis! Maritis!
1: Manila ka ba dati?
0: Wala!
1: Mag-i-chilin
0: mo. Tis! Tis!

0: Hala, ang butoy, ang sami. Day! Marites! Uy!
1: Ayo.
0: Hey. Uy!
1: Bite.
0: Uy, Marites! Hala! Ikapa! Dung, dali, dung! Dali, ikapa! Dali, ikapa lagi! Ikapa, good! Day, ali, ragu, day! Dali lagi, day! Ikapa gani dong, igna ko ugun sa imo na obserbaran o sa akong kamutra ba? Di ba, ikapa ang panit ni Inday kung sa akong kamutra ba?
2: Sibak mo na ginat eh.
0: Oo, kayo. Oh. Day? Day? Tis! Tis! Tis! Ya, di man, dito sila mo lihok. Day! So, ayan
3: okay.
0: Guys.
3: Sige, pause dong, pause. Muna ang pag-vlog-vlog niya mga higala. Oh, nga, namatay dito mahigala sa tent, kay iyang gipalaya sa iyang balay, dito nagpuyo na sa tent, kini si Marites. Uban sa iyang 3 anyos nga anak, ang iyang katarungan sa atong interview sa media primero, nga, diha magsaka ni si Marites sa ila, kay amiga sila, pero iyang gipapahawa, kay ang bana ni Marites, kanunay ko sa mag-away niya, maapil sila, kung di niya papahawaon. So, anong pagkagabi iyang gipapahawa, pero iyang manghigalang gi... Pangita gi vlog vlog niya. Diha mga kagalaan nga angol atong natan-aw nga nganuman ni unsa man kalaki ha. Unya nganuman sa primerong gipalutaw naghikog, naginom og hilo. Wala to pangutana, naghikog kani naginom og hilo or gihiloan. Kining nag vlog vlog mao pay nagsunog sa tent o kato mga gamit nila ra gisunog tanan day. Asa man tong video nga pagkasunog dong nato dong. Ah kani kani oh. Ah kani oh. Mo ni sano oh gisunog oh. Pag-adto na ito, may galag-balik nga, gibalik-balikan ito sa mga reporter, nasunog na. Oh. So, muna may galang hitabua. Nga mo ito, nga itong ipatanaw, sa mga itong ka-Victor, yun, sa mga itong hitabua, di ay. So, ato, itong balikan ito, itong interview ni Victor kadali. Kaya ito, itong iklaro, ikaw, Victor, ikaw may nagpalayas, ani? Sa dugay namin may nagbuwag, sir. Ato na yung balikan kadali, kasamang names, kana-kana. Kana itong interview, standby hanggang may lang kayo. Muna ang bana ni Marites, ako yung ipasundan dito, kasamang Jane Gallardo, ato akong itong bana, ano ito makuha ang anggol sa lain po? Ato'y padayon ni Mahigala, humalamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8.23 na.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM. IFM.

0: Oras sa IFM alas 9:23 na atong tagaagpagtagad ang dungag pa nga detalye ni ining maong kalambuan sa mong report idol. Ang maong suspect, maura sa ditong nag-vlog-vlog sa mong insidente, sus Ginoo kung makapanlimbawot sa balihibo. Mabito ni ato ning gitutukan kay sa nilabang tuig, mura manggutog ka ng napaburan na lang po bitaw nga base nagtinuod yung statement sa maong witness niya. Ang witness na himo naman ng suspect roon, suma pa sa kalambuan ni ning mong report mo, ning gipatutukan yung attorney Rufil. Standby lang mo idol, ato sa tagaagpagtagad ang atong mga balitang lokal kay nasa Rabate Gasa sa IFM Karong Buntaga. Standby lang. Alas 9:24 na. Alang sa atong balitang lokal, Bantay Dagat members sa Dakbayas Mandawi gipaubos sa water search and rescue training. Kompletong detalyes mo report atong makauban si Idol Aiko.
1: Ottoman Report.
2: Gipalapdan sa kagamhanan sa Mandawi City ang katungdanan sa 14 ka mga aktibong Bantay Dagat volunteers aron mamahimo na usab sila nga tigluwas sa kinabuhi sa panahon sa kalamidad o emerhensiya sa karagatan. Gitapos sa mga volunteers ang duha ka adlaw nga water search and rescue training. Kagahapon adlaw, ilawom sa Marcelo Fernan Bridge pinaagi sa pag-abag sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gipasiugda ni City Agriculturist Sharon Mangadlaw nga importante ang maong teknikal nga bansay-bansay aron di mabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga tigluwas. Dungan sa pagkutlo sa nahitabong pagkalunon sa usa lista dito sa Aurora. Matod pa ni Volunteer Bantay Dagat member Gary Bercero, gadako og tabang ilang nakatunan alang sa ilang adlaw-adlaw nga pagpatrolya sa walo ka mga coastal barangays. Samtang gihikay na sa Dakbayan ang pagahinupondo para sa

0: Lampid Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-isi baby, tungod kay 100% cotton ang Lampid Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, o guban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM, balita.
1: Milyones ka pesos gihatag sa Kapitulyo alang sa infrastructure projects sa lungsod sa Alcoy. Kompletong detalye sa report ato makauban si Idol Chixie.
2: Ottoman Report.
3: Gihatagan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang lungsod sa Alcoy ug nasa kinatibuk-an nga 20 million pesos alang sa infrastructure ug developmental projects sa ilahang lungsod. Samtang laing 12 million pesos ang gitunod sa Kapitolyo ngadto sa Barangay Pugalo para magsilbing nga bahini ini sa extraction fees tungod sa mining company nga naa sa maong lugar. Subay kini sa giingon sa mga lokal nga opisyales nga duha ka tuig na nga delayed ang release ni ini. Tungod ni ini personal nga gitunol ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ngadto kang Alcoy Mayor Jose Eugenio Jojo Singson ug mga miyembro sa Municipal Council ug Barangay Captain sa maong lungsod ang maong kantidad. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!
4: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
5: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
6: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
12: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus.
16: Keratin Plus.
17: Ang keratin na may plus.
18: IFM. Balita.
19: IFM. Balita.
20: Sa buntag.
21: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM. IFM.

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. BWC Kids.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Alco Plus, Alco Plus!
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
9: IFM Balita! IFM Balita!
10: Sa buntag!
11: Oras sa IFM alas 9:30 na ako na ning gitu.

0: Kanimong report idol atong paminawon ang kalambuan ining kaso diri sa San Fernando kabahin sa pagkakala sa usa ka inahan og anak ni ini nga sumapa sa initial nga kanang kumbaga kanang claim pod nino sa mga saksi didto nga posibleng nga gahilo kuno ni sa ugalingon og sa iyang kagalingong anak. Pero karon lain din ni siya kaso mga idol og nahimong suspect ang maong silingan ra pod ni ini. Atong paminawon straight to the point diri sa IFM.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
2: Kini ni ang atik-atik to yung vlog-vlog. Aron niya kunuhay, wa say labot. Siya kunuhay may nagsusususi dito. Niya siya may nagyuhon lang. Ano ni Bugnao man eh. Niya siya po mahigala maoy nagsunog sa tent. Hasta mga sinina. Sumutong atong gi-pursuning maong mga anggulo mahigala. Nagduda ko, ikaw ko yun naduda ko o naghikog man ni o gihikog ni. Doon ay somebody naghikog ni. Muna nga, grabe to itong COVID-19 sa ito kung hinumdum ta. Moto mga kagalaan nga na hitabo yod, mga sukit di paminaw, nga na imbisigaran o karon igawas ang warrant of arrest. At yung padayon ni nga anggulo mahigala, kinimaong panghitabo, no? Kinimaong insidente, pero dili pa ito sa kuhao, nandugang report sa ito mga kabanan karon kay gawas nga ito ng ipulso ni maong panghitabo mahigala arita sa lain pa ngatong report kay diri sa may atong mga kabanan atong gideploy sa may south nga bahin kay do na mga higalay tinigbasay sa nahitabo dito mga sukid dig paminaw puro ni mga ex-convict kuyawa ni nani no ex-convict ning nakatigbas ex-convict pud mga higala ning gitigbas ang nasukan mahigala unsa ang tabuan istor nasuko siya nganong gipukaw siya kuyawa no karabang tinuod na lang giingon nga magbiro na sa lasing wag lang sa bagong gising. Moro may hinungdan, mahigala nga iyang gitigbas. Nga doon na rabag yun, mahigala ay kuan. Nga tayo pictures, di lang ito ay blur talang. Pero di na video sa pagdaga na, pagdinaganay, paginugdanay. Kining tagaag, ato ni tagaag pagtagad, mahigala, ready na sa Lajuan po, Lauro sa report. Kining a portion to, ganito, sa Sugar Troll. Doon ay, daghan karon ang doon ay mga gipamati, doon ay mga balatian, mahigala sa maining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini, doon ay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll herbal food supplement, mga kagalaan, doon ay kinikumplito. Nga, usa kinika food supplement nga doon ay A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan yun sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Maong makatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog, sa maining insomnia, constipation o gingon man, makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Manang sama ka na to, matag adlaw, nag-Sugar Troll.
1: Straight to the point.
2: Dito sa crime scene, to as Lajuan po, Lauro. Pero muna hitabu agahapon nung ato sa pakita ka ng video nung. Nga nun, dinaganay ni sila, no? Tungod kay, sa to, nakatug, unya, gikwan mo ni say, kini. So, ako ipakita ang video mga kagalaan. Didagan ni siya kini kay gigukod aning usapod so ata unya kini usa mahigala ex-convict ni dagan ang usapod mahigala nagukod okay so mo ning tabo ang mga kagala na gamay lang taud-taud mahigala to ara gigukod ning usa unya ni para ni og kwento ni para tricycle nagdag sundang ni dakin nagdag sundang ni para ni sakay tricycle iyang gigukod tong usa. Tanaw siguro niya, layo naman ni Store. Okay, ito, primero, idagan tong usa. Ah, idagan tong biktima mahigala, ang nagsunod kini suspect. Pagsunod ni suspect, mga sukit ni paminaw, medyo layo na siguro siya paminaw, moto nga iya mga kagalaan niya, gikwan, gigukod niya na may tricycle, ni sakay tricycle, kuya was driver ito na yung nadarabag sundang, kaniyo, kaniyo. Oh, niya ni para mahigala, kwan, tricycle, oh. Ni sakay tricycle. O, ito na. Muto iyang gigukod sa unahan. Pagkabot sa unahan, gitigbas niya mga higala. No, muna niya, doon ay namatay yun ni mga sugit ni paminaw. Pwede nito mapakita itong kwandong. I-blur talang itong namatay. Atong kwan, katotoang pagtigbas mga kagalaan. O niya to, si kasamang pulaw roon sa crime scene, din hitabo ang pagpatay sa saka ex-convict, sa laing ex-convict. Live and direct, mahigala mo na nahitabo ako. Ato lang i-blur-blur gamay mga higala. Sa kalsada taon ay. Absan mga kagalaan. Ito, i-check ang report live and direct gikan sa lungsod sa Dalagit dito sa may south nga bahin. Niastulin niya karon si Radio Man Paul Lauro. Paul?
1: D-D-D-D-Y-H-P
3: RML
1: Report
3: Radio Man, Atty. Rupi Emil, kami si Jesse Sumampo, suspect pilot, live na, dili sa crime scene sa Barangay Banod. Kini Barangay Banod, Attorney Romil, lapaas ni siya nga barangay, mga 2 kilometers ni, ikan sa, himuon na itong landmark, dili sa may St. Peter, no? Sa silo ni siya, sa lungsod dyan sa Galaget, kining Barangay Balod, no? Unya ang itaso na niyang barangay, mga 2 kilometers ni diri sa National Highway. Yung ani kataas ang maong Barangay Balod. Pero sa wapatamu lusa diri sa National Highway, isa kauna na to ang balay ni ining suspect nga si Ponciano Pueblo alias Ponsing na taga Barangay Balod sa diri sa San Fernando at sa Galagit. Ang iyang balay, Attorney Rufil, ikan sa National Highway, taara ni siya mga 10 meters, no? Pasaka ni sa elevated ni siya, dili yun yung bukid yung kayo, elevated lang siya. So, mo ni ang balay, yun niya, sirado ni siya, Attorney Rufil, watay na hinabi niya iyang mga pariente dito. Pero ang silingan, atong nahinabi, Attorney Rufil, atong paminaw gamay, kining silingan nga akong na-interview ang Attorney Rufil, no? Ato pa ang iyo na tusok mo matira na ang
2: okay. Kamay na interview. Sige ko no, kasamang names. Ato itira ko no names. Money, money.
4: Sila, din yung ginukbala dito sila. Yang gigu ko dito pero dinhi pa lang sa balay nag-away na to sila daan.
5: Na to igo na
4: to. Igo na daan. Sila dinhi ginukbanay dito sila.
5: Oh, gika na to diha.
6: Sa Sumil's advance.
4: Yang gigu ko dito pero dinhi pa lang sa balay nag-away na to sila daan.
5: Na to igo na to.
4: Igo na daan.
2: Okay. Paul, sa ito pa, Paul, kaya rin katunag dagang sa kalsada nga ito nakita sa CCTV. Doon na ito sa madaan, Paul.
3: O na na si Igo, dili sa iyang kilid, Attorney Rufil. Dili papita lang iyang Igo. Unya, dagang siya dili sa National Highway. Unya, ang suspect ni Hunong, ining Osaka auto shop, no? Ining auto shop niya. Kanang nakita rin niya sa itong CCTV. Ang CCTV niya sa auto shop, kanang atong gi produce diha na gikan ato nang gikuha Attorney Rufil kantonsyal Tito Ocampo na diha nga pwesto
2: kani muni kani na dagan Paul kani na dagan mo ni ang suspect ang victim
3: ang biktima para
2: biktima
3: ya dayon nagsunod ang suspect Attorney Rufil na nagdaog kanang sundaw o pinote ba ni no ang iyang bitbit unya pugsanon siyang ni para sa tricycle gilikayan yun unta ni siya sa tricycle Attorney Rufil to avoid ba nga makasakay siya pero nigukod siya ni kapyot jud siya Attorney Rufil kanang atong ipakita ron ang biktima pa na so pagkataon-taon ang suspect na una ni ang suspect nga nagbit-bit pa sa iyang gigamit pagtigbas ining biktima nga si alias June no unya pag humanyag sakay ining tricycle Attorney Rufil kana ni kapyot siya sa ni kapyot siya ana oh ni kapyot siya pag kapyot niya ana nanaog gayon siya diri sa una gamay nga dinhi niya maabti kining maog nga biktima Attorney Rufil kining dunay simento nga naa diha ang nakamarka ang kilometrahe o ang gilayon ining maong lugar pero ato
2: kung wa pa dito makasakay binikab Paul wa pa makasakay tricycle dito to kapas ni Paul
3: sa gilayon Attorney Rufil o kusog-kusog lang sa diyam dagan, sa gilayon lang ato ni Rufil, maapsan pag yun niya. Kay dool ra magayo, gikan ani auto shop, kaya yung gikapyutan sa tricycle, mga kuan man eh, mga 20 meters naman eh siya ang distansya, gikan sa iyang gihagbaan sa biktima nga si alias John, no? So, diha, ini
2: mo. Asa man ko nung maigo ito pa primero, naigo na siya, pero patumantimano, nakadagan ang biktima, kisa nga ng biktima, Paul?
3: Alias John ra ni Attorney Rufil, no?
2: Alias John. Unsa man silingan na sila, silingan.
3: Naan yun din siya nagpuyo dito. Pila nakadlaw si John ining balay sa suspect Attorney Rufil. Kay construction worker naman niya ang trabaho ron ining suspect Attorney Rufil niya. Nihimo ko nun yung bata-bata si John ani niya, ini suspect. So kininapita, kaya kung pakita ron dili, dili yun mahagba ang biktima, no? Si alias June. Unya, tuhuti ang atong paminaon, ang atong ginabi po ni Konsyal Juno Tito Ocampo, nga maoy naghatag na to sa detail, initial na details, sa away ining suspect o biktima o background ani nila, Atty. Rufil. At
2: okay. Paminaon, sige, kuno. Money.
4: So may ilang ukap ko sa away ato, Coach?
6: Katong kanang suspect, sir, di man gyud na siya inon nga is convict na siya pero dili gyud na siya kanang badlungon gyud nga badlungon kay kay lamang gyud ko ana. Ya katulong tayo ma kay kaning biktima po murag panday-panday mo nila sa bukid. Na helper daw niya ni namo katong tayo ma na ni na sila sa dipuyo sa ilaha kay patka siguro sila ay trabaho nunta. At murag pirpulis pa daw na niyan ha niya kay kahapong tayma nagkalalis kay ikon sa mga istorya sa mga silingan natulog man kayo na niya yung gipukaw
4: natulog ang suspect, gipukaw sa biktima
6: o yung gipag-isog-isugan hindi na pati daw nagpulit pa daw yung istorya nga kanang yung pinote lili ko na makadulot
4: o siyempre isa niyo na
6: ang biktima so nasukaw ang suspect siyempre kaya tulog ko ka niya hindi na pa ka nga yung pinote hindi makadulot nga iya siguro siyang kalagot alimpawan ba siya ito yan yung itong dunggap ay ko to sa loyo sir niya, nakadagan pa man to ko to tayo mga nakita sa akong CCTV
4: so wagyod na to makuagkun sa yun ilang away day
6: wagyod sa
4: pero dugay na nining biktima sa suspect na ani, puyo
6: mga 2 days pa sir
4: 2 days pa asa man pamilya din nining biktima po, sir.
6: Kuhani siya, sir. Murag na sa bukid sa barangay Katuluhan. Niya, anang Amunsaw. Sityo na siya sa Katuluhan. Ang barangay na Katuluhan yon.
4: Longsod pa sa?
6: Oo.
4: Dalagit siya doon. Okay. So, bukid na kayo na?
6: Oo, bukid na.
4: Kining suspect na to. O saan eh? Pamilyado na ikon?
6: Ay, pamilya, sir. Kay pag-acto na ako kahapon sa kulinarya, diha man niya ang asawa o po pa. Among kapitan siya ng agi, muna yung barangay kapitan.
4: Okay.
6: Ang yung asawa nga, nangunta namin, ay kung saan na nimon siya, siya mo yung asawa. Wapod ko may kakuan o si Dorel bang asawa or iya ba lang tong live-in partner?
4: So na din siya ikuan live-in, no?
6: Oo, na yung live-in.
4: Na yung mga anak? Na yung anak?
6: Wapod ko papangutaan na naa sila anak, sir.
4: Isa tong tricycle nga yung ikapyutan ko, sa stress to ninyo?
6: Katong tricycle, sir, walang-wala kita. Ito na na timing lang yun nga ni Agi to siya.
4: Pero ting biyahe to, dire?
6: Oh, biyahe to siya, dire. Na Agi to siya ay, kung sa istorya siya, rato siya ay pasayero nga, di ko lang. Yan, nakuyawan din taon kay ang suspect.
4: Nagbitbit pa man.
6: O, nagbitbit man nung kuhan niya.
4: Kapyot.
6: Makita niyo si CCTV, ang
4: kapyot
6: tricycle,
4: kapalit.
6: O, ni-action niya siya glihay. Kaya di yun na siya pasakay. Kaya kahit siyempre, ni-kapyot man yun tong suspect focus na lang yung taon siya kung sakay mo
4: niya nanaog na diri
6: oh, pag-abot diri nga tayo manto nga diri na na-timing ang biktima iyan na lang pong gitiwasan
4: iyan gitiwasan paitas ha kapila man niya tigbasa na diri kung skulo
6: siguro sa mga saksi pag-abot murag katong diri nga nahiwa iyan siguro itong gitirahan niya katong gangi
4: Espanya.
6: Tiga na siguro to dire. Iyan na lang itong gitiwasan kay.
4: So kato permiro niyan tigbas pa dito ito mapital kay nakadagan
6: oh, pa lang. Oh, ang ikaw to ni Adres sir sa kilid ra katong nagdagan.
4: So dire pag naabtan yes man na dire sa
6: gitiwasan.
4: Dire og sa liog na gyud. Ni human ato kun ang suspect din man padong.
6: Ni balik siya sa akin sir. Makita man ato balik sa CCTV. Naglakaw na lang siya. Naglakaw siya siya nagbitbit siya. Ginagibahan siya pinute. Balik dito na
4: sa iyang balay.
6: Oo, balik sa iyang balay. Nabot dito, mga nabot siya ang mga atong mga kapulisan. Ipangita siya. At dekwan lang siya sa may kasagutan siguro siya ni.
4: Wala siya yun nga ni sud o balik sa balay. Nitago siya?
6: Oo, nitago na lang siya sir. Itong ipangita dito.
4: Kasagutan.
6: Oo, kitabakan sa kinamu. Pangita
4: saan naman orasa siya nakuha ito?
6: Nadapan sir. Ni Aki dire mga 4:30 sa hapon gi dala na sa kapulisan.
4: Na kuha ra sad ang sunda ang
6: nakuha ra sad sir.
4: Recover sad.
2: Okay, standby hapon ako kambalikan kanu pol ha. Katong crime scene to susihon ang insidente yo grabihan ang hitabo ang mga kaigalan oi. Samda na yang gisundang gitiwasan. Okay, standby may kala humalamang pipila ka mga pahinumdom. alas 9:45 na.
7: IFM, Balita sa Buntag.
8: IFM, Balita.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be extraordinary with MX3.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
15: Mula noon hanggang ngayon.
17: All you need is Pride. All you need is Pride.
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa yun.
19: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
21: ACS 93.9 IFM.
8: IFM, balita!
7: IFM, balita! Sa Buntag!
22: Bilang kilos karne?
23: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo nag-anime sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
22: Out of control man ang presyo sa pamaliton, naapagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
24: Sarap magkasama!
25: Sis, ganda ng hair.
24: Naka-empress.
25: Impressively smooth, shiny, and healthy.
24: With regular use.
25: Naka-empress? Nakaka-impress.
24: Try mo na, sis.
25: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
26: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: FM
1: 93.9.
2: IFM
3: Balita.
4: IFM Balita
5: sa Buntag.
6: Di gyud lalim ang mga pagsuway sa kinabuhi apan pinaagi sa hugot na pag-ampo, way puas nga paningkamot ug pagdinabangay, mas ganado ta nga mukombati.
7: Sakto ka mare, maong salamat ni ining radyo nga di cini na ko buhian. Sila ang tinuoray nga debate sa atong kalisod ug mga kasinatian.
6: Sila bay ang FM station sa dominanteng DYHP 612 nga AM station, di ba? Sila ang IFM 93.9.
7: Sama sa DYHP ug IFM nga nagtinabangay, paminahon sad nato og hibaw-on ang istorya sa gasa sa IFM karong adlaw.
6: Lunes hangtod Biyernes alas 9:30 sa buntag ug alas 4 sa hapon. Domingo alas 9 sa buntag. Tiyot kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko.
8: Serbisyo publiko.
6: Mapugngan pa ne!
9: Gasa sa IFM.
10: Wala pa'y adunahan nga wala makasangpit o wala pa'y kabus, no? Nga wala makapaambit. Welcome sa ato ang Gasa sa IFM, even on a holiday, doll. Padayon ta sa ato ang pag-asikaso o pag-atiman sa mga nanginahanglan na tuigsoon, mga suking tigpaminaw. Again, sa mga nakatune in karon ayaw kalimot, doll. Atong giablihan lang ato ang mga GCash numbers, my case, 0945-348-4055. Lakip na ang 0952-460-8927. So again, 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Ang ato ang bisita karon o sa kaamahan, no? Ato ang i-welcome. Si Atty. Rufil, kauban sa Radyo Man Paul, ni Tuki atong, actually, na-report na nila mo ganyang kadlawan, Mikey, mag-ex-convict, nag-away, no? Muni ang storya, pastilan. Ato asang paminahon una, kay naay ni dangup na to, Mikey, as itong papil ni sir. Para ni sa iyang 3-day-old nga bata, no? 11 na day old nga bata nga si Zyril Bayarkal, baby Zyril, taga Alugin, San Cebu, unya sepsis ang problema sa bata. So atong hinabion ang amahan. Hello sir, maayong nat napindot ato may kimay buntag sir. Good morning, welcome to IFM.
11: Maayong buntag ninyo ma'am sir. Ako day si Reynaldo Bayarkal, ma'am sir. Nalay ko diri kay gumikan sa ako ang problema sa among pamilya nga ang akong bata lagi sir. Nahinanglan jud kayo og bisan piso-piso lang nga
10: ginatabo dai sir sa among bata.
11: Ang akong bata sir, newborn ni siya sir unya. Karon nanganak ni siya sa Margarita birthing center sa Karkar. Inya ang sa karon sir, ang ingon sa midwife nga nakakaon do siya og hugaw pag-abot nako nga nanganak ni siya Sabado sa mga alas 3 sa hapon. Ya naabot ko dito mga alas 7 na sa gabi eh. Inya ang akong bata sir, akong gikahibulungan ato nga time nga kining lahi ra man siya sa ubang bata nga nasa tapad sa akong asawa pon nga magsige naghilak ni akong bata kay igo ra siya mutig-ik. Inya ang ako ang ugangan sad ang mama sa akong asawa sad sa akong kalibin partner nga akong giingnan nga basin siguro ma og busog pa siguro na niya. Among patot yon, dili sad siya mututoy. Nya sa diha nang naabot na siya og alas 3 sa kadlawon, ma'am sir, paghikap na ko sa bata, mo siya init. Nya akong gi konsulta sa midwife, niingon ang midwife nga lag hilantan ni mo gikuha nila, gilang gitawag oxygen. Tuni naka-desisyon sila nga i-transfer gid mi og sa hospital gid siya nga dako
10: sa gikan sa birthing.
11: Oh, gikan sa birthing center. Nya karon naka-desisyon mi kay ang ingon sa kong nanay nga karon Domingo ra baron wala gi pidya sa mga bata. So ang imuha ana, ang iyan nimo ana kay inana siya nakakaon siya og hugaw. Abi na mo og mild lang. Nana nakakaon siya og hugaw nya basin og di na mataga dito, madisgrasya niya yung bata. Mo ta naka-desisyon mi ana nga kuha nga magpa-admit ni Pro Aris sa South Gin sa Maynaga.
10: Okay.
11: Nga karon pag-abot na mo sa Naga mga alas 11 kapin sa udto, gitabang akong bata. Ingon gyud ang doktor nga lisod gyud siya kay nang lagom na siya. Nga karon pag na akong bata dito na nasikaso na sa doktor, mm-hmm. na nangadto na mi sa sulod. Pag abot dito, giingnan ako kong ugangan nga mamulis ako kay mo out nun sa to akong kalib-in partner sa birthing center. Akong hiatod sa Luginsan. Mm-hmm. Pagkagabihan na mga alas 9, gitawagan ko sa doktor. Kung nagpadong pa ko sa South Gen nga, asa na ka sir kay mong bata, kinanglan gi siya agaran din nga matubuhan. Unto pag abot ako nga to, sir, mga alas 10 na sa gabi eh, nakita gina ko kung bata nga naghilak nga naglingi na ko nga apas na sa ginhawa niya, mura na siya o ganang nagpakitabang sa kuwa ba mo to nakadesisyon ko nga ipago na lang patubuhan na lang niya, mm-hmm. ipasod sa ICU pag mm-hmm. mo to nga pag humanyag tubos yun mga alas 10 kapin gipapahuway na lang kong bata, gipangbutangan nila og mga aparato, daghan kayo itong mga mo siyang mga host na sa diri sa tiyan niya, gitaura nagtubo niya o gi-oxygen na siya mo to pag mga alas 3 gyud o alas 2 kapin sa kadlawon sa Lunes, gisod mm-hmm. siya sa ICU. Okay. Mo to pagsud sa ICU, gipangumusta na ko akong bata, ni ingon nga ang doktor nga ang imong bata sir pagsud dire lagom na gid siya. Okay. Nya karon ang iyo sa doktor nga kanang ang iyang pulso sir ganiya pagsud niya wala karon wala na gyud.
10: Ang sus mi gibati nimo ato.
11: Mo to murag na hugno sir ko nya first baby bena na mo sir. Mm-hmm. Nya nakaana ko sa Ginoo nga nganong ako pa may gituyoan nga ko ano nasa no ning dili ta mo buhat og di ta mo buhat og kanang dautan kita po na ikuan og kalipay sa Ginoo nga ang sa kana tong anak ug atong asawa kay asawa nako nga mo ginay gikuan ako og kusog nga mubangon ta kadlawon para magikan ta manarbaho ta to nakabasol ko sa Ginoo na amgid ako ugangan ang ugangan og istoryahan mo to nga pag mga alas 3 ningon ang doktor nga wala na gid say pulso nya gipadesisyon ko sa doktor nga unsa man ka sir kanang musugot ka nga ang imong bata wala na ginay pulso, injika na tog tambal para balik sa pulso. Ako ang giprangkahan ang doktor ko, dok, ang sakana nga tambal siya dok, kung ma-inject na siya unya mahupas na siya may posibilidad ba nga mabalik gid akong bata ni nga ang doktor nga at least sir gihimo na mo ang tanan, wala mi nagpabaya. At least nga ang sa kami may doktor diri nga dangpanan gyud sa nana nga mga ato sitwasyon mga balatian ato, at least nga gibuhat na mo ang tanan, dili pa kamahay mo to nga nakadesisyon jud ko nga mo kuan na lang ko mo pirma na lang ko Weber nga dili lang gina ko pa hilabdan ang akong bata, wala na ko pa kunig tambal. To pag mga alas 4 na gitawagan nako kong nanay nga taga Talisay, akong ingnan nga wala ni gid si inday nay. Kuto nga niingos nanay nga sige lang kay ato na si 50 na lang ang iyang heart, 50 na lang sad. Mm-hmm. Nya ang iyang pulso wala na gid siya. At least ang machine na lang gigidala mo to nga pag mga alas 6 sa Lunes buntag ni digikan ko gisod nako kong bata na nanghid ko niya nga nak wa ni gid ko mahimo gibuhat ginakuntanan at bahalag magkautang-utang ko. At least gisod di kadre nga ospital kay agad nagtuo ko og madag juga masalbar juga saan tumang gikuha man juga namo dawaton lang ginamo mo to sir nga nagdrive ko sa gikan sa kuan sir kay nagmotor ko ga drive ko padong sa opisina kay amo opisina narmas Talisay wa ko sa nahona sige na lang gilak sigilak nya mo to nga pagkuan naabot akong nanay mga nabalik ko gikan ko nag file og leave sa opisina naabot kong nanay pod mga alas 9 kapin alas 10:30 pag mga alas 10 yangyo na mo ang kining ICU, mga doktor nga tuog nurse nga, ma'am, pwede ba may musulod, ma'am? Ingnan may nga naman, ma'am, among emergency bunyag ang among ako ang bata, ma'am, kay newborn na gano'n siya niya, at least nga, napa siya, bisag machine na lagi dala, mong bunyagan mo to ni, na-convince na mo kan, nga, naluoy sa siya.
10: Sa ato nga pagkasulti, na-feel ninyo ang milagro.
11: Oh, murag na-feel, kaya ang hangino, pag-declare yun sa kuhan, sir, sa doktor. So, ang
10: saming pitsahan ni tabo, sir?
11: Kuan to siya nga pagkuan humagbunyag gi ang siya akong nanay dito nangaliya sa Ginoo ug asam gani ka og para jud gamu a or na kong anak dok ana siya nga wasta ri lang diri pagsuod na ko nga to sir mo to siya nga itabo a nga pagsuod na ko ningon ang doktor nga sir di ba nakapirma ka Weber nga di inan mo pahilabta ni mong anak wa gina mo na ilabte karon ay mutmutuo jud ko sir nga naagi Ginoo kay sa pila nakaura.
10: Grabe no sa mga namiaw karon gisaysay sa usa ka amahan ang ilang firstborn ni unang bata unya wala damha idol nga abi nila og wa nagyud no kanang hopeless da pero nakasugakod ang bata. In fact ni abot nag unsik adlaw karon gikan sa pagkatao sa bata. Sa mga naminaw dol buksi inyo makasingkasing aduna tay aduha ka GCash number 0-348-4055 og 0955-0952-460-8927. Balikon ko dol 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Sir, ikay mo hangyo sa to ang mga kaigsunan. Sige, sir.
11: Manghinaot lang unta ko nato tanan kung kisan to'y malumong kasing-kasing nga nakapaminaw sa amuang hangyo. Wala na ginako una-una nga anang mga inana mga pride na to tulangi siyang tunlon kay isip usa ka amahan buhaton gid ang tanan para lang gid nga masalbar ang ato ang anak kay amo ha pirmero na akong anak nya at least nga ni nutuo jud ko Ginoo kay milagro mahog siya miracle.

0: baby gisa na mo kay wala na gud siya imagine nang pila na ka oras wala na siya niya na paguman og bunyag dibalik siya gibalik siya namo ya ang sa karon gipabuhat na
1: ba dibe lalim no sepsis ang iyang kahimtang siya sa dugo biya
0: sa,
1: nga
0: sa dugo
1: oo
0: dugo gisa siya nya sa pagkakaron ako lang yung gikuan gingnan ko sa doktor po daghan ang katambag sa kuha nga doktor ug nurse nga ang kwarta makit andra karon naami sa South Gin nya nakuha lang gihangya po sa atong nagpaminaw karon no karon sa air labi na sa nagpaminaw sa DYHP ako lang dang mga intang ko gamay tabang bisan piso-piso lang nga tabang nito na po nakinagtabang sa mga at alas sa bata
1: sir kasi trabaho ni mo sir
0: delivery ako sir
1: dito sa Lugensan.
0: Di, na ako sa Talisay, sir.
1: Talisay ka. Ang imuhang pares, may nag-atiman sa bata. May
0: nag-atiman sa bata. Nasa karon sa kuan, sir. Nasa karon sa Hopgen. Mag-nato na late sa kugamay o gari, sir. Kay ipakaon sa nakausulag una.
1: Atiman sa animo.
0: Nasiguro sila. Bahala na nagkukula ko. Dili ko nang makakaon magita sa kuan. Pero at least, nga bahala mawahe ko. Kasi mauna lang sila.
1: Idol, ang ato ang GCash number is 0945-348-4055 o 0952-460-8927 and nagpadag 108 pesos, ika 898. Unya, Idol Mikey, silang Sir Carl, ang Shimshan Elevator and Escalator Services na minaw karon mahapit ko no sila, merong personal silang matunol, sir. Atong mga higala na ano sila negosyo na minaw. Again, 0945-348-4055 o 0952-460-8927. 200 pesos from 788. Unya, 200 pesos from 379. Again, sa mga nakatune in, 0945-348-4055 o 0952-460-8927. 250 pesos from 053. Salamat kaayo. Si Atty. Rufil, ha, padayon nga nahisgot aning hitabo dito sa asa hindi may kidumanhog man eh, no? Balod dumanhog man eh. Ang suspect mao si Punching hinabi ron ex-convict Mikey. Ang iyara pong kakontra ex-convict sad. So, again, dola 0945-348-4055 o 0952-460-8927 100 pesos from 084. Salamat ka, Idol, and God bless sa ito ang mga idol ha nga nakatune in karon. Thank you, kaayo kaninyong hurot. Unya na ay agi-chat na rin si Idol Aiko. Unya, yes, sasakto ka, Idol Aiko, na-announce na ito ganiha ha. Unya, si John G. Paran, gitawagan ganin na mo, di na mo tingog. Pagpanawag ng mga idol ko, di mo tingog, di feedback na kong tingog. Pastilan, salamat, salamat kaayo. 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Napoy ni Sud nga 200 pesos from 343. Madako magamay, 0945-348-4055 o 09... Hi, ma'am. Good morning. Asa inyo ha, ma'am? Nag-drive mo pa doon din, nagbiyahe mo. Salamat ka, ayo ha. Sige, morning ma'am, ang amahan. Ano sa'yo name ni mo ma'am?
2: Nancy.
1: Na...
2: Touch ko ba kay... na-experience mong guna na ako 2012. The same experience.
1: Saya. Saya
2: mo sa'yo kayo, nabuhi siya.
1: Pero mao lagi na at least no nga kung gitugot, 'di ba? Sa to ni ano yung gini ma'am si.
0: Nao gito siya ma'am mga miracle baby gitu.
2: Miracle
0: chutz.
2: Sa kay pangani mo ma'am? Nancy.
1: Ma'am Nancy di ay. Okay.
0: Di dalim bitaw tinawra ba?
1: Imo sa tong baby ma'am.
2: Oo.
1: To ang
2: na ICU.
1: Mm.
2: Then nawala siya.
1: Sus, ato ang mga prayers, no? Dili lang para sa departed, sa mga bata, kundi for those nga habilin ba, para ninyo for strength, kay Bomi, adunay frustrations, no? Adunay mga kamingaw. So, firstborn sa dunay mo, ma'am?
2: No. Ika-six.
1: Ika-six na nga child, unta.
0: Ang sasaya sa kuha, ma'am, kuan nawala siya alas 3
2: oo
0: no niya pag mga alas 10 ma'am alas 10 pag umadgi na mo kanang bendisyon bunyag murag na miracle gid siya ma'am
2: kalay sino
0: mo agid ma'am
2: ayo ni
1: Pero dako na kayo ng butang, ma'am.
3: Dako na kayo ng butang.
0: Dako na ganit na bang, ma'am. Salamat kayo, ma'am.
1: Ma'am Nancy, salamat sa mong kaayo, ha?
0: Salamat kayo.
1: Oo. Sige, ma'am. Thank you, kaayo. Dako na kayong butang. Again, salamat kaayo, ma'am Nancy. Tagabasak, no? Kasila. Oo. Salamat kaayo, sir. Dagan kayong mga natandog sa imuhang sugilano, no? Murag ang iyang gihatag, sir, is 1,000 ba itong gingon ni ma'am, no? Ato lang i-account sa si ma'am Nancy. Sige, ato lang. At least, sige lang, sir. Kay at least, na-account lang nga na-appi lang nato diha. Thank you, kaayo, no? Sa mga naminaw. Diha lang natin mo, sir, na atay additional nga 1,000. Sa mga naminaw, dol, 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Ang atong guwapo o, ay guwapa, rather, o talented o bright nga listeners IFM nga si Preciosa Mikey. Good morning, Idol Boyki. May bus going to SM City na Mina o IFM. Salamat kaayo, ha? Salamat, Preciosa Bakalso. Ngayon nagpadag 100 pesos from 688, 100 pesos from 856, 200 from 003. Salamat kaayo, 0945-348-4055, 150 pesos gikan ni GoTime account ending 4191 unya. Salamat kaayo, dol, 0952-460-8927. Sir, imuhang gibati nga daghan kaayo ang naminaw nimo, nakadungog sa imuhang yun, sir.
0: Salamat kayo in taon nga na natustusan to din taon ang amuang dilip mong siya ingon nga kuhan sir, at least dako na kayo namang natabang sa mga sir. Bahala na siya o ginagmay lang sir, at least nga naka-upay-upay sa taon sa mga ginaglanon dito sa ospital sa
1: again,
0: pamikul. Salamat kayo niya tanan mga nidunit sa ko, sa itong mga uban pa nga mga listeners. Salamat.
1: Ug sa katong wa ika-donate pero mga pag-ampo para ni Zyriel Bayarkal, 11-day-old nga baby na idol. Ato ang tabangan, idol. 0945-348-4055. Wag ni Ma'am Nancy, ma'am. Dako na kayo ng butang ang 1,000, no? Dako na kayo mahimo, yun. 0952-460-8927 o 0945-348-4055. Sa mga buot nga mo drop by idol, we're located ground floor, Capitol Central Hotel, Iscariu Street, Capitol Site, Cebu City. Ground floor, Capitol Central Hotel, Iscariu Street, Capitol Site, Cebu City. Yes, valid kay Idol Aiko. O, di ko, siya nga valid ba ito ya, Idol Buiki, kay di man siya makatubag. O, no need, bra. Amo lang to for transparency nga naag. Pagbunot, ato din gitawagan. Sige na sa ingon. Pastilan. 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Salamat kay Ma'am Preciosa Bakalso. Thank you, kaayo, ha? May bus going to SM. Nakasakay siya ron, Mikey, naka-IFM. Mga to ang gwapa, abtik, o talented. Mikey mo kanta, Mikey mo acting. Grabe siya pa, may pangitaan ng Presusa. O, nang ipangga siya maayo doon. 0945-348-4055. Sir, na inagpadag 500 pesos. Ika ni 779. God bless. O, via East-West Bank with account ending 0898. 200 pesos. God bless doon. Na inagpadag 200 from 186. 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Sa'yo mohang gibati ron, sir.
0: Salamat. Intan ninyo tanan, ako ang gibati karon na logluag din gitaon siya gumikan sa inyo hang mga tabang. Dili lang tamo matag sa tagsa. Salamat intan kay ninyo Ginoo na ay mag-igo ninyo, maglantaw Ginoo, magbalo sa inyo.
1: Kay Boka, kini mo gano'n ang gasa sa IFM. Kana bang, mura ganit pahimang no sa tanan ba nga, kung wak nagid mo'y kadoulan, mura tag na himong extensions gobyerno, Mikey, di ba? Nga, kung usay feeling ninyo ba nga, gidoulan ninyo tanan, na po'y radio, no? Nga, pwedeng mutabang ninyo sa 0945-348-4055 na gani 50 pesos from 812. Salamat kaayo. 0945-348-4055 o 0952-460-8927. 200 from 876. Salamat kaayo, dulha. 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Idol, ato sa balikan sa Atty. Rufel, kaya doon ito exclusive report dito sa Dumanhog, ha? Salamat kaayo. Again, Dol, padayon mi nga mudawat sa inyuhang mga donasyon, 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Unya, kuan na ta? Apil ng 1,000 may kimo, 5,000 na ta, sir. Sus pastilan, 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Balik tarong taon-taon at sa balikan sa Atty. Rufel, kauban si Radyo Manpo, katumag ex-convict dol nga kapatay noon sa isang higalang ex-convict, di ba related sa drugs? At pabalikan, straight to the point, dere sa IFM.
3: Asa dahil si John Nardia pa, wag mo kayo pala na kuya mo boy, ug-asa kay bisag asa na lang siya mula kao.
4: Basig mo yung gikwan?
3: Ako siya gandaman ato ni Rasil Usuban, nga inigulit niya, makakaon siya. Wag niya makaon.
4: Pero kay katong sudan o katong pagkaon, kay ang gikwan man sa to, gianda man sa to sa asawan John Nardia, basig nagsilos to si John.
3: Ay, masilos mo din tao, kanang ninyo mo po to. Namang ko'y asawa, mangita pa ka kung lain na problema nga. Na problema na ikaw sa akong pamilya, nga usawa na ako pagbuhi.
4: Kung yung masari na inasukan yun, ganun sakit, kalit man siya ka ng kasuko niya, ingon sa ibda imong pinuti. Pero nga nga siya nasukan na intingalin mo, nasa ko'y istorya o roon sa baka.
3: Ibot lang kaya, kawak po siya istorya na nasino siya, wak po siya magsulting naglagot siya na ako. Ang iya ko rumina nung ganyan, nga iyon din siyang litsing yawa.
4: Kay mura magudo ka nang wala mangi lain nga kuan nga gipkaw na pukaw ka nya niya pagkapukaw nimo mango di magud pukaw nga natural gibukpok man ang imong kuan nya ingon sang namalikas dayon siya wa kay naka istorya niya nga didto ka sa iyang asawa nangayo ka nya yatiman ka didto gitagaan ka gipakaon ka gitagaan pagkagumba basi mo iyang gikasukan.
3: Oh, mo bisag imong kutano nang iyang asawa aka nang iyang puyok-puyok nga nagtrabaho dito sa Kalos sa Puo barangay Puo. Wa gid mi giwayan yon taon
4: wa gyud. Pero among pangutan on dito, basinog ka na naang mayong matiman tong iyang kapuyo, mayong matiman.
3: Uy, pwede mangutana mo dito. Nag-away ba, bigwa ba? Wala din may mag-away.
4: Oh, pero basig suluso to si John. Basig suluso tong bata.
3: Ah. Paambot lang kaya. Kay, di po na kasing ba siyang una-una? Nasilos ba siya, guwa ba? Pero, anong masilos ba siya nga? Kapila naman na niya, dadaan niya yung asawa sa amuha.
4: O basig maayo mo tagad kayo ni mo. Unya nagsilos siya, nakabantay siya nga maayo tinagdan.
3: Kanang nagatawag ito na ako, nagatiyo mo mo, mangay na ako na kay ang ilang tawag na ako sulod sa pisuan mo mo.
4: Oo. Kay kon man kini ni ang gitagaan ko kag humba sa maayo tele mo atiman ning iyang asawa, maayo mo atiman basin og agi tagad jag maayo. Ya mo igi kasilosan niya.
3: Hindi ni pagtantong masilos po siya. Okay, wag po yung istorya nga naibog ko sa iyang asawa.
4: O niya, ang iyang asawa ba sino? Ang iyang asawa may naibog ni mo?
3: Oo. Hindi ka punta ka siguro.
4: Ah, kay...
3: May balo man siya nga minyo ko.
4: Oo, pero intugan ko sa siyang problema niyo. Kana si Kuan, kana si John. Wag ni Ayo, oy. Kuan ka na John, di ka ni mo uli na.
3: Dagan na kayo natin ng balunggan sa babae, pero di nga mupatol matana nga naman sa pamilya.
4: Oh, pero katong yung pagsulti ko niya, ah, kana John, kuha na, di na mo kuha na. Basig, nakauyon tong babae ni mo, kaya nga nung naam siya tungkan sa iya mga problema ni mo, nga kana John, wag yun ay ayaw, mula ka wala nag-iya.
3: Wala, wala pag ikaw kahit baluan na ato ni Rosel, kung salay mga plano niya, pero sa kumbahin, mga anak na po na kung siya yun, sila.
4: Oh, pero ang problema na, basi John, lain niyang huna-huna ba, kay suod mo aning iyang asawa?
3: Oo. Oh, yun na anak iyang huna-huna. Plastic siya o huna-huna sa tao. Hindi siya arong na tao.
4: Oo.
3: Na iyang buhat o kanyang dautan nga ba na buhat ang tao na tinarong. Dili na mao. Kung mukuan siya ng amigo ni personal siya. Sama na ibo ka sa kong asawa. Oo. Bukod siguro siya kasulti ka na ako na naturnin.
4: Oo.
3: Oo.
4: Basin o kuan? Kaya unsa man ang hitabuan, panalitan. Unsa may gihatag dahil sa asawa ni John diyan ni mo itong pagpaniudtog? Tagaan kag humba, unsa pa yung laing gihatag?
3: Kadtong humba nga sa kahiwa, ako itong gitayo sa iyang asawa nga mo ipasudan ka niya. Unya, kadtong paliya ako ng kuhan, talong og ka ng usang humba, ako itong dibayran. 25 akong nabayaran. Pero katong iya ha, hindi mo ito niya sa iyang asawa.
4: Nga naman naninda din ang iyang asawa o humba?
3: Oo, kanang nangluto man na siya, siya sa puo atorne kay kanang mid man na siya o niya, naapoy kanang gamay nga ginuto-luto sa kanang tag-iya sa kanang iyang amo.
4: Mm. Okay, suod man mo aning iyang asawa, basig nagsilo siya nga suod mo.
3: Ay, kasilusan ay kanang suod ay atorne o suod. Dahil masilo siya, lain na po na siya nga kuhan, kanang lain na po na siya nga istorya o kanang masilo siya nga, wag mong gumamayap niya asawa.
4: Mm. Oh, okay.
3: Katahod na po na siya.
4: Kay, kay ba ka nga, katahod o niya, kay kining iyang asawa o na problema man ni John, ano man sumbong ni mo sa iyang problema, why ayos John, kuhan na si John, kanang mula ka o lang na iya. O niya, anak ni sumbong ni mo, basi nagkauyon ng iyang asawa ni mo, anong kalaki ha? Silos John.
3: Ako ato ni Rosel kanang di man ako ingon nang ako bati kanang gwapong tao bati mo kung no kanang kuan kay ino hindi mo pud nato kamay kay biluwat buta sa Ginoo.
4: Oh.
3: Ako isa pa mas bapat pa siguro ang asawa kung sa iyan asawa po doy.
4: Oh, pura mo yan po.
3: Hindi ka lang siguro ka ng bati o naong mo. Ika na kung gwapa aron ba. Iyon pong asawa. May ginisan kung gwapa.
4: Hmm, hmm. Oh, pero, oh, kay may ikaw mo diskarte kay nakasawa ko ka gwapa, ha? Basin ugwa ni mo tuyo aba niya human dayto. Medyo pilit og tinan-awan tong niya asawa ni Johnny mo.
3: Ah, la tulo ka bantay attorney kay dot dot na ba pukog mata. Oy siguro mo naibog ba siya nako gwapa di lang pud siya gwapa pud siya kasulti siguro nako. Pero wa oh. Maibog niya. Masarang arang pa siguro daw to ang asawa kong galiya.
4: Nyawaman diha mo asawa, tanaw ni wa maasawa ni mo diha. Nya human kuan. Mayo mo tagad, basig mo ni kasilusan. Wa tayali ka maguna-huna, pero basig silos sa John sa may kasukan niya la ini mo di ayon.
3: Balor ra kaya niya, ugun sa lay mayo kadang kuan gid attorney.
4: Mm.
3: Murag.
4: Nga sa o man ni ron.
3: Ang sa o man ni attorney nga ako wangkon mo gikong nga nakasala ko niya.
4: Oo.
3: Pero ugi pag gumikan po sa aniya, di ipugi ko kasala. Kay, sa akong pagmata, di ko ka to kapatay, makapatay kong tao, atore.
4: Hmm.
3: Kuya, una. Huwag ikong magdahan na makapatay ko.
4: So, imo na silbisyuhan sa bilangguan na po ning imong nahimo ron?
3: Aw. Kung sa man na ay nanay, silbisyuhan na lagi na ako. Maam ko na po sa Ginoo. Sana na ni, makagawas pa ba kung di na ba? O, di pa makagawas yun, aw. Ay, nakasala man ko. Servisyuhan sa nako. Kung salay ilang plano.
4: Niya, wa ka nagmahay na yung nahitabo ni mo karon?
3: Kung magmahay, pagod ko ato rin, nahitabo naman eh.
4: Mm.
3: Sakit din ang tagong pamatiyon kay naago ko'y pamilya na kay estudyante.
4: Mm.
3: Niya, ako gud may haligi sa panimalay. Bisan og pobre ko, maningkamot magi ko nga maka-allowance ng akong mga anak kay estudyante. Graduating ko nag mesta na akong kanang ikuan ako ikatulong anak.
4: Mm. So sayang.
3: Kung nga pati ko nga kanang karong buwan Agosto ini sunod niya eskwela.
4: Mm.
3: O nya na apo ko grade 11.
4: Oh. Ikapila naman imo na patay ron.
3: Ikaduha.
4: Ikaduha, katong sa una, unsa man imong hinungdan atong ano napatay man puto nimo sa una?
3: Yung inom na kadto atorney ng mga adaklit lang kung kuan gudi ra. Parang dili pud yung kuntra nga kuntra gyud kanang mga kuan lang gudi ning inom-inom ra pud ba.
4: Unya, ano napatay man nimo tong imong kainom ra? Amigo ra ito nimo puto napatay sa una.
3: Dili kayo kanang na koy amigo pero katong ako napatay dili to kailan nagakuan kuan nagapil-apil ra to ba siya. Napago ra to siya.
4: Unya, ngano man to napatay man to nimo sa una?
3: Nego mo di siya sa kinamatyan nga ang gipusil.
4: Ah, gipusil to nimo di ay?
3: Di man siya, di mo di siya to ng intensyon kasi may ang pusilon. Siya may ding babag, di siya may namatay.
4: Oh, so medyo na akay pagkainito no, ulo dahi pod?
3: Naagid, attorney. Wala, naagid. Imposible kay ining tao, bisag kung sa katarong nga tao, naagid panahon na mainit ang imong ulo.
4: Mauno? Kontrol lang ang takado.
3: Mainit na mag panahon nga, mainit po ang imong ulo, di ba?
4: Hmm, pero kontrol lang ikaw, maningkamot lang yung kontrol.
3: Yung gani yung takod, pero wag yung kakontrol. Kanang muna din siguro na, kanang di ka nakakontrol muna nga, mabuhat hindi mo ang dili mayo.
4: Mayon tato ka na bang mo kwan ba labi nang initon kag ulo mas may tatong ni servisyo lang kasimbahan nagliminister baka ka inana simba ka pirmi
3: nagagin ako og kanang kwan nagagin ako og kanang kapreso. Musimba mi, oy, musimba po ko, yung sahay, oy, di ba, nakaila pa kasi pare, pero oy, nakaila pa kong Ginoo.
4: Oo.
3: Oo.
4: Kano sa mga last na kasimba?
3: Ah, mga dugay-dugay na po din noon. Pinaka-simba mi, nakasimba ko pag Berni Santo, kunya pagka-kuan, hantod na, nahuman ang Berni Santo. Aw. Tutong ni Hawon ng dapat kong simba kay kini lagi magpaabot pag kita nining atong kawalan on po. Pero usay may nung dito pa ng simbahan Domingo. Ano ba sa buhay ko nang inig permiro ni sa musimba gid ko?
4: Mao ganay sa importante para nga dili ka makuan ba.
3: Pero og sa pare patorli bisag dili ka musimba. Bisag di ka mare di sa simbahan basta importante inig gayon katulog nimo og inig mata nimo musabit ika sa Ginoo para ra ning nagsimba ka kada Domingo.
4: So sampit yung Ginoo, balago ka kasimba.
3: Oo, sampit sa Ginoo natural kay kita Katoliko guta.
4: Oo. Atong adlaw, wa di ka kasampit sa Ginoo atong adlaw.
3: Sampit ko na nang buntag, ana nang pagkagabi ug anang buntag. Pero natong panahon na sa tabo wala lagi ko pasampit og Ginoo.
4: Sus pastilan.
3: Barag, tumulayan gi ko tungod sa iyang gibuhat na ko.
4: Oo. So sige, sa unta man nate anak si John.
3: Wala ko sila anak kay murag ikaduha naman siguro na niya puyo-puyo na siya o ikapila na na wala hindi ko pa ako na anak kay niya ay di magab kami pirmi magkita kami o wala naman na siya sa amuha.
4: So ang imong anak o imong asawa tapos Manila o pa mauli sa inyo nun
3: tuwa kay kanang ang akong anak kamagulangan na may asawa dito sa Manila o niya kanang mga lanak man muna nga di pa ato sa akong anak kay mo'y pabantayon inig ka ng mga anak kay ang akong anak laki nagkabaho man okay inkuyog po itong inkuyog po itong akong anak nga babae nga ikatulo ngayon mo ulit to siya kung katapusan sa Hulyo kay inig Agosto abli na Manila klase
4: so ikaw lang usan habilin sa balay di ay kumauho na
3: oo ako rin usara ato ni unya kay ang kamanguran nga babae naman sa saksak sa yang akong anang ikaduhang anak nga babae to aman dito at to man dito nga puyo para nang iya magikuha wala ako na dito sa mga ato eh
4: sus pastilan so kisa may nibisita na nabuliya ka ron
3: kaling imong amiga nga guwapa
4: at nawa o may kaburis kartida si Jane Gallardo na guwapa no.
3: Oh.
4: Ah, tawa. Basig mo na yung kasilusan ni Johnny mo. May magkabot na diskarte. Ah? Labi, pag kita po ka sa mong kauban si Idol Tweety. Uy, guwapa man din. Doda ko ng kalaki, hada. Katong asawan, Johnny, mo siya ko itong giatik-atikan sa no? Lumag ka na? Bisag na pisuhan.
3: Lamas na kinabuhi ng komedya, Tarni.
4: O, kana, good. Kaya mo na ilamas kinabuhi ng komedya, di ba?
3: Oo.
4: Katong asawan, Johnny, mo pa itong komedya-komedya, ha no?
3: Wala po itong komedya, Tarni.
4: Ay, atik, oy. pero kada mo
3: bilang ito internet.
4: Kada mo report sa guwapa gyud.
3: Oo.
4: Magtutok
3: na rin ato ni batig na ung, di na pwede.
4: Okay, John. Sa akin ni ang
3: tinuod gyud kana mo tinuod gyud ato ni bitaw. Wala na. Wala na ako wa gyud ko, kusba ko makairom.

0: Nyak aku memang tangkat turun.
1: Nyak kani duda ko aning kalaki ha kato John nagito nasuk animo kay ngano man nagtumaiyang kinaiya nang hagit mo sa animo.
0: Adi mas maya na turi kana iyang kasawa kay siya mo duda niya puyo unsay kinaiya gid siya ang bana. Pwede na makatuon kung di man po dito sa puo kanang imong kanon siya istriyahan na pangutana na dito sa puo sa kalos na itindahan dito sa puo pangutana dito uga sa dapit ang kasawa ni Junard.
1: Amo nga tuon basin og na kwanto kay may man kamo dag pagkatawa sad mo komedya may man kamo atik-atik sa babae madapon babae nimo nang kalaki ha.
0: Mo ganing mga batignaw nga na magina na na magina.
1: Pasi imo to na komedya-komedyahan tong asawan John yang katawa sa to sa nimo. Ina na.
0: Wala gyud dito torne, wala gyud dito. Bisa ko tan-on pa nimo dito, wa gyud ko magkomedya party ang mga binuang-binuang, wala gyud.
1: Ina na, silos to si John tingali nimo, mo siguro na duda ko. Ha?
0: Wala torne, wala gyud daw ko magkuan, mo gyud ko mag sortig binuang.
1: Ah, sige, Nipon Singh, salamat kayo sa paghatag panahon, ha? DYHP o KFM.
0: Salamat, attorney. Ayaw-ayaw sa iyong kuhan niya, attorney. Sige, ma'am. Salamat kayo.
2: Salamat kayo, sir. Yes. Attorney, bauto si alias Pon Singh.
1: Ayaw, ipada sa atik din, ha? Ipada sa atik din.
2: Ma'am. Maayon lang gani ato ni Rufil medyo dili ta humo kong ilong.
1: Palayo-palayo gamay kay basi nanay lumay sponsing.
2: Sir, kung ka gamay ato ni Rufil nga di ta niya makabuot. Ito ang iyahang pamahayag gid ato ni Rufil no nga gikan gid mismo kaniya nga nahagit gid siya dihang gikuan siya no nga ipabulho ay ipaibot ang iyahang pinuti o hinagiban na to ni Rufil. Mautoy nakapainit gyud sa iyahang ulo kaya matod niya murag walay putang kabubuton nga gipapuyo man ang niya at ni Rufil nga inato ang trato sa iyaha. Mautong mahinaykan gyud niya kay matod po niya basin siya po ang maunahan ato ni Rufil. Mautong iyaha na lang gyud nga gitiwasan dihang naabda ni niya ang maong biktima ato ni Rufil. So far, mauna ang ato ang nakuha or ang kinatibok ang istorya mahitungod ni ining pagpanigbas sa usaka ex-convict sa iya harapod niya amigo ato ni Rufil. Nagika na lang din hi sa may Dalaguete Police Station. Kauban ako din hi ang ato ang CNUCOM intern nga silang Jasmine og Gina. Ako ang inyong Rajman, Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Armin.
3: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
4: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
5: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
4: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: 93.9 IFM.
8: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
6: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
9: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: 93.9 IFM.

0: Si Ma'am Nancy nga nagbiyahe, salamat kay Ma'am Nancy ha. Unya, ang ato ang mga higala from the payroll department sa Cebu Doctors Hospital. Silang Tessa, si... wait lang, si Judy o katong na emotional kaayo ba? Si Tessa... Rosalie, di ay si Ma'am Rosalie niya. Si Judy itong naa sa kilid po, no? O niya, naminaw sila karon. Balik ka ni mo. Sir, sa kiti kumpletong panganin mo, sir?
1: Si Reynaldo Jr. Bayarcal.
0: Reynaldo Jr. Ang imong angga, sir?
1: Ray.
0: Ray, no? So, sa mga naminaw, dol, firstborn nilang si Reynaldo, si ang pare. So, si pangan sa imong pare, sir?
1: Mara.
0: Mara. No, so, maunang ilang anak ay dol nga si Cyril Bayarcal, ni atong... mga niaging semana, abi nila og pildi na gyud, no? Kaya maulagi na ang hitabo, maunay kahimtang sa bata na sepsis gani in town. Apan sa wadamhang naka-recover ang bata, milagro. Apan pinaagi sa mga pag-ampo og hugot nga pagtuo sa pamilya. So salamat sa mga nitunol, gikan ato nila Ma'am Agnes na ilang head my case, Ma'am Agnes sa
2: payroll.
0: Sa payroll department, gikan nila nga Judy, ni Ma'am Tessa og ni Frankie? Rosalie. Okay.
2: Judy, Tessa,
0: Rosalie o si Ma'am Agnes. Salamat kay ninyo. Natay on hand din hi nga gikan pod ni Ma'am Nancy 2,000 pesos unya ni abot na sad og 5,000 ang ato ang GCash. Subot pa subot ana dol na natay mga 7,000 para sa baby, no? Si baby Zyriel Bayarcal. Sa mga buot nga mutabang dol, akong balikon 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Akong balikon ay dol 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Si Ray, unsa may imuhang mensahe kung ibutang talang mabalikan ni sa imuhang anak, imuhang pares. Unsa may gusto isulti ni mo ni baby Zyriel o sa imuhang sa inahan? Unsa may imuhang mensahe nilang duha?
1: Ako lang, akong mensahe nilang duha, kanang magpasalamat ni sa tagsa-tagsa ka ni hatag sa amua. Niya, ako lang mensahe nilang duha, bahala og kanang wala ko'y makuha or mawahyang ako, at least nga ilaha, masiguro lang ilaha kay mga magiging itong role sa isip sa kaamahan sa pamilya. Nga siguroon nga ito itong atuang asawa o atuang anak kay mamamungo na sila'y atuang kusog nga mong magigikan tagsayo, mamatatagsayo, maningkamot
0: sila'y rason, nanong naningkamot ka. Oo. Indot sa kay ka nga ehemplo, no? Kay ka nang dilibetanan, di ba? Nga responsable. So, salamat sa kaayo, Sir Ray, nga naaka, no? Nga nadungog na ito ang imuhang kanabang sugilanon, ang inyuhang ang astorya sa paglaom o milagro. Sumapanin mo nga, walagi mo nagdahom, nga mauna ang kondisyon sa bata, no? Abi ninyo, inipirma na kikag-waiver, nga inalang hilabtan, no? Kay, kumbaga, ang inyo na lang, inyo lang gisalig sa kitasaan. So sa inyong pagsalig, inyohang gi bindis, inyohang gi bunyagan, no? Nga kamo-kamo lang didto, pinaagis mga pag-ampo, gisip mga bilunyagan sad, wanang wala damhang na hibalik karon ang bata unya nakagawas na mo sa ICU na nasa ward unya kusog mga imututoy unta di magingon sir kusog mo ka
1: kusog na mututoy.
0: Idol, nahimutang ta sa ground floor, Capitol Central Hotel, Escayo Street, Capitol Site, Cebu City, 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Balikon ko dol, 0952-460-8927. Madako magamay dol. Atong mga GCash numbers, atong giablihan si Ray, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig mi ninyo dol, madako magamay, bisag pila lang unta ang buot ninyong ipaambit idol, no? Amping kanabang maampingon kaayo mi sa ato ang kredibilidad kabahin sa tanang madawatan nato nga ato pagani nang mapun-an dol. So manghinaot mi nga kamusad bahalag sa 50, 100, no, nagito na padag 60 pesos sa 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Kung sa may mga kanabang nakatunan ni mo niining tanan nga nahitabo ninyo, sir, unsa may mga realizations ni mo, naamguhan ni mo, unsa may mga kanabang murag makahinuklog ka?
1: ang ako alang na nakatunan din niya sir bisag unsa ni mo ka dili mangintay ngon tanan tao perpekto dili sa tingon tanan gyud nga kanang usahay makatawag ta sa Ginoo kung
0: religioso o dili ta
1: religioso makatawag ta sa Ginoo nga usa pa ta mo tawag kung nanay kita sa apike pero sa pagkakaron sir sa akong edad ngayon nanay ko kay hindi nanay akong Panginoon baintikapin hugot jud akong magtuo sa Ginoo nga samtang karon ako mismo og ang ako ang bata og akong asawa gimilagruhan gid niya
0: living testament mo no testamento gid ba
1: na amo agyong na kuan sir
0: na
1: experience gid nga na gid ay Ginoo milagro gid mas bintaha gitong dili gid mo wag tangan niya og pagsalig paglaom kay naa gid ay siya gatanaw mura ra siguro tag itagaan niya pagsuway nga kung makasurvive ba ta
0: pero ang kinabuhi ni Baby Zyriel kanang kuan kay Mikey mahinungdanon kaayo gumikan kay kanang gipahigmata mo ba no naaghan kay mga realizations dol. So hangyo na tog balik Sir Ray ang mga naminaw sa IFM karon na naminaw diri sa Metro Cebu, di sa Bohol, sa Leyte, some parts of Negros Oriental unya sa mga nagsubay pod on Facebook imuhang mensahe nila mahangyo ta nila sir. Sige Sir Ray.
1: Sa mga nagsubay sa social media sa online Facebook or sa man siyang klase nga
0: mga online
1: online mohangyo lang ta ko sad ninyo nga ang hinawatan ko bisan piso-piso lang unta ko na kay namo katabang sa kong bata kay sama sad karon nga ang amo nga na sudlan nga tambalanan magpasalamat me dili gid siya ingon nga kanang ubos siya nga tambalanan pero nagdako kami pasalamat bahala ang amo amang god karon kay ang amo ang billing nga do ni kabat mo siya og 314 nga karon tapos nga bisa na lang og piso-piso ako na sa ginoo ng tao nga hatay na sa mua og labaw sa tanan kung ginoo lang magbalo sa inyong kaayo na mo mismo ako na probi na ko nga naagi day Ginoo unsa ko kalinghod nga akong pangidaron karon 20 anyos pero ako mo gyud na experience nga naagi siya katanaw na to
0: dagit na biyaan no sa kita namo ang malimot og sangpit sa mga naminaw dol ang atong GCash number akong balikon 0945-348-4055 og 0952-460-8927 akong balikon 0945-348-4055 og 0952-460-8927 sa mga nakatune in nadungog mo idol no na milagruhan in town ang bata si Baby Zyriel nakasugakod gyud so atong iampo nga tuloy-tuloy nga walay komplikasyon og iampo nato nga og unsay pangayoon sa ospital mo provide sa dinyo no kay may iawat na lang nga mahatag gyud ba ang mga intervention nga tungod sa siyensya di ba sa teknolohiya karon sa mga naminaw dol balikon ko 0945-348-4055 o 0952-460-8927 100 pesos via Maribank with account ending 2622 mamalihog midol 0945-348-4055 o 0952-460-8927 madako magamay I hope nga makapaambita mga suking tigpaminaw 0945-348-4055 o 0952-460-8927 Dili lalim no ang giagian sa pamilya so at least man lamang kana bang mafeel nila nga naay mga naghunahuna para nila ato ang tabangan no? Ginama sa Diyos ng paghigo. Mamarayag bidol ha 0945-348-4055 o 0955 0952-460-8927 madako magamay mamaraig midol no mahinaot mi nga makapaambit ta bisag pila lang unta 0945-348-4055 o 0955-410-2690 karon ni Mikey no 200 pesos sa gikan na ni 994. Salamat kaayo 100 pesos from 702, 300 from 089, 81 from 911, 200 from 165, 50 pesos from 613, 20 pesos from 903, 200 pesos from 341. Salamat kaayo 0945-348-4055 o 0952-460-8927 0952-460-8927 unya. Salamat kaayo sa imuhang panahon, sa imuhang pag-anhi. Salamat kaayo sir nga ang imuhang kinabuhi na ang imong kinabuhi kay para kana sa imuhang anak o pamilya. Salamat.
1: Salamat kaayo. Salamat
0: kaayo. Unsay gibati nimo nga nakapahungaw ka din hero do lang sa mic sa.
1: Na pahupaytan gamay sir na nga nakaduol mi ninyo diri karon. Mm-hmm. Tako sa gina ko pasalamat sad sa inyo hang programa og sa inyo sa IFM og sa DYHP. Maarato sir, ginoon lang yung magbalos sa inyo sir, mismo ako sir dili na ko mahatag makabalos ka ninyo, pero basin po hon mabot yung panahon nga kasi kabalos sa ninyo.
0: Kibok ka sir, ang termi naman na mo mensahe ano nga kanang ipay it forward babot pasabot nga og panahon na pod nga ikaw na pod adunay kapasidad nga makatabang makaabag sa uban buhata pod no kay nahimo raming instrumento ang gusto lang namo nga daghan patag matabangan. So sa tanang mga natabangan sa IFM wala mi nagingon nga baliki mi tabangi mi i-post mi or unsa ang amo alang nga makabarog na mo, okay na, mapasalamatod sa Ginoo, unya kon ugaling kamo na pod ang adunay kapasidad nga makatandog sa uban, then buhato na to ba? No? Salamat. Sir, salamat ka. Ayos, ha?
1: Salamat sa kanya, sir. Ma'am, salamat kay niya, ma'am.
0: Okay. Sige, katong imong gibit-bit, sir. Anha na lang na ni mo, sir. O niya, atoon lang ka na mo sa holding area.
1: Sige. Ha? Ako na yung
0: okay.
1: Dala, sir.
0: Oo, sige, sir. So, natoy 2,000 tanang. Lakip atong personal nga gitunol. Salamat ka. Ayos, sir, Ray, ha? Tawagon lang ka na mo, o niya. Idol, pwede pa nga atong dungagan dol. O niya, salamat and God bless si Idol B. Ni naakay mensahe ni Idol B. Ubay-ubay din eh. Agi ka na sa online na to.
2: Honorable tickets, Idol Blakey. Papremyo sa Hunyo ni Idol. Salamat sa tanan na to mga kaisuunan. Mm-hmm. Nga may bisita si Ma'am Nancy, Ma'am Judy, Tessa, Rosalie. O niya, shoutout po ni Ma'am Agnes sa payroll Ma'am department sa Cebu Doctor's Hospital.
0: Ato ng paggaon.
2: Sakto ba yun, Cebu Doctor's Cebu Hospital?
0: Paggaon ta ng taga-payroll, Mikey.
2: Uy, panggaon yun na itong taga-payroll. Ba na nalim ilang trabaho buwiti. Labo,
0: kalisod anong magkwinta ka na. Correct. Dili mong kwarta.
2: Dili mong kwarta. Sakit kayo sa buo.
0: Sa'yo na kinakita mo. Dili mong kwarta. Pero kaya di mo nalim mong
2: pero,
0: kwarta.
2: Pero again, ninyo Ma'am Judy, Ma'am Rosalie, Ma'am Agnes, ni Ma'am Tessa, salamat kayo.
0: 0945-348-4055 o 0952-460-8927. Karong taon-taon, Idol, manamilit na una min Idol Mikey. Maging let's be agasa sa matag-usa. Happy Philippine Independence Day, Dol! O niya, atong tawagan ang nakadaog sa ato ang karon bunuto na to, ang lain na po nga winners ikan sa tag 500 Mikey.
2: O oh, yes,
0: shift sa ato Mikey mo, okay. Pahuway sa tagamay. Na itulo ka winners Mikey sa tag napo kakilong bugas humay. Napo kakilong bugas humay. Standby, dari sa 93.9 IFM. Di kapungan sa pagkatod sa nag-unang balita.
2: Tatak IFM balita.
0: And let's be agasa sa matag-usa. Bye for now, Dol!
3: Ang idol kong FM 93.9
2: IFM 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni
5: Idol!
6: Dr. Limuel Espedal, 2 days taga Agong City. Sa akong tagpaho, ago, naimbitahan kong mga political mission sa religio. Sa the end of the day, kapuin na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, ako itry. Dinutin lang siya sa tiyan, di siya acidic. Diganahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya magkakal kaiwan sa atong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXA, makabuhay product. Daghang salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
7: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
5: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak, uy?
7: Apat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
5: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
7: Hoy, asa man ka?
5: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
8: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
9: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney niyo ayo akong kilid nga nakahilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo nga kogon o kanyawan. Ipalit na yung kawan nila. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakaantog ka rin. Nagminipin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Bunikan sa kogon o kanyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.

0: Lasa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Jinjin, apo. Ayo pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ng imong sinina.
3: Ma, si Lola.
4: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
2: Oy, ikaw po dai inday, nagkasi laundry soap na kakaron.
4: Siyempre, asa mo ko paulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
2: Sinuod yung kaingay. Basta labaga, kasi laundry soap na doon ang masaligan.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
7: IFM Solar.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress.
9: Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
13: Pambatang lagundi, Plemex!
14: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
7: IFM Solar.
19: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote og duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
21: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
20: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
22: Alco Plus, Alco Plus!
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib!
26: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tunay, natural at original.
28: Cebu, get ready! Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: 93.9 IFM. IFM Solar.
0: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
2: Mami, undangi ang drama.
0: Angeline.
2: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusunod.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Gihatagan ba nimo importansya ang tao nga naghatag nimo og inspirasyon?
4: Wa gyud sir. Kung nablaka ka nga nagpadako sa istorya sa laing tao, wa na gyud sir. Giantos na nako. Wa na lang ako sila patuli. Nahinundog kong kalit sa imong gitudlo na ako, sir.
3: The Church Story. Hashtag Dear IFM. Bilyar. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
5: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patunugin mo!
5: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
5: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
7: Hawak mo ang
5: sa Hunyo ni Idol!
8: Yo!

0: Idol, alas 10:56 na sa Kabuntagon. Nakauban ako si Idol Mikey, Idol Kenny o Idol B. Mag-ingay, mag-ingay! Alang sa ato ang ikaduhang hugna sa pag-raffle sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Wala mo nagpindot ni Idol Mikey, Idol Kenny, di na nato dugay-dugayon pa. Ang atong winners gani ha, ko lang ipakita balik lang ha kay nagtuo ra ba yung tao nang usa diri kay wa ko sa katubag o sa tawag. Nagtuo sa dili forfeited ihang premyo dili oy. Daog na ka, Johnny Kyle Paran from Cute Pardo Cebu City, Hinara Caniete from Tabunok Talisay City og ni Rigel Dihito from Bulacau Cebu City. Okay, Mikey. Atong unahon si Idol Kenny. Okay, pila gani ang madagan ani Idol Kenny?
1: Napo ka kilong bugas.
0: Wow. Lumay.
2: Nalungag na da.
0: Lungag na da. Pagkog yung mga joke. Okay, Idol Kenny. Kinitanan na mauni pag last week ni Sugod. Di mo na mga ni Hog, Mikey. Nasakpa ni Idol B. Kato ni appeal na Idol B. Pa-expire na to sa Idol B. Appeal na online.
3: So, gawas ato mga nasakpan sila mga panimalay, apil ang ato ang online, no?
0: Mm-hmm.
3: So, mauna na siya tanan,
0: okay.
3: Ha?
0: Okay. Unang hugna pa ni, ay, unang adlaw pa ni Ron.
2: Mauna na siya tanan, ha?
0: Okay. Sige, Idol Kenny, latos, lahos! Salam!
4: Ay,
0: lahumag
4: po. Ay, lahumag po.
0: No, bitaw, kay kamura mo siya mamunit, anak, itsa-itsa ni Mikey. Yato rin ito yung Facebook Live on-air for transparency, no? Okay, pakita, ipakita. Okay, palugpong open, Idol Kenny. Ang palarang mananaog, taga! Taga! Taga? Dili ko ba sa sitio?
1: Sitio? Sitio Sario, Bulacau, Cebu.
0: Bulacau, Cebu City. Si?
4: Jimin?
0: Isuna basahon.
2: Ejimil De Costo.
0: Okay, ato isak ha. Okay, atong tawagan si Ejimil. Asa itong phone na to, Idol Mikey? Gamay lang ha. Ejimil. Okay, si Ejimil De Costo. Okay, atong paspasan ha. Napo kakilong bugas ni Idol Kenny, Idol Mikey, and Idol B. Atong tawagan. Okay, gamay lang ka. Ayaw niya. Musunod na bunot si Idol Mikey. Bunot, Idol Mikey. Okay.
2: Ang sunod na itong winner, maosi, taga-tubod, Bitoon, Dumanhog, Cebu.
0: Uy, yeah.
2: Si Catherine Serroy!
0: Example, parehan na Mikey, lagyo kayo. Ato na nang i-communicate kay Basin, pwede na ma-convert into GCash. Ang amount, ang value sa katong na po kakilong bugas sumay. Kay mga online man, sumunang wala, magkapal problema. Ah, okay. Atong palakpakan. Oo. Sige, ako sa ning tawagan. Hello, Dol. Maayong buntag, Dol. Hello? Hello, Idol. Hello, maayong buntag, Dol.
5: Hello?
0: Hello, Idol. Kisa si, asa ganini? Ejinel De Costo, ne?
5: Ejinel?
0: Ejinel.
5: Oh, De Costo.
0: Idol, si Idol Buikin, eh, sa IFM, Dol.
5: Oh, Idol!
0: Congratulations, Dol! Apil ka sa nakadaog sa napo kakilong bugas sumay! Idol, asa ka maminaw kay FM?
5: Dere sa El Pardo!
0: Oh, sus ka, swertes, taga El Pardo, uy!
5: Of course!
0: Unsa, unsa Idol, ka ng conductor, driver?
5: Driver!
0: Abin akong mamukungay ni. Congratulations! Congrats, Idol, wa kay duty ron?
5: Biyahe me.
0: Ah, sige, amping mo diha, Idol. Amping mo, ha?
5: Oh, Idol. Lamat, Idol.
0: Okay, unya. Ang katong usa, Idol Mikey. Asa paning usa. Okay, mauni ang taga si Catherine Siroy from Dumanhog, Idol Mikey. Okay, ato ang tawagan lang kay para lang, para mong ingon, good mo nga, dili ra kita rin, nagbunot-bunot na rin na pita. Up, up, up, up. Ato tawagan, Idol Mikey. Okay, mauni ang sana po kakilong bugas. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Okay, karon ato ning tawagan Idol Mikey, Idol Kenny, and Idol B. Okay. Catherine Siroy. Magsige ko kabasa niyang name sa Facebook man. Kano mo comment sa ito ang mga post ba? Catherine Siroy sa Tubod, Bituon, Dumanhog. But anyway, basin og ganit ni siya mo reply no? Or mahadlok mo tubag baron. Dili, may ka nang manilay, ha? Sige, sige. Arinata sa us, Idol B. Arinata. Maosi.
1: From Banelad, Mandawi.
0: Banelad. Si
1: Rony Buboy Diva.
0: Rony Buboy Diva. Tatawagan. Dali. Napo, napo, kakilong bugas. Dali, dali, dali, dali, dali, dali. Rony Diva. Okay. Unya, excited ko sa Dear IFM. Kaya nga no, later on, silang Kulas o si Aiko mo ay mabunod sa 50 kilo bugas humay. Pero si Kulas Mikey mabunod sa drone o napo kakilo. Okay. Dali, dali, dali, dol, dali, dol, dali, dol. Dali, dali, dali, dali. Rony Buboy Diva. Hello, Idol.
6: Hello, Idol.
0: Si DJ Buiki ni Dol, si Rony Diva ni.
6: Yes, Idol. Buboy, Diva.
0: Idol, congratulations. Dawatan ni Muhang napo kakilong bugas. Umay!
6: Salamat, Idol.
0: Idol, on sa imuhang pamaagi sa pagpaminaw sa balay, na iradyo, sa sakyanan, sa Facebook.
6: Sa balay ra, Idol.
0: So, karon wala karon sa, asa karon na ka sa dutihan?
6: Wala, Idol. Papanggabi ko, Idol. Naarap ko sa balay.
0: Uy, congrats, Idol, ha? Kay naminaw, gid mo kay FM. Maunang kay naminaw, man mo. Kadawat ka, o pa-premyo.
6: Antos hapon nila, Idol.
0: Salamat, Dol. Nagkaguliang diha. Kinadunggan ko no kanila. Wala diha. Salamat, Idol, ha?
6: Salamat, Idol.
0: O sa to, Dol? Wala na, wala na. Nagkaroon sa kwaong karoon na yun. Betaw.
6: Karoon na yun.
0: Mag-communicate, Remy, Dol, kay para mag-usa mo tanan ba? Mapicturan tanan, ha?
6: Okay, Idol. Ako itong misis, Idol.
0: Okay, maritis ganin mo, misis, ha? Bantal mo, misis. Congrats, Dol. Congrats, Dol.
6: Okay, sige, Idol.
0: Okay, nakaguliyang sila, Mikey. Wala na, nagunahuna, nagkaroon sa ipakuha na yun. Imong mensahe nila, Mikey.
2: Amora gini atong usa sa mga pamaagi, amo ang pagpasalamat sa inyo, Haido, sa inyong kanunay nga pagpamina o pagsuporta. Mm-hmm. Kay wag yun ta maabot aning ato ang face karon, Idol Boyki. Mm-hmm. Kung wala pa ni atong mga suking tigpaminaw sa atong winners, congratulations!
0: Sa mga wala nabunutan, ayaw pag-uol, kaya napatay laing sa...
2: June 26, yes. Ang laing
0: pero, code nga draw. Pero
2: patanahuman na pa'y bunuton si Idol Kulas Nido. Karong alauna po, sa Dear IFM, silang Idol Aiko, napoy laing bunuton. So, kasi
0: ay, bunga-bunga ka ba ilang sa Dear FM, Mikey? Kaya ano, ang ilang bunutun, 50 kilo bugas
2: ano, humay. Ano, ako lang bunga, Charla.
0: Ay, bunga niya. Ito, ang bunga ni Mikey.
2: Mga idol! Pwede, huwag ako ba?
0: Pwede, kaganihang buntag, tag-kinintos pesos. Ang sinimong mensahe, Adol Kenny? Eh, para ba ni sa abag na to sa mga ginikanan o mga pinunan, di ba, Dong? Di ba, Ken?
1: Bitaw. Congratulations sa tanan, no?
0: Wow. Congratulations. Patay. Salamat, Idol Kenny, Idol Mikey, and Idol B. Pak! Basta may ngunong ba, di naman may maanhidol sa sakyanan or sa kanang balay, pwede ra mo add to sa page, IFM93.9 Cebu. Naratay link, itype ang pangan, address, o contact details. Basta kay hinuod mong supporter sa to ang Sibianan. Salamat, Dol, ha? Sa balita na hinuod.
2: Salamat!
0: God bless, o maupin ang ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol! Bye-bye, Bernardo!
2: Panawag ako ba?
0: Happy Independence Day, Dol! Bye-bye!

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
7: Sis, gisapot lagi ka?
8: Period ni mo sa?
7: Duh, I'm not in the mood.
8: Unsay gamit ni mga napkin?
7: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
8: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
7: Ha? Huh?
8: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner.
7: I can rely on this jude, sis.
8: Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
7: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
8: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
7: Sis, asa naman ka?
9: Salamat kayo, sis, ha?
7: Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
10: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
12: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
13: Mm-hmm.
12: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
13: Mm-hmm.
12: More dark spots siya, anak.
13: Mm-hmm.
12: Tapos nag-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mong punti ya.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
0: 93.9 IFM.
2: Mapugnan po ni.
14: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
15: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: Sis, ganda ng hair!
18: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
17: Naka-empress! Nakaka-impress!
18: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
0: Empress Shampoo for impressive hair.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
2: Keratin plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan pa ni.
6: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
8: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Ang galing! Pang matagalan!
11: Parang tayo lang, han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
10: Aww.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Gihatagan ba ni mog importansya ang tao nga naghatag ni mo og inspirasyon?
14: Wa, yun, sir. Kung nablaka ka nga nagpadako sa storya sa lain tao, wa, na yun, sir. Gianto sa nako. Wala na ako sa patuli. Nihinunod kong kalit sa imong gitudlo na ako, sir.
13: The Chat Story. Hashtag Dear IFM. Binier. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
15: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
16: DJ, patulugin mo!
15: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
17: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
15: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa
18: Hunyo
15: ni Idol!
18: Malipayong pagsaulog sa ikasinto 28 nga adlaw sa kaugalingnan o hingpit nga kagawasan sa nasod ang Philippine Independence Day. O karong adlawa, hibaw-unta ang mga simbolo sa ato ang Philippine flag. Ang royal blue nga naa sa ibabaw nga bahin nagsimbolo sa kalinaw, kamatuoran ug hustisya. Samtang ang scarlet red nga naa sa ubos nga bahin nagsimbolo ug paghigugma sa nasod ug kaisog alang sa pagbarog sa nasod. Ang puti nga triangle nagsimbolo sad kini og equality og brotherhood. Samtang ang tulo ka mga bituon nga naa sa corner sa triangle nagsimbolo sa tulo ka main geographical regions sa ato ang nasod nga mao ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang adlaw nga adunay walo ka mga race nga naa sa tunga sa triangle nagrepresentar sa walo ka Philippine provinces nga maoy ni pasiugda sa rebolusyon patok sa mga Kastila. Oh, Happy Independence Day ha. Hinaot pa nga magpadayon kita nga muhigugma sa ato ang nasod sa unahuna sa pulong ug sa buhat.
4: buhi ang Pilipinas! Greetings from 93.9 IFM and DYHP612.

0: ang idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may mugitik. Idol, Mami Tik.
2: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, idol Kulakido.
6: Ang lami sa radyo, idol Aiko.
7: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, idol Tony.
8: Ang market man on the run, idol B.
9: Ang chikadorang sexy, idol Chixie.
10: Ang idol ng beanie, idol Kenny.
11: Ang idol ng white corona, inday bambina.
12: Ang laagan ng pretty, idol Tweety.
13: Ang bugoy ng good boy, idol Gab.

0: 面都是你哎，我干大吧 ，IFM 不死呢，猛来一阵大，
1: 大姐来呀！不
2: 要 ，IFM 不死呢，猛来一阵大，
3: 猛来一阵大，
2: 加油呐，另外不干。May update pa sa mga balita.
4: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
5: Happy happy Independence Day, Pilipinas. Usa ka mapula og manito pagtimbaya kaniyang tanan mga idol. Ora sa IFM. Alas 11:21 na.
6: IFM ubto na. Manglayat na ta.
7: Mixing right now, DJ Ramel Cricks.

0: IFM 93.9 Cebu.
1: IFM Mixers.
2: Mixing right now. DJ Ramel Crick.

93.9 Cebu. Mixing right now, DJ Ramel Cricks.

0: 90.9 FM a Punta de Panilla, todas horas a las 11:34 de la mañana ya. Quiero tratar, ¿verdad? Que mamuburos se go para esto ang premio de sa junio ni Idol. Abang sa tinunan o ginikanan. Yay, mahatag ko mga idol o usak ko ha. Tangin na. But for the meantime, chill sa mariha.
1: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan po ni.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
8: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karakuman o kaon.
9: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: 93.9 IFM!
3: Mapugnan pa
15: niya! Idol!
0: Idol! Mga idol, nakuha may balita mga idol, ang Windsor mga idol, usan ni siya ka online gaming platform mga idol, especially sa itong mga hiligong bitaw o online game, ay haya. Okay, well, ang Windsor mga idol, usan ni siya ka online gaming platform, nagyatagan o lisensya, ikan sa pagkor mga idol, sa no need to worry, kaya dili mo, is company legit gini mga idol. Ang Windsor, pwede ka mubet mga idol sa mga paboritong mga sports, like NBA, PBA, volleyball, football, tennis ug uban pa. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagkadayang slot games ug ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place mga idol. So, join the fun today. Register now at www.windsor.ph and start winning exciting prizes. Again, join the fun today. Register now at www.windsor.ph and start winning exciting prizes. Windsor, win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa
15: niya! Idol!
2: Idol!
16: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
17: Gani pangilabot! Ginisig pinara na ako ni Kimong anak!
18: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
17: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
18: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
17: Hayin niyo mayo! Kiliang angay ka ni mo!
16: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
19: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.
2: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
20: Game ka idol?
21: Game sa ka idol!
20: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
22: Ang Idol kong FM
23: 93.9
22: IFM.
20: Ang kiatan ug sabaan idol cool last ido.
0: Mga idol oras sa IFM. Alas 11:40 na.
1: IFM udto na. Manglayat na ta.
24: Mixing right now.
20: Cool last ido.
25: Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-p

0: 89.9 FM. Pugay po rin ito sa last 11. Protesta mga ito. Yeah. Again ha, karoon taon-taon brother kay mag... Mubunod sa tabayo para sa ang papremyo sa hunyo ni Idol, Abag, sa Tinunan Og. Kini kanan. Okay, yay, karon ang tataon mga idol. So, dapat magbantay mo mga idol sa iyong cellphone sa kayo. Manawag ko mga idol. Ala, dapat niyo kong tubagon ha. But for the meantime, chill sa mudiha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Pungan po ni.
4: Idol! Idol!
5: Kining corned beef na lang usab, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Di man sa'yo pang okay ra.
7: Pero,
6: sa Star

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: 93.9 IFM.
1: 아, 봄날 뻔네.
2: Mga idol, daghan na karon nga adunay gipamati nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood diabetes. Kung ikaw ana ani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol a food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Nga diin, gikay gyud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o makapugos sa pagsaka sa blood sugar level nga mao ay mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama na ko idol, nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katuloso sa kaadlaw. Mao nga lagsik ug pamati maskin sa matag adlaw kung pagbanarbaho. Mao nga suway niyo tuman matag adlaw idol ang Sugatrol.
0: 93.9 IFM.
3: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
4: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
3: Bet 88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong June 17 to June 26, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Game ka idol?
5: Game sa to idol.
4: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier. Mapugan pa ni.
6: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
4: Ang kiatan ug sabaan Idol kun lastido.
7: Mga Idol, oras sa IFM. Alas 11:53 na.
8: IFM, ugto na. Atras, abanti sa ta.

0: Mixing right now, DJ Gorzilla.
1: IFM Mixers.
2: Kulas dito. Paksit.

0: is DJ. Asa rin pangalan ni Maroon? Asa na rosto? Bibigyan ng hari ka po ka? Ano pa sa mga karoon? Asa yung bakal mo? Sino? Sino? Ano yun? Ano? Ano? Ano? Sino na rosto ka? Ano? Ano? Lahir na dyan. Okay lang na dahi. Okay lang na dahi. Napunta yun ba doon? DJ Gorzula!
1: Kulas na doon.

Gastelum.

0: Final! Karoon tayong taon, wala. Tayo may dalang. Ito ang papremyo sa Hunyo ni Idol Abay Paksit.
1: Mixing right now, DJ Cordilla.
2: FM Mixers.

0: Papremyo sa Hunyo ni Idol Abay Paksit.
1: Mixing right now, DJ Cordilla.
2: FM Mixers.
3: Akong driver bitaw ng quad class ka na.
0: Atawal, atawal.
3: Na siya mapa pero wasa kay bawa asan sa napita.
0: Okay. Driver na lang, driver ba siya, di ba?
3: Wala lang kung asan na kay napita nga. Meron mo sa kong location sa ano, sa asan kay napita na.
0: Ako po nag-abot yan.
3: Wow. Sa kadumdum na yung ayang mapa nga.
0: Basig mapa to sa mapa sa Diglos na kita na.
3: Siguro ang ayang mapa to sa Malacanang padung day.
0: Okay, okay, my doll. My doll, ano naman atong iPhone mo to na. Balita sa ta.
4: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM Udo na balita sa ta.
0: O karon ato nang palayaton ang laagan nga way piti-piti pero nagka pretty nagka sexy idol tweety layat.
5: Idol class naglagiting nga kainit diris gawas nga bahin na. Sama kainit sa tuang duha idol class.
0: Wow, sana amoy diak
5: mo. Mga hotman.
0: Correct, correct, correct, correct, correct. Okay.
5: Yes. Yeah. Happy Independence Day natong tanan. Labaw nito sa mga nipalaya na sa ilahang siblings idol class. Sa ilahang andam na nga kanang palayaon sila. Sa ilahang mga tao nga gimahal ay
0: Eloy. Ganas sila mag-single. Ay, ganas sila mag-single. Hello. Uy, ngano ka ha?
5: Nga po yung ba na idol ko last nga, nangandam na nga, biyaan na po sila, asterisk lang.
0: Para. Okay, diba? Okay.
5: E nga naman na, pero karoon na idol ko last nga, yung ba kita ng mga events po da, na gi-salmutan, lakip na ang kining Cebu City Government nga programa alang sa tuang Independence Day karong adlaw. Ipanguluhan na siya sa tuang mayor nga si Mayor Nestor Archival. O inabagan po da, ni Vice Mayor Tommy Esmeño, guban po ng mga kawani sa Cebu City Hall, Idol Colas. Mm-hmm. Kanina o una na kay ga, na ang kanina read na lagi Plaza Independence, Idol Colas, umana na di paigayo ng mga speech sa ito ang mga nagkadaiyang mga politiko o dari sa may Freedom Park, Idol Colas, umana sa unitarong sa Cebu City Government nga Independence Day program. Kaya doon ay rally nga nahita po ang kining Independence Day or People's Parade and Cultural Protest. Gibuksan karong adlaw ang mga participante ni Idol Colas, naglakip sa mga vendor, konsumidor, mga kabus sa kasagaran, grupo sa kabatanunan o guban pa mga sektor nga nasuporta, nagmugna o human chain aron ni protesta ang gingong privatisasyon sa carbon na public market. I-private ang carbon public market.
0: Yes, yes. I-privatize. Oo. Yes, and then?
5: Oo, i-privatize na siya. Munang medyo nag-olgit po. Ang ato ang mga vendors, mga consumidor, dini sa carbon public market. Hinungtan nga ni Paygayon sila og protest kaganina. Alang sa aron mapaabot nila sa hingtungdan, Idol Colasa, nga kanang dili lang kung tapos sila hilabtan. Kahit mga private naman ay dito lang sa Rambuda kung nakapitila nga bang so, siguro na sila ihatag sa Cebu City kay government tungkol sa ilang papresto sa carbon public market. Pero dili ingon na nakadako sama sa ma-kuha na ni, ma-private na ni ang kaning carbon public market.
0: Wala din sila ipahigayon nga peace negotiation before mobilizing Idol Tweety. Wala sila nag-kuha ni hangi old peace or table negotiations ba? Before sila niya sa kadalanan para mo siyagit.
5: Dugay na daw ito ko last nga kanang nakig alayon sila na aron doon ay peace negotiation po na mahitabo. Apa na Idol ko last mura mang kuga matinood na yun ang kaning private i-mong private ang kaning carbon. Ang kininga to ang mga vendors kaganina tungod po sa ilang kaguol kay maura po ng ilang gisalidan aron mabuhi ilang pamilya, mapaskwela ilang mga anak. Kaya ni paigayon kayo sila ga, liyo protesta kay aron dili lang ang city government ang makadungog sa ila. Lakit na po da ang kininga nasyonal, ang kining sa province. Kay para po da mahigmata daw ang kining mga hingtungdan na Idol Colas na dili lang sila hilaptan.
0: Okay.
5: Oo niya. Ang kining ilahang nga pagbagtas sa Idol Colas kinilang ipahigayon nga kining aliho protesta

0: Iya. Gikan ni siya sa Carbon Freedom Park ka. Nato ganina ay mga kanang kaon-kaon dito sa una ay
1: Idol at bang sa USJR? Dapat okay then.
0: Oo.
1: And then
0: kumana na Idol Kolats kay moagi sila sa diri sa Leon Kilat Street niya passing sa Imol o Jones Avenue paingon na dinhi sa may Metro Colona alang pod sa kining ilahag yung main program.
1: So dili sila motoyo sa Fuentes Meñano, dili sila sa
0: Uradi. Dili na sa ato na lang git sila mo ang ilang main is ang kining sa may Metro Colon.
1: Ah, so ari sila sa may Leon Kilat and then Pedro Rosario, di ba?
0: Yes.
1: Ah, okay.
0: Oo, dala okay. Na sila po Idol Colas kay aron mapaabot nila ang kining ilang mensahe sa mga hingtungdan.
1: Ah, okay, dala salamat Idol Tweety.
0: Dagan salamat po Idol Colas and happy Independence Day natong tanan sa mga kaligot-gut at wala na nga. Ato na buhian. At saka na itong mga kasakit o uban pa, mga gitago-tago din ha. At wala na pangguhian sa tuang kaugalingon kay aron po, doon na tayo independence po sa tuang cell.
1: No, ay lahir kasi doon, titi. Sana all, yun ka. Sana all. Sakto yun ang titi. Sana all, ay.
0: So far mo na ito, nakuha karong adlawa alam sa independence day. Mga programa. Wapa na nahuman Idol Kulas, hanggang pa na hindi kagabi. At wala po din nga taga ng pagtagat. So, hindi lang sila malimot sa pag-like o pag-share sa IFM 93.9 Cebu. Ininyong Idol TV sa IFM 93.9. Di ka po kang pagkatudun ko ng balita at pag-IFM balita. Karan oras na nga para sa itong mong style.
2: Ang lagan nga pretty, Idol Tweety.
3: Way bawa kumusuway, relate ba ka kasa?
4: Hong sa bayot.
5: Tukin na ito mga idol na napigay mga ilo sa Hong sa bayot niyo. Sabi niyo, panood to aja idol. Sa'yo panood to din. Sa ako nga panood to, consistent na ako panood to mga idol. Dilat ang baboy o fried chicken na walay rice mga idol. Char! Walay rice, no? Muna akong parbigin babayan na ipanood to mga idol na 105 pesos mga idol.
1: 105!
3: Idol! Nakaigo ba?
2: Cebu's charming auntie, Idol Maria B. Ang idol nga bini, Idol Kenny.
6: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
7: 93.9 IFM.
8: Idol!
9: Idol!
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for every day.
11: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis, bawat pahid.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
15: ACS. Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
16: Charm, tap, con. Pangong kumaka-bloom.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
16: Pangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
18: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB 254286 series of 2026.
18: Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Usa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na mulabi na kay prone kay Misa, obo, sipon, o sa mga pananghilana. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, gali na masakit. Immuni Plus, wellness everyday.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
6: Ang Idol mo, DJ!
7: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
8: Boss man, cute gihan! Idol, boyki!
3: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
9: Kinidi ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido!
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
12: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony!
13: Ang market man on the run, Idol, B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: ang kiatan ug sabaan Idol Cool Lastido.
1: Oy, by the way, maayong pagpaminaw ha sa ato mga idol sa asa kita dira. Sa La Transco bus number 80 via Apas IT Park Lahog Carbon. Ang driver nga si Idol Arnold Bisin. Salamat daw sa pagpaminaw, Idol. Okay, so again, maayong pagpaminaw sa La Transco bus number 80 via Apas IT Park Lahog Carbon. Ang driver nga gwapo liwat namo diri ni DJ Godzilla. Si Idol Arnold Bisin, paksit oras sa IFM. Alas 12:16 na.
2: IFM udto na. Manglayat na ta.
3: Mixing right now, DJ Godzilla.
2: IFM Mixers.

0: Kali ni Poytan IFL Bukit Pening. Okay, pengen dapat sedih cerita lagi Godzilla.
1: Okay doh, see you tonight. Dia samai. Dia samai.
0: Samai.
1: Tahu ga, kawan? Tahu ga?
0: Sa tahu.
1: Alut Argau. Alah sila kapistaan do. Anak ko dia, anak ulang sekolah. Siyempre, ako ang kagwapa.
0: Alah lahir, Raju. Oh, rampa ni kanita dahi.
1: Ah, siyempre, ang kagwapa si DJ Arken.
0: Alah! Alah, usah sa gwapa po. Okay.
1: Natural, ang gwapa. Pero saan siya nagwapo dahi?
0: Alah, sige, dahi. Baka.
1: Anak niya dahi. All powered by Koy's Audio 9. And nagyong kasalamat to boss ako, John. Boss John, ako yung nabesis. Ang uno sa Koy's Audio, siyempre, parang Kramix. O sa mga tanang crew sa Koy's Audio, siyempre kita kids mga idol diha sa may tawag sa Talot Argao Cebu.
0: Pista na, Lord.
1: Pista na po, Day.
0: Murang
1: pa na po akong nasukal lang.
0: Wala, nakala sa kaya makita kiki nito, Day.
1: Pasugar to kaya ako danghan. And hi, Day, ko sa akong pinilangga din sa si D.O. Naligo ko na siya, kuan ka ng swing form siguro to.
0: Uy, namino siya, lahir, Rayo.
1: Namino, nagtanong po siya, Day.
0: Alo, sana. Hindi mo ba sa iyang cellphone, Day? Waterproof ni cellphone dahi.
1: Iyang gipatong sa may kuwang.
0: Ano lang, hirang yun, oi?
1: Gipatong sa may kaang siguro.
0: Ah, okay.
1: And Osborne ako, karong gabi inagyod na, na kung lamasok ka lang dahi sa may Taog Talot, Argao Cebu, alam sa nakapistahan. Ala, ang dama ang litson di ha, at babibig kudaan.
0: Sana all!
1: Ah, salamat kyo, salamat ng mga pinilangga, mga opisyalis diha.
0: Ah, ito kar dai, nahulot tayo mga iriwain sa dai. Iriwain na sa dai. Okay, dito ari dai. Nahulot ang tukar.
1: Huwag kayo go signal sa ito. Ay, guys, siyempre, masumang ko, salamat kyo. Ayan, inagkaugma na ako diha sa may Lawaan Tres. All power to Jin Alas and Sound. Salamat kyo, Bruce Rick Boy. At siyempre, ni Bruce Jing Jing. O, ganda ko, salamat po rin. Ang ni kwan na ni Idol Apache ang macho o siyempre ni Boost Idol Robin, salamat po sa salit ka na ako sa trabaho sa kagwapong sa kung kasi salamat na lang sa
0: then pasyato tayo din niya sa akong bana nga si Gerardo P. Arya Chado kataga Pio V. Corpus mas bati nga nakakaroon sa iyang duty. I love you darling gikan sa imong nagpangga ng asawa request it to play you dito ko na doon. Okay, sabi yung balin. Hi, hello day. Shout out to my co-workers sa Mondi Foods Corporation. Oh, hello sa mga taga. Mondi Foods Corporation, mga workers. Yes, especially to my son, Dudong Ranse Kian. Greetings from Adeline Ads. Okay, thank you very much for tuning in, mga idol. Kapatid, oh, hello day sa mga taga. CC Branch na puno kayo kayan. Hello na niya, mga idol. Kumusta pa ito? Kayo kayo niya. Paksit, ra? Okay, mga idol, niya. So, tanda ko, bagi na buhay sa'yo, mga idol. Para dito, mga paksit, mga idol. And then, atang yung mga krototood, ha? Ang atong ang pagbunot sa pa-premio sa Hunyo ni Idol, paabag sa tinunan o ginikanan, bubunot ko, mga idol, duha ka, swerte yung mananaog sa ato ang tambiolo, mga idol, kani? So, makadaog ang duha ka, winners, o tagsak na po sa kilong bugasot. 10 kilos of rice ang duha each ang duha ka winners mga idol. Yeah. Bantayin yung cellphone siya katawagan to mga idol para sure mo gil ba nga tao ni akong tao na kandao ni AI. But for the meantime cheers mo diha
2: IFM ugto na pahuway sa ta
3: 93.9 IFM
4: Pumpang Parne Idol!
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
10: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
9: Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus!
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
14: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
15: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton higo sa aton nga colon pwede nga magapoison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang super fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sang super fiber sang life extension.
16: The fast acting calm and cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhis. Super fiber mabakal sa mga butika.
17: 93.9 IFM.
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
19: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
20: Ang keratin na may plus.
21: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
24: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin.

0: na tayo
1: with Liberate Pro.
2: 93.9
3: IFM. Aigol!
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
12: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ECS.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Mila Intinado, Pro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor in the region kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ibuon na dibuot ng buhay ko kung sa akong alay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay gandhi. Tabangan ko niyo. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa ako ang in the region. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong tinabuhi.
17: Makabuhay.
18: Game ka idol?
19: Game sa go idol.
18: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online not just one but two winners patag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier. Mapugan pa ni.
20: Ang idol ko FM 93.9 IFM.
18: Ang kiatan ug sabaan idol ko lastido.
21: By the way, maayo ning pagpaminaw ha sa kwan siya. Trainer ni siya sa sales marketing, sales marketing ba siya? Sa Toyota Talisay. Hello ni Miss Lovely Canyedo. Oh, ang banggiitan ko no nga Manghalinay sa Toyota Talisay. Asa sa sagor? One ra man siya, di mo siya two. One ra.
22: One
21: lovely flower. Okay. Again, mayo pamina ni Miss Love yeah, lovely lagi. Love, dili lovely ito. Dire eh. Love Canyedo. Okay, si Miss Love Canyedo day sa Toyota Talisay, siya ang trainer na sa market sales and marketing. Sana all. Naminaw siya ron. Hello, Miss! Thank you for tuning in. Love Canyedo sa Toyota Talisay. Oras IFM. Alas 12:31 na.
23: IFM, upo na. Manglayat na ta.
24: Mixing right now. DJ Gorzilla.
25: IFM Mixers.

0: Again, may pumina ni Miss Love Canedo sa Toyota Talisay, sa ang trainer ni sa sales and marketing. Hello. Sales nga, sales. Wala hay tagal. Sales saka. Sales sa sailing. Ah, wala hay tagal. Mo pa rin din sa. Mo sa bato ra sa mga opinion. Okay, again. Again, may pumina ni Miss Love Canedo. Ang trainer sa sales and marketing sa Toyota Talisay. Hello, Miss. Thank you for tuning in. Oras sa FM. Alas 12:33 na.
1: That time check was brought to you

0: This time check is brought to you by Creams Hill. Join the Creams Hill Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: Hello, yan itawag. Hello, kisa ni palihog. Hello. Musta na mga Timirianoy? On air. Abuhin na ba? Abuhin, yabon, wapukin. Ate Mirian, ako. Asa na magaroon? Nakaroon, asa na? Sana all. Gimingaw na misi. Gimingaw na misi mo ang siupaw o gatong of one. Japanese boy. Ate Mirian, on air ba din ka? Nakay, greetings ya. Nakay, shout out. On air karon, on air. Oh, nakay, on air ka. Karo, hala kay, on air ha. Nakay, on air ka na sa radyo. O sa may sante? O sa tayo, sa tayo?
2: Ano ba ito ba ang air ko?
1: Hindi ko, mahadong ako ba? Taruha diya ngayon, nakagwapo ko. Alam ko, gwapo, bagay may sa kundi. Ano ba? Wala pa, launa pa matiya. Launa pa natin? Launa.
2: Ano ba ito na launa na din naman na diya?
1: O sa tayo?
2: No.
1: Hey!
2: Ano ba sa iyo?
1: Ina siya yo, ako kagaw sa iyo man jugo pirmi. Ina siya.
2: Nakita ka gini niya, asa ni siya.
1: Oh, ina gani siya. Namina to, monitor mo to. Daga shout out.
2: Musal magani.
1: Okay lagi apo na sika biya dimeri ana siya da ge. Yes. Yes. Sige, bye.
3: Shout out si Mami, pinakagwapa.
1: Lama na kayo spokesperson niya. Ay, pati ko ka na, babe. Niya, nila. Sige na, kung sa'yo shout out mo, sa'yo shout out to?
2: Diba? Maribik nila
1: po. Ato, wala. Wala. Wala na, Bian.
2: Gusto na mag-adiha.
1: Okay na, Gapon.

0: Mixing right now, DJ Gorzilla.
1: 93.9 IFM, mapukin mani. Mga ina lang, kung totoo, duha ka ay! Mubunot ko, duha ka! Swerte, mga dog, kung tal na po kagilong bugas, mga idol, para sa doang pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan. Okay, so gisundan na kagalian lang Idol Boyke, Idol Mikey, na Idol Kenny. So, karon atong sigundahan, mga idol. Mahatag ko o duha ka tig 10 kilos nga rice, mga idol. Kunya sa dinner ever, kay manghatag me off. Surprise! Manghatag gabo ni Manghatag atang nila, mga idol. But ako manghatag ko o duha katag na po kilo nga bugas, mga idol. So, atang nila, bantay niyo mga cellphone siya kay tawagan to, mga idol.

0: FM Mixers.
1: Κουλός διότι.

0: 99.9 FM po kayo panin. Itong oras, mga alas 12, kwarta yun na mga idol. O niya mga idol, balik na po ni DJ Godzilla, mga idol. Kay! Ato na ang sugda ng ato ang pagbunot, mga idol. Sa swerte yung duha ka mananaog sa ato mapremyo sa honyo ni idol. Abag sa tinunan o ginikanan. Ang duha ka mananaog, mga idol, mga kadawat o tag na po kilong bugas, mga idol. So, busa, bantay niyong cellphones kay manawag ko later on. But for the meantime, chill sa mga
1: IFM udto na pahuway sa ta
2: 93.9 IFM
3: Mapugnan pa rin
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
4: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-empress? Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Pumpanpunin!
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Uy, my dear! Kusuga, ganun mo mang laban, no?
8: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
7: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, Kasi Laundry Soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
9: Kasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
10: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
11: DTX 500 makatabang sa paglipyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pagbalik sa mga butika. DTX 500.
12: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500. Pumali sa mga butika.
13: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
14: Dugay na bitakong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon magigamit.
13: Ha? Diaper? Unsa may labo taon, ana? Uy,
14: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
13: Mari-mari, mantay usa si baby, ha? Arisa ko.
14: Hoy, asa man ka?
13: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
15: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide. 93.9 IFM.
3: Pumpanpunin!

en IFM. Apa kabar nih? Ayo, ayo, sige. Sige. Tukar aja di Chico Zilla, ha? Kay Karon. Ato na yung sugdan mo. Okay, duha ba itong winner, mga idol? Duha itong winners, Ron? Para sa itong pa-premio sa Honyo ni Idol. Dapat, mga idol, inyong tumagon ang akong tawag. Okay, ayaw ko nang i-cancel kay dili ko home credit. Okay, sige, sige, sige, sige. Okay. Atong sugdan. Una, mga manaw. Atong isa, atong irapon, atong, okay, atong, okay, atong, okay. Okay, dara. Tara, para klaro di ba? Waiting ka sa, waiting ka sa. Tara, tara, tara. Tara, magawa sa yung kubra ni. Para mani-mani glana. Tara, tara, tara. Ayaw, ayaw. Ayaw piyong nga yung mga mata ni. Ayaw piyong nga. Ayaw piyong nga. Op. Tara, oh, wah. Limpio ang kamuta. Limpio, limpio, limpio. Op. Larga. Na, tara. Op. Tara, tara, firme. Tara, oke. Sige. Aha, op. Uy! Uy! Uy, kahoy di day. Ang nakadaog. Ah, tawagan sa nato day. Tawagan sa nato day. Para sure ball. Bebe, bebe, bebe. Tawagan, bebe, tawagan. Jala, ha? Jala, o jala, ha? Wala ko ni inaog. Ato sa nipadapin. Para sure ball. Jala. At tawagan.

0: Jala ni ring, jala ni ring. Jala raw ni ring. Ayay, wag yun itubag. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Okay, namoy sardinas diha. Oh, señorita, muli ako. Namoy sardinas. Oh, kisa ni palihog, na si Ophelia Omoso?
1: Ow.
0: Hello? Si Ophelia ni?
1: Ako ni.
0: Ikaw ni, okay. Sige, taga-asa man ka do? Taga-asa man ka?
1: Pilit ka bang kalan?
0: Pilit ka bang... So, pilit ka bang kalan? Okay. Dayon sa senyorita. Usa niya senyorita? Katong pula or katong green? Oh, sardinas man dito na eh. Oh, sige. Alright! Congratulations ni mo, Ophelia Omoso. Nakadaog kaog. Napo kakilong bugas. Unsa may mong ikasulti sa IFM sa DYHP nga ikaw ang swerteng nakadaog sa atuang pa-premyo sa Hunyo ni Idol Abag sa Tinunan o Ginikanan. O sa may may kasulti, be? Sige na, be? O sa to, sa to. Wala, wala. Tarunga, tarunga. Tarunga, imo ay kasulti. Kung dili ka rin na imo tarungon, kaning napo, imo ang kuning lima na lang kakilo. At tarunga. O sa may kasulti sa IFM sa DYHP?
1: Lakas kayo sa IFM sa DYHP. Ilang sa premyo.
0: Mora, mora. Mora to. Alright, sige, congratulations si mo, bye! Masa to, masa to?
1: Shout out to diri sa tagagal yan.
0: Alright, umura siyo, isa, wala mo kayo shout out lang dia. Umura to. Wala na.
1: Umdat kayo, idol ko lang.
0: Masa? Ulo ka ulo, hindi ko na. Ulo siya, maging istorya na ko eh. Alright, sige, sige, sige, salamat ha! Salamat! Bye! Bye! Okay, mga idol. So, that was... Jara, oh. Para na i-proof, ha, oh. Claro. Ophelia Omoso. Oh, pilit ka magkalan. Sunod! Ikaduok mo na naog. Okay, jara. Tanawa akong kamo. Tanawa akong kamo. Tanawa. Ah, oh, atra balik. Oh, balik wala ha. Berta ni majikiro da. Oh, jara. Ya. Hop. Okay. Apa sa tawag ada sige.

0: If they don't like that reply,
1: why the ring?
0: DJ that deny is a motherfucking lie. Give the ladies what they want. Gotta listen to the front of the stage.
1: Hello?
0: Tell the DJ turn it up.
1: Yeah, sound of hello?
0: Universal to get my plaque.
1: Yay. Hello?
0: DJs do when they hear my track. Check out my
1: hello? Yes, good afternoon. Kinsani palihog.
0: Now that I am back, he's back. You can't get mad
2: if you don't have the biggest
1: stats. Wala, nanawag lang ko. May pare. So, kisa may pangalas yung pare, si Ronel Labiaga? Asa man yung pare? Dol, kisa, kailangan ako kisa ko, Dol? Hello? Hello?
2: Kinsa, tini.
1: Okay, di tani tayo. Si Kulas ni Dos, IFM, nakadaog imong banaw. Waka pa ibaw ang Ronel, dahil nga. I-appeal si Ronel Gris sa pa-premium sa Hunyo sa IFM. Oh, asa ni Sere? Asa ni siya? Asa ni Sharon?
2: Nag-duty.
1: Ah, nag-duty. Okay ra. Nakadaog imong bana. Tagasa kay kado? Tagasa mo?
2: Pardo.
1: Asa man dapit ang Gispardo? Dako man ang Pardo sa?
2: Sampanal.
1: Sitio Adelfa? Moni? Alright, so okay, congratulations. Kisa man yung paliyog? Kisa din yung pangalan?
2: Anna Rose.
1: Okay, do. Nakadaog po do. Nakadaog mong bala do. Og napo kakilong bugas do. Para sa to, pa-premium sa hunyo ni Idol abag sa tinunan o ginikanan. So, karon, kuha na mo do. Kaya kontakon mo sa mong team do. Kung ano saan nyo makuha ang napo kakilong bugas. Okay? So, karon, usap mo i-consult ni sa IFM o sa DYHP.
2: Thank you
1: so much. Ha?
2: Salamat.
1: Mau rato ba? Kani kuan di kuning napo ka kilo. Kuan duha lang yung kilo ko ihasa kani ba? Oh, wala man ni lipay. O sa ibig kasulti sa IFM sa DYHP, baby. Usa may kasulti. Dali yung tutor dia lagi. Imanang bana? Ana Rose, dali yung tutor dia. Imanang bana yung tutor dia?
2: Dili ito na, nag-duty
1: yung mga good-good. Ay, sorry. Ay, nag-duty rin. Sorry. Samog yung skulas. Uy, sige. Salamat. Ay, sige, sayo. Di natin ka samog ko. Nag-duty rin. Kaya, sorry kayo, ha? Sige, salamat kayo, ha?
2: Okay,
1: salamat kayo ni mo, Ana Rosa. Congratulations again.
2: Sige, salamat.
1: Bye. Okay. Alright, so, samukan na dining do. Ay, no. Nag-duty man na NDDI. Okay, mga so, again, congratulations. Jara. Ang bana. Si Ronel Labiaga Jr. nga taga Sitio Adelfa Poblacion Pardo. Kamong duha ni Ophelia Omoso nga taga Senyorita Pilit Kabangkalan Mandawi. Nakadaw mo duha doon og tag napo kilong bugas. Gikan sa IFM sa DYHB alang sa pa-premium sa hunyo ni Idol abag sa tinunan og gilikanan. Unya, karong alauna mga idol, manghatag na sa mi og lain sa pa-premium ang kulay duo mga idol. But before na sige paginabuhi sa Godzilla Go Bunal.
3: Sige na, usbunong ano, kita-kits karong gabi diyan sa may Taog, Talot, Argao, Cebu. Alang silang kapistahan na ito. All powered by Koy's Oyo. Salamat kayo sa pinalanggang committee o yung man silang mga officialist diyan. And salamat sa kayo ni Boss John Akinabis na business, ang owner sa Koy's Oyo. Ang siyempre sa mga Boss diyan. Salamat kita-kits unyang gabi eh. And kaugma sa gabi na ako sa may Lawantres. Alang silang kapistahan na all powered diyan. All powered by Jin and Last in Sound. Salamat kayo, Boss Rickman and Boss Jing Jing. Salamat kayo.
1: Tara. Okay, mga idol. Itong oras, alas 12. Sige tayo sa mga idol. O niya, musunod na mga idol. Ang Dear IFM, kaman ng Kulay Duo, Kulas og Aiko.
4: IFM, upo na. Pahuway sa ta.
5: 93.9 IFM.
6: Apog ng pune.
7: Aiko!
8: Life Extension Vitamin D3.
9: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder after 2 months of anxiety. Pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
11: Sigurado, efektibo! Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Mabibilis
10: sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: 93.9 IFM.
6: Pug ng puni!
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May budget?
18: So sorry!

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masinug.
0: May diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na!
0: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gigan sa palaya
1: ug the sugared sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga effective
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
0: sa mga butika.
1: DTX 500
0: ang tuba
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500
1: epektibo
0: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500
0: ibo sa the sugared sugar cane extract
1: ug anti-diabetic property
0: gikan sa palaya.
1: DTX 500
0: garantisado,
1: highly recommended
0: sa mga eksperto,
1: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kong isuon, nung gamit na siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kayo kong paminaw, lamin mo kayo kong tuhog. Until such time, everyday na akong inom, pero gaan mo kayo kong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong inom. Sa'yo ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, mga gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahan lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: 93.9 IFM.
5: Mapungan pa ni!
6: Aikol!
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
8: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.

0: heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno ang rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kag Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuan ang doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. Ato pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus.

0: Bigyan niya ng Pinoy!
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Fried! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
10: Malipayong pagsaulog sa 128 nga adlaw sa kaugalingnan o hingpit nga kagawasan sa nasod ang Philippine Independence Day. Ug karong adlawa, hibaw-on ta ang mga simbolo sa ato ang Philippine flag. Ang royal blue nga naa sa ibabaw nga bahin nagsimbolo sa kalinaw, kamatuoran ug hustisya. Samtang ang scarlet red nga naa sa ubos nga bahin nagsimbolo og paghigugma sa nasod og kaisog alang sa pagbarog sa nasod. Ang puti nga triangle nagsimbolo sad kini og equality og brotherhood. Samtang ang tulo ka mga bituon nga naa sa corner sa triangle nagsimbolo sa tulo ka main geographical regions sa ato ang nasod nga mao ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang adlaw nga adunay walo ka mga race nga naa sa tunga sa triangle nagrepresentar sa walo ka Philippine provinces nga maoy ni pasiugda sa rebolusyon batok sa mga Kastila. Oh, Happy Independence Day ha. Hinaot pa nga magpadayon kita nga muhigugma sa ato ang nasod sa hunahuna sa pulong ug sa buhat. Mabuhi ang Pilipinas! Greetings from 93.9 IFM and DYHP 612.

0: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
1: DJ, patulugin mo!
0: Papremyo sa hundo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
2: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
0: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
2: Hawak mo ang beat.
0: Papremyo sa Hunyo ni Idol.
3: Idol Mommy J's.
4: Ang tamis na sila tig o gabi ko gitig. Idol Mommy T.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
0: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulatido.
8: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
10: Ang market man on the run. Idol B.
11: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
12: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
13: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
14: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: Alina, abli na nga itong panimahi matag alauna.
1: Panimahi nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama maong di na siyod kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Gihatagan ba nimo og importansya ang tao nga naghatag nimo og inspirasyon?
4: Wa gyud sir. Kung blaka ka nga nagpadako sa istorya sa laing tao, wa na gyud sir. Giantos na ako. Wa na lang ako sila patuli. Nahinumdum kong kalit sa imong gitudlo na ako, sir.
3: The Church Story Hashtag Dear IFM Biniyar Inyong mabati dirilang sa Dear IFM At tangi

0: Sa duwa nga billiard.
1: Aha.
0: Ang imorang importante nga timan-an, ipasulod ang tanan ayo lang ang
1: unsa man?
0: Puti.
1: Puti. Raw, di kayo ka. Di mo ka idea ko kung mo bro billiard.
0: Ah, so sad. Idol, happy Friday. Bye. Happy Friday, dear.
1: Hello, my love. Happy Independence Day. Pero sungka na ako. Sungka, no? Luya sa kedua, no?
0: Sungka.
1: Ah, sungka ka na. Jackstone. Ano?
0: Ano na ba? Sige, happy Friday. Hello, my love.
1: Happy Friday. Hi, Freddy, my doll! And then, welcome to Dear FM. Before sabihin mo ng kulay duo, klasok ay ko, nga maghatag ko kulunos yung kahapon ng mga idol on a holiday. Happy Independence Day, kanatong tanan.
0: Bantogra.
1: Nga?
0: Kurting hawanas kadalanan.
1: Kay holiday. Eh.
0: Imbis nga, 1 hour and 30 gagugikan from England
1: so?
0: To the workplace.
1: Oh, and then?
0: It just took me 5 minutes.
1: Wow.
0: Charts.
1: Lahir ay
0: gano'n. Pagkabot 1 hour. Paspas kayo panag. Anyway, idol, musta mo karon nga holiday man? Actually, daghan kay mga naglaagron kay Sabado ugma, way duty, niya
1: long
0: domingo.
1: Weekend, no?
0: Long weekend, yes.
1: Yaya, ah.
0: Uy, wala kay krisis sa Cebu, no?
1: Sana all.
0: Wala ko'y krisis sa IFM, mga idol.
1: Natural kay. Wala, nagbaha ang pa-premium. Nagbaha ang pa-premium, mga idol. Gisugdan kayo ng bunta din ng Idol Mikey, Idol Boyki, o ni Idol Kenny. Nanghatag sila o cash prize, bugas, mga idol. O niya, ipalo pa pandi sa kuas alas 11 na launa
0: na po kilo
1: unaan pagyuros alas alauna tada stress
0: karong alauna hangtod alas stress
1: usa ka sako na gyud ka bugas
0: 50 kilos mga idol
1: unya igala sa alas 5 kay kuan na usa ka trailer adi bitaw
0: brand new
1: a brand new nga helicopter ah isa man
0: brand new bike sa ba
1: mura
0: wow
1: ala oy atangina mga idol atangina
0: Paldo si Idol.
1: Mm-hmm.
0: Sana all.
1: Sana
0: sa mga nakadaog og cash, sa mga nakadaog og bugas, and later, ang atong i-announce po nga makadaog og one sack rice.
1: Mm-hmm.
0: Congratulations in advance.
1: Yes. Isip niya, pagpasalamat kaninyo mga idol sa inyong wahunong pagsuporta sa IFM sa DYHP mga idol. Ana, mi, mupanga, og solid nga idol og kasama. Mapugan pa yes. Na
0: Namino din mga taga JB's Diner karon. Salamat kayo sa inyohang kanunang suporta mga idol.
1: JB's Diner?
0: Kadaagi gina ko din sa may mingla guys. Ano? Kay susako kayo na silang mga ngisi diha. Ngayon ako masayo-sayo kung agi mo. Sayo lagi karon dol. Salamat sa kanunang suporta. And sa atong mga idol nga nag-atang, no? Nga basin ka muna. Kita mo, ani mo ni atong...
1: Muna sa aquarium sa una mga idol.
0: Aquarium.
1: Yabo ang isda. Yabong ilisan o mga... say, raffle tickets mga idol.
0: Yeah,
1: mga
0: so, wala ginitikas ha. Kay inigbunot na mo, di mo may kita.
1: Kita pa naman mong kamot ha. Wabi yung kikuptan ha. Anak na
0: pero nagkupot rami sa mga tagsa-tagsa kamot.
1: Alo, kalahan ka. Sampulay ko na ito.
0: Ha?
1: Sampul.
0: Sampulay gunot.
1: Ah, hindi. Ang kupot sa kamot.
0: Sampulay kupot ang raffle ticket.
1: Ah, nakakupot mo ganina.
0: Ulusot yun eh.
1: Nakakupot mo ganina sa kamot. Wala po kakupot.
0: Sige, in time.
1: All right.
0: Ampo lang yun. Dasig lang yun.
1: In time.
0: Karoon na ito atong kaupan, yes. Ang atong letter sender nga si Chet. Kani si Chet, may kani siya mo duwa
1: o chess?
0: Billiard.
1: Oh, binag mo. Chess.
0: Dili, wrong na wrong. Di ba Chet, wrong?
1: Check, but no.
0: Check nito eh. So, marag, dako kayo nag-impact ang... i-highlight po nga tao
1: na
0: ni
1: naman.
0: Chet Idol sa iyang story.
1: Mm-hmm.
0: Ay usap po di siya nakatabang kung unsa siya karon.
1: Ah.
0: Yes. Daghan okay. Siyang nakatunan aning tawhana. And unta, kita po, no, naasad tayo mapupo nga pagtulunan karong hapon.
1: Mm-hmm.
0: Dili lang pa-premyo. Diba?
1: Yes.
0: Grabe, IFM, mapugan pa ni?
1: Hindi mapugan mga idol.
0: Na ipapremyo. Of course, padayon gaya po ng atong Dear IFM Pajikan.
1: All you have to do, mga idol, is share it on Facebook Live by idol sa Dear FM Cebu. Diyan po tayo yung caption, yung kapitong pangalan, o yung address, o yung upat ka hashtags. Karon, hashtag Dear IFM Billiard. Hashtag Dear IFM Cebu. Hashtag IFM 99 Cebu. And of course, hashtag Kulay Duo.
0: Happy listening ni Idol F4M Tantano, ni John G. Paran, ni John Vincent Requina, ni Ronald Labiaga, o si Anin, Salamat kayo sa mga taga El Pardo.
1: Og sa mga taga CCC Branch Tabunok, ukay-ukayan, hello ninyo tanda ang mga idol.
0: Oo, anak bin sila nga. Bag-uni, dagaming new arrival. Nandot kayo mga ukay ay.
1: Okay.
0: Idol, asa ni dapit sa Tabunok inyuhang ko ay.
1: Okay, ako din mga ukay daw siya.
0: E ba si makahapit mga idol Kenny?
1: Ano ay, mga ukay gina sila siya.
0: Oo, oh, kung yan kayo mga ukay good. Namang kayo mga nindot ng mga OOTD sa ukay-ukayan. Kuan lang sad, mura sad siya duwa sa billiard ba? Kinahanglan kag taas ng
1: kabalo mo doon billiard?
0: Yes.
1: Okay.
0: Kabalo gamay.
1: Gamay ra? Oo. Oh, disun kiko, di ko kabubukupot ng stock ko. Di ba, naman na anak pag...
0: Di ko kabaw?
1: Really?
0: Oo ba?
1: Ako naman ka, kung ano ko.
0: Nami billiards balay.
1: Oh, masing makamono ka na kung pantuan ko sa inyo ha. Ako mata sa inyo ha?
0: Anak ito sa Idol Boy King.
1: Ah, saan?
0: Siya, Aix. Mga na, ta, Aix.
1: Kaya ba tayo billiard?
0: Dili. Mamutong iyang tuhin.
1: Ah, okay.
0: Anyway, so, sige. Karon Idol, inana man gina siguro at sa tanan nga sport, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Nga kinahanglan na kay disiplina, na, mag-training po ka.
1: Masa'y training sa billiard?
0: Kanang mga tactics. Kanang unsaon pag-position, ang tako.
1: Oh,
0: asa dapita, ibutang.
1: Angle-angle man, no?
0: Oo. Masaan sa?
1: Preparasyon.
0: Preparasyon.
1: Ah, abin ako
0: ganahan sa... Ganahan katawagan ako.

0: Same good sa other sports nga naapoy training. Sample, sa pickleball, na i-drill. Pamaagi sa pag-control sa... sa bola niya, kung sa billiard, sa taco, saan pag plastada imong mga kamot. Naman ay proper nga sa itawagan na kanang plastada imong kamot kung asa de
1: plastada
0: unsay kuan, unsay porma, kanang ana ba?
1: Ana-ana. O sa ana-ana. Ana-ana ko no.
0: Ana-ana
1: sa day.
0: Oh, sa ang pagplastada.
1: Di ba nanay mo chok?
0: Na say
1: oh. Ito at ambot si. Taririt sa Adidas. Atisas di eh. Oh, tisas oh.
0: Kanang blue.
1: Ada taririk kata na siya murag isang ka. Oh, kana umubo na kay kamot kata na taririk
0: no. Oh, para nang mga dikabot. Taas ba yang kuan?
1: Okay.
0: Billiard table. Sakto ba maang term?
1: Sakto ang kag mic. Katong Julian ra, di ba na ni Julian pud? A pool ito yung
0: pool. Sad na.
1: A pool. Lahi po na swimming pool.
0: Lahi po na.
1: Okay.
0: Lahi po na. Sige, next question. Kamu ay doon, kisa may hilig dua o billiard ha. Sige, babe. Daghan sa ning lingaw nga mahatag ang kaning billiard. Labi na, huwag ka ng mga maayo sa gyud ba? Niya. Labi na, huwag imong kontra kay ka na murag mahug nga pakyaw na lang niya tanang shot ba? Yan naman ay lain-lain nga game na nine ball, na ay ka ng tanan gyud nga bola. Pila gyud nakabuog, gor? Ang ka ng bola sa... Nami billiard pero di kikutig dua, gor.
1: Ah, di ka...
0: 15, 12,
1: Why one ball na? One ball.
0: Ikaw solo ka.
1: Ah, di ko ganun. Tuloy, patuloy yung kayo mo din. Naman kayo kibilas ninyo ha.
0: Lain-lain po na siya rules, di ba?
1: Nine balls.
0: Dagan ka gano'n naon. Basta kay shot, naman ko kumudua ko. Kanang, di ito dingon nga, dua-dua, gyan ba? Dua-dua lang ka.
1: Shot kay shot. Lahi mo po na ibaw, hindi gusila ka shot yun. Ika magtukar siya shot, masa tagay
0: shot
1: mo.
0: Shot.
1: Ano ba shot niya?
0: Sige. Ato paminaon, idol, kung unsa kaha nga klase sa pagtulunan sa kinabuhi. Nabit-bit sa tong letter sender nga si Chat. And mao ni ang iyahang ipaambit sa tuwa idol. Mm-hmm. At the same time, ang tao nga mao'y naghatag niyag inspirasyon. Mm-hmm. Nga magpadayon sa kinabuhi. So stay put na mo diha itong paminaw ng story ni Chat. Dire lang sa...
1: Dear IFM!
0: Ora sa IFM, malauna imedya na. Kinibahina hatod ka nato sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Labi na sa mga giubog, sipon, gilantang, gipanuhot ng apagaw. At yung nagipamating over, fatigue, lipong-lipong, o vertigo. Imnig, Immuni Plus, idol. Mabalit ni sa mga butika sa inyong lugar, kung mga convenience stores, mga malls, mga supermarkets. Pwede pa online, idol. Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Stay put at ang paminawan ang story chat sa programang Dear IFM.
2: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
3: Ikaw ba? Mapahit yun ay kao eh. Nga no? Doon kay, kaya ka makakita o si Nina, pero dali makakita o sayop ay... Oh, Kuya Juan, mabukan ba ni? Ah!
4: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragon, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sa Masa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay-friendly pagyod. Kay mga idol, ang Pride Bar Blue, dili sakit sa kamot. Ug usara ka laba, tangtang dayon ang mancha. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba. Para di na sakit sa ilang kamot, ug para usab, dali rang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa kong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara ka laba, tangtang dayon ang mancha. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: Unsa man na? Balik ka gud ka isa? Di gud ko ganahan.
4: Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures? Na! Ingon ahana sa ko sa una. Murag pirming gaugga ang panit. Bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bagong White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mall. Mao na ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores ug supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Jinjin, apo. Ayo pagsigig hugaw-hugaw. Kailagok na kaya ngayong sinina.
4: Ma, si Lola.
5: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga kong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
3: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
5: Siyempre, asa mong kupaulahi ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
3: Sinuod yung kainday. Basta labada. Kasi laundry soap sa yun ang masaligan.
6: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nula tanga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
9: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
10: Duh, I'm not in the mood.
9: Unsay gamit ni mga napkin?
10: Ha? Why man, unsay labot?
9: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
10: Ha?
9: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
10: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow na tong mga girls?
9: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
10: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
11: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
12: 93.9 IFM.
13: Aikol!
14: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Sed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon.
15: Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
16: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
17: Ang batang lagundi, Plemex!
18: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayo nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
22: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3for longer life.
23: 93.9
24: IFM. Aigol!
25: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
26: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
21: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.

Dear IFM, bisag mo ingon pa sila nga duwa o lingaw-lingaw rin ha, di na to angayan nga ipakaubos. Kay sigurado gyud nga doon na tayo makatunan sa pagduwa. Ako day si Chet, 36 years old o kanunay nga mamina o sa Dear IFM. Dinhimangog kong makadungog o nindot ng mga kaagi o lain-lain nga emosyon. Na yung mga kaagi nga makahilak, makakatawa, maglagot ka, makilig o ma-inspire pud ka. Una ka decide ko nga mo share sa kong kaagi para mapailan ako ninyo ang tao nga gibiliban gid na kog maayo. High school pa lang ko adto, naghangad na ko niya. Ilabi na nga pareho mi og duwa nga gikahiligan.

0: Chet. Pwede ka mag-standbyan din sa bilyaran?
1: Hmm? Oh, Sir Saldi, nganong niyaman ka?
0: Oh, anong murag na hadlok man ka? Huwag man ko'y gibuhat ni mo.
1: Basin og kasampaan ko ni mo, Sir Bak, eh, nasakpan ko ni mo nga nag-billiard.
0: Ikaw, Giyod. Nganong masuko man ko? Hmm? Kuman naman ka gasi mong assignments?
1: Oo, Sir. Nauman na ako ganina pag uli na ako sa bahay. Giyon na pag-alina ako ang mong assignment nga gihatag ni mo.
0: Alaman din na. Oh, sige. Basta di lang pasayada ng pag-eskwila. Huwag rin problema kung maglingaw-lingaw panagsa.
1: Salamat, Sir Saldi. Nagtumugod ko nga kasapaan ko ni mo.
0: Yan na, good. Huwag may daw tanan ng pagduog bilyard. Sa tinuod lang, daghan ka o makatunan ini duwa, ah.
1: Hilig sa kagduwaan ni Sir?
0: Hmm. Bata pa lang ko magduwa ko inining bilyard. Okay ra kung pakitunti ka o usa ka tirana ko?
1: Sige, Sir. Pakita ko, Sir, kay murag nadyo kay kapaghambog na.
0: Krisya, simple ra kay ni. Hmm. Kanang bula na isod na ko, kini tres, ari na ako ibutang dire. Onya, ani na ako ibutang kining bulamano.
1: Diya, Gid, Sir Saldi? Sigurado ka?
0: Uy, ano man? May problema?
1: Pero Sir, di ba, lisod mo na ipasood?
0: Kaya na. Tanawag maayo, ha?
1: Sige, Sir.
0: Sige. Tanawa, ha?
1: Sir Saldi! Mayuhan mo, Sir, uy! Di sa mga pasurang tray, Sir.
0: Chet, sa billiard, kinahanglan kag diskarte. Sakto nga ang gulo para nga mapasod ni mo ang bula. Muna sa doon kinabuhi ba? Bisag kung sa pagkalisod, imong giagian, basta maayo ka mo diskarte, sigurado ka nga makalusot ra sa mga problema.
1: Maayo ha, ginanin mo, Sir, uy. Mura ba kag si Efrem Matarias?
0: Uy, dilisad. Sobra na kayo ka maayo. Papako sa kuminking ato.
1: Mayroon ito mapareha ko ni mo, Sir, no? Kanang maayo ba?
0: Basta practice lang yun. Mabuhat na nimo ang akong nabuhat. Hmm. Tanawa ng mga nagduwa din eh. Sigurado ko nga na ay mga maayo mo duwa na nila.
1: Usahay bitaw, Sir, basta magtanaw ako sa mga magduwa din eh. Ubus kayo akong tanaw sa akong kagalingon, no, eh. Maayo sa kisilang duwa, good.
0: Mapareha lagi ka nila, unya pohon. Imo alam ko nga inspirasyon, good. Oh, tanawal lang mga duwa, oh. Makuha na nimo ilang mga diskarte. Yun na naman ang kinabuhi pa.
1: Mao ba, Sir Saldi? Buti mong pasabot nga, kaya po na akong mapareha ni Efrem Matarias?
0: Why, imposible sa kinabuhi. Basta na kay hustong disiplina o mindset. Makuha nimo kung anong gusto nimo sa kinabuhi. Basta, ayaw lang din pag-surrender.

0: Si Sir Saldi na siguro ang pinakapaborito na ko nga teacher. Cool mangud kay siya. Unya, di siya sama sa uban nga magsingig kasuko sa mga estudyante. Kung disiplinahon mi niya, istoryahan mi niya tarong. Di mi niya hadlok-hadlokon. Di unta ko gusto nga mangumpara, pero doon nag-iubang mga teachers nga suplado. Si Sir Saldi, murag makasabot kid siya kung unsay batiyon o unsay naa sa muna-una. Di mi niya hukman o kanunay siyang nakasuporta na mo.
1: Chet! Nakita din ka ganina.
2: Oh.
1: Muduan sa dekag basket?
2: Ay, si Saldi. Oh, sir. Disawayan lang na ako. Nakaroon na mungod ko nga ginut mo duwag lang sports ba?
1: Sakto na. Muna gulog billiard, lain-lain. Doon ay 8 balls, doon ay 9 balls. Muna. Okay na sa kung anad ka sa usa ka duwa, pero mas maigid nga makatong sab ka sa laing duwa.
2: Mga lagi, sir. Gusto ko makasuway o laing duwa ba?
1: Yeah, kumusta man ang basket ni mo? Na-enjoy ra ka?
2: Okay naman, sir. Nabaguhan na ako gamay.
1: Nabaguhan? Ano man?
2: Ang aang, sir. Naglisod naman ko sa pag-dribble. Feeling din ako nga, revealing na ko. Gatagan na kong chance ako makaduwa.
1: Anad-anad na, sir. Mura ko ng billiard. Kung dili ka anad mo kupot sa taco, mabaguhan din ka.
2: Maogin, sir. Nahinomdom gani ko atong dili pa ko kumao mo kupot ang taco. Ay, katawaan ko sa billiard na, no, eh. Pero, ilaram sa akong ginagluan.
1: Yun ang nasa daang kinabuhi, Chet. Mabaguhan ka. Mabutang ka sa sitwasyon nga huwag ka may bawag kung si buhaton kay nagsugod pa man ka. Pero madugay, maanad ka.
2: Ang usapan na ako ka problema, sir, sa basket kay bili ko ka maka bili ko ka bumusun sa bula. Kusong siguro akong pag-itsa ba o pag-uan, tira.
1: Ana magina. Dili sa tanang higayon ipaagin mo sa pakusganay.
2: Buntoy ako ng bula kung ako na mo itsa, sir.
1: Timani nga kung gingon mo sa bilyard. Saktong angulo o saktong diskarte. O dili sa tanang higayon, kusgo ni mo sa pagtira. E basin o dili mo suod ang bula. Usahay, kinanglan o kinahinay aron nga makapuntos ka.
2: Ako nang timat ng pirme, Sir Saldi. Huwag ko magtuo nga daganjo kong makatunan sa bilyard.
1: Ang ayaw kalimot, sa kinabuhi, dili kinahanglan nga ikaw mo ay pinakakusgan o pinakasaba. Usahay, mas maayo pa nga ikaw mo ay pinakahinay o pinakahilom. O kung doon na kay saktong diskarte, ikaw paghihapon mao imo daog.

0: Mauni akong ganahan ni Sir Saldi. Kung doon na siya yung leksyon, nga ito doon na mo. Kung gamit siya o sa kabutang o i-relate din niya ni mo para mas makasabot ka sa gusto niyang ipasabot. O billiard mo ipirmi niyang gamiton din rin ako. Kaya nabaw siya nga mauni ang akong paborito nga duwa. Ambot o giyon sa niya pero si Argy mo ay nakahuna-huna sa ingun-ana nga paagi. Pero bisan og daghan kog nakatuna niya, usahay, di na ako magamit ang gitudlo sa paborito na akong maestro.
1: Oh, Chief. Ano yung alam ng naong nimo? Nagkuha man ninyo ang inyong report card, di ba? Angay, malipayon ka.
2: Saob na ko sa kalipay, sir, nga ubos na kong grado.
1: Ha? Di ko na, patanaw ako. Tuuda, iubos yun. May nalagani kaysa kong subject or gihapon.
2: Pero ang ubang subject, sir, iubos yun, sir. Wala yung kibaw kung saon na ako pagpikita sa kumaginikanan.
1: Chet, dili man kahagbong. Pasal magyapon kasta ng mga subjects. Ano mabala ka mga?
2: Makasapan mo ko sa akong mga ginikanan, sir. Nanad bago na sila ang taas ko grado.
1: Ay, abin mo. Para nako, taas magyapon ang grado ni mo. Diligid pareha sa una. Pero sagdi lang. Ano magina? Sige lang, makikistorya ko sa imong mga ginikanan para di sila masuko ni mo.
2: Salamat, sir. At least, mura kong may igtag tunok.
1: Oh, sige na. Yan ang pagmugot niya. Smile na.
2: Abin ako nga, makahangi ako ni mga madana lang kung turuwak, sir. Alam mo, taas akong grado ba? Kay Willy Rizzo yung muda o Star Wax Floor Wax. Kintab ay to na, Max.
1: Ikaw, gibata ka. O ka na. Bisa ko sa pagkabugat sa mga problema, kinala mo yung smile yun. Itawa yung kabala ka. Ako na bahala sa imong mga ginikanan. Pero Chet,
2: sir,
1: sa tanaw ni mo, kung sa may rason nga nga miubos man ang imong grado?
2: Wa sa okay ba ako, sir?
1: Imposible nga wa ka mahibaw. Ikaw ang nag-eskwila niya wa ka mahibaw? Saan pwede nitapon ni mo?
2: Sir, ang kuno na ko, sir. Ning niyagi mo ko, sir, nawad ang focus sa pag-eskwila.
1: Daan pa ko. Nasa billiard ang imong atensyon, no?
2: Oh, sir. Nililig ka sa billiard, sir, sa uban pang duwa o sa mga barkada po, sir.
1: Chet, nalimot ka sa kong gisulti ni mo? Why problema sa pagduwa o billiard? Dili sab dautan kung may mga barkada ka. Pero, dili angin pasagdan ang imong pag-eskwila.
2: Eh, bobit ako, ano, sir? Nag-enjoy na yun kayo ko,
1: may usa ka pa nga nalimtan sa akong mga gitudlo nimo. Di ba sa billiard, kinahanglan nga kanunay ka nga may focus o disiplina sa kaugalingon?
2: Sir. Nahilindun ko nga, agsultian ko ni Moana.
1: Yan, so may nahitabo nimo. Ano nalimot pang ka? Nawadaan ka focus o disiplina sa iyong kaugalingon. Wala nimo mabalansi ang tanan.
2: Sakto nyo ka, sir. Pasensya kay sir, ha? Sigla, sir. Sa sunod, mabawi ko.
1: Sa billiard, doon na kay chance nga mutira pagbalik. O nga, relax lang. Huna-huna o maayo ang sunod imong lihok. Pag-focus o kinahanglan nga doon ay disiplina para makapuntos o makabawi ka.

Kung wa si Sir Saldi, basig, ni-surrender na ko. Estudyante pa ko atong higayuna o bata pa sad ko. Maunag tuo kung bugat na kaayo nga akong problema. Pero, gipasabot ko ni Sir nga di pa uwahi ang tanan. Naghan pag mga higayon nga makapamawi ko o di pa katapusan sa kalibutan. Nabuhian kong balik o paglaong. Huwag akong gisaad sa akong kaugalingon nga buhato na ko ang tanan para musaka ang akong grado. Di na ko gustong mauwawan sa akong ginikanan. Huwag di na ko usikan ang inspirasyon nga gihatag ni Sir Saldi. Walang kong magdahom nga mauday ni ang magbutang nako sa peligro.

0: Gisuwayan akong pamawi para musaka ang akong grado o gibuhat ako ang tanan para ani. Giminusan una na ako ang pag-billiard o pagbarkada para mas makafocus ko sa akong poskwela. Hinahinay kong nabalik o ni-participate sa mga recitations o nakakuha akong mga dagong score sa quizzes o sa exam. Nagtuo ko nga makabantay ang mga teachers o balik na ako. Ma-appeal ko sa mga students nga i-compete. Eh sa una, pirmi mo kong appeal sa mayon ana. Pero ako magdahom sa balita nga akong nadunggan.
1: Chit, na kabalita ka ba kung kisay appeal sa quiz B?
2: Wa pa. Mayon tag appeal yapon ko eh.
1: Ay kasuko ha. Kung last year appeal ka, karon dili na baya.
2: Oh, sigurado ka, Tracy? Pero imposible na oi. Sa una pa ko si appeal sa quiz B gud.
1: Pero wala kay kuno kay appeal karon. Gisultihan lang sa tika sa akon na balitaan.
2: Pero Tracy, dili ni pwede oi. Dili nila ko madawat. Ano wa mo ko appeal sa mga teachers?
1: Wasar ko kay Pao. Pero narespetuhan na lang sa pangilahang desisyon.
2: Dili man sa wa na ko sila respetuha. Appeal man giunta ko lang quiz B gud.
1: Ay na lang ko dagwan ako na agud. Maong gisaltihan ti ka para dili sa ka makalitan ba?
2: Ay, makalagot ba yun eh. Ay, pagod. Nibaw kag si Kinsey ipanguha nila?
1: Sila si James, Ben, si Ray, unya si Nancy.
2: Oh, si Nancy nasad? Anong premium siyang kuhaon?
1: Uy, Chet, tinayar ko ng tingin mo din mo pe, kaya ba si madunggan ka?
2: Dili mo ko siya maayaw, gud. Amugira mga ito. Mura dyan si Kinsa.
3: Pansya. Murag nagadun ako sa akong panganda. Nga naman, nagan problema nga ako ikuha sa quiz B o dili ikaw?
1: Ay, uwa man Nancy. Uy, uwa. Uy, nag-story ng mini chat.
2: Oh, Nancy. Wala ko problema ni mo. Ako may angin kuhaon sa quiz B. O dili ikaw?
1: Ay, chat. Sad. Uy, gisaw na ganiti ka. Mga way pa dyan ka.
3: Wow. Believe sa kay kasi mong kaungalingon sa? Nga naman, kisa man ka para kuhaon nila, may day ka?
2: Oh! Ako may kuhaon lang sa una, dili ikaw. Karoon ka nila gitagad kay sip-sipan ka.
3: Onse, mangkingan? Bagkaago ni Magnaong, nasuya lang ka na ako, oy!
2: Uy, si Krusa, dili ko masuya sa tao nga, mugirag sip-sip, oy!
3: Dili lang kit ni mo matawat, nga wa nakatagda sa mga teacher. Pasinalimot ka, nga may ubos ang imong grado. Di na siguro sila ganahan ni mo. Basig para nila, di nakamaayo.

0: Sa una, di naging kuganahan ni Nancy. Nakaila ko niya sa iyang pagka-bright, pero hambugira kaayo siya. Para na ako, wa siya'y ayaw nga pagkatao. Maayo lang gid siya mga amigo, maundaghan siya barkada, feeling niya, lakas kay siya sa mga eskwilahan. Nagpugong naging ko sa akong kaugalingon niya mga idol. Pero tungod kay siya managikuha para sa quiz bee, bisag di niya deserve. Ambot kong diin ko kaisog nga ako manggibubuan og tubig ang notebook ni Nancy. Okay, wow mo, lahi nga kalipay ang akong gibati sa dihang nakita na ko siya nga nanghilak. Pero syempre, sayop gihapon ang akong gibuhat. Maonga, nasuko gyud na akong maayo ang tao nga gikabiliban na akong maayo.
1: Unsa ba ni tabor mo, Chet? Anong gibuhat man to nimo? Unsa ba ni nasud sa uni mo?
2: Sorry, Sisladi.
1: Unsa sorry? Tanaw ni mo madarag, sorry? Katong imong gibuhat? Giyaba ni mo og tubig ang notebook sa imong classmate?
2: Umugira mo kay sir. Mura mo kong gibuli mo kuniya?
1: O niya, ang imong gibuhat ni mo nga doon niya? Dito pagbuli? Wa pa ni mo nahuna, ah? Na dito maayong imong gibuhat?
2: Pasensya ka, sir. Dalaw sa kalagot.
1: Anong gibuhat mo ito ni mo? Saman, doon na ba mo'y problema ni Nancy?
2: Naglagot ko niya, sir.
1: Ano man? Diretso ha kong tubag.
2: Siya man ko ng pirming matagad sa mga teacher, sir. Sa una, ako mo ay kuhaon sa quiz B, pero karon siya na.
1: Oh, tungkol na nga na, nasuko na kaniya. Kamabaw ko ng rason.
2: Dili mo ko niya undangan, sir. Wa na ganit ko matingo, pero sige pagyapon siya, parang magdungog na ko.
1: Siya ba niya gisulti? Nga pwerte magin mong lagota.
2: Daghan, sir. Mugok ko na ko. Laos na ko na ko. Kamugira ka siya ko.
1: Ikaw na doon ay problema. Kaya nagpada ka siyang gipanulti. Pwede naman ang dinin mo tag doon.
2: Tuyuan mo dyan ko niya, sir. Mura si Kinsa ba? Sip-sip na pakinda ko.
1: Sakta na. Wala gusto niyo mong ipalutaw nga doon ay gipabula ng atong eskwilahan. Ayawan na. Unfair na.
2: Sorry, sir, pero mawag na na-feel ako.
1: Chet, kung magduwa kag bilyard, magpadabari kasi mong emosyon, sa kainit sa o, di ba dili? Kinala nga mo focus ka, ug huna-hunaon nimo ang sunod mo baton. Nalimot ka na, ana?
2: Wa, sir.
1: O niya, ano murag nalimot naman ka sa kong itudlo nimo? Kung mapikon ka si mong kontra, magpadaalain ka.
2: Dili, sir.
1: Dara mo din na? Niya, naman siya man ka. Sabi nimo, sa billiard, budaw magang mapilde kinahalan nga dawato nimo kung unsa resulta.
2: O, sir, nakasabot ko.
1: Bisa gibastos kasi mong kontra, dili gyapon mawa ang imong pagrespeto. Kung makadaog ka, be humble. Kung mapildi ka, kinanglan, kaduna kay dignidad, nga dawato nimo ang imong kapildihan.
2: Sorry, sir. Nalimot ko si mong gitudlo na ko. Na-okay ko nimo, sir.
1: Sige na. Sama sa kong ingon nimo. Human og tira sa kontra, ikaw na sad maoy musuway sa pagpasud sa bula. Duna kay chance nga mamawi. Pag-focus og mayo, og ayaw pada sa init sa uho para sigurado nga mudaog ka.

0: Mao na siguro ni ang pinakabugat nga lesson nga gibilin ni Sir Saldi. Di ko angay nga magpadaha sa akong emosyon. Kinahanglan nga bugnaw nga akong kanunay ug mag-focus para sa maabot nga pagsuway sa kinabuhi. Gitimanan ko ni og gi-apply ni nako gikan sa pagskwela nako og college. Hangtod nga naabot nako og naa nako'y trabaho ug naa nako'y kaugalingong pamilya. Utang nako ni Sir Saldi ang tanan para makalabang ko ani. Ilabi na sa mga pagsuway. Og tungod kay dako siya og impluwensya sa akong kinabuhi, akong giadto ang tao nga maoy akong inspirasyon.
1: Oh, Sir Saldi? Ang doon ay karoon sa nagduo pag-iapo ng bilyag.
2: Ikaw na, Sir. Bisa mo't magkagagwapo.
1: Dili sa Sir Roy. Ikaw gani, Sir Roy. Gawas nga, gwapo na. Di ba tapos yung nagsamot?
2: Ayay, ikaw naman sa'yo mga ate, Kron. Kumusta naman ka?
1: Niya, Sir. Okay na, Sir. Nagtrabaho ako sa una sa ninyot na kumpanya.
2: Sa una? Nga naman. Wala kang magtrabaho dito? Natakta ka?
1: Ah, wala man, Sir. Ining nakaroon na lang ko ba? Unsa ka kung magtukod lang kong kagalingong negosyo?
2: Ah, mao di ay. Pero ano nakahuna-huna mang gana? Doon na ka ba'y problema sa trabaho?
1: Dili mo dyan na malikayan ang problema, Sir. Ay, siyempre, na yung mga tao nga dili na ito'y kasinabot. Ang uban gani kay tuyuan gud ka.
2: Tinood gyud na. Usahay, bisag usaw nimo sa paglikay, di na mahuwa ng klasya sa mga tao. Pero unta, huwag hapon nimo kalimtya ang nahitabo sa una.
1: Wa gyud, Sir. Kung nablaka ka nga nagpadako sa storya sa laing tao, wa na gyud, Sir. Giantos na nako. Wa na lang ako sila patuli.
2: Maayo kung mauga na. Pero listen sa lagi mong desisyon. Kinana nga doon na kagikaiso nga musugod og negosyo.
1: Ikaw ba ang bitaw ko pag-una, Sir? Pero nasugda naman ako, Sir. Yan eh, dili dyan ko matras. Nahilundo kong kalit sa imong itudlo na ako, Sir.
2: Ang unsa man?
1: Kinahanglan ko nga mag-focus o disiplina. Katungod na mga butanga, bisag ikulbaan ko. Nakalabang na dyan ko sa mga pagsuway. Okay, Sir. Maayo raman akong negosyo. Mauna yung nibuhi sa pamilya.
2: Salamat kayo, wani mo kalimti o wani mo baliwad ang akong mga gitudlo ni Mochit. O, di ba? Ang akong gitudlo ni mo bahin sa bilyard, nakatabang siya mong kinabuhi.
1: Sir Saldi, nagganyo kayong salamat. Kaya kung wapati ka mahimong maestro, basin og nasaad ko sa sayap na daan. Utang kaubut-un ako rin mo, Sir, ang tanang mga maayong nahitabo sa mong kinabuhi. Og, Sir, tungod na, basin og pwede ko rin mong pakit-unog maayong tira sa bilyard.

0: Nakita na kog balik sa katapusang higayon ang maayong talento ni Sir Saldi sa pagbilyard. Bisan og medyo may edad na siya, pero makamao gihapon. Nagkumusta ay mami pero wa damha nga. Mauna dito ang katapusang higayon nga makakita ko niya. Nakabalita ko nga wa na si Sir kay biktima siya sa usa ka car accident. Ang kuno na ko nga naguulkay ko sa hitabo o naapektuhan ko sa iyang pagkawa. Pero, usa sa akong nakatuna niya bahin sa billiard nga doon na pagod kay higayon nga mutira o makapasud sa bola. Ang bisagwa na siya, padayon gihapon ko nga muatubang sa tanang pagsuway sa kinabuhi. Nagsalamat o dinhin na lang ko ito. Inyong magtatampo, Chat.
1: Ay Hugot.
2: May mga tao nga bisan wala na sila, mahinumdom paghihapon ka, kay dako sila og natabang nimo, aron mausab ang imong pagkatao. The Chat Story. Gihatagan og kinabuhi nimo sunod. Sa papel ni Chat, Janjan Lara, Zaldi, Randy Suson, Tracy, Teresa Tirol, Nancy, Marites Albores. Sa panulat nila ni Owen Villamor o Carol Marie Hikain. Sa direksyon ni Teresa Tirol. Music and sound effects, Grand Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.
3: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
4: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
5: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Bitaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
6: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalin sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DTX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results!
10: Idol, Sueltres Result, alas dos, ocho, cuatro, ocho. Idol, nakaigo ba?
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung daan na maayo gani kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of Stress Tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guwapa ka? Stress Tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Bilang kilos gani?
18: 500. Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
17: Out of control man ang presyo sa pamaliton, naapaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
19: Sarap magkasama.
20: 93.9 IFM.
21: Kapag nagpanin.
22: Aykol!
9: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
10: Idol! Suertres Result! Alas dos! Otso! Cuatro! Otso! Idol! Nakaigo ba?
0: Idol! Alas dos 17 na nakaigo ba, Idol? Hala ka diha! Maintag nakaigo, no? Kay para paldo. Happy, happy listening sa itong mga idol nga nakapaldo ron. And happy listening as well sa mga nagpaminaw sa kadalanan karon. Thank you so much. Hi, ni Sir Dongkoy. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ni Ma'am Jane. Hi to Dongkicks and Ninyo. Nocilia's family nagpaminaw karon. Thank you, thank you, thank you so much for tuning in. And hi as well to Sir Ariel, Ma'am Jo, Charmaine Shane, and Samuel, Sarad family, Triple S family. Happy, happy listening, Idol. Alas dos, 18 na.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
23: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
24: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immunity Plus mga 6 months ago na. Maayo gid ang Immunity Plus, labi na ting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon, pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang yun sa lawas. Makatabang yun sa imong panglawas, labi na nakaibati unong sakit. Immunity Plus, wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
2: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet 88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: 93.9 IFM.
10: Mapugnan pa rin.
11: Huh? Aykol!
12: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, Kulas ug Aiko.
3: IFM.
4: Mapugan pa ni.
3: Idol, alas 2:25 na kinibahin natod ganato sa Sister Sanitary Napkin sa mga kababayan nato diha. Dapat naka Sister Sanitary Napkin. Ikaw sa dear?
4: Oo, so shoddy.
3: Ha? Munatlan na ka, dear? Mag-sisters po ka, dear?
4: No.
3: Sister Sanitary Napkin, mga idol. Of course, mapalit din sa grocery, supermarkets, mga online shops, Shopee, Lazada, TikTok, idol. Grabe gani ang sisters kay Ultra Wide for No Leaking na ni siya ang idol. Usam ko, hindi mo kalito. Unya, very comfy and breathable ang feeling idol nga makatabang nato mga girls to keep us fresh and dry. Unya, hygienic and safe pagyud, malikaya ng mga irritation. So, labi na kung gamit niyo sisters panty liner. So, tungod sa kanipis niya, idol, mura na magulay wear underneath your clothes.
4: Ay, sana all.
3: Alas dos, body size na.
4: And, my idol.
3: And, welcome back sa Dear IFM.
4: Kulay duwa lang yapo di, my idol, ha? Eh, dapat gila sa billiard, dapat na dyan kayo pasensya.
3: Yes. Dili lang sa billiard, kundili, hasta po dyan kayo buhi. Same thing ba nga? Balanse pud ba nga dili lingaw nindot maguna maglingaw-lingaw nindot na kay sports nga giapilan pero kinahanglan nga ibalanse pud nimo nga mura bag wa na lang kay pahuway kay adi kay kaanang duwa diba
4: wala ba di man pusta anay man di ba sara kay pusta anay man
3: sagaran oo naay mga pusta-pusta pud so mas maayo gyud nga imo sang makatunan ba nga i-accept ang kamatuuran, kinahanglan na i-balance mo kinabuhi.
4: Correct. Balance.
3: Work-life balance. Kung estudyante, study-life balance. Mo ba na ang term?
4: Pero basta kay balance.
3: Balance, good. Importante. Kay sample, si pangarito ng letter sender nga, si Chet. Adike siya sa kuan, sa billiard unya yahang pag-skwela, mura na nagnapasagtan.
4: Muna yung kasagaran, ang biyasa kong mga barkada sa college
3: sa, kaysa sa PC.
4: Di. Naman na yung billiard dito, na side pocket tawag ba? Di yung manudo klase, gising ka billiard.
3: Di ang naka, inganyo maganda na sa uban, tungod kay, naamagoy sugal po.
4: Ah, lagi.
3: Siyempre, muning kamot ka, nga makatuna ng mga tricks, or sa panang mga pamaagi, kaya para, sure ball nga, naing mo ang korta.

0: na si Piat pod siya.
1: Yes.
0: Diba? Nga, nanubra na pod ang ubang panghinsing kinabuhi, mm-hmm. which is kaning pagka-addict sa billiard. Nabigay uban na maabtag buntag.
1: Kaya nga rin sa pusta-pusta, no?
0: Di lang sa pusta-pusta. Tungkol kay ganahan kay silang muduwa.
1: Ako, sa una, sa library, rigid ko. Kundi pala ko papulion sa librarian. Hunter, di ko buntag dito mag-study yung ta. Manirado lang yun ang library.
2: Nauba.
0: No comment.
1: Kaya ganahan rigid ko mo-learn og more lessons ba?
0: Oh, so inspiring. Dayon, asa man mo na-learn so far?
1: Of course. Dapat mo read ka sa mga kuan yun sa theory and yeah. then apply mo sa kuan.
0: Sa mga theories imuhang nakatunan
1: nga theory and theory ano?
0: Nga pwedeng ma-apply karong hapuna nga related sa story ni Chet.
1: Ang kuan sa kana sa
0: theory.
1: Sa kana bitong pag sabot pito sa kahimtang mga idol buffer sa pagkanang imuhang sabton o imo basahon sa unsay kahimtang mga idol o sa idagan sa sitwasyon bito sa pagpalibot mga idol. Dili pasabot mga idol nga tungod kay kabaw ka nga feeling mo ikaw kay maayo ka atat yung kay mga idol kay the more mo gana mo nga magkapadol-padol ka ba why not nga bung basahon sa kahimtang maniid ka para imo maplastada may imo mahanay o unsay angay ni mong buhaton para sureball nga paksit ka.
0: Yes.
1: At the end.
0: And at the same time, i-manage pod ang inihuhang mga emosyon.
1: Ana.
0: Kay kasagaran diri gid ta ma-impas idol. No, may tag-utang kay lami kay sa feeling nga
1: ma-impas.
0: Pero diri gid ta mapiit, no? Kay kasagaran nato entitled kita ba sa atong mga emosyon nga dili uy sakto man ko.
1: Kasagaran ni amay. Mo na siya thinking di sa kanang bitang taas kay sali sa gulingon. Dili bitaw kay ba nga mo go down dito sa kung sa jay sakto ba sa normal bitaw kay usahay mo good mga idol sa sitwasyon mo good sa atong kinabuhi mga idol naay uban mga idol nga dili kinahanglan nga diyan mga idol mo action ka sa unsay angay ang buhaton naay uban mga idol nga imo sang angan-anganon maghuwat ka og right timing para sureball good nga mapaksit ang imuhang solution.
0: Same thing atong iyahang experience si Chet. Imbis nga siya pili on sa quiz B, lain ang gipili na niya. Katapag yun iyang gikalagautan. Yung usahay ra ba, pag maabot sa inaani nga sitwasyon, maraglami kay ipanimaus. So, ending nakapanimaus, good siya nga. Iyahang gibasa itong, pero kani away nga pang high school magod ni. Pero bisan pa, sayup gihapon ang iyang gibuhat.
1: Correct.
0: Although, sa iyaha, pung paniya siyang letter, ana siya nga lami kuno kay feeling, nga nakakita siya nga iyahang kontra, naghilak. Usahay idol, makauna na mong gitaan na. Real talk ha. Kani, prangka nga pagkastorya. Labi na og gidaog-daog ka sa tao. Gitikasan mo sa maong tao. Lami ka ipa ni Mouse, di ba? Initially, makauna na og gita. Kay tao ra ba yata?
1: Yes.
0: Di ba? Mahadlok gita nga. I am, murag, mawa atong kahadlok ba? Kadiyot. Unya. Pero kung kana, natay control sa atong emosyon. Kanoon na tayo, hindi mo din ni Mao eh.
1: Listen ka na siya practice. Hindi mo na siya sa salida nga dahok ba? Mugi na siya mga idol. Kaya bitang, usahay mo mga idol, kung too much food ka bitaw mga idol, nga proactive ka mga idol ba? Too much ka nga pagka-proactive mga idol. Na ay tendency mga idol nga magkasipyat-sipyat ka ba? Especially kung
0: wala smag kay dasmag ka.
1: Okay. Especially kung wala pa bitaw nimo totally nga nabasa o unsa jud dagan sa sitwasyon basta yung palibot ba.
0: Correct.
1: Kay di mo makabitan lang sa uban bitaw sa kada sa uban for example kana mag recon sa kita ra sa salida kada sa mga military ba. Biya ana sa take on bi reconnaissance bi pa atong basahon sang kahimtang dito bi para ang kato mo adto planado na daan. Di ka ba siya oy oh my goodness ano ana ba ana bitaw
0: yes mm-mm. At least ba, kay gisend din ni Chet, kay para po silbi tribute ba sa tao nga nitabang po niya o tudlo sa inaani nga butang sa kinabuhi. Kay usahay idol, mag-una bito itong una-una nga, magdako itong una-una ba nga, di ra ko mapagan ane, kung kani akong buhaton niya, diha na ta makarealize pag naana ang consequence sa atong mga aksyon, usahay, sus, kasagaran gyud. Wa gyud maayong mahatag sa tua.
1: Dapat ganay tendency niya nga usahay kung ikaw taas kay sali sa kagalingon. Mamili ka kung isa imo paminawon. May gani kay ni si Chet na minasya sakto.

0: maestro ba nga. Mm. Maybe taas kasi pag-respeto ba mo na anak bitaw. Usay mo gud mga idol kita tawra man kita mga idol. Mamili ta og set utong tuhuan pag sa tuang saludaran bitaw mga idol kay ganan ka nga. For example ikaw. Tu dako kag tuos mo gulo nga maayo kay kanya. Asay mo si mo thinking ano mo tuom gud niya nga mas maayo pa mga kuan niya. So mo na siya sa mentality sa mga tao mas mutuo ko ah mutuo kanya kay ngilingi ka ba gini sa inana bitaw.
1: Kana kung inana imo mindset.
0: Oh,
1: ano. Pero kung imo ang mindset kay
0: ikaw maayo.
1: Oo nga. Ah, di ko mutuo niya ako jud maayo.
0: Ah, di
1: ka kay bawo maminaw bitaw.
0: Lisod kay na inana.
1: Tan-aw nimo ikaw na lay kay bawo tanan. Ah, di ako.
0: Di na maayo.
1: Ah, gid kay padulngan ana.
0: Zero tanan do, zero ta jud zero.
1: Ah, gid ka dol.
0: Mm-mm.
1: Di jud ka mabunutan sa pa-premyo sa hunyo ana.
0: Ah.
1: Diba? So, kinahanglan makat-on sa taba nga to humble down.
0: Yes.
1: Grabe ka ayon ni og mahatag na to. Taas kay tagpadulngan idol kung kay bawtang magpaubos. Kay bawtang mo-reflect pod if at some point naapod tayo sa yup nga nabuhat, 'di ba? Kay bawo sa tang mo acknowledge kana, na nasayop ta.
0: Kana nga kana bitaw imong isulti nga pag acknowledge ni lisod kinaron labi na sa karon nga panahon.
1: Lisod jud.
0: Lisod kina mga idol, kabantay mo mga idol kung kinobserban to mga idol. Daghan kayo nga kanang grabe kayo sa social media, niya di ko bidawat.
1: Na ay content creation, di ba?
0: Ana ba lahat at ana ba? Kaya tungkol taas kayo pagsalig bitaw mga idol ba? Di ba yun ang maayo mga idol kay? Ayaw ibutang sa unahuna mga idol kay tungkol sa iyong pagtuo, maayo na kay ka. Wa na'y mas mulabaw pa na yung maayo kay kung inana imong thinking mga idol, di ka na mapadong sa taas kundi padong ka ubos anang kalakihan mga idol. Tiuro ka ng style mo mga idol.
1: Correct.
0: Dapat no, andam ka nga mudawat nga ikaw kamao ka pero napa po mas mulabao na nimo. Normal ramag yun na.
1: Dapat empty perme ang atong una idol.
0: Yes. Ayaw lang ang inyong kasing-kasing empty ha. Dapat,
1: ayaw. Oh, saan?
0: Dapat full of love.
1: Yes. Ayaw mo anang acne.
0: Kung si acne?
1: Dili ka nang bugas.
0: Awesome.
1: Kanang naay mindset ba nga, alam ko na yan.
0: Oh. Acne, alam ko na yan.
1: Diba? Acne? Ayaw mo ng acne.
0: Abi na ako, correct na ako. Huh? Acne man.
1: Oh, dili ni mo correct.
0: O sa'yo mga idol, inanagin mga idol sa, especially mga idol kung kita, naabito ito na expose tami ito mga idol sa mga tao nga kanang sayop nga mga tao mga idol ba. But you better mga idol nga choose your circle mga idol.
1: Correct. Saktong yun.
0: Saktong yun ko para nimo.
1: Huwag yun ay angay.
0: Yes.
1: Kay bawo mang kaasa ka maminaw.
0: Kana.
1: Kay bawo kaasa ka dapat maglikay.
0: Correct.
1: Diba kung imo circle of friends ka ron kay kusog kay mga on.
0: Mga on.
1: Healthy kay mo permit.
0: Kayo?
1: Oh, sige go. Diba? Kung imong circle of friends, yes, dear.
0: Kasi korta na mga idol, pero at least, okay lang na.
1: Pero at least, kay nagkabanding mo, oh, yeah. Mga puro mga positive inyong istoryahan.
0: Ba, ito, positive, minorities, okay lang man, normal
1: okay
0: ba
1: na?
0: Ah, okay.
1: Basta kay kamo lang, dapat nilisan mo gawas.
0: Correct.
1: Kung masayagin marites po ninyo. Dapat within ninyo, rapod, no? Ang inyong hangipang istoryahan. Pero nagi mga inana, oy, mas may pag-inana nga mga klase sa friends kaysa sa kana bitong sa imong atubangan may kaayo niyo talikod nimo wa nagidunggab na ka
0: plastic
1: no ba may kay mo tambag-tambag nimo niya sa panahon sa kalisod wa na di na makit-an
0: ikapay
1: mong bati
0: oh,
1: ikapay mong buang ay sorry sa term
0: ba
1: diba? So pili agyod ang mga saktong tao nga imong uban-ubanan na idol.
0: Correct.
1: Kanang ila-ilaha gyud ba kung kanang tawhana kasaligan ba gyud na or dili. Unya, amazing kay si Chat, no? Kay dugay na bining nahitabo ang iyahang experience. Pero karon iyahang gihapong bit-bit ang maong lections kinabuhi.
0: Of course, iyahang matong gi-treasure katong kanang election.
1: Yes, si Sir Saldi. Oh, okay ni nga Saldi. Katong lain nga Saldi, di to okay.
0: Katong narasig tago na?
1: Katong narasig tago, di to mao.
0: Di to mao, di zero to zero.
1: Nga Saldi. Kanay si Sir Saldi, sa story ni Chat, okay ni siya. Itong lain, ayaw to. Ay lang to. No thanks. Alas 2:37 idol, kinibahin nahatod ka nato sa Super Fiverr. Labi na sa mga idol na to diha nga naglisod o kalibang, ganahan ba minus-minusan ang timbang. Of course, malikayan ang colon problems o colon cancer. Palit mo ga Super Fiverr. Imoray sago lang usa ka sachet sa usa ka basong tubig. Kutawag maayo, imno ni mo 30 minutes sa di pa ka mag-dinner, idol. And then after dinner, mas maayo mo inom ang Life Extension Vitamin D3. Ana ra siya idol. Unya mapalit ni sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch diha sa Consolacion kanang ADM building. Unya napud tay branch diri sa may Cebu Doctors Hospital dapit sa Cebu Gospel Church. Life Extension.
0: Vitamin.
1: Kana idol. Okay. Alas 2:38 at ang iyang atong color.
0: Oh, ang atong mananaog ani.
1: Yeah. Atangi karong taon alang sa pa-premyo sa
0: Hunyo.
1: Hunyo.
0: Ni Idol.
1: If natan-aw mo sa atong live karon Idol natay gamay nga fishbowl diri.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, at to, of course atong bunoton. Makita gid mo kung giyon sa pagbunot?
0: Ana. Wala GT ka sa akin.
1: Yes.
0: Oh, may lagi kuptan
1: ha. Kaya gusto po, maklaro na ako di rin, no?
0: So, oo, correct, correct.
1: Nao na siya pagbunod.
0: Mm-hmm.
1: Atong hikap-hikapon.
0: No.
1: Atong patuyukon.
0: Uh-huh. Dayon, kuoton, dayon.
1: Atong kuoton.
0: Puniton.
1: Oo, atong puniton. O atong basahon.
0: Ah. O siya, dahil tawagan na ito, di ba?
1: Yes.
0: Ah, sige.
1: At ang i-idol, di rin lang sa...
0: Dear IFM.
1: Alas 2:39 na.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first-come, first-served basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0.
6: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
7: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
8: Oh. Mapugnan pa ni.
7: Oh.
9: Ay, balita, suertes ug lotto results.
10: Idol, suertes result alas 2. 8. 4. 8. Idol, nakaigo ba?
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress.
11: Impressively smooth,
12: shiny, and healthy.
11: With regular use.
12: Naka-empress.
11: Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
1: 93.9 IFM.
2: Aikol!
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
7: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
8: Ang keratin na may plus.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
9: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
11: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
12: 93.9
11: IFM.
13: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas ug Aiko.

0: Oras ay FM, alas 2:44 na.
1: And still, Dear FM, nagyapo ni mga idol on a Friday holiday. Kauban ang kulay dul. Naka-red mo din.
0: Team red.
1: Team red mo. Ikaw orange.
0: So, sa di pata mo pa dayon sa unahan. Sa atong mananaog karon, grabe no, si Quinta Kilos bugas.
1: Dapat, ayan, asahon. Ayan, asahon dapat no.
0: Hindi, iyang iba maximum.
1: Ah, sana all the way.
0: Lalamog ba?
1: Oo.
0: So, unahon sa na to ang color, dear.
1: Sige. Mm-mm. Ang atong color, mga idol, kay brown pink. Nagsimbolo siya, mga idol, og humility, og acceptance, mga idol. Dili ka makakaton og pagdawat, mga idol, kung dili ka mag-practice nga mahimong humble sa imong kagalingon, mga idol. Kaya kung humble ka, dili na makasood sa imuhang kinabuhi ang gitawag nila og acceptance, mga idol. Brown pink.
0: Mm. Brown pink or brown red?
1: Brown pink.
0: Mm. Sure?
1: Yeah.
0: Sure?
1: Sure. Brown pink.
0: Brown pink, mga idol. Mm-hmm. And of course, mao po ni mag tukmod ni mo sa successful life, idol.
1: Correct.
0: Karon, ato say congratulate no, atong winner kagahapon, nga si idol Jaylene Bakuli.
1: Mm-hmm.
0: Nga taga sitio sa Bagnos, Guadalupe, Cebu City.
1: Haya, uy.
0: Og si Petronio Johnson from Tabunog, Talisay. Mm-hmm. Mani nakadaog kagahapon and ang nakadaog karon
1: kay
0: murag timing gyud iyang apelyido ba? Ang nakadaog
1: independensya
0: ngayon.
1: Ano? Depende.
0: Michael Nayon from San Fernando, Cebu.
1: Michael Nayon nakadaog kadal og 200 ko pa GCash. Tickets IFM Ulsa Mega Soft Doll. Okay?
0: And ay, karon nila. And andiyan na.
1: Oh, mag-change mo siguro si Kenny. Wala na. Should it change di ay? Okay, go. Wala na eh. Okay, go. Sige.
0: Andiyan na mga idol ang atong. Dang, tada, dang, dang,
1: dang, dang, dang. Dapat ang tawagan?
0: Oh. Tawagan na to.
1: Okay.
0: Sige. Asa din yung cellphone dada. Okay. Andiyan na idol ang atong maswerteng mananaog.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung di siya katubag, okay.
1: Pwede na yapon, no? Okay na yapon. Oh, sige.
0: Gunot na ko, dear.
1: Sige, go, dear.
0: Gunot na ko?
1: Latos.
0: Idol Chixie?
1: Yes. Uh-huh.
0: DJ Gore? Okay, uh-huh. Ano na? Ang atong maswerte yung mananaog kinsa ka, no? Dara.
1: Matag ako makadaog ko sa imuang pahigubo. Hey! Apil pa gin ba?
0: Okay.
1: Sige, abe.
0: Ang atong lucky winner nga taga.
1: Taga sa, oh nga, ang lugar sa dear, ikaw.
0: Kiyot Pardo, Cebu!
1: Aha!
0: Isa, ato sa ning atrasan gamay.
1: Okay, ato sa nebe, ato sa, ato sa tawagan.
0: Ako na i-announce?
1: Ay, sa pangalan.
0: Ato sa,
1: ato sa, ato para na
0: i-announce. Kinsa ka na yun.
1: Sige.
0: Kinsa ka ha ang maswerteng makadaog, idol? So, kita agad mo ato ha, yun sa ito na ito pagbunot. Alaka, gidayal na mga idol. O, ganiyan na. Ato na siyang tawagan.
1: Yeah! Tawagi na! Basta mo tubag, paksit! Abe, hello? Ako pa dahi.
0: Hello? Okay. Hello? May hapon!
1: Uy, hello? Hello? Uy, may haagido ka lagi ni. Hello, doll!
2: Hello, doll!
1: Ah, may hapon diya. Tara! Kisa ni palihog!
2: May hapon, ikaw ni... Idol Kulas?
1: Dili ni, si Kuan ni, si Pio Lupas Kuan, si John Lloyd ni.
0: Idol, may hapon!
1: May hapon, Dol!
2: May hapon, Dol! May hapon.
0: Kisa ni Palihog, si?
2: John Vincent Requina.
0: Congratulations! Nakadaog ka, gusa ka sakong bugas, humay!
1: Wow! Nakadaog ka,
2: Dol!
1: Haya-haya, Dol, Idol! Haya-haya, Gid!
2: Salamat ka, Dol! Salamat kayo!
1: So, saan mo naman yung gusa ka sakong bugas, Dol?
2: Awa nang may lang daw na budget taon sa Uskabuhan ng taon, para sa Milya.
1: Uskabuhan na ka rin? Dahil ka pinag-demo din, Uskabaran kayo na. Uskabuhan, my God! Oh.
2: Uskabuhan, kuhan ka ng kuhan may kabuk. Lima may kabuk.
1: Ah, okay. Alright. Salamat, Kidala.
2: Salamat, Kidala. Salamat kayo.
0: You're welcome.
1: Unya, saman. Unya, Dol. Saman. Hatagay minimog. Bajiko kilos, Dol. Imo ang bajiko, amo ang bajiko. Oh, saman. O, lakay, shoutout, Dol. O, saman mo ikasulti sa IFM. O sa UHP.
2: Salamat kayo sa IFMI UHP na kanang nang gitagaan kita og ko ang gasya taon pagdungog sa Ginoo pagampo kita na ko nga kadaog kita og usa ka sa akong bugas taon
1: lahir
0: ay unsa man di unsa man dinimo pagampo
1: ay kana gyud sa pagampo to
0: kay unsa man nimo si Lord
1: ay idea ko ba na to mga idol ba gituloy dai man sa pagampo be
2: unta nga kanang agaag blessing sa Ginoo ba nga makadaog og parapol ba makakuan taon ta kong pangalan.
1: Ah, so blessing. So okay na nimo bisbisan ka kay blessing. Okay na nimo na. Magbugas gyud mo ha.
2: Mamat mo daw, mamat mo. All
1: right, sige. Congrats na lang, congrats na lang. Ah, nara ka simple doon.
0: Uy, sana all.
1: Nakadaog og usa ka sakong bugas, 50 kilos. Mm. Karong alas 3 sa tudlo 5.
0: Brand new bike na po.
1: Brand new bike. Dapat kay baong mo bisikleta o ka abot sa bisikleta. Kung mubo kay ka, ay na lang. Gabit na joke, mga idol. Hello, so, muna, boy. Muna. Atangin na, ano, karong alas 3 at 5, mga idol.
0: Congratulations once again from Cute Part of Cebu, John Vincent Urquina.
1: Wow. Congrats, doll.
0: Congratulations, idol. Again, ha, sa tanang mga mananaog na ito, uhatan na ninyo ang instruction, idol, kung unsay paagi sa pag-claim sa inyohang prizes.
1: Yes.
0: Okay. Uh-huh. Daghang salamat. Unya atang isi idol Poiki.
1: Para sa IFM Berita sa hapon, mga idol, og sa gasa sa IFM, kasi nabi 3 to 5 p.m. Unya, karo kay Friday man, aw, rak-rakan ni Filimon, hatod ka na to sa Alberto's Pizza o Missing Filimon, alas 5 hatod alas 6 gabi. Of course, kula si doon yung makauban, mga idol.
0: Mm-hmm.
1: And then 6 to 9, Idol Chixie para sa gabi na ay. And then 9 to 12, Idol Dubs para sa IFM Kumbatis gabi featuring What's the Style sa IFM. Okay?
0: Alas 12, gutay uno at tangin si Idol Boyki. And see you tomorrow alang sa Dear IFM jamming session. Mm-hmm. Amping kanunay, idol. And happy holiday, happy Friday, happy weekend, everyone.
1: Happy Friday, said bye.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabong mahilo ka o sa kadangatan, mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon mag sugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
16: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labiha na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mang kuy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase, importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
11: May buhay sa makabuhay!
17: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
18: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at padcore.ph.

0: Uni Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Welcome to our reunion.
2: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
3: Tungod na sa Super Fiber.
1: Usa?
3: Super Fiber.
4: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
6: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
5: Bet88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Seth Health Testimonies.
12: Health Testimonies.
13: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
14: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti eh. Maghigda rin yung gumirmi kay itulog na ko hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ko Seth Panyawan with Magusin Lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur 40.
15: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
16: Naka-empress. Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
16: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
19: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus!
1: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
6: Malipayong pagsaulog sa ikasinto 28 nga adlaw sa kaugalingnan o hingpit nga kagawasan sa nasod ang Philippine Independence Day. O karong adlawa, hibaw-on ta ang mga simbolo sa ato ang Philippine flag. Ang royal blue nga naa sa ibabaw nga bahin nagsimbolo sa kalinaw, kamatuoran o hustisya. Samtang ang scarlet red nga naa sa ubos nga bahin nagsimbolo og paghigugma sa nasod og kaisog alang sa pagbarog sa nasod.
12: Ang puti nga triangle nagsimbolo sad kini og equality og brotherhood. Samtang ang tulo ka mga bituon nga naa sa corner sa triangle nagsimbolo sa tulo ka main geographical regions sa tuang nasod nga mao ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang adlaw nga adunay walo ka mga race nga naa sa tunga sa triangle nagrepresentar sa walo ka Philippine provinces nga maoy ni pasiugda sa rebolusyon batok sa mga Kastila. Oh, happy Independence Day ha. Hinaot pa nga magpadayon kita nga muhigugma sa ato ang nasod sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Mabuhi ang Pilipinas! Greetings from 93.9 IFM and DYHP612.

0: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
1: DJ, patulugin mo!
0: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
2: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
0: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
3: Ang Idol mo, DJ!
4: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
5: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
0: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P!
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido!
8: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko!
9: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi! Idol, Tony!
10: Ang market man on the run, Idol, B!
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, inday na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mao ba? So, kay Paul naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o the grandpa.
0: Lo, uy. Giguto mang kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,

Idol, alas 3 sa day 17 na sa hapon, Hunyo 12, ikasinto 28 nga kasumaran sa ato ang kasaulugan sa Philippine Independence, mga idol. Happy Independence Day! Lahi po na siya sa single, ha? Oo, lahi ang independence, lahi ang single doll, pastilan. Alas 3 sa day 17 na, ayaw kalimot karong taon-taon, idol, ang ato ang mga balita, lokal o nasyonal hisgotanan. Unya, ayaw si Piata po, karong taon-taon, adun natay kanabang i-turnover, no? Alang sa ato ang gasa sa IFM. Pag-aat nga karong taon-taon, mga sukitig paminaw niya. Kaganiha, congratulations sa ato ang mga winners. Sa tulo katag 500 pesos cash, GCash. Na ay tulo po ganiha katag na po kakilong bugas. Unya, pilang ito ang gibunot ni mo ganiha do, sa udto. So meaning, kuwan na ni, 5 katag na po kakilong bugas humay. Unya, tulo katag 500 pesos and na bunot na ba ang usa ka sakong bugas do? Yeah. Sana o taga-asa man idol oy. Taga-cute di ay. Congratulations alang sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Pwede pag yung muapil dol o daghan pagani diri ang bunotunon pa dol. Unya of course ang ato ang giatngan sad nga bunotunon nato ang brand new mountain bike mga suking ting paminaw. Alas sana, hola. Alas 3:18 na, happy holiday doll. Sa ngalan ni Idol Tony, kini si Buiki, IFM Balita sa hapon.

0: lain-laing mga lihok protesta gipahigayon sa lain-laing grupo dito sa kauluhan atol sa Philippine Independence. IFM. Mga dagkong lider sa nasod nangu sa mga dagkong kalihukan sa kauluhan si PBBM, samtang dito po sa Dakbayan sa Davao si Vice Presidente Sara Duterte. IFM Balita. Samtang sa mga balitang lokal, dole trabaho agad job fairs, normal nga gibuksan atol sa Philippine Independence karong adlawa. IFM Balita. Samtang Cebu Governor Pamela Baricuatro nakighiusa sa pagsaulog sa ika-128 katuig nga kasumaran sa Araw ng Kalayaan o adlaw sa kagawasan o kaugalingnan, pinaagi pod sa pag-release o pagbuhi og mga pati. IFM. Atong oras sa IFM, Alas 3:24 na ang detalye sa to ang mga balita at ang ikarong taod-taod mga idol. Ayaw kalimot ha. 0923-112-8701. Ay bawang mag-asa mo dapitan na ka-tune in karon unya. Ato na nang gipost sa to ang Facebook page ang lain-lain ng mga winners sa ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol. No? Pag-abag ni sa mga ginikanan o mga tinunan. Gawat na lang pag-abli sa klase karong buwana. Makadaginog tano. Pinaagi sa to ang cash, GCash nga pa-promo at 500 pesos na atay na po kakilong bugas. Unya, pa-accept kayo ang nakadaog sa 50 kilo bugas humay mga idol. And of course, karong hapon pa na pasgabi iwan Idol Chicks and Idol Dubs ang natuang brand new mountain bike. Kinsa ka pala rang mananaog ay to Jesseline Amadora Idol Buiki from Bunbun, Cebu City sa Sityo Gila-Gila. Grabe man ni pagka tungason nga area. Grabe yun. Kortig yung pakilira. Maing hapon ninyo din na Jesseline ha. Unya ang Talisay Original Native Lechon and Belly. Salin-salin lang ginamo, Dol. Atong oras sa IFM, Dol. Alas 3:25, programang IFM, balita sa hapon.
1: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
2: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: IFM, balita!
4: Ikaw ba ah? Coffee lang ba di ay ka? Wes, regalohan din ang thermos. Mapungan ba ni?
5: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
6: Gani pangilabot! Gidisipin na rin ako ng imong anak!
7: Noel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
6: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
7: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
6: Hayin din mayo! Kiliang angay ka din mo!
5: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
8: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
9: 93.9 IFM.
10: Mapugnan po ni.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.

0: galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from W. Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
1: Talagang paalala, ang EXL Makubuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan pa ni.
6: IFM, balita sa hapon.
7: Bilang kilos karne?
8: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Mangi Magic.

0: BYOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BYOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhing may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang BYOC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Zed Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom ko aning Sid Panyawan coffee mix. Tawa ko kag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Talagkalag, ayongon, Negros Oriental.
5: 93.9 IFM.
6: Napugnan pa ni.
7: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
8: Idol, suertres result alas dos, ocho, cuatro, ocho. Idol, nakaigo ba?
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
9: Naka-empress? Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang

0: Idol, at ang oras sa IFM, alas 3:41 na. Makikumanayming da. Akong giasikaso ang ato ang gasa sa IFM. Natay, i-turn over karon. Stay put, standby lang. 3:41 na sa hapon, dol. Unya ayaw kalimot, IFM 93.9 Cebu on Facebook. You can also visit Buiki IFM. I'll be back, idol. Alang sa detalye sa ato ang mga balita. Standby!
1: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: IFM, balita!
4: Hello, eh! Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa ni.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
14: Ang keratin na may plus.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
17: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
16: Hindi po kayo gumaling?
17: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
19: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
20: Smart 2.
19: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
20: Smart.
19: Tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
20: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
19: Tanggaling-galing mo.
20: Smart Dishwashing Paste.
18: Heavy duty linis bawat pahit.
21: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
20: ACS.
22: Ang lamig!
23: Teka, yakapin kita.
22: Sarap ng feeling.
24: Everest Air Conditioner.
22: Han, ano ever best place mo in the world?
23: Siyempre, right here with you.
22: Aww.
24: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
10: 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa ni.
9: Ay ko!
1: IFM. Balita
0: sa hapon.
10: Good

0: and polycarbonate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Alco Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Napugnan pa ni.
4: IFM. Balita sa hapon.
5: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time? Makahatag mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
6: Makabuhay.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak sa Nicolas ko. Dihan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan. Bugnaw siya. Hindi ko siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkagid ka itabang sa ako. Kaysa ka nag-inom ko sa Immuniplus. Batsagan gina ako nga. Ako dili na kayo sakit akong likod, sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapo. Ma-recommender ko sa ImmuniPlus, ako mga higala, mga parente, mga kailan ako nga inom mo sa ImmuniPlus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa imong lawas. ImmuniPlus.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Maulan man?
2: No worries, naamoy ko lubang damit.
3: Charm, Fabcon, pambong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
3: Bangong kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patulugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Naakiusa ka raffle coupon! Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo!
7: Hawak mo ang beat,
2: papremyo sa Hunyo ni Idol!
8: Sabali

Idol, alas 3:55 na sa hapon. Ami Claire Palarion, Christy Insina Gabato, salamat kayo. Idol, teksisag ko ninyo ha, 0923-112-8701. Idol Buiki, at taga-Kamputhaw ni si Eduardo, kung dili mabunutan karong Friday or karong Adlawa, Dol, asa pa ko pwede mabunutan, Dol? Mabunutan ka sa kuan, Dol? Mabunutan ka sa... Mabunutan ka sa barangay. Ikaw man ron, Idol, napamantay June 26, no? Sa mga dili mabunutan karon, kaadlaw, ng hatag-tag-tag 500 pesos cash, GCash, ng hatag-tag-tag na po kakilong bugas humay. Unya gawas ni anak mga sukintig paminaw, congratulations sa to ang winner sa 50 kilo bugas humay. Unya ang brand new mountain bike, Dol. Basta maminaw lang mo, abag ninamo ninyo, Dol, no? Premyo sa Hunyo ni Idol, abag namo sa mga ginikanan, tinunan na kanabang karon nga ting klase, ting gasto sa opening sa klase. So hopefully, Dol, nga inyuhang suportaan ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Idol Buiki, walagi ko kadawatan ng mga ticket, Idol. Pwede rag yung mo-message, no? Naarapod na nakapintotap sa to ang page. Naaray kanang link, Idol, pangan, address o contact details. Unya screenshot ni mo, i-message sa to ang page, Idol. Unya narinigin ani mga sukinting paminaw. Ayaw kalimot, papremyo sa Hunyo ni Idol. Special thanks, di ay, no? Sa City Avenue Bike Shop. Salamat kaayo ninyo. And of course, EXL Coffee Mix, EXL Black Coffee, and EXL Capsule. Salamat sa kaayo, Dol. Alas 3:56.

0: Lalihukan sa kaulohan subay sa pagsaulog sa ika-128 Independence Day sa nasod. Gihimo sa Quirino Grandstand diin gipakita ang pass in review o civic military parade o tradisyonal nga pagmarcha sa tibuok puwersa sa gobyerno ubanan sa pagparada usaba sa mga kahimanan o mga ground assets sa gobyerno. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ubanan sa tema nga ang kalayaang pinapangarap or the freedom we dream of. Ang maong okasyon ni nagpahimangno kini sa mga Pinoy sa niusang obligasyon pagtukod og ligon mas nagkahiusa og maayong ugma alang sa tanan. Samtang karong adlaw pod kauban ang pamilya sa presidente anaapod nga nitambong sa maong kalihukan og sa laing bahin og sa laing lugar. Si Vice Presidente Sara Duterte ni butyag pod og mga mensahe ngadto sa katawhan atol ni ining pagsaulog sa ika-128 nga Philippine Independence kung diin gitambungan pod niya ang kasaulogan dito sa Rizal Park, Davao City. Ibutyag ni Vice Presidente Sara Duterte nga mawa ang kalayaan og soberenya sa mga Pinoy dili lang panahon nga adunay manakop nga mga foreigners o langyaw apan mahitabo sab matud pa kini kun ang mga opisyal sa gobyerno mamahimong sindikato sa pagpamulsa sa kwarta sa katawhan. Sa laing bahin, may lusad o dungan nga lihok protesta ang alyansa nga Kilusan o Kilusan para sa Pambansang Demokrasya o lain-laing mga sektor sa mamumuo, mag-uuma, mananagat, kababayanan o kabataan atul ning pagsaulog sa Independence Day sa nasod. Karong adlaw, Hunyo 12, 2025, dito sa kauluhan. Nagdaog mga placards o lain-lain nga mga mensahe ang nagkasuwat ni ini sama sa mga pangutana kung hingpit na bagyod na free o malaya ang mga katawhan. Isagutan sa maong grupo ang mga importanteng isyu nga gusto nilang mahatagan o katapusan sama sa krisis, imperialismo o korupsyon sa gobyerno. IFM, halika! Samtang sa balitang lokal, IFM, halika! Nakighiusa sa pagsaulog ang lokal na kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, nagipanguluhan ni Cebu Governor Governor Pamela Marikotro atol ning ika-128 katuig nga kasumaran sa Araw ng Kalayaan o adlaw sa kagawasan o kaugalingnan sa Pilipinas karong adlaw. Sa mensahe nagkanayon si Marikotro nga ang labing taas nga paagi aron masidunggan ang atong mga bayani mao ang pagpadaplin sa politika nga nakaguba sa komunidad o nakababag sa kalambuan. Gipanguluhan usab sa gobernadora ang pagpalupad og mga patikon na kalapati o dove atol sa mga kalihukan nga nagsimbolo og kalinaw og nanguusab kini sa wreath laying ceremony ngadto sa monumento ni Dato Lapu-Lapu nga naa na himutang sa gawas nga bahin sa Kapitolyo. Atong oras sa IFM alas sa 4:05 na sa hapon. Karong taw-taw tagaan sa natong pagtagad idol sa regional news kay usa ka barko nga gikaingong dunay kargang mga food supplies ang nasunog mga idol no. Nasunog ang usa ka barko sa kadagatan nga bahin sa Barangay Pangyan, Glan Sarangani. kastilan. Ato ang tagaag pagtagad kini nga mga food supplies unsa kahanin no di pagani makaapekto og samot sa problema na sa mga apek na apektuhan sa linog dito kay limitado ang mobility kay tungod sa naguba nga mga dan unya ang negosyo apektado. Pastilan ato ang tagaag pagtagad don atong oras sa IFM alas 4:06 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: IFM Balita.
3: Ikaw ba? Sige lang kag-ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ta ni.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: GTX 500. Makatabang sa paglipyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. GTX 500. Adlaw-adlaw. GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Pagbalik sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
5: ACS 93.9 IFM.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
5: IFM, balita sa hapon.
6: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki.
7: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Goodbye.

0: Aluminum polycarbonate, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500.
1: Hello.
2: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Kung presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.
7: So-so.

0: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
1: DJ, patulugin mo!
0: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
2: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
0: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
3: Ang Idol mo, DJ!
4: Ang tamis na sila, tig! O baby, bugitig! Idol, mami, tig!
5: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
0: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P!
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasido!
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
9: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
10: Ang market man on the run, Idol, B!
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, inday na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mao ba? Sugay ba o naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o dagran pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: IFM Balita
6: sa Hapon.
7: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

0: Wa pay adunahan nga wala makasangpit o wala pay kabos nga wala makapaambit. Idol, welcome sa to ang special nga edisyon sa Gasa sa FM. This is a special edition because dili miingon nga musugod o pangayo gininyo mga sukintig paminaw, but report lang ta no, for ato ang listenering, ato ang gisuportaan, of course, og sa ato ang supporter idol unya na adinhi ang inahan, na adinhi ang mismong cancer patient. Guwapa kayo si Rodley no, murag liwat kaayo ni ma'am. Mailhan gid nimo ang mga facial features. Oo, pure murag half. Pero namalihog lang ko og pindot sa katong white button. Okay, thank you. Welcome to IFM, Ma'am Beth and Rodley, no, ang ato ang cancer patient. Sa dili pa, can you again introduce your daughter, Ma'am Beth?
1: Akong anak, may ngapon pala sa inyong tanan. Ang akong anak na si Rodley ang cancer patient. Breast cancer and then metastasis to liver cancer stage 4. Mm-hmm. 29 years old. Nag-start ang cancer was she was 24 years old na operahan diri sa Vicente Soto. Mm-hmm. Nag-undergo ang treatment. Mm-hmm. Bago ni nagsugod are, actually good news last December, and then karon matunayon ko kay DJ na okay lang kay nami pinagdaanan karon. Magbalik siya treatment karon sa IV chemo. Mm-hmm. Kay not stable ang last December, na stable ang cancer, but now hindi siya na stable kasi hindi nakakoop up sa iyang oral treatment.
0: Okay.
1: So mao nang paspasan sa doktor karon kay mm-hmm. nagmoving siya ngayon and too much aggressive yung iyang cancer cell. Mm-hmm.
0: Sa mga naka-tune in karon, no, sa mga bag-o lang nakapaminaw, si Rodley o si Ma'am Beth, atong nahimong beneficiary I think in the past weeks, no, taon yes. na unya pinaagi ni Ma'am Maria Victoria Ginter, ato ang listener nga lumad gyud nga taga Cebu, no, pero naa karon na nagsettle dito sa USA kay naminyo og kanabang American citizen unya siya pod naa na didto. And eventually na last year na koronahan isip Mrs. Philippines New York, no, unya maskin pa na human na ang iyahang reign as Mrs. Philippines New York 2025, ang iyang advokasiya sa pagtabang, especially sa pag og mga fundraising activities for breast cancer patients at padayon. So proud kay me kay maskin ang iyang pamilya na sa Mandawi, na sa Liloan ang igsuon, but kung naa say ganahan nga kanang feeling niya nga natando gani siya kay iya gid nang paningkamutan, no, nga iyang matabangan. So mao ni

0: Yeah. Ang tumong og tuyo namo, of course, sa mga naka-tune in, nadili lalim, no, ang giagian ni Rodney mo, nang ganahan ko nga from the horse's mouth, unsa may naka, kanang, unsa, what strengthens you, nga, barug gihapon ka sa tanang, feeling nako, murabag, muragwa na kay dili suklan tungod sa kaisog ng imuhang giagian, no, at a very young age, you are still 29, unya, you've been battling cancer since 24.
1: Mm-mm.
0: 24 years old, so siguro mga lima katuig na, no? Pandemic time ba ito siya?
1: Sus,
0: Ginoo ko. Pandemic pa. Ba't patatanan? Confused, uncertain, unya, mapag-ipaghaybaw. So, kumusta man? Unsa may rason nga nunaan ni Barugi hapong ka?
1: Reflecting on the past experience, ra, like, murag, dili ko mo, like, break, like in tears down or break kay I mean sa akong family, we've been through a lot, so for me murag na give up, no, I just have to continue around. That's the mindset karon, na dili mo give up and always remember na God is with us.
0: Can you still recall, makahinumdum pa ba ka sa dihang nahibaw kang that's breast cancer? Makahinumdum pa ka? Unsa imuhang reaction ato?
1: Sa katong first time.
0: Pagkahibaw, ginin mo ba?
1: Shock! Scared! Kay katong akong gi-receive sa email sa katong first surgeon ko, kay walay pa, like, dili pa good flexible kato sa hospital, kay na-lockdown.
0: Grabe ang challenge, no?
1: Unya, ako rang gi-receive sa email na, Rolly, could we have a scheduled call? Kay the results, I mean, she straight to the point ra na it's positive ra na cancer imo. So, right there, ako yung ilock. Pero akong first instinct na, Allah, akong gisettle plan, postpone, kay I was college student that time. To think na after graduate, work, and then maybe to continue sa akong dreams. But, like everything, postpone.
0: Pero kay bo mo, no, kanang inana ba, actually daghan ko madunggan gyud ani nga stories nga every time God postpones or every time he delays or kanang inana nga mga situation, example in your case imong pag-eskwela, but nasay maayong giplano para sa imong haba, no, nga sometimes murag mo ana nga ato man siguro ang giulog-ulogan atong kaugalingon just to make it a little kuan gyud better, to feel better, but I think it's a one way of God's saying you are okay, then I will take good care of you. Di ba, inana, gani? Kay, usay ba, muratag ka nang, di ba, kabisi na to. Usay gani, makalitan ta ngala. 5 years na ito, or 1 year na di ayan na hitabo. Actually, inana sa ako ang feeling, usay, in some kanang occasion sa kinabuhi, iba nga, ni 1 year na ito, or, ni 6 months na di ay, no, nga, daghan kita gihimo, abtik kita, paspas kita, and ako believe kay kong, na, yung, kana ganing, endured, no, the situation, kadi bi alalim, layo sa imong mama. Thankfully nga na-reunite mo, and then thankfully nga giatiman ka, though again sad ang ato ang news karon nga you have to go through again with the procedure.
1: IV chemo,
0: so meaning ka lang
1: katong dextrose
2: yun.
1: And every kay there's two types of treatment when it comes to IV. It's every month, meaning mas dako pa ang dosage na i-treat
0: kung kada buwan lang.
1: And then sa ako ha, like me, every weekly, so small dosage,
0: so hopefully nga makaya ra.
2: Breaking food kay lisod man kayo po ng ilang mas diagian na symptoms gani,
0: di ba, kanang mag-vomit, kanang lipong,
2: di
0: ba, unang matanggal ang buhok,
2: then na po yung dali ra mas ko natural
0: ya kuan bi ano kana bang a child's pain is a mother's pain diba times 2 or times 3 pagani no so sa mga naminaw dol ako aning gihimo karon para pod nga ma-honor ang sakripisyo sa usa ka inahan, ang pagtabang sa usa ka inahan from far away, Mama Maria Victoria Ginter, thank you with your organization. Ako lang basahon kay naa siya gustong ipa-mention again ang Mrs. Philippines New York, that foundation nga mo'y kanang murag naghulman niya ba nga mauna makapadayon siya, she has a platform, onya thankful kayo siya sa tanang ni donate. So again sa mga naka-tune in nato, still na nabutang magod ang GCash. If you wanted to send no for Rodley, with the Ragged Idol, any amount, 0945-348-4055, amazing kaayo ang paghigugma ni Ma'am Beth, ni mo sorte kaayo ka. Pabito nang, I don't know, kanungog man mo anong story ni Rene Baterbonia, the student athlete from Ateneo na lost his dreams, lost his family, unya, devastated kayong inahan ba nga ang dream nila nga, pobre ba yun, no, lisod kay sila. So, kana bang maglantaw ko ni Ma'am Beth, ma-feel na to ang kana ganing pain na yung gi-carry. Nga, I know, mao ko normal kaya na kada storya nga, idol, hindi lang ko magpakita nga na sakitan ko in front of the patient. Kana minana bang nga, imo lang agwantahon and then kung wala na si pasyente or mag-inusara na ka, then that's the time that you cry, diba? Dili gidlalim.
2: Dilalim kay kanang na-experience mong guna ko before na bata pa ko na walang kong mama.
0: Jesus,
2: yeah, bata pa ko na magtangan kong bana.
0: Ito na nga, single mom pa yun. Jesus, Ginoo.
2: So, muna, wala po na nga akong gikapitan ang Ginoo. Na, muna akong gi-always sinabi, gisulti niya hapon na sa pag-human na mo face-to-face sa doktor.
0: Sa katong sad news.
2: Sa news. Ako siyang gina na laban lang ta. Kaya natin to. At saka, dito lang mama.
0: Swerte kay si Rodley for having you as her mother, no? Marabag, di maka-imagine siguro ang patient kung dili ikaw ang iyang mama. Diba? Kaya I mean, the strength, the wisdom.
1: Kapalang
0: mukha. Mo ba? Kapalang mukha. Kaya,
2: palagi ko sinasabi sa kanya, huwag kang mahiya ka, makapalang mukha ay mama. Hindi ako nahiya kasi hindi naman ako nagnako. Wala naman ako sinagasagasaan na tao. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang mahiya, huwag kang matakot.
0: Yeah, kibo ba mo? Amazing lang kaayo, ma'am, kanang Beth by and Rodley. Kaya ganyan ko na itong programa. It started nga, ang FM stations mong good, di ba, sa una, music, like entertainment. No, and eventually, sa mga maminaw ro, no, sa walang ideya ba, nga nung, something, FM ro nga, inani naman. No. Actually, it was directed sa demand sa listeners. Nga, murag, napulaan na guro sila nga puro na ng music, walang variety ba, no? So, gasigin na give me og mga outreach programs. I remember the first outreach program nga ako gimura nagduma gid ako nagbuot gid 2013 when Yolanda hit Tacloban and then Northern Cebu was affected katong Daan Bantayan unya bago pa ko ato sa radio siguro mga 2 years pa early pa nga kanang career nako so nitry lang ko announce so na eventually na ay ni pahuam og canter na ay mga nangabuin na ba unya listeners po ang nagkanang nagdano so kami na may mga tambal etc. So, mo niya, oh, pakito yung digital. I mean, di ba, kay mga Facebook kayo karon na may mga inaanan. 2013, di ko malimot ato. And then, around 2015 or 16, birthday na ko, and then, ingon ko ba nga, padung akong birthday, but a few days before my birthday, naisunog sa Kamputhaw. So, ingon ko nga, murag niya, silingan kay nag-boarding house, magus kapitulyo ni anak ko nga, murag ganahan ko nga, kung unsa akong i-spend for the birthday, instead of spending it nga magkaon, magtagay, akong kanang pakaon nila. So, moto. And then, ang ako ang former boss, Sir Old Credo, hello sir, may hapon, nakakuhan siya, hala, nindot lagi na dong. No? So, moto, among tawag sa mga listeners before, we call them best friends. Mga best, ano pa to? So, motong outreach program, the best friend. I remember the title of the program. So, wala pa gid ni pangantanan. I mean, we were doing it, we are supporting Attorney Rafael di HP na isunog na ami, but murag wala pa gid siya na establish. But in 2022, I together with my team nagisgotan na ni bang sa may title sa to ang programa, if in case as an FM station we will push with the public service. So nag-una-una ni, and then we kanang found the word gasa. Diba nga, we are gift sa matag-usa. We are gasa sa matag-usa. Ako gasa ko nimo, ikaw gasa ko kanako. And that's the story nga where it all started as gasa sa IFM.
2: Yung word na gasa is biblical.
0: Tinuod sa
2: nasa,
0: no?
2: Nasa Biblia. Bible yan, Biblia. Kung usually kung mga born again, at kabaw sila ng word na gasa.
0: Gasa. Kaya mura man siya glaw mga Bisaya. Glaw
2: na Bisaya.
0: Diba, di kita maingon nga nakigasa.
2: Pero menta, kung nasa Biblia na Bisaya,
0: makasabot sila.
2: Makasabot sila. Meaning sa gasa.
0: So, diha nagsubod tanan. Nakalimot to ang mga first beneficiaries na mo. Pag imikibaw sa direction sa program, like, once a week lang, o niya, di ko malimot, it was every Sunday. Kami pa'y mangita og tabangan ba? Yeah, ang mga first few nga natabangan namo kanang mga photographer sa Santo Niño. So it was pandemic or murag post pandemic, and then murag na-call nga naglisod daw sila, no? So moto giswai namo og contact ang ilang. In fact, nag-uulgi ko kay namatay man ang baguhay lang this year, namatay ang kadtong kinamagwangan nila nga mo inangaraan sa Santo Niño, diba? Tungod ang nabay mga cellphone na nilo kay mga phone camera, so wala na kuno kayo imo ingon nga mapapicture me, and then after a few days kwaon ang printed copy. So amo silang gi-invite, and then share their story, and then through GCash. So murag tag 4,000 siguro sila. There were I think 4 or 5 of them. And then murag sunod ato, natoy kanang viral pod nga kanang Facebook post ba nga, nakita niya yung inahan sa Dan nga kay tungod na ay kanang mental disorder. So as a son, he wanted to help his mother. Pero anak ko, ako among gi-communicate, so mao dayto nga di sila kahibaon sa un pag-handol. Na naa sila'y balay gyud, but ang ilang mama kanang murag nagpariwara ba, na-depress. So maulaw sila, so ang ilang buhaton di nila ma-pull out kanang murag di nila mapugos, so ila lang iya lang atuon tagagpagkaon. So among gitabangan. And then ang third, mahinumduman ako kay takay wa pala gi-direction unsa may gasa, no? I mean, wala mi sa una nga you can be a gasa ni bisa kinsa
1: mga idol, mission, wala pa gi.
0: Oo, murag na lang gusto mi nga mutabang, mamurag gyud na, no? Unya na atoy ni message na mong DJ na ako'y anak ba, nakadungog siya sa inyong story about atong mama. Unya siya pod kay longing for his father, for her father, nga magdibo na siya that month. Unya she just wanted unta nga during the debu na si papa niya. Can you invite us and let us share the story? So ni ari ang mama, ni ari ang anak, then among gihinabi, etc., etc. And then murag few days before the birthday, ni message ang murag silingan or sa acquaintance, no, sa papa nga kaila ko ana, I'll contact you. And then eventually the message nga DJ, makatunga ang papa. So I mean, na nga stories gani nga that was in 2022. Yes, when we started the entire Gasas IFM. Unya hangtod galibog mi kay hala abi na mo og makaya na mo ang weekly, daghan na kayo muduol, and then eventually nakasabot na mi, okay, daghan kayo mangayo og tabang health. So sige, mauna ato ang isentro, no? Naanang DYHP, so nahitabo ang DYHP pod, sige, magkatabang na ang IFM. So if dili makaya nila, ilang i-schedule na mo. Until, anami, sige, himuon na to, dungagan na to, og ibutang ta MWF. Ibutang mada. Even example, gay karon na ato ang mga schedule gani karon, abot na ta og July. No, oo, kanang katumang mga naka-schedule yun niya. Murasag mi og kanang emergency mga idol. Kanang sa triage ba nga? O kinsay pinaka emergency, mo sa among unahon. In fact, na gani may special gasa nga. O di gid mada, wala na gid tayo MWF, naana po tayo TTH sa hapon. Kay, mausag to nga na may TTH sa hapon. O niya, ang among himuon nga, special gasa kadlaon, 5 a.m. So, kung para nako, bisag unsa lang gyud, bisag asa, and kanang thankful lang kay nga naasad mo nga kana ganing mao'y nag-remind na mo nga that's the goal, no, nga bisag kinsa pwedeng matabangan, no. Unya pareha ka ganihan, nami kita bangan ganihan, ma'am, actually special tong gasa. Ibra the late siya ba, na kana ganing anak siya nga wa mo ko ikatabang mo na pirmi nga wa man mi ikatabang ninyo no, wala sad mi nag-ingon nga i-promote mi kay tungod na tabangan mo para nako ang pirmi ra gyud nako ingon nga we just want you to pay it forward. By the time nga naana pud mo capacity to help, capacity to touch other people's lives, then do it as well. Kay igo ra pud mi kami kanang usay overwhelming kay every time nga kanang kapuyon gyud ko sa trabaho, and then I go back to the gasa ng mga gitabangan kanang it feels better nga moday niya ko ang misyon no nga do exhausted do daghan kita gipag kagahapon dito mi og Binalio Elementary School for the Upland Balik Eskwela, the other day dito mi Sinsin Elementary School, so a lot of tasks no to fulfill, but kamo ay mo ay nagpagaan. Salamat kaayo. So di na lang gid nako dugayon kay a total of 48,000 pesos. So thank you to through the efforts of Mama Maria Victoria Ginter, our Mrs. Philippines New York 2025. She ended her reign already, pero despite ending her reign as a BP Queen dito sa US sana all. Mama Victoria maayong hapon diha. Despite nga naundang na, pero still nagpadayon siya. So ako nang i-turn over ninyo again imong message, Rodley, imuhang gustong isulti, imuhang kana pong sasama nimo nga cancer patients. Okay. Kay ba mo ka to nilabay nga PWD nga nag-crutches amo tong bone cancer survivor. Amo ang digital head. So siya yung design ani tanan, kay charge na tanan. So he graduated and ikaw mo to siya. Nga nagtali sa City College after graduation, first day nga pagka right after graduating amo din siya gikuha dere sa IFM. Kaya nag-OGT man amo may saking bataa, bone cancer survivor.
1: For how many years, sir?
0: Taud-taud siya nagkumbati yun. Then giputol gid ihang tiil kay para dili mo saka
1: sa tiil.
0: Oo, maunang nag-gratches na siya. Si Idol Kenny. Hello, Kenny. Kalakaw, naghanta ko nga mamit sa din mo ba. Imong message for Maria Victoria Ginter, for the organization, and of course, for the listeners sa Gasa sa FM. Sa ganahan nga mo share o mumit nila in person, Idol, ha? 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, 0945-348-4055. Sorry, di ay kimur. Nasayup ang ato ang sorry, kay na. Nagbailo mong sa rename naman ko, pero sorry na sige, okay. Carried away sa ko. Go ahead. Ang atong cancer patient, kaning ihang daughter, o ni ang patient's mother, of course, si Ma'am Beth. No, hello. Naka-Facebook Live, si Idol Ziggy. Mo ini comment dari Idol Ziggy. So go ahead with your message.
1: Okay. First, we'd like to take Miss Maria Victoria Ginter and to Mrs. Philippines, New York 2025. Honestly, I'm speechless, but to be grateful and looking forward and to pay forward then kay as I can see with Idol Boyki to Mama Maria, like paying forward is not something obligation ra, like it came from the heart, like it's a blessing, and once you have done that ra, murag you have more blessing to come. And for cancer survivors, breast sisters out there, always know just to live life. Never be afraid, or yes, expect the unexpected, but enjoy it. Laban na. Kaya dili niya ma-expect na akong wisdom and change. Okay.
2: Actually, di na. Ingon ko, last time, pwede na. last na sinabi ko kay DJ Boyke na I'm still denial, but now I'm accepted. I need to accept. Sabi ko nga, insulti ko sa iya ganina. Ingon ko, dahil I was, naghunong na ko gabi Sabi ko, ingon ko sa ako na, before me, denial kay ko, maunang ako karon. And trying to accept everything as a mother, and then sabi ko sa kanya, laban lang kay na aman sa mama. And mo nang ningon ko na ayaw lang, di lang ta mawaw, because everything goes and God knows everything, and He knows how to answer our prayer, and we will not give up, kasi I'm not giving up and will not give up easily. We will fight together. Ako ba siyang ingnan ganina? Sad. The result is not good, but I know, I still believe God's miracle, and God will answer our prayers to extend her life. I'm not asking too much to God, but just lessen the pain of my family, especially my daughter. And I know mahirap ang pinagdaanan namin ngayon, but I will sabi ko sa kanya lang, nandyan lang si mama. Mahirap makita kita, papasok na naman. Akala ko tapos na yung journey natin. Dahil na-happy na ako ng oral ka, pero balik na naman tayo. Pero okay lang, laban lang, dahil hindi tayo bibitawan ng Diyos. Alam ko, sabi ko nga sa kanya, nung umpisa ang laban natin, hanggang ngayon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Dahil hindi nga ako nahiyang pumunta dito, dahil sabi ko wala ako at kailangan ko. At mga nakikinig kayo ngayon, maraming salamat. Taos puso akong nagpapasalamat sa inyo, especially kay Ma'am Victoria Ginter and Mrs. Philippines New York 2025, sa iyang organization, advocacy niya. Namadaghan kay kang natabangan. Maraming salamat, ma'am, kay na-touch po ko sa imong mga nabuhat as I nagtoktan duha. Salamat kayo and your family also, dahil nakita ko yung anak ni mo na super kayong support ang imong pamilya. And mga tao na I think 2 weeks ago dire ko, salamat kay ninyo nung 2 weeks ago hantod karon. Salamat.
0: Pabukuro dito mo, no? Dito na yung katadugay.
2: Actually, that's June 2. Daghan kay salamat. Ako, di man ko makabayad ninyo, pero kabaw ko ang Ginoo will repay all the good deeds you done. Daghan kay salamat. And then, kung kinsa man to natabang sa New York, in kind to extend their hands. Thank you very much in behalf sa akong family, sa akong mga anak, lalo na kay Rodley Ann. Daghan kay salamat kay kanang yokmi kadahom na mainani. Pero mo nang ako gingo na ingon ko niya na believe just in God. No, ayaw di as yung mama niya, we sometimes di manggumim kayo magstoryahan na kay mo nang kay usay gani mo hilak siya, ingon ko na ano naman sa ka. So ako po, di po ko siya gusto, di ko gusto po na akong anak makakita na maghila ko. So muna nga akong kuha na karun kita siya na nasulti ko niya. Laban lang ta, because I know God has plans and He is, I believe.
0: Salamat kaayo, ha? Grabe kaayo ka, heartwarming, no, to see the both of you expressing your feelings sa matag-usa. Because again, ang ato mga pasyente, mga sukintig paminaw, mga idol, dili lang monetary assistance, ilang prayers is also psychosocial support, no, na madunggan sila, mapaminaw sila. And I just hope na Sir Rodley will continue to be strong and have faith na you can go through it, no. I know na hindi ka pasagdan sa Ginoo, and naara gid mig himo ra mi instrumento. That's why I told the mama Beth last time nga naara tay laing schedule for you. So maura gid na sa mga naminaw dol, kun ugaling natandog mo sa ato ang sugilanon karon, you can message me Buiki IFM, or you can message the page IFM 93.9 Cebu. Ay to Maria Belia, hello ma'am. kumusta po ko ni Sir Deha Haamping mo? Kanya ang atuang GCash. If in case lang ganahan pa mo mo send 0945-348-4055 0945-348-4055. Unya, salamat kaayo nga nanhimo karon sa inspirasyon nga inyong hanggihatag. Unya, sa tanang cancer patients karon nga nagpaminaw, we continue to pray for you. Ang uban dili man makapagawa sa ilang gibati, ang uban hilom lang, no? Ay nana ba nga ma-surprise lang kala nadi sila kanang giagian nga wa nato nahibawaan. So be a warrior prayer to those battling cancer or bisag unsa pa nang mga sakit, idol. Dili malalim, no? Dili lalim for the family. I mean, guba kaayo ang inyuhang ang inyong naandan, no? Ang inyuhang unsay sistema ninyo, you will have to adjust, no? Sa daghan nga mga butang. But for sure na ara gyud tabang nga moabot. Diba ka na feeling na to bang mo ragula gyud, but eventually God will provide. Na manglibaw ta tong balhibo bang usahay gani, wa pa na to gilitok ang ato ang mga prayers ni abot na, no? So praise the Lord and thank you nga in ana ang ato ang gisgutan karon. We may not be perfect individuals, we may not be a perfect people, diba? Na agid tayong mga lapses, mga shortcomings, but we strive to be better daughters, sons, or daughter parents, better parents, no? Yeah, believe kay minimum, ma'am. Karon ra bang buwan na mag-atong sa ulogon ang Father's Day. So, para nimo Happy Father's Day.
2: Thank you, Father, Mother.
0: Kay ikay amahan o ginahan sa imuhang pamilya. For pila na katuig mo?
2: 18 years.
0: Si Ocho katuig. Gabihan, no? Yeah, silang Rodley and siblings nila lalim. Sige, again, salamat kayo.
2: Daghan kayong salamat, DJ Boyke, sa among behalf sa akong anak. So, dako kayong natabang niyo. Gamay manood ako, daghan kayong salamat. Exactly. Ang inyong station, more power. Sabi ko, prayers for your station.
0: Salamat kayo. Kaya di sige dalim ang mga challenges. I mean, pandemic, you know, mga bagyo.
1: Nalilinog.
0: Oo, linog. In fact, at mahinundom gay ko last year lagi ang ato ang linog sa Bugon. Iabot o 4 million ang atong nalikom. With Attorney Phil as the leader. Kanang grabe ang presence ba. O niya, for bagyong tino, almost 4M. O niya, karun sa linog sa Mindanao, murag almost 1M na 900 plus na in 2 or 3 days nga drive. So inana mo nang ipabili na mo ugunsay ka nang gisaligan mi sa ato ang mga donors, sa mga private individual, kay murang nahimong extension sa gobyerno. May na lang na ikadangpan na, ba?
2: Actually mas ma-congre sila na salig po sila sa registration, no? Kaya mabito akong giingon sa akong anak na ayo lang ka o. Kay actually wa siya kabaw lang, wa siya kabaw expected, unexpected kay niya na ma-appeal siya. So wala jud sa kay bawo karon matumingon ko na ay lang ka o. Kay na mo ta diri paman kay gi buhat ng
0: Gadaotan. Again, thank you and God bless. 48,000 from New York to the Philippines. And God bless.
2: Thank you very much. Ma'am Victoria, thank you very much.
0: Ma'am, na kay paboritong kanang religious song or any para ma-play natin?
2: So, katulang na, always na kong nang God makes a way.
0: God will make a way ka na. Oh, sige.
2: Kay touch kay na ako. Ang song. Kay, ang gisaligan per me.
0: Idol, pasensya kayo kay 502. Medyo na overtime. Naging kumusunod ang rakrakan ni Filimon na Friday. Kauban ng Alberto's Pizza. Kauban ng Missing Filimon o si Kula Sedo. And sa ngalan ni Idol Tony, alang sa IFM Balita sa hapon. Kini si Boyki, alang sa special nga gasa sa IFM. Kauban ng ato beneficiaries, the patient's mother, Ma'am Beth, and our cancer patient. Fight good, day, ha?
1: Fight good.
0: Si Rodley. God bless, Idol. And we are leaving you with a song from Don Moen. God will make a way. Bye for now, Idol. Happy weekend. Okay.

0: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
1: Duh, I'm not in the mood.
0: Unsay gamit ni mga napkin?
1: Ha? Why man, unsay labot?
0: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
1: Ha?
0: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
1: Hmm. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
0: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
1: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
2: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
3: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ang Idol mo, DJ!
8: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
9: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
10: Ang chinita ng witty, Idol, Mikey!
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P!
12: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulat! Do.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
18: Ang maina nga white corona, inday na bina.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: IFM presents Rakraka ni Filimon! Matag-anlong Biyernes, alas 5 sa hapon, kauban ang Tibok Bisaya! Taga-Vismin o mga Subuan ng musikero! Sa Ulugunta, ang tinuoray nga talento! Rakraka ni Filimon sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni...
1: Ang kiatan ug sabaan idol ko lastido.
2: Buenas tardes, mi amigos, mi amigas, oras sa IFM. Alas 5:11 na.
0: Rakraka ni Filimon sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni...
1: Kulastido. Paksit!

Welcome sa programa Rakrakan ni Filimon. Hatol ka pa sa Bird's Pizza o Missing Filimon. Red stream ito, red stream. Sa ilang katang ikaw lang yun. Red streams mga idol. Yeah, we're live di ba idol sa akong official na Facebook page. DJ Kulastido. Please do share our Facebook live mga idol. Okay, share palihig mga idol. Ay, kanisa rin ang tagigan sa Manang Girl Monday sa mga ibang biyanes uyap. So, karon single na sila. So, Happy Independence Day sa ninyo do. Ang ripaminawan, hilak!

0: Opus Gunta sa musika sa 93.9 IFM Cebu. Matag Biyernes, alas 5 sa hapon. Idol!
1: Sis, ganda ng hair.
2: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
1: Naka-Empress? Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
9: Rak-rakan ni Filimon, kauban si Kulasido.
10: Mga idol, ang resulta sa swerte sa alas 5, mga idol, 5-6-0. Unyang atong oras, mga idol. Alas 5:21 na.
8: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
11: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
9: Rak-rakan ni Filimon, kauban si Kulasido.
12: Ang husay!
13: So easy to use. Everest Washing Machine.
14: Han, sino Everbest partner mo in the world?
12: Siyempre, it's you, babe.
13: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
16: Drink responsibly.
15: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
17: Hi! Kini si Gumer,
18: kini si Aimer,
17: ug kini si Insoy, ug kami ang
19: Missing Filimon,
17: ug naminaw kamo sa
19: Rakrakan ni Filimon,
17: uban ni
10: Kulasido,
19: Paksit Rock and Roll.
10: Mga idol, oras sa FM na 5:22 para ni sa mga sigig pataka diha yaw-yaw sa social media ug sa katauhan pataka. Silang katang pataka.

0: ay sing pataka dira oy. Ayo tawara sa 5:05 na. And maing hapon sa mga nagdahi karon, gikan sila sa ilang tasan sa kapang Malay. Uya padong sila sa norte ang uban padong sa southy kay mag bakasyon or magkuan mag outing sana all. Abing mudulha. Unya sa katuloy ganahang mag-send yung original songs do, all you have to do kay i-email lang sa rakrakanifilimon@gmail.com. Again, rakrakanifilimon@gmail.com. Para na sila sa mga taga Bohol, ang garbo sa mga taga Bohol, ang bandang The Frubs, ilang kantang Buhulana, rakraka ni Filimon, hatun kato sa Alberto Spisa of Missing Filimon.
1: Rakraka ni Filimon, kauban si Kulasino!
2: Paksit!

0: Tostitos Pizza.
1: Ana, puyog tanga't to sunod eskina sa Albertos.
0: Pusgunta sa musika sa 93.9 IFM Cebu. Matag Biyernes, alas 5 sa hapon. Idol!
2: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako plus Alcoplus!
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kay adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Kumusta na? Ayos pa ba? Ako si Eric Gancho sa Bandang Ayano. Kauban ako si Mangkulas.
7: Dito!
6: Dito! Namina mo sa rakraka ni Pilimon sa IFM. Rock and roll!
8: Dito! Oy! May paminaw ha ni Wendell Sena do sa WYC Car Repair Services do. Paksit Wendell Sena. Mga idol, bagay kini idol sa atong mga idol nga naminaw. Ato ni paminaw, gikan sa Yano Chinelas.

Dato Asiano! Sere-erek rancho sa chinelas. Eh, by the way, tangin na mga dalaki, nanay, bagong giluto, mga idol, ang Missing Filimon, ang Yano, para ni sa in preparation ni mga idol next year sa pagsaulog sa ika-25 year anniversary sa Missing Filimon sa music industry. Ito na pakpakan ang Missing Filimon. Salamat kay Alberto Spitza sa pagbahal sa na mga musikiro ng mga Bisaya. So, katuloy nga na mag-send sa mga original songs, do, pwede na do, as long as taga-Bisaya at taga-Bisaya, so do, huwag tinga Mindanao. Unya, bisa kung sa nga genre do, pwede na do, bisa kung sa nga genre. Ma, ba pwede, jazz, tanan, ay lang, nang supling sila, jazz, rock, tanan, love song, wala tanan, mga idol. Nya, pwede na sa, bisa kung sa nga, kwan, bisa kung sa nga lyrics, English, Tagalog, Bisaya, ay lang, po na nga nang, as long as quality ang inyong recording do. So email sa rakrakanifilimon@gmail.com o nya butangi sa inyong band contact number o nya band profile mga idol o band background set. Okay. O nya mga idol, paitar kayo nga kanta mga idol kay bagay inir haong kini sa ato ang gi-celebrar nga ika 128th year anniversary sa Independence Day. At na yung pinagkakasama na pa sa kanin, magkahiusan!

0: Si Philemon, kauban ang missing Philemon. Tabayan ni Philemon. O Alberto's Pizza. Sana,
1: buyog tangat to sunod eskina sa Alberto's.
0: Pusgunta sa musika sa 93.9 IFM Cebu. Matag Biyernes, alas 5 sa hapon. Idol!

0: Pioneer. Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
1: Uy, my dear, kusog ka, ganun mo mang laban, no?
2: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
1: Uy, koreksyon, dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap, gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ng labaw nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
3: Kasi Laundry Soap, ang rayna sa labada!
4: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.

0: DTX500 ang tupa kontra sa sakit ng diabetes. DTX500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar. DTX500
1: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX500 walang kakapsula at sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX500.
0: Mapalit sa mga butika. Rakan-rakan ni Filimon. Kauban si Kulasido.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-Empress.
2: Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
2: Naka-Empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
2: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
9: Hi! Kini si Gumer,
10: kini si Aimer,
9: ug kini si Insoy, ug kami ang
11: Missing Filimon,
9: ug naminaw kamo sa
11: Rakrakan ni Filimon,
9: uban eh
10: Kulasido,
11: Paksit, Rock and Roll.
12: By the way, mayong pabuina ug pagtanawhan ni Chris Min Chavez Casona, watching from Riyadh. Ampi mo diha mga idol, oras FM. Alas 5:47 atong pinauyan sa bandang Missing Filimon nga magsaulog sa laika 25 katuig nga anibersaryo sa music industry next year. Silang katang hugot

That was Missing Filimon Hugot. Oh, inana kahugot ang ilang banda mga do mga da nga miabot sila og 25 ka tuig sa music industry. Dili lang diri sa Visayas kundi dili apil pa sa Luzon ug Mindanao ang Missing Filimon. O nya magsaulo sila next year nya. Thank you mga idol. Kada sila mga surpresa mga idol. And then as far as I know, nani sila gi murag gi luto mga idol nga murag mga ilang mga kanta mga idol ba nya. Lain-lain nga banda ang mo perform ba. Ana, tangi na mga idol. Next year na siya mga idol. And then katunay nga ang mo avail or mo check sa mga merch sa Missing Filimon o Giano mga idol. Inyo pwede niyo ma-check sa MF Kultura sa Shopee mga idol. Again, MF Kultura sa Shopee. Na dito ang mga merch sa Missing Filimon o sa Giano mga idol. And then atangisan mga idol kay ang ako gi-add pa ang lamas. Giluto na padong mga idol. Ang ako ang merch food sa inyong kulasido. Salamat kayo Alberto's Pizza o Missing Filimon sa pagmahal sad kada ko. Okay, kani. Ato ni kuminawan mga idol, gikan sa banda magwapo sa di sila mga idol, mga member ni. Magwapo kay mga idol kay sigurig kuyog sa Missing Filimon. Gwapo ang Missing Filimon, natural matagdan sad ang magkikuyo ani. So, ato ni kuminawan kay sa banda Crocs. Silang katang padayon.

0: Padayon. Crook-crook sa Lagatang Padayon. And may rin pag tanawha dyan sa may Banilad. Si Marlon Mercado. Salamat ito. And of course, ni Randy De La Peña. Thank you, no? Ogni, isa mo ni Ira Roj Lasio. Thank you very much sa pagtanaw sa itong Facebook Live. Uy, hello ni Doc. Hi ni Doc. Bambam Fernandez Dimi. Pa-picture Lodi Butangi. Hello man, Doc. Kamusta ba itong litso niya, Doc? Doc Bambam. A.K.A. Bombshell. Doc Bambam Fernandez Dimi. Mm-hmm. Okay, mga idol. Sige. Ato sa na-i-post ka na kayo. Dapat na sa na-i-ko. Dapat ako yung bed. Kaya ko ano ni. Ato sa na-i-greet ka na si Doc Bambam. Eh. Oh, here we go. Doc, thank you tayo. Pa-picture Lodi. Ako yung mapapicture mo, Doc. Bitaw. Thank you sa pag-tanawa, Doc Bambam Fernandez Demi. Salamat, Doc! And sa mga nag-views ng Facebook Live, mga idol, thank you very much. Unya, mga idol, masunod na si Idol Chixie para sa gabi na ay, mga idol. It's gonna be 6 to 9 p.m. And then, masunod na 9 to 12, Idol Dubs. Para sa IFM Kumbati sa gabi featuring What's the Style sa IFM. Again, salamat kayo sa pag-view. Doc Bambam, Bombshell Fernandez Demi. Nilalim mo ay belated happy birthday ni Doc Hayet po day. Saan na bilang Hayet? Ay, paidin na sila ito. Ano, basta doktor sila puro mga idol. Doc Hayet o si Doc Bambam. Sila ni sa pa, Normie, si Chunchun o si Harvey. Okay, of course, si Armida mo din sila sana all. Eh. Okay, mga idol! So, muna akong bye-bye song. Always remember, guys, my heart belongs to you and your heart belongs to IFM. 93.9 Cebu. Mapungan pa ni Adios, mi amigos. Baby 4, Kimon on Fire. I want you!
1: Rak-rak ni Filimon, kaubas, ulas nilo!
2: Paksit!
0: Okay, naipahabol. Flora A. Basok. Hello, Flora A. Basok.

0: ni Philemon Kauban ang Missing Philemon.
1: Kita pa sa eskina, kay bangkahan di ka.
0: Tabayan ni Philemon.
2: This is the song that I wanted to sing.
0: Forget og Alberto's Pizza.
3: Sana, buyog tangat po sunod eskina sa Alberto's.
0: Pusgunta sa musika sa 93.9 IFM Cebu. Matag Biyernes, alas 5 sa hapon, Idol!
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the Holy Spirit,
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done to me according to thy word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, O Holy Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
6: IFM.
7: Pug ng pane.
8: Idol!
9: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
10: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso, para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10. At syempre, kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
12: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
11: Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
15: Home is where the heart is.
16: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be extraordinary with MX3.
19: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa. pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: 93.9 IFM.
7: Pugnan pa ni.
20: Aygol! Aygol!
21: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
22: Charm, zap, con.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
22: Bangong kumaka Bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS.
25: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
26: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
27: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
28: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masabi. Ako ganin siyang sawon. Kainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day. Yeah.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
4: Hawak mo.

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni, eh, bad trip kay Kurun, pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igo na pag ito sweldo.
2: Ani na lang. Di baso.
1: Ayo, salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Prangko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: Mayong gabi isugbuan na natong IFM balitang weather. Pizza 12 karon sa buwan sa Hunyo tig 2026 adlaw karon nga Biyernes Idol. Ug nasa pikas linya ti higala gikan sa pag-asa Mactan Ma'am Ana Dumdum para sa paghatag latest update sa lakad sa panahon. May gabi Ma'am Ana, unsay latest?
1: Yes, may gabi Ma'am Chixi and Ma'am Lisa ng Supernow. Makita mo na update. And if the reason is the hangi ka sa nagsusunod, kasi ko ang nag-effect ka sa lakong bahay na ito ang nasud, nakipag-dini sa Southern Visayas. And so far, wala ka sa inyong monitor ng NPR Bagley sa ito ang nasud. Ang forecast ka ng kami una, ito na ang mga makakasunod, and hindi pag-panitang mga nurun, ito siyang dahil umun. And the chance ay mga localized thunderstorms, especially sa gabi uun or rato na sa Panlawon. Ang hangin o kadagatan, hindi nga ito sa kasarangan na hangin sa mga pasalabi, ay nakaragatan na linawan ito sa kasalangan at pagbalod. Dari subo kadagatan na ipagtaob alas 9.41 sa gabi and muna sa alas 2 o so sa kagunsalon o ba. And ang itong haling adlaw mong salop alas 5, ang isalop alas 5.5 sa hapon and silang ibaling alas 5.5 sa pagtaan. Maka itong latest, kini sa Ana Dumdum, maayaw muntal, ugal na salamat. Kamayin mong gabi, ilan.
0: Daghang salamat og may gabi Ma'am Ana Dumdum. Thank you ma'am. Sa imong live update Idol, mo kato atong IFM balitang weather kini si Idol Chixi. Tatakay IFM balita. Pero sa dili pa Idol, sa di pa nato hingpit ipadayon atong programa ang atong IFM balitang weather hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Idol, nakatilaw na mamuog kape nga dunay native purple corn. Kung wala pa itry ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posible usab nga moresulta sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric o gaduna sab kini ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puno sab kini og vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo sa digestive system. Vegan o gluten-free pagyud kini. Kapinagamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa inyong mga butika, sa inyong mga lugar Idol o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Once again, ang ato ang weather update dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Standby Idol, padayon sunahan kini ang gabi inaay.

maayong gabi, Sugbo! Idol chicks yan, chikador ang sexy sa adlaw karon nga Hunyo, may joo, Enero dulo. Hunyo 12-2026. Adlaw sa tuang kagawas nun isi Pilipinas. Gitawag na itong Independence Day Idol. No? Shout out sa mga independent din. Uy, shout out sa mga independent. Shout out sa mga kanang tanang Pilipino nga nakibisog sa ato ang kagawas nun, no? Labi na sa history. Hinaupunta nga itong taga-agbili ang kagawas nun nga gihatag sa ato. But of course, freedom is not absolute idol. Na manggihapoy mga restrictions, mga balaod nga dapat sundun. Pero at least kita na, isip mga Pilipino ang nagmando. Dili na kita ang gimanduan sa mga gustong mo-colonize sa ato by history idol sa inyong social studies. Wow, social studies! Dati mga inana, chicks. Di mga pa-social studies. Bitaw, no? Actually, kung i-trace lang na to, di gidali mag-iagian sa mga Pilipino. Hinungdan nga, lahi-lahi nga mga race, ang atuang kanang nasinati. Lahi-lahi tag mga race. Lahi-lahi tag mga kanabitaong kanang atuang mga lahi, kumbaga, nanay mga mix na nato, mix breed. Nanay mga na-mix. Tungod sa mga ni-try o colonize ato ang nasod idol, na mga na'y mga Chinese, na'y Spanish, na'y kanang mga Japanese. By history, sila ginangusa sa mga daghan kaayog nga ni Anhidri sa Pilipinas. Americans to try na i-colonize or ang kuno ng atong nasod idol. But then, gipaningkamutan gid ni sa ato ang mga heroes nga natay atong kaugalingon, no? Isi Pilipino, no? Hinungdan nga atong gisaulog ang atong ika 125th na pod nga anibersaryo sa ato ang celebration sa Independence Day sa atong nasod. Hinaupon ta idol nga atong taga-ambili ning adlawa, dili lang tungod kay holiday or long weekend sa uban kundi by history itself. Unya mo padayon na tas unahan idol ha. Unya taod-taod atong gabiin I request og unya taod-taod og god.

0: kailangan kung kinsa makadaog sa ato ang brand new bike. Ating atang yun na idol, hatod ka na ito sa City Avenue Bike Shop. Subay ka po ni sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Ganina na yung mga nakadaog 500 cash, na yung mga nakadaog o sack of rice. And to be exact, ganinang hapon sa Dear IFM, nakadaog og kuan idol no 50 kilos of rice. So later on diri sa gabi na yan, before po ta magkombate sa gabi, natay announce idol kung kinsa mananaog sa tuang papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa mga tinunanong ginikanan, Idol. So, atangin na later ha. And, gabiin na ay request. Para sa inyo mga request, karon pa lang, sa iyo kaayos sa ngatanan, isend na request, maka pinipod og mensahe, Idol. Kana makatandog po, Idol. Badili po, request para kang. Request para ni Kuan. Kay gusto kong ipadayag kaniya nga ako ang inana ba? No? 0923112-8701. Para sa gabiin na ay request, 0923112-8701. Stand by, Idol, katabian ba sa DJ? O, syempre, chikadorang sexy, good tatabian, juntadol, no? At chikadorang sexy, Idol, chiksi, hato na las 9, oras sa IFM, alas 9:31 na, Idol.
1: Ang oras, geto ka ninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay, Live Right Pro. Na isili marin, napag-i multivitamins, mag-live up na ta. Uban ang Live Right Pro.
2: Ikaw ba? Sige, pangabit, pang-cheeks. Pakita na poglain, oy.
3: Wow, wapo.
2: Oy, pakita na pala, biha, kung naginuton ta. Papungan ba ni?
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kas ayo akong tiyan nga grabe katuduan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Sis, ganda ng hair!
10: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
9: Naka-empress! Nakaka-impress!
10: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
11: Empress Shampoo for impressive hair.
12: 93.9 IFM!
2: Mapungan pa niya!
13: Idol!
14: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
16: Ang keratin na may plus!
17: Keratin Plus!
18: Ang keratin na may plus.
19: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
19: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
12: 93.9 IFM.
2: Mapungan pa
13: niya! Idol! Idol!
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
2: Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
0: Ako Plus, Alco Plus!
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, maapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigkagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your

colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sinaol, na ay calcium sinusoid sinukot. Calcium sinusoid is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Ulo.

0: Lasa Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na gani bisan 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit nako, Maggi Magic sara. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya. All in ang kalipay. All you want na sa all-in-one Maggi Magic sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaka-

0: 93.9 IFM.
1: Hapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
4: Aikol!
5: Aikol!
6: Jinjing, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kayo ngayong sinina.
7: Ma, si Lola!
8: Ma, ayaw ka balaka. Maski yung sa kahugaw o kadagan sa labunon, solbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
6: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
8: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap.
6: Oy,
8: mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
6: Sino o tika inday? Basta labada, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
1: 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: 93.9 IFM.
4: Mapungan pa niya!
5: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3. Dito ako, believe.
3: 93.9 IFM.
4: Mapungan pa niya!
14: Aykon!
15: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
18: Smart 2.
17: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
18: Smart.
17: Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
17: Tanggaling-galing mo.
18: Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
10: Charm, Fabcon. Pangong kumaka-bloom.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
3: 93.9 IFM.
4: Mapungan pa
14: niya!
5: Aykon!
16: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
20: masarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
21: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun B, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
22: Maka Buhay.
23: Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
25: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
26: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
27: Hi, balita. Suertres ug Lotto results.
28: Idol, suertres result alas 5.
29: 5. 6. 0. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang chikadorang sexy, idol chicksie.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Traffic news. Mga gabiisog buwat, huwag yung ipaning kamutan na makontak ang Cebu City Transportation Office. Wala kalusot atong tawag, but nonetheless, it's a holiday today. Pero bisan pa man holiday ha, dili na rason idol nga kay regular holiday, way trabaho ang uban, di na rason para magpasutoy sa kadalanan. Mag-amping yung gihapon ta idol, no? Nya ato pong matngunan ang speed sa ato ang pagpadagan kay baluta nga naipipila nga magdali na dyan pa uli or baka ha, padung ang trabaho, labi na katong mga graveyard shift nga dili included sa holiday, no? So, munang ato alang reminder nga sa kanunay at all times be attentive sa kadalanan mga idol. Dugang sunata sa itong pagbalik, ato ang gabi na ay request. Uy, idol! Mensahe, request, and of course, gusto ninyong ma-play nga kanta. Pakapini po nag-message, uy, para kang kinsa man na ninyo ipadangat, no? Para kang kinsa man na, unya, unsa man yung kanta ha. Or kinsang singer aning kantaha. Kanay nag-request diri pero di ta sure kung kinsan yung kantaha yung gi-request idol. Mm-hmm. I hope nga sakto nga ako ma-play nga kuan ha. Kang kuan ni? Eh? Ikaw pa. Kang kinsa man idol. Nga singer. Anyway. Sige idol, ipadangat na inyuhang request na pay oras. Kaya depende nis mapilian rong gabi una. 0923-112-8701 sa atong pagbalik, idol. Dugang sonata alang kaninyo, kini si Idol Shixi. Happy Independence Day! Oras sa IFM, alas 7:05 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Ikaw pa maray chugkag. Si Kinsa, oi, di managad. Lingi sa diri, oi. Classmeet beta sa una. Bayo ka kay straight-straight lang pananaw. Aw. Mapungan ba ni?
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
6: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot. Made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
10: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
9: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
14: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural, at original.
17: 93.9 IFM!
18: Mapungan pa niya!
19: Idol! Idol!
20: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus Multivitamins Liver Aid Pro.
17: Silymarin plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may Multivitamins pa.
22: Liver up na tayo
21: with Liver Aid Pro.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
24: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
25: Ang keratin na may plus.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
26: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
28: ACS!
29: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
30: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
32: Bilang kilos karne?
33: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
32: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
34: Sarap magkasama.
35: 93.9 IFM.
36: Kapag nagpunin.
37: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
38: That song was brought to you by Cream Silk.
37: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Kurunpre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igor pag ito sildo.
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayaw si Kapre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: 93.99 FM. Mapungan pa ni SB19. Dodo lang kayo ta. Ang title ito, What? Watawat mo na yung usas sa mga katong pag-start palanggid nila sa P-pop niya. Pandemic to dol. Ma 2022 nga ni million hit day nilang music video. And it speaks so much of our history. Isip mga Pilipino idols sa lyrics na ilang kanta. Di na magpapapaawat iwagayway ang watawat. O, diba? Bagay kayo ni for Independence Day. No? Nya, kadungog mo ito na sila iya nga Pilipinas. Actually, musika lang ko dol. Kaya syempre, Philippine Independence Day man, no? Unya, I think, ang mga entertainment scene or entertainment people, musician, artist, SB19, Bini, kinsa pa na din ha, are trying their best to kanabitang showcase, no? Lighter side of our country. Through music, entertainment, mga nana-idol niya. Ang nakakuha lang gid-ani is, grabe kayo ang lyrics ba kay katong nakaten kong ilang concert idol, di ko kalimot, that was last year, nga ila dyan ang gisagit, Pilipinas! Ano nga sila? And even for this year's last concert nila, nga wako katen, kayo, wamang tayo budget, watak atin kay atong schedule medyo ano po disod po daan nga time. Nonetheless, kuan gid kay sa nga tanan idol no kana bang sa tinuod lang nice kay paminawon nga nay mga kanta nga nag-express sa ato ang nationalism no, and that includes Watawat by SB19 na Pilipinas. So, Pilipinas, musta man ta? I hope okay ra ta Philippines. Sa Philippines, no? Okay ra gid ta. Unya kanang bisan pa man og daghang giatubang ang Pilipinas. I hope i-continue, no? To kana bitaw sa mga tao magmatngon kanunay og dili ta musugot ha nga ato ang kaning freedom nga na hatag or shall I say independence nga nahatag kay masayang rani sa efforts ba ni sa ato ang mga ko ano mga bayani national heroes idol di ba so muna watawat. Speaking of, padungog mo sa trivia idol boy kin explain sa mga simbolismo sa flag, Philippine flag, no? So, paminaw mo dito sa IFM kay naamoy mga impormasyon nga madungan, labi na karoon nga Philippine Independence Day. Now, later, natay i-play para sa gabiin, I request. And later po, ato pong i-announce ang winner para sa papremyo sa Hunyo Makadaog og brand new mountain bike! Brand new bike gikan sa City Avenue Bike Shop! Diha sa Manalili Street, Cebu City, City Avenue Bike Shop, mga idol. Sus, bongga kayo makadawat, ana idol. Sus, ayun na niyong sayangi, ha? Unya, later on na natong draw. So, atangin ninyo ako o si Idol Dabs to announce the winner para sa ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol. And, of course, katong ni-request, ha, sa kaning ato ang gabiin na i-request, no? Kinsamang singer, ani idol. Para di ta ma-wrong ani, okay? And of course, napoy mga ni padayag pa. Napay oras kung gusto mo 0923112701 ipadangat ang inyong requested song minsahay para kang kinsa o gato nang ma-play unya kung ikay mapilian. Atangin na mga idol ha unyang taod-taod. Standby, oras sa FM alas 7:27 Idol Chixie sa programang Gabi Ina Ay. Ayaw ginaglison yung mga radyo dapat nipilit ragin na sa 93.9 IFM mapugngan pa ni eh.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
3: Ikaw ba? Hilakila ka ba sa sad story ng English? Nga English man na. Kasabot na ikaw. If I know ni hila ka, kay wa ka kasabot. Mapungan pa ni.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, aga pa agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Sis, ganda ng hair!
8: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
7: Naka-empress! Nakaka-impress!
8: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
9: Empress Shampoo for impressive hair.
10: 93.9 IFM.
11: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi nyo ako masasagot.
13: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus, Alco Plus!
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
18: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
19: Ayaw gali, pangilabot! Gidisiplina rin ako ni Kimong anak!
20: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
19: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa atuan!

0: lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
1: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
2: 93.9 IFM.
3: Pumpon nang
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget. So

0: FM 93.9.
1: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: Mayong gabi, mga idol. Ani ana sab ang atuang gabi na I request. Ang atuang pagbasa sa requested song mensahe para sa usa ka individual. Or nga to ba kasi ang kaugalingon kung anong maokin ang iyang request nga kanta. Pero karon na atay text message na sab idol no nga nadawat. Og kini naminaw ni Sharon, I think nagtrabaho gyud ni Sharon mga orasa idol. Mayong gabi, idol. Request kong song nga ikaw pa rin. Para nini and Jess. Idol, miss ko na siya. Miss gyud na ko siya. Sana marinig niya ang request ko. Kani nga song para sa kanya. And Jess, miss na kita. Kini nga requested song gikan ni sa Team CCC Brands sa Tabunok Idol sa Talisay City. Daghang salamat. Ug again, please play the song Ikaw pa rin para kang Inches.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.
2: Akong bugas-bugas.
3: Akong katul-katul.
2: Patay ka butangan.
4: Bugas-bugas o katul-katul.
5: I-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
4: Nga makatabang sa pagkuha.
5: O pag-ayo sa bugas-bugas.
4: O katul-katul.
5: DTX 500.
6: Babalik sa pinatul nga butikin sa inyong lugar.
5: DTX 500.
7: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
8: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
11: Hello, Washi.
12: Hello, Mommy.
11: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stay away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa ni.
16: Aigol! Aigol!
17: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangungpong makabloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
20: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
21: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
22: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
23: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City, 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amgy time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona, imno na ko siya na amgy time na mo active tagdaod, iginom na ko anak. Naadyo siya ma-improve sa imong hang diri tutunlan, na amagod siya vitamin C. ImmuniPlus Wellness

0: 93.9
1: IFM. Di ka po'y nabaka sa trabaho. Masahiyon ka sa mga kantang feel na feel ni mo.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chiksy.

0: 93.9 IFM.
1: Mabungan po ni.
2: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: IFM. Balita.
4: Lokal ug nasyonal.
5: Maukini ang IFM.
3: IFM. IFM. Balita.
6: Mayong gabi, Sugbuan na itong IFM Balita News Bites sa gabi na ay Pizza 12 karon sa buwan sa Hunyo tuig 2026 adlaw karon nga Biyernes Idol sa atong IFM Balitang News Bites. Sugdan nato sa balitang lokal.
3: IFM Balita.
6: Libuan ka mga pamilya sa Daan Bantayan hingpit ng migraduar sa Pantawida Pamilyang Pilipino Program kon 4 piece. Mukabat sa 1,227 ka mga benepisaryo ang hingpit na nga ni graduar pinaagi sa usa ka sa ulog ceremonial graduation sa DSWD Field Office 7 kagahapong adlaw. Sigon pa sa DSWD ang tanang ni graduar nga pamilya giclassify na isip self-sufficient.
3: IFM Balita.
6: Samtang sa laing balitang news bite sa gabi inaay sa balitang nasyonal.
3: IFM Balita.
6: Subay sa kasaulugan sa ika-125th nga anibersaryo sa Korte Suprema, may pagawas sa ang Bangko Sentral sa Pilipinas kun BSP og 125 peso coin og 3,000 pesos commemorative banknote. Subay niini aduna usab espesyal ka mga stamps nga gipagawas ang Philippine Postal Corporation kun PhilPost. Matod pa ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Sue May Elting, ang mga commemorative currency o stamps magsilbi nga pahinumdum sa kontribusyon sa Korte Suprema sa kaysaysayan sa nasod.
3: IFM Balita.
6: Moka to itong IFM Balitang Lokal ug Nasyonal News Bites Idol nga hatod ka nato sa DTX 500. Idol ang DTX 500 ana kini Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom og DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore butika sa inyo mga lugar ug pag DTX 500 na. Oras sa IFM mga idol. Alas 8.04 na, dugang sonata sa pagbalik sa programang Gabi na ay. Kini si Idol Chixie. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM Balita.
4: Ugmao kadto ang
3: IFM Balita
4: sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
2: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
7: Ikaw ba? O, 50 pataas na malay na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko eh, basta blessed lang ko. Nakaabot pa ng edaran, mapungan pa ni.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
8: Naka-Empress? Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liver Aid Pro.
0: 93.9 IFM.
1: Mapungan po ni.
15: Idol!
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
20: Max Alaga. Max Protectado.
5: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ACS 93.9
22: IFM. Aigol!
23: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako Plus, Alco Plus!
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: IFM Balita Showbiz.
2: FM. Mapugan pa ni IFM Balitang Showbiz Time, mga idol. Uy, grabe, reunited si Bimby o si Ryza May Idol, no? Kanibitaong, kanilang tandem idol ang sugod ni 2013 sa dihanga na ni Salida si Chris Aquino o si Vic Soto nga gibidahan ni Bimby po o ni Ryza ang gitawag o My Little Bossing. O gantong Salida, makitaan po ni mo mga child star pa man ni sila atong higayuna idol unya mahug pud nga nagasuod pud sila atong mga higayuna karon sa kasaulugan sa adlaw na tawhan ni Ryza idol sa Itbulaga or sa noontime show nga Itbulaga ganiha idol hingpit nga gisurpresa ni Bimby ni si Ryza og mihatag og awit no nga gidedicate po niya sa kaninga TV host nga si Ryza. So makit-an pod nga bisan pa man og through the years maayo ang pagtratar nila sa usag-usa. Si Bimby na pay mga joke-joke, kabahin sila mga eksena kaniadtong mga bata pa sila idol, labi na atong mga higayon nga aktibo sa acting ni si Bimby sa mga films kauban si ang mama nga si Chris Aquino. Ingon man katong child star or peak sa pagka-child star ni Ryza. Grabe ha ka paspas sa panahon no 2013 sila nag-uban atong mga higayuna karon mga daga na ulitaw idol. Mo pa masinay pagsugod na ka itong higayuna sa radyo idol. Kay numdum lang ko ana ba. Anyway, all I can say is that maayo kaayo kay nag-reconnect sila og nag-reunite sila ni Ryza May. So hopefully na ni si project together kay gipangkilig ra ba ubang netizen sa comment section ani sa post sa TVJ nga murag na ko ni kilig factor si Bimby og si Ryza. Charap charap charap charap. Diba? Muna nga to ang IFM Balitang Showbiz Idol. And of course, kaning atong IFM Balitang Showbiz. Araw mga orasa, idol, no? Hatud ka na to sa EXL Makabuhay Capsule. Idol, nangita ba mo o mahimo nga kasama, idol, sa pag-atiman sa imong panlawas? Ni ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon. Ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumay ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang idol, matag kapsula, maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi, og vitamin C, sodium, ascorbate, kay kiniha adunay 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Mapadayon ta sudahan idol no mo na tong IFM Balitang Showbiz. Later on di ay ha atangin ninyo ang announcement of winner, atangi pakusgi ang radyo, imong cellphone at iman na kay basig makontak mo na mo. Hopefully among bunuton ang special gigay sa ngatanan kay brand new mountain bike gikan sa City Avenue Bike Shop yung madag-an idol gikan patas buntag ng hatag cash prizes ingon man ato ang kuano tag na po kakilumbugas hangtod nga nag level up og tag 50 kilos ganina na 50 kilos winner of rice no one sack unya syempre karon ang ato ang pagbunot sa brand new mountain bike gikan sa City Avenue Bike Shop diha located sa Manalili Street Cebu City. Shout out sa atas ato mga kugihan kaayo nga CNU CDMM interns. Shout out mi Delphine Junior Ledot, China May Alferez, Jasmine Maghanoy, Abitha Jean Gen Abitha Jean Gen Kokno, Oga Olive Digero, Erica Primacho, Trisha May Quizon, Rob Zuazola Mosqueda, og si Alisa Claire Ligario, or Alisa Claire Ligario. Thank you so much. Pugihan siya kayo ni sila, mga interns, no? Gikan sa CNU. Thank you so much, mga normal lights, mga idol. Padayon ta sunahan na idol ha at ang iyang atong announcement of winners atong pag-raffle sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan, Idol. So, stand by, stay tuned, dali lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni Abe.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Ikaw ba ah? Coffee lang, maday ka? Pwes, ay galawahan din ang thermos. Mapugnan ba ni?
4: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagis sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Janice, okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.

0: B1C Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of B1C Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamshies, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng B-Well C Kids. B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
3: Dugay na bitakong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon, ana? Uy,
3: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega-absorbent, mega-dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari-mari, mantay usa si baby, ha? Arisa po.
3: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress.
5: Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: 93.9
10: IFL. Aikon!
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin Plus.
14: Ang keratin na may plus.
15: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget?
17: So

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Idol, oras sa IFM. Last 8:42 na napagawas na big statement ni si Coach Tabalduino, ang coach ni Divine Adelay og ni Rene Viterbonia kabahin sa iyahang gibati sa pagkamatay sa duha no atol sa insidente sa Baler sa Aurora Idol. Unya, anyway, wala magi-definite nga pagyagyag sa mga rason, pero matud pa niya deeply sorry kuno siya idol. Ang tibok detalye o ang video pwede ninyo matan-awan sa atong page sa IFM 93.9 Cebu para sa mga balita. Unya, posa ta ana kay napuntay posa ta sa medyo masalubong na balita kay in a while ang atoang draw kung kitsi makadaog sa brand new mountain bike sa City Avenue Bike Shop at tangi. Standby mga idol, dali lang sa 93.9 IFM, mapugngan pa ni.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Mapugnan pa ni.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: 93.9 IFM!
4: Mapugnan pa ni!
11: Aikol! Aikol!
12: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin akong lawas. So, wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, ako itry. Dito lang siya sa tiyan, dito siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Salamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakalayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Kaya salamat.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
15: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
16: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
17: Idol, suertres result alas 5, 6, 0. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9 FM. Mapugan pa ni Aloy kay special ba ni na? Duha mo naman ko ano eh. Kay special ba aning tungura is yes, Idol Boyki. Uy, special ka ayo kay na ako'y guest diri Idol. Pero kadungog baka siya siya tingog kung mustori ako. okay na? Okay. Idol Dabs, Idol!
1: Idol, lamayong gabi kaninyong tanan. Medyo murag sa'yo kay Kuro Murag. Na-adyo kay Award ane kay sa'yo magkulitingo kay Idol Chick.
0: Most punctual ka.
1: Kana, maawin na isakto.
0: Most punctual ka. Ikaw mo ikuan ka na early bird awardee.
1: Sa'yo ko na kag-ari kay nga no. Independence biya.
0: O di ay no?
1: O di ay.
0: Independence.
1: Oh. Kaning independent. Listen man, mabaya itag sa'yo kay independent naman.
0: Independent naman, oh.
1: Na ikagawasan.
0: Gawas ni Ana, na ay nice kaayo nga panghitabo diri sa IFM sa Independence Correct. Day. Naliman ka ni Idol Dabs, kaya makaingon ta ba, wow, inaani ni kagrabe diri sa IFM. Di, wala po ah, sa mga papremyo diri dapita.
1: Wala ta nagdahong pa, ngayon ani ang mga panghitabo ko sa Independence Day. Naginihang buntag, daghan kita gipanghatag,
0: naikash. Naikash, naikay ka ng bugas.
1: Grabe.
0: Onya karun sab na apo joy ka ng ganina po sa Dear IFM 50 kilos.
1: 50 kilos nga bugas, oh, imagine no, grabe.
0: One sack. Grabe,
1: in, grabe
0: no?
1: Ka, grabe ka generous ang atuang IFM no
0: Kani.
1: Para pagbalo sa atuang mga sukitig paminaw atuang mga idol nga grabe gani ilang pagsuporta usab sa atuang mga programa.
0: Tinoo din.
1: Salamat kay ninyo mga idol ha.
0: Thank you kay mga idol.
2: Salamat sa nahon.
0: Oo, nako na ta na award sa atuang class president.
1: Correct, kinahanglan ang atuang istorya ni nindot kay ni atuang pag-istorya kay ngano. Naabya to ang principal.
0: Okay, principal, hindi na siya class president. Eh.
1: Principal.
0: Pero, Idol Dabs, kaning ako na ning gimension ganina, no, nga mag-draw ta karon sa ato ang winner para sa mountain bike.
1: Mountain bike.
0: O nga, ikaw man ang naakaroon ni guest, naa sa likod, actually, ni Idol
1: na,
0: Dabs.
1: Naa na po ang bike. Idol, makita ba siya? Di siya makita, no? Di siya makita sa akong camera.
0: Gamay lang.
1: Gamay ra.
0: Pero, anyway, later on, mag-video tag doha para makit-anjud ang beat. Charo!
1: Ang makita, ligid lang makita. So, meaning, ligid lang madagaan nila.
0: Makita, ano? Oy, na,
1: nice taro, kayo ang bike, Idol 60.
0: Actually, pwede niyo, ay, na, Idol. Sige, tarawa, ha. Oh, tarawa. Para makita, ano, dyan sa itong mga idol, ang unsa ning ato ang mountain bike. Oh, oh, makita, oh. Iisa gamay, doon sa tubangan. Oh, kana, ligid. Nakita ng ligid. Oh, kana, oh, kana. Tapos gana, Idol, down zero, si Incredible Hulk. O ka na, nakitaan dyan. Maudyod na ang mountain bike. Gika na sa City Avenue Bike Shop diha sa Manalili Street, Cebu City.
1: Uy, magpasalamat kita sa City Avenue
0: Thank
1: Bike.
0: Thank you, City Avenue. Chicks,
1: sino, grabe po na nilang pagsuporta po sa tuang mga kalihukan diri sa
0: IFM. Halos maagin ni sila yung mga paraffle ng mga bikes. Correct. Thank you so much, City Avenue Bike
1: City
0: Shop.
1: City Avenue, salamat kayo niya. Bas hindi ay. Bas yung matakabalo na yun. Taghaanta o bike. Kaysa naman kung tamo baliban na.
0: Pero kani Idol Dabs, ikaw mo'y mabunot niya. Kani. Atong paningkamutan na matawagan.
1: Yes, atong okay. Tawagan niya para makonfirm na to kung sila ba yun ni.
0: Oo, pero kung di man gani mo tubag, sige
1: pwede
0: na lang.
1: Pwede okay
0: sila
1: na. Basin busy.
0: Oo, basin busy lang.
1: Ay, wala ba yung klase rin. Basin sa'yo sila nagagwa-agwa-agwa.
0: Ah, takabalo! Sige.
1: Ito, rasa na. Apit na mga alas 9 nagagwa-agwa-agwa na rin sila.
0: Nagagwa-agwa na rin. Sige. Idol Dabs, palihog ko tara.
1: Atong i-describe itong bike na
0: ito. Sige,
1: i-describe. Ang
0: oo.
1: Bag-o d'yo kayo sa brand new. Ano Swerte kayo ang makadaog ani.
0: Ano saan eh? Na ano eh? Sa likod.
1: Red na siya. Red. Tubig
0: basta.
1: Niya. Kasi pang Pioneer.
0: Pioneer. Uy, grabe.
1: HT29.
0: Kero?
1: Oversky. Oversky ma?
0: Basta, mga City Avenue Muntun. Bike Shop. Mga lingkod ni na.
1: Yes, lingkod gina. Basta, gikan sa City Avenue Bike Idol Chick. Sige.
0: Sige, so nananin mo niya ang walang crystal. Nara din na,
1: Idol. Uy, para dahil sa mga wala naka-appeal pa, Idol Chicks, eh, naapatay?
0: Naapatay, raffle, second draw.
1: Ay, paraffle, second nga draw.
0: Second draw, no? Inig.
1: Last na, Friday.
0: Last Friday of the month sa June.
1: Sige.
0: Sige.
1: So wala pa, pwede mo mukuha na, pwede na mo join pa, ha? Ang inyo rin yung buhaton is, Idol Chicks, yung sa kanilang buhaton gani?
0: Magpalanog sa radyo. Na naka-tune in sila sa IFM. Oh. Kaya kung masakpan sila,
1: sigurado na sila, usa ka, ingunani, no? Ingunani ka, upon. Oh. Niya, human, mauna inyo itagak diri sa ito ang tambiyon lo bitawag ani. Mahiwagang.
0: Mahibagang bolang kristal.
1: Baon. Baol, di ba ni baol?
0: Sige na. Sige na. Sige, atong baon na kay kung kuha na to, atong tawagan ni.
1: Ready na kay mag-ampura basta Dol Chixi atong kuhaon be.
0: Gige.
1: Atong piyungan.
0: Actually, ito mag-ampo Thanksgiving lang.
1: Ah, Thanksgiving. Sige. Okay. Ang ikawas ka mga kini.
0: Ay, sige. Be, atong tanawin. I-dial. Kumuring.
1: Oh, sige, ikay ba na Dol Chixi ako i-dial.
0: Unya na saan na to ni ba? Ato sa i-confirm. Wow! Amo ubang. Tagakuan.
1: Tagasa na siya.
0: Tagadakbayan sa Sugbo.
1: Kana? Asa dapita sa dakbayan sa Sugbo.
0: Taga, Idol Chixi. Taga Pahina Central.
1: Pahina Central? Ala, grabe. Magamit yun ang bike.
0: Magamit yun ang bike.
1: Doon rin yung kayo.
0: Sige, iparing ni Idol Chixi. Ayos sa isulti. Ayos sa isulti. Tawag isa niya. Sige,
1: atatawagan.
0: Okay,
1: maugin na siya.
0: Kung muri gani, ato na yung Andre Connect.
1: Sige.
0: May itong nung mata pa na siya, no?
1: Sigurado kung mautubag yun ni kay Pahina Central Raman ni sa Idol Chixi.
0: Oo.
1: Five? Okay. Na-i-five yung number. Sige, ato ang...
0: Sige daw. Kung muring...
1: Kung muring siya, ato ang ipa-on-air.
0: Na-adir. Kung muring siya, ato i-on-air. Okay, na-adir. Ato ni Connect.
1: Na-apa ba? Ang sama ni siya? Okay, na-apa ni load?
0: Na-a. Na-a-ni-ring.
1: Ni-tubag na.
0: Ay, ayan. Hello, may gabi i. May gabi i,
1: Idol.
0: May gabi i, naka sa IFM. Hello?
2: Hello?
0: Nistorya na. Idol. Kinsa ni Palihog? I-check the Riza. I-check daw kung muubag yun.
1: Kaysa man, uy, birthday ba yung Riza?
0: Oh, happy birthday, Riza! Riza, nanawag ba kay birthday, Jenny mo, Riza. Happy birthday!
1: Ose family name, Idol.
0: Ose family name mo.
1: Riza, Manulong. Gikan sa imong address?
2: Sa 265
1: Uy, sa
0: Chanko lang yun eh. Kaya lagi na nagbutang diri.
1: Isa may nagbutang diri sa kuan, taga Taytayan.
0: Ay, sityo Taytayan.
1: Sityo Taytayan.
0: Pahina Central. Oo. Okay. Idol, kabalo baka nga, naa ka karon on air.
1: Ato siyang itawagan kay Idol, pwede manghuwa minimo dya o skalibon.
0: Dol. Okay ra ka Dol Riza. Madungog ra minimo. Okay, Riza, siguro nasayod ka no nga katong sa mga milabay nga adlaw nahatagan ka og ticket no sa papremyo sa Hunyo ni Idol sa IFM.
1: Kinsay naghatag nimo Idol?
0: Lo, timing na gadi ay.
1: Kanina pa.
0: Oh, so nadung naminaw gani ni IFM kay saktan. Okay, sige Dol. Kani kay naagid kay swerte jud kay karong adlaw, madungog ra man na Idol Dubs no,
1: ang yes, iyang audio no.
0: Kaning Idol. Oh, so kani ato ang good news para nimo. Kay balyo ba ka nga karong gabi una swerte kay kasangatanan. Nga naman, naminaw day ka?
2: Naminaw
0: ka day siya!
1: Naminaw ka sa radyo day, Idol!
0: Naminaw ka day siya! Swerte kay Karun Kai! Siguro nakahibalo na ko. Ato pahibalo na Idol Loves. Ang good news, Kai!
1: Ikaw ang nabunutan nga mamahimungan nagmadaogon. Sa nagbunutan? Ikaw ang nakadaog sa tuang brand new nga
0: mountain bike! Oy, Riza! Unsay feeling? Bago lang ka natagang ticket, nakadaog dayon ka. Magamit yun.
1: Kabalo ka mo bike, Idol? Mobike ka, kabalo ka mo bike? Nya mountain bike man, itaas ba yan eh?
0: Hello?
1: Praktisa ni mo. So meaning, sunutuig pa siya magabike ni.
0: Oo.
1: Tapos taas ba ni mountain bike. Pero sige, Idola, congratulations. Ikaw ang nakadaog sa tuang brand new nga mountain bike.
3: Thank you.
0: Raisa, unsa may imong maingon sa IFM kay ikaw nakadawog jud ka gikan pa jud ni sa City Avenue Bike Shop digid basta-basta ba ni basta City Avenue Bike Shop nga bike. Unsa man ang imong masulting, ikaw ang palarang mananaog sa ato ang brand new mountain bike. Unsa daw?
1: Natimingan ang iyang pangalan.
0: Natimingan. Perti gito niyang kalipay be. Unsa day tingog sa nalipay be? Raisa. Actually mo mukontak lang balik ang team para sa details imong claiming pero nana diri ang mountain bike ha.
1: Na kay Facebook, nakita ka sa Facebook live na ay kuan diya mountain bike nga imo nakit-an.
3: Ay, wala ko naka open sa Facebook.
0: Pero naminaw siya.
1: Naminaw siya. Oh, oh, sige. Among i-describe imong mountain bike, grabe ka nindot idol. As in kung mag-drive ka. Asa man nga?
0: Asa daw?
1: Siya nga nung mag-ausa man. Wala ka, mama
0: na to. Iyang mama daw.
1: Iyang mama ang mo-drive.
0: Eh, mong mama, mo-bike? Aw!
3: Ay, bili. Nalipay lang siya.
0: Nalipay ra? Ay, madugami sa mama ay nalipay, B! Congratulations,
1: Idol.
0: Sige, Idol. Amo ang imong detalye nakuha naman namo. So, I think anytime soon pwede na ni maklaim siguro. Yes. O, okay pwede, na naman diri. Na naman diri. O, pwede siguro ugma.
1: Pwede sa Monday. Ay, na Sunday kay...
0: Basta na diri.
1: Oh, basta pwede maari mo diri para ma-picture na.
0: Nakuha ang bike, ha?
1: Ay, kung dinili mo na yung makuha doon, ako yung mudaan eh.
0: Dadoninis ko, Andol.
1: Dalawa ko na ako sa Mingla.
0: Mingla. Congratulations sa itong winner nga si Raisa Loren Manolo.
1: Congrats, Dol.
0: Alright. Medyo choppy lang ang linya, Idol Dabs. Medyo hinay ato ang signal. Pero nonetheless, nagdungog na to iyang kalipay. Yung sa toon sa titinghog sa nalipay.
1: Yay!
0: Pero bitaw, congratulations. Malipay yung ko, Idol Dabs.
1: Asin ako eh, mountain bike. Ang imong gibuhat na minaw ra ka sa IFM.
0: Kana, imagine ha, kaning unsa siya kapalaran nga ganina sila nasakpan nga, instant winner siya.
1: Nakuha siya ditso.
0: Grabe no.
1: Uy, sa mga namino karon nga wala pa nakakuha na, pwede pa gyud mo appeal idol.
0: Kana.
1: Kay na patay draw karong umaabot nga last Friday of June,
0: 26.
1: Oh, karong 26 po hon idol. Pwede pa mo maka-appeal sa tuang pag-game ni idol at game ni idol pa-premyo sa Hunyo ni Idol.
0: Oh, actually, kaning ato ang pa-premyo sa Hunyo ni Idol, Idol Dabs, inline po niya sa pagbalik sa eskwela. Kay abag ni siya sa tinunan o ginikanan.
1: Correct. Oh, sakto kayo, no? Kaya pwede na maghatod o pagkaon sa iyang mga anak. Oo. Oh,
0: or
1: mga meeting. Pwede rin, no? Para,
0: oh, or magbalik siya.
1: Magbalik siya, mangumpra para baon sa mga bata. O, yung nana, magamit kayo siya.
0: Diba?
1: Kanya idol na, bugas. Kaganina, bugas.
0: Cash.
1: Kanya karon mountain bike. Grabe, idol. Unsa na po ka ang ato ang pa-premyo karong pizza 20 size.
0: Eh, matatangin na ninyo, idol. Kay wara ba kita di rin nagtinihi.
1: Kana.
0: Naabayagi din ang tinudanay serbisyo publiko, tinudanay ang kalingawan, o tinudanay nga kasing-kasing para sa katawahan.
1: Kana.
0: Munang sa umaabot ka eleksyon, IFM.
1: Ay, basin pa na yun, no? Kana na, usay idol, masama ka idol, kanamina, makusay, basin matagbuan mo sa tuang mga idol nga. Makuta na sila, oy, nakafollow ka sa tuang Facebook page. Sa Facebook page sa IFM, unya i-check inyong cellphone, nakafollow mo, sigurado na amoy.
0: Ticket!
1: Oh, so, maglakulako na ito ang mga idol niya, ha? Matagbuan ni Matimingan, ganito matagbuan, sigurado yun nga na amoy. Ticket basta nakafollow sa to ang Facebook page ang IFM 93.9 Cebu.
0: Kana, Idol Dabs. Yeah. Tungod di ana, Idol Dabs. Mapadayon na sa ito ang programa. Ay, manadi ay. Din ako mag-ampo. Kaya ikaw na may mulahos.
1: Salamat kayo, mga idol, sa inyong pagpaminaw, pagsuporta. Sa Idol Chicksy na ang bahala ninyo, ha?
0: Pero bitaw.
1: Salamat kayo, Idol.
0: Idol Dabs, congratulations again sa ito winner si Raisa Taga Pahina Central.
1: Congrats, Idol. Happy kayo siya.
0: Yehey! So, pag-happy, yehey! Muna na, Idol, ang ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Hangtod sunod, raffle draw on June 26. Alright? So, wala na ko yung prayer, Idol Dubs, ha? Kuha na ito sa songs, yung video, taron taon-taon, Idol Dubs. Muna ko ka-exit po may sa Idol Dubs. Huwag pa siya na huma. Ma-video, taron, Idol, maraan na, Idol Dubs. Ano, makitaan na sa tuang Facebook ang iyahang ay iyahang bugat siya. Oo. Ayan, para. Ana, Idol Dubs, kaya ito nang ikuan ron, iplastada. Alright, sige mga idol, wala na ko igong oras, balik ko, mga kusina sa ayat, ha, mong sa i-feature, mga sa buntag, no, kayo muna ato ang segment, kauban si Idol Mikey sa IFM Balita sa Buntag, matag Sabado, ug ang ato ang IFM Balita sa hapon Sabado, Idol Chicks, sinidol, manamilit, daghang salamat, Idol Dubs, musunod, ready na kayo siya. Ready na siya. Musunod na siya, Idol, daghang salamat, ug Happy Independence Day, Pilipinas! Bye!
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Mapugnan pa ni.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 karahuman og kaon.
7: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liver Aid Pro.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Carbonate polycarbonate. Saman siya, malupit. Saka may mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 4, Talata 1 hanggang 27, ang payo ng mga magulang. Dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama. Sasa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkatsyak na mabuti itong kanyang sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Nung ako'y bata pa, nasa kupkup pa ni ama, batang bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda anong ina. At putong ng kalwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang, magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama, huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, di huwag lalapitan. Pagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masama'y pusikit na kadiliman. Ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ito ang salita ng Diyos.
2: Idol, mayong gabi na sa amkanin yung tanan. Adlaw karon nga Biyernes, sa pizza dosi ng mga idol sa bulan. Nasa onyo tuiga 2026, ha? Karong totoo, maglingaw-lingaw to doon, ha? Ato na sang lipayon na to ang panindoto ng inyong kagabion. Pinagi sa to ang programang IFM Kumbati sa gabi. Unya later on sa 11 o'clock ang to ang What's the Style. Relax na muli doon, ha? Kay magsugod na karong tataod. Human lamang sa to ang pipila lamang ka mga nindot ng mga musika ang to ang kitagana sa dilipata musulod sa tuang programa karong gabi una. Oras, IFM, alas 9.15 na mga idol.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS. This Time Check is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
4: Game ka, idol?
5: Game set ka, idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners patag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patulugin mo!
6: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibig.
6: IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa Hunyo ni Idol!
4: Ang Idol mo, DJ!
8: Ang tamis na sila, Tik! O glami mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
9: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
6: Ang chinita ng witty, Idol Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido!
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
14: Ang market man on the run, Idol B!
15: Ang chikadorang sex! Idol Chixie.
16: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
18: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo sa Facebook Live sa evening show nga Hound sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi'y featuring What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

93.99 FM, mga pugnan pa ba ni mga idol? Hello. Mayong gabi, pag-usap mga idol, and welcome sa tuang programang IFM Kumbati sa Gabi. O ba nangyapo ninyo ang nag-inusarang bugoy nga good boy? Idol Dams, mga idol ha, nining adlaw nga Biyernes, pizza 12 karon mga idol sa bulan sa Hunyo tuig 2026, no? Independence Day. Para sa mga naanay kagawasan. Para sa mga nakabiya ng yud sa relasyon nga wala nagdamo. Relasyon nga wala kayo way kagawasan. Ano nung mga idol lang, anong among yung mga relasyon usahin, no, makiingunta nga, masulot og relasyon para malipay ta, pero inigsud sa relasyon, gidlay-gidlay na hinuunta. Imbis musulod na para naatay kaabag, inigsulod na to, usahay, ganaanam ta mo, haway no. Sa mga idol, may gabi ka ninyong tanan sa tuwang mga idol, ikan sa mga nagadaiyang lugar, ikan sa Luzon, Visayas, o Mindanao, at ang mga pinalangga diyan ang mga OFWs, nga always nagpaminaw tanaw sa tuwang programa, sa tuwang Facebook

sa mga naa sa ilang matagstag sa kamagi pang trabahoan. Overtime karon no? Dumarag double pay karon Adult Chicksy, no? Double pay, no? Double pay, yun di ay. Yaya, Adult Chicksy. Double pay mo na. Double pay sa mga, kung ano, sa mga nagtrabaho karon kaya holiday man karon mga idol. Isulti, binagal sa inyong mga pares nga double pay, ha? Kasi hindi nyo isulti, ha? Alas 9:33 na itong oras, mga idol. Lain usab nga sulat ato ang basahon karong gabi una, mga idol. Lahi ni karong gabi una, idol, no? Kay mura, huwag straight naman good to, pipila ka adlaw nga ang ato ang gibasa ng babay ang nagpadala sa iyahang kasinatian. Pero karong gabi una, ato ang basahon, usan ni siya ka driver. Sigurado dyan kung makarelate aning mga drivers ato diha, no? Kuhan ni siya, idol, kanang taxi driver. Hala, oy. Dagan si kabalo dyan kung madagan kayo mga taxi drivers na nga nagpaminaw na to. Basin makarelate mo, idol. Basin na inyuhan ng istorya. Ito, idol, basin kung nakailam mo ani, kinsa ni ato ang basahon karon. Kailan yung isa ba, ha? Inyuhan lang yun na. Basin silingan ni ninyo, idol. Naa siya ay kaagi sa iyang kinabuhi, idol, sa iyahang pagka-driver, no? Kini siya, may tungod yun ni siya sa iyahang pasahero. Sila, no, eh? Prag na agad siguro sa pasahero ang rulaw. Unsa man ka, na-inlove ba ka siya sa pasahero? Or unsa may naitabo niya, dol? So, ato niyang basahon karong tataod, mga idol, ang iyahang suwat. Kung unsa may iyahang kasinatian sa iyahang pagmaniho, sa iyahang taxi, no? Nganong nagpadala man siya niining iyahang pangutana o sa iyahang kasinatian. Naay mga pangutana din nga iyahang ipadala doon niya to aning tubagon. Kitang tanan, pwede mo tubag ang nito lahat. Kanya pwede ragin mo text po sa tuwang text line na 0923112701 o pwede rasad mo tawag later on sa tuwang programa huma sa tuwang pagbasa aning sulat karong gabi una. May gabi idea ni Idol Rudel. Nagpaminaw sa Idol Rudel, paminawan ning atuang kuan karong Idol Rudel, ha? E basin makarelate ka ni Idol Rudel. Kaya ako din siya ko karelate o may kunaan ni ikaw. Alas 9:35 na mga idol. Idol, launsay ni Gawas alas 9 o 9 p.m. nga draw, mga idol. Swertres result 584 584 ang atuang swertres result, mga idol. Umbalik kong dula itong text line 0923112871 para sa mga gustong mapadayag sa ilang mga gipang bati, mapadayag sa ilang mga kalipay o mapadayag sa ilang kainit sa relasyon ng mga. Aljo na mukat kat may gabi ini mo di idol, and also to Clarence sa Jade Avenido, salamat sa inyong pagpaminaw tanaw sa tuang Facebook live, mga idol. Alas 9:36 na tuang oras, dita magdugay, dita maglangan, mga idol. Ato ning basahon no kay kagabi ato ang gibasa nga suwat dol, may tungod man to siya sa iyang bana bitaw. Naglibog siya asa bagyo dapat ihatag ang sweldo. Adto ba yun sa asawa or adtos mga ginikanan? No, itong libog siya kay medyo nagselos siya gamay sa mga ginikanan. Basin og mas dako ang nadawat sa mga ginikanan kaysa niya. So, dapat doon ipagsabot-sabot yun sa sag-usa dula. Pero naman, asa kasal good ka ng mohatag ko ka ng aras dol sa tao ka ng aras ba na siya, no? Na kining kung unsay imuhang abot sa imuhang pagpanrabaho, isurinder yun nga to sa asawa. Isurinder sa sakto nga tao, dili isurinder sa laing tao. Paman yung dito nga dili isurinder. Kung manrabaho ka, makakwarta ka, naakay kwarta, isurinder, ihatag ni mo si mong asawa o ihatag ni mo sa imuhang bana, ayaw idula og scatter. So, kay imuhang sweldo, kininto sa imuhang naabot sa imuhang asawa. 50 na lang kay napildi ka og scatter. Alas 9:37 atong oras, dol. Kita magdugay dito maglangan. Ania na nga tuang pangutana karong gabi una sa tuang programa, dol. Ato lang ning tawagon sa pangalan nga taxi driver, no? Hindi na to ni ibasa yung pangalan kay kabalo jud kung nagpaminaw biya siya karon. Naminaw siya karon actually, dol, no? Idol Dubs, basin mauna na ang ako ang gipadala nimo. Ay lang yung palata, dol, nga

Ikaw doon lang. Diba sinakay pa sa Herodia o niya? Kanang kiligon ka. Sige doon ato aning basahon doon o niya. Kung naamoy mga istorya doon lang, ingnako doon lang. Atong text line na apply sa kanon ay 0923112871. Uy, congratulations diya sa tuwang mga mananaog kaganinang sold kaganinang buntag doon sa tuwang papremyo sa hunyo ni Idol. So, kung gagawin ang buntag ng hatag ka, nagbuno taog mga mananaog, natay gipanghatag nga cash, bugas, o karong gabi idol, kaganina, sa Idol Chixi, nagbunot og mountain bike. Ay, grabe, mountain bike, no? As in, gikan sa City Avenue. Salamat kayo sa inyuhang pa-mountain bike. So, pwede po mo ma-appel doon ha, ay mo pagduwa-duwa og join. Basta masakpan lang yun mo nga naminaw sa IFM, makadawat mo og ticket, coupon, unya iniga naka-follow mo sa tuang Facebook page, naapod mo'y madawat nga ticket. So, mo ni atuang suwatan sa inyong mga pangalan, niya atuan ang apilon og raffle karong umaabot pizza 26 sa bulan sa Hunyo. Karon ang last Friday of the month. Seryoso, ano po? Ano ni dapat ang masuriya? Basta magabihin, no? Ayong gabi ka ninyong sobra tayo seryoso. Ay, ako din natin maglugay tayo lahat. Ito na ninyo ipabuhagay. Ang kaagi sa tuang usas mga idol ng mga soking. Ang soking tigpaminaw, no? Samtang magbiyahe siya sa iyang taxi, paminaw siya sa tuang programa. Ano ang mga idol? Ang iyahang istorya o iyahang pangutana sa tuang programa.

0: Maayong gabi, Idol Dubs, og sa mga drivers nga naminaw karon. Usa di ay ko sa tigpaminawan sa imuhang programa, kaya makawala sa akong duka samtang magmaniho ko mata gabi. Usa di ay ko ka taxi driver, Idol, og 24 oras akong trabaho. Na ako'y nadungga na sa imong programa, may tungod sa magtiayon, maong nakahuna-huna pud ko nga mupaambit sa akong kaagi sa kaminyoon. Itago lang akong pangalan, Idol, kaya maulaw ko sa akong kaagi. Ay, ulaw-ulaw din ako. Man nahinaot ako nga makuhaan kini og dutay nga pagtulunan sa uban, nga nagplano pa nga mosulod sa akong naagian sa kinabuhing minyo. Nagsugod akong kaagi sa gugma niadtong naay usa ka pasahero nga nisakay nako gikan sa karbon. Sayo pa man to sa gabi, maong traffic pa ang mga kalsada. Maong nakahigayon pod ko og istorya-istorya sa akong pasahero. Sa kadugay ng mong istorya, Idol, naabot mi sa punto nga ni istorya siya kabahin sa iyang kaminyoon. Nakasulti siya ani kaya nanguta naman gud ko niya kung nganong sira ang usa ang nangumpra nga ubay-ubay man iyang gidala og asa man di ay imong bana nga ikaw ramang usa wala man ka ubani. Mauto nga niingon siya nga wala na daw sila'y klaro sa iyang bana. Naa na di ay koy pamilya pod, Idol, og naapod koy mga anak upat kabuo. Sa kadugay na mong istorya, naabot mi sa punto nga nisulti siya nako nga lisod kayo mangita og kasakyan sa downtown basta ing aning oras. Og bingon siya nga kung okay ra nako, ako na lang iyang himuong suki kada Lunes og Biyernes kung mangumpra siya. Wala dayon ko ni balibad kay lagi sigurado naman ang akong income. Akong gihatag niya ako ang numero para iya akong kontakon kung magpakuha na nako siya. Wala ko magda home, Idol, nga muabot mi sa punto nga mahulog sa usag-usa. Dali aragon. Uga nahimong mura naman hinuon mi og bana og asawa og naadyod nahitabo na mo. Katawa mo ko. Nidagan og pipila ka bulan na mong relasyon hangtod nga nagkuha, nagkahuna-huna ko og nakonsensya ko nga dili maayo akong gibuhat kay dili naman ko makahatag og saktong kita sa akong pamilya. Nasakit akong ikatulong anak, Idol, og didto ko nakadesisyon nga biyaan na nako siya og mag-usab ko og numero para dili na siya makakontak pa sa kuwa. Nakaingon jud ko sa akong kaugalingon nga lisod judi ay kaayo kung musulod ta sa ingon ani nga daghan kay ingon ani kay daghan ang mga bati nga mga panghitabo sa atong pamilya. Nadalaman ko sa tentasyon apan akong gibasulan ang tanan nakong nabuhat kay mas importante pa nako akong pamilya kaysa akong personal nga kalipay. Ang akong pangutana lang, Idol, kay hangtod karon wala pa man ko mosulti sa akong asawa. Ako bang sultihan akong asawa sa akong nabuhat niya o dili na lang para walay gubot ug daotan nga hunahuna akong asawa kung mamasahero ko mata gabi? Daghang salamat, Idol Dubs, nya please lang ko og tago sa akong pangalan. Padayon ko nga maminaw sa imong programa matag gabi. Dagi salamat, Idol, sa imuhang pagpadala sa imuhang sulat dula. I do not know kung naabay makarelate diyan ng rahan. Masinay makarelate diyan. Sa inyong unahuna, mga idol, sa inyong tanaw, unsa may maayong buhaton sa ato ang sukintig paminaw ato ang idol nga nakabuhat siya og dili maayo diha sa iyang pamilya. Iya bang sultihan ang iyang asawa kay hangtod garo nang iyang asawa wala pa man gyapon na kahibalo nga ang iya nga siya nay nabuhat nga dili maayo. Sa inyo na hona idol, angayan bang isulti niya sa iyang asawa ang iyang nabuhat or dili na lang itago na lang niya para inig-drive niya iyang asawa dili magunahuna bitaw og negatibo nga pastilan ako ang banato ani biyahe na pod. Magpasakay to or mosakay to? Ito akong bana basin og magpasakay to pasahero or mosakay to pasahero. Hey, lisod kayo ngunan niya mga mga idol ha. Kining ang sitwasyon na sakto man ang giingon sa ito ang nagpadalang kanabitong naabot siya sa puntong na-realize niya ang iyahang mga nabuhat nga dili maayo. Kaya imagine na ha, ingon siya kaganina nga dili maayo ang musulod o ingon aning mga panghitabo, ang mga ingon aning mga paagi tungod kay naay daghang may tabo sa imuhang pamilya, naay may tabo sa pamilya. Mas importante ang pamilya para niya kaysa iyang personal na kalipay. Sa pagkatinood lang niya, mga good idol, no? Tinood man sad, no? Nga. Usas mga motibo nga nung ang mga tao mosulod o kanang illegal nga relasyon, dili mo natungod sa ilang kanang pamilya. Diba? Kana ilang gibuhat para na silang kaugalingong kalipay. Para malipay ba, gitawag na ito panandali ang kaligayahan. O kanapong gitawag na ito nga, kanabitong doon ay excitement, kanabitong magtago-tago ka. Nice man kung nung relasyon na tago-tago. Pastilan, oy. Sa inyo, unang-una, idol. Idol Dams, maayong gabi eh. Para nako kinanglan sultian yun niya ang iyahang asawa. Kay lisod po gaayo magmata og buntag ang iyang asawa. Sakto po dul, no? Pero ako ang pangutan na manggod. Kung iyang sultihan ng iyang asawa, idol, basta nun niya maabot sa iyahang, maabot sa punto ba nga ang iyang asawa magsigi na og duda o niya. Maunay noon ang ilang awayan. Nangayon naman siya og pasaylo, di ba? Nagbasol naman siya. Kinahanglan pa ba gihapon musulti siya sa kamatuuran? Or iyan na lang itong iloom ang tanan? Good evening, idol. Para nako dili na lang niya isulti sa iyang asawa. Kay mauna siguro ang rason nga nung sigimog away. Pero ang labing maayo, jud nimong buhaton kay mangumpisal adto sa pare o maghinulsol sa takos sa kasing-kasing. Kaya at least no, as at an early point o sa situation, naka-realize siya nga sayop iyang gibuhat from Angela of Karkar. Correct, sakto dyan ka ma'am, no? Mangumpisal, musulti na lang sa Ginoo. Yeah. What if ang Ginoo ay musulti sa asawa? Kaya kinira ba usay ang panahon dol, no? Kay mangita og paagi para mudayag ang kamatuuran. Mayong gabi, happy Biyernes, idol. Please ko shout out Arda Family, Abilia Family, Archibald Family, ug Novella Family sa May Lower Busay, Cebu City from Michael Bintoy. Salamat, idol Michael Bintoy. Ha? Good evening, idol. Naminaw ko karon sa 93.9 IFM si Olympio Rico ni diri sa May Barangay Tulay. Bakay ming ganilya mayong gabi, idol. Salamat, idol. Ha? May gabi, idol, para pag-greet lang palihog ni Flor Basok and family, Jilma Kilakot and family, Consejo, Bihag, and Shakur, na pwede patukar sa Endless Love. Salamat kay from Upper Kasili Consolacion, si Mitz, Shakur, Consejo. Thank you, salamat, idol, sa inyo always na pagpaminaw. Kini kang ato ang mga drivers nga nagpaminaw karon, idol. Nakasulay ba po mo, ingon ani, idol? Dili ka nang nainahitabo, ha? Sabi daw, nakasulay ba mo, idol, ka nang naamoy mga pasahirong medyo nahulog ang inyuhang kasing-kasing. Unya, kana ilabi na ba sa long distance o kana tag-as kayo o biyahe ba? Unya, kani, ato na itubag ko na nanawag dulakay. Basin, no, nice na iyang punto ba? Idol, may gabi, idol!
1: May gabi, idol.
0: Uy, may kisa ni palihog, dol.
1: Genesis from Kiyot, Bushi Beach.
0: Genesis?
1: Genie Beach.
0: Ah, Genie Beach. May gabi ni mo idol from Kiyot. Salamat, idol. O sa may imuhang maistoryaan, idol, sa imuhang una-una, istorya ba or itago na lang?
1: Ako na istoryaan. Kiyot ko na yun. Ano? Ang mga kiyot ng istorya. Basi, siya nang iubos siya ng pamilya, pagkain na makasali bilang sa awa, eh, nakastaan na siya, di ba?
0: Correct.
1: Mas maiisip na lang niya, na nakadesisyon naman siya nga mag-ibig sa mundo. Ipadayo na lang yun. Ano lang yun?
0: O sa may ipadayo ni ang yang gibuhat or kanang iyon na lang dili na siya mobalik og buhat dolo niya i-keep na lang sa iyang kaugalingon.
1: So, ipadayo niya ang pag-inis og number nando. Ana ang din ay pamilya kay once na magbuhat pag sige na agi na itong yung so pamilya do na gud na gud mana kay istorya ni sa dagat. I mean ang kanang kagit sinatag na dili maayo ang kanang asawa mo sinatag mo ko.
0: Kana.
1: Kana. Kaya kung kanang ato ato bangon, ayaw lang hinatag sa dili mo. Hinatag dili mo sa
0: atong. Ang asawa mo igatag sa Ginoo, ang kining mga kabit, kisa may naghatag na nila dol.
1: Demonyo.
0: Mga hinatag sa demonyo. Mga temptation man. Real talk kita sakto dol, sakto no. Kaya nga, nang himasok sa mga relasyon na makaguba o laing relasyon. Di mo ka pwede mo sud ka o relasyon nga makaguba ka o laing relasyon.
1: Oo, diba? Nga hindi nagalibutan. Kaya na. Mag-amping lang isa. Kaya mo sa sakto na nainap na naisip na lang gina para. Para lang ako ha. Ambot na kasama sa kay.
0: Correct.
1: Okay mo na itong pago na na makita ang gubot.
0: Correct.
1: Hindi na makasalig ang masawan. Saan naman. Once mo makasaan na. Wala na ikatulong. Ay doon na kausa na walang once makasaan.
0: Correct.
1: Magbuda na kanya.
0: Maunay kalahian dol sa kuan dol. Kalahian sa kuan sa kaning asawa o sa bana.
1: Ang mga gani. Kapag yan kaning asawa ka din siya yung mga kuan kaya kanaman ang kumalinsin. Doon ako mga saan ba, mga pagduda, gawin si makasailang bana.
0: Correct.
1: Kalahin na.
0: Ang kalahian sa asawa o sa bana or ang kalahian sa lalaki o sa babae, kung ang lalaki gani diha sa relasyon makasala o kausa, kanang iyang sala, mao na gyud balik-balikon sa iyang asawa hangtod sa hangtod. Pero ang bana gani or ang asawa gani ang makasala, makasala kausa, makasala o kaduha. Ang mga lalaki, dili ra na mo main. Di ba? Dili na balik-balikon. Pero asawa gani ang pero ang bana gani mo'y makasala. Kanang imong sala o sa kabuo, mao na gyud ay mao na gyud ay iyang balik-balikon kung mag-away mo.
1: Wala na sa isang dadol dagni. Gamay kayo. Ito, binato na sa balik.
0: Correct. Imbis na open on that, imbis na higda-higda mo niya, makakit mo, palitan. Kaya kini idol no, naglakaw siya doon, naglakaw siya sa iyang naglakaw sila sa iyang asawa. Unya muagi sa karbon. Wala tong iyang asawa nga diri mo nang gilapitan no. Imbis na human on that to kay manaman nagbag-o na. Mobalik yapo nang istorya. So, mas maayo nga di na lang gidol no para ni modol dili na lang gidi istorya no.
1: Para na nako ikit na gid para di kanya. So, gud magkong pangod, binanap, ito sa ito na, sinsag lang din.
0: Aka na.
1: Para malikay sa sila siya. Sakto
0: siya kayo. Bakit
1: kahit maglain, rapero maglain, ayaw lang yung na ha.
0: Kung na mo sakay nga babay sa taxi,
1: hugot
0: lang yung bakos doon, no?
1: Dinayos lang doon, dinayos lang doon sa iyo.
0: Hugot bakos niya, abli ang siper, saka mo na.
1: Oo, wala yun.
0: Salamat kayo doon ha. Thank you kayo doon.
1: Salamat
0: kayo doon. Thank you. Diba, ingulala doon ba? Pwede naman yun ang tano ka nang magdiniyos sa kuwang pag mga agipang trabaho na. Pero usay, masipyat magiga. Naman yun tayo sa atong kinabuhi nga masipyat na doon. Di mo ta perpekto. Pero ang pinaka-importante sa tanan, sa tuang pagkadili perpekto doon, ang tuang pagbag-o, ang tuang pagbalik sa unsa may atuang naguba ng mga pamaagi sa kinabuhi, mga idol. So, ano siya, no? Dol, depende na sa bana kay naay bana nga labaw pa sa babae ang ba-ba. Sigurado ka, dol, nga naay bana nga mas labaw pa sa babae ang ba-ba. Kining yung asawa siguro basin hilumon. Pero one out of the, siguro mga out of 10, 1% ra ang banang tabian, langasan. Siguro no, sa napo kabuok yaw-yawan dia sa pamilya, siyam kabuok dia ang asawa, ang lalaki o sara. Pagkarong lula. Alas 9.54 na to ang oras doon. Salamat kaya sa inyong pag-paminaw sa tuwang kaagi karon. O, yun ba yung magiging sila doon? No? Ang, ako ang nabasahan din sa tuwang comments nga ang ilang giingon, dili gyud dapat istorya sa asawa kay lisod na kaayo maoy mamahimong hinungdan. Kung dunay panaglalis, mao gyud na ipirming balik-balikan. Pastilan. Dahil mga butang ko sa'yo, mga sa kinabuhay mga idol nga, no need na natong istorya pa. Kung kita nagbag-o na, mo na siya pinaka-importante nga itong hinumduman dula, dili ta ng butang nga ito ang istorya. Dili man, di man ta kaingon nga dili ta honest, no? Pero at least, no, honest ta sa tuang pagbag-o, sa tuang pagbalik nga ito sa tuang labaw nga makagagahom sa tuang mga nabuhat nga dili mayo. Usahay manggod ning pagpuyo ning kalibutan ng mga idol, na yung mga pagsulay nga ito ang mahinagbuan, na yung mga tindasyon nga ito ang mahiaguman, na yung mga butang nga muguba sa ito ang kaminyoon. Ang pinaka-importante sa tanan, ang ito ang pagkamatinudanon diha sa ito ang mga tagstag sa mga kaminyoon. Bisan unsa pa na nga tentasyon nga ito ang mayaguman, bisan unsa pa na nga pagsulay nga ito ang magian mga idol, kung duna tay Ginoo diha sa lod sa ito ang mga kasing-kasing, kanunay tang nag-ampo, kanunay tang nangaliya, kanunay tang nangayo o giya sa ito ang labaw nga makagahong. Walay mga panulay, mga pagsulay nga muguba sa ito ang mga kaminyoon, ato ang mga relasyon kung kita ana ay Ginoo diha sa ito ang tagstagsa ka mga kinabuhi. Mga idol ha, pag naibutan sa ito ang limpatakan. Para sa mga bana diha nga naglayo sa ilang mga asawa, o para po sa mga asawa nga layo sa ilang bana. Huwag yun yun na ang mga idol ha. Nagpakasalman mo sa inyong asawa, nagpakasal mo sa inyong bana, ibutang permis inyong alimpatakan na dapat siya rajod. Sila rajod ang sulod sa inyong mga kasing-kasing. Sila rajod ang dapat naa sa inyong dughan. Ugdili pa na, ugdili na, mangita pa uglain para dili na tamakasin natin o problema diya sa tuang tagsatagsa ka kami yun. Usahay na yung mga butang na dili na to pwede istorya kay nasayod na nga kung atong istorya basin maguba ang atuang mga kaminyoon at atuang mga relasyon.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Idol, ikaw. Alina. Pati na.
1: Ikaw ba? Sige nga naman, tati ka. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ang ibantayan, manday ko ni mo sa. Yun, ana, day ka. Karoon. Mapungan ba ni?
3: Ay, balita. Suwertes ug lotto results.
4: Idol, suwertes result. Alas 9. 5, 8, 4. Idol, nakaigo ba?

0: B-Well-C Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of B-Well-C Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan. Tulad ng B-Well-C Kids.
2: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mga napkin?
3: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha? Huh?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jude, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Hmm, kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
3: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala na mga kong ibati. Nakaantok karo. Nagmintin ako. Antok karo. Naayaw na ko. Humunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin.
7: 93.9 IFM.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
10: Fast acting calm and cleansing product approved by the FDA Philippines.
11: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
10: Super Fiber.
11: Mabakal sa mga

0: IFM, kumbati sa gabi.
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, alasa, just 17 na to ang oras mga idol. Mayong gabi ipag-usap ka ninyong tanan. Unya, ang ato ang messenger o Facebook doll. Naagin ni problema. Nagan kayo ang wala na nakakuan ka ron silang messenger kay wala na. Naayoy problema ang ato ang messenger mga idol. Pero bisan pa man yan mga idol, no, padayon lang yapon ang ato ang pag-kumpati niya sa kinabuhi. Ato ang panisikay-sikay. Kaya lisod na kayo idol. Ang ato ang messenger, wala na gano'ng piyawan na gano'ng uban na ni idol, no? Be, kinsa may messenger diyan, kinsa may dili makasulod sa messenger. I-message daw itong text line, be, kung kamabasal po na kasinati o sama sa ingon. 0923112871. May gabi, idol. Akong ikatambag sa bana at to sa Ginoo'y sumbong ang tanan niyang sala. Ang Ginoo'y mupasinsya. Mupasaylo niya. Sige-sige doon, no? Sakto siya doon, no? Ang Ginoo ra yoy maghatag og kapasayluhan sa tanan niyang mga kalapasan. Alas, just 8 na to ang oras mga idol. Kining abahin, gidalit niya to sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Nasa anangita ka ba og mahimo nimong kasama sa imuhang panlawas idol, ani ang EXL Makabuhay Plaza Capsule. Atong naang maangkon ang optimum health and wellness sa pinagi sa regular nga pagtumar niini mga idol. Sa kantidad nga 20 pesos lang nga matag kapsula, maangkon ani mo ang benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas sa tumara ang EXL Makabuhay Plaza Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o pwede mo sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol. Kiniusab nga bahin mga idol, gidalit kinato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you kay doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants. Napamatunan sab sa pagtuon, doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control ug uban pa. Maka-increase sab kini sa energy level, maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng doon sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoon din mamangustin, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Bilin siya basta-basta ang kape mga idol, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1 vegan o gluten-free pagyud, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o pwede mo sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa mga musunod: Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmasya sa Mura o Liluan Pharmacy mga idol. Idol, maayong gabi from June. Always naminaw sa 93.9 IFM from June. Maayong gabi ni mo da idol June. Thank you so much sa imuhang always nga pagpaminaw. Ang atong oras mga idol, alas jazz na panadasunahan sa tuang programa. Niya pa ininut nga mga musika ang atuang gitagana sa tuang pagpadayon. Ining atuang programa ng IFM, kumbati sa gabi mga idol.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: This is the moment. This is the day.

0: FM 93.9.
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan

at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: 93.9.
1: Malingaw siya ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
2: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa, Jud.
1: Maunang ako, di na Jud mabalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumbati sa gabi-i. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Ay, doon ikaw! Halina! Kumpati na!
1: Ikaw ba? Coffee love, madiay ka? Pwes, regalohan din ang thermos. Mapungin ba ni? Oh.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: Ay, doon ikaw! Alina! Kumbati na!
1: Hello, wait! Naot sa naman akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9 IFL.
1: 폭탄 뿐네.
2: 아이고! 아이고!
3: 게임 ka idol?
4: Game sa idol!
3: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patulugin mo!
5: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog, kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibig.
5: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
7: Hawak mo ng pagdating, hawak mo ang
5: gabi. Papremyo sa Hunyo ni Idol.
3: Ang Idol mo, DJs!
8: Ang tamis na sila, tig, o glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
9: Boss man, cute gihan, Idol Boyki!
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
10: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
13: Ang tamis mo ngisi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
14: Ang market man on the run, Idol B!
15: Ang chikadorang sex! Idol Chixie.
16: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
17: Ang idol nga White Corona. Dahil na Bina.
18: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug batas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng maliputon.
0: Palami style.
1: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin na lang ta! Dili na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga suwilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon na bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Aramen Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
4: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:11 na to ang oras doon. May gabi ini mo da Idol Borge Tanduyan, diya sa may hampang Argawa. Salamat Idol, simuhang pagpaminaw sa kanunay. God bless you mo da mga idol. And also to Idol Olympio Rico diya sa may tulay, bakay, Mindanilla. Salamat ya Idol ha sa imuhang pagpaminaw sa kanunay. And of course, may gabi niyo usaba ni Idol Johnny nga gikan pa sa Dumaguete mayong pagpaminaw tanaw ni Modol sa atuang programa matag gabi niya ang mga idol. Dito magdugay ta maglangan ha. Mo patigulog tasunahan ni ning atuang programa karong gabi una. Unya ni ana ang inyuhang gikahinaman nga drama matag gabi idol. Sana all. Morning ato ang drama karon nga perting ninduta pod mga idol no ato aning gipangandaman gyud nga mao yun na gyud ni ato ang ma-play karong nga gabi una. Nagbaba ra ba ito nang Messenger ug ang Facebook. Floor basok may gabi ni mo da idol, dita maglangay idol ha ni ana nga ato ang drama karong gabi una. Pizza dosis sa bulan sa Hunyo tuig 2026 sa adlaw nga Biyernes sa mga idol.
5: Kining maong programa kay Rated SPG, striktong pag-iya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang ikinahanglan.
6: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkubot, malaway, magkahadlok o droga na dili haom sa mga kabataan.

0: Pati ma, anak. Wapag yun ka mamabdos.
1: Hala na si Papa, nagdali.
0: Gusto naman kong makakita sa akong apo.
1: Wait lang, good pa. Hataga na ganimik anak sa Ginoo. Ikaw dayon ang unang mahibaw pa.

0: Magpa-check up lang siguro tag doktor, Fatima.
1: Ariel, di na kinahanglan.
0: Saktos papa ni mo. Ang inuuta nga may anak na ta. Almost 10 years na ta nga nag-live-in, pero wapag yun ka mo mabdos.
1: Nga naman, nagduda ka nga doon ako'y diferensya. Nga dili ko makahatag ni mag-anak, Ariel.
0: Di ba sa'yo ni Ana, Fatima? Ang ako lang
1: gusto na. Di na ito mag-istorya bahin, Ana. Mga tuog na ta.
0: Ayaw lang kagkalaan, Fatima. Ay, lala, sige. Mga tuog na ta.

0: Try ninyo, girl. Ang open relasyon, girl. Oy, i-open ninyo.
1: Open relationship? Unsa na?
0: Kanang magsabot mo, Ariel, nga kamoy live-in, unya, pwede na mo mangitag partner nga lain.
1: Unsa? Akalain sa anak, uy.
0: Lain pa matiyon, girl, pero kung ma-open-minded mong duha, itry lang good.
1: Lainan ko, anak bayot, uy. Sorry. Sulosa, mangkot ko. Di ko gusto nga may lain kong katunga sa attention ni Ariel.

0: Ang okay mo po. Okay ko nang gisadya sa bayot nga open relationship, Fatima. Oh, di mo nagidahin ka mo tingog. Ay, di mo kong istoryahin bahin na ano, karon nga ni okay ko, di sa gamutingog.
1: What if kung...
0: Kung unsa?
1: Ma-inlove ka sa girl.
0: Ano sa mga insecure ka?
1: Natural. Doge na ito nag-live-in. Unya, kalit lang nga ma-inlove ka sa imong ika-open relationship. Ako?
0: What if kung ikaw ang ma-inlove sa boy? Ako? Unsa kay manitabo na ako?
1: Ah, sumbalik ramanin mo na akong akong pangutana.
0: What if lagi? Natunduha kung may manitabo na.
1: Di na't mag-iskot pa yun, anak, eh. Di na ko ganahan na ng open relationship.

0: sagutaw ng styla.
1: Open relationship gani pa, ipasabot nga nag-live-in mi ni Ariel o niya, free rami sa usag-usa nga makakitaglain. O niya, wamihilip tanay, why silosay. O niya, kami paghihapon ng live-in partner. Magdugihapon ming duha sa kama.
0: Anong ka na may inyong nauna-unaan?
1: Kung amikong bayot ay, mo ay misuggest ini pa. Kaya iya ko nung iksoon nga papay, dihang mitry sa open relationship, na mabdus ni sila ang laki. Almost 20 years naman gani ko no silang nag-live-in siyang partner. Unya, gidawat naman po siyang ka-live-in ang bata nga dili siya'y amahan.
0: Ayaw mo sunod-sunod sa uban. Simbak ko, si Ariel ang makapamabdus sa laing babae. Dili ka ka magbasol sa sitwasyon nga inyong gisudlan. Ha? Ako pa ninyo, ang di Ariel. Sus, pati may taong pagsabot mo nga magpakasal sa simbahan. Anong doon na mo'y blessing?

0: Okay na ko ng open relationship, Ariel.
1: Oh, abi na ko, gikalimtan na ni mo, Fatima.
0: Okay na lagi ko.
1: Final decision na ni mo? Siguro ka?
0: Oh, lagi. Hope nga magtumanay ta sa usak-usa. Nga dili ko po, nga gikasabutan, nga dili ma-inlove sa lain, Ariel.

0: Hello, Daniela.
1: So?
2: As of now, kita na.
1: Oh, sige. Kita na.

0: Oh, kamusta mo ang duha ni Giovanni?
1: Okay na. Kamo ni Daniela?
0: Okay, rupod.
2: This is it. First time na to sa usaka room sa hotel. Nakita nung doha pati ma.
1: Lain po kayo magdaghanta din yun niya mag-sex, ta?
2: Sakto ka. Yun na.
1: Nagkupo na siya. Kanindot siya, Pops.
2: So, maligo ka pa or what?
1: Kulpaan man ko. First time na ko nga lang lalaking akong ika-sex.
2: Sa akong kariya, hinuktok mo ka. Saman, may hindi ka nakagritso. Di ka maliko. Kira. Kira, hindi. Hindi na.
1: Kanindot sa akong kipati nga kakakos mo ni
2: Giovanni. Kainitin mo labas. Init kayo.
1: Giovanni.
2: Wow, kapag na ang sila ko na. First time ni, yun ang aari ko sa puso. Kini na sa'yo akong targeto na. Kini ako ni targeto na kini. Kaping pa niyo.
1: Sa'yo matamid niya sa upot.
2: Gamay kayong balipo sa garden. May sagbot ha. May kawang magiging mo eh. I love you.
1: Ay, kung ati ka.
2: Lagi ni ati ka ko. Gusto ka? Buto kang tini ati ka ko. Itak ang natin eh. Huwag ka. Itak ang natin. Kainit sa imo. Diba? What the? What the?

0: Pirmi naman kayong kadlawan mo pa uli.
1: Ay, sorry. Nanuri pa mi ni Giovanni. Sayri ka na uli, Roy.
0: Pirmi kong sayo nga mo pa uli. Sayo gi ko, Pirmi. Ikaw rahalos ang kadakadlawan mo pa uli.

0: What? Wala ki pa yun. Mabdus ka? O di ba? Mao na nang akong giingon nga basig sa laing laki ka, mamabdus. This is it!
1: Pero pa yun. Unsa man kay kasulti ni Ariel nga?
0: Nga unsa pa si ma?

0: ay kong sultihin yan, Fatima. Gusto na in-love ka.
1: Pamitay ako, Ariel. Mabdus ko, kang Giovanni ni.
0: Bangag sa ilong. Nagsabot na ta, di ba? Binigubo na nga tong gikasabutan, Fatima. Pero unsa man ha? Imong giguba.
1: Ariel.
0: Basta nga kung kasing-kasing imong giguba.
1: Ngayon may okay ka man ining open relationship.
0: May okay ko. Aron makita unsa kalig-on na itong pagbati sa usag-usa. Ni okay ko kung nagkadawat ka na mabdus ka sa laing lalaki. Pero ang tili okay, kinigugma ka sa amahan ng imong gimabdus. Tili ka na okay para na ko.
1: Mihila ka.

0: Okay naman ang imong sperm count, Ariel. Maka-anak man ka, pero wasad siguro mo iswerte si Fatima. Kamura mabasol ini tanan. Buwan ninyo hunonag maayo kon makapaayo ba o dili ba maayo ang mahimong resulta sa inyong gibuhat.
1: Bro Ray, Doktor.
0: Oh.
1: Final na ng akong hukom.
0: Oh.
1: Na makigbuwag ko ni Fatima. Total, live-in rami. O dili pa kami kasal.
2: Ariel, kung makahatag ka na kong pasaylo, o magkadawat ka pa na kong pagbalik, magpagkasal kang duha.
1: Oh, Fatima.
0: Dawa ka ang proposal sa akong anak, Ariel.
2: Masaylo pa? Ako.
1: Ayaw na pag-ilak. Oh, di pasaylo na di ka, Fat. O, magpakasal na kitang duha.
0: Salamat, Ariel.
2: Ariel!
1: Fatima!
0: Salamat intahon kay nagkauli na mong duha.
2: Salamat, Ariel!

0: Nakisol kami ni Fatima og nagbalinawon ang among pagpuyo. Uban sa bata na may bunga sa open relationship.
1: Pagkatong magkasama ang kagin ni Ariel, dinining tulumanon. What's the style? Open relationship is style. Kinimawang sugilanon, kisuwat ni Cecil Danusos Cabrera, dalit sa RMN.

0: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
1: 93.99 FM, mapugngan pa po ni mga idol. Alas 11.28 na itong oras, mauto ang atuang drama karong gabi na dula. Ang tanan nga imuha nga buhato na mubalik ragyod na nimo doon. Tanawara, nagsugod mo aning open-open, nibalik nimo ang unsa may kasakit nga inyuhang nahiaguman. Pag-usan ni mga batanon ng open relationship ha. Panatosunan mga idol atong text line 0923112870 1. Panatosunan sa itong programa niya sa itong mga Facebook live viewers. Salamat kay inyo mga idol. Mabalik si Idol Dam suba po sa alas 5 sa hapon para mag live na puto sa itong programa ang IFM Discoral. Alas 11.29 na mga idol.

0: kaba, susal ka ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May yung kang ihog sa imbornal. Mapungan ba ni?
1: What's the style sa IFM? Pasiyaw o bawa sa duka, style idol!
2: Sa balita at tugtugan, idol ko.

0: 93.9.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto din yung radyo, ha?
2: Sakto juga, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi, eh. Aho, kanta. Bunsa pa di ay.
1: Mapugngan ba ni? Sa itong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya, di radyo ta?
2: Mao lagi, eh. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maori sakto, pre. Di hard, di soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, paggrahi, uban na sa pamilya. Diri jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft. Just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:47 na to ang oras. Idol, dahil salamat sa inyo hanga always sa pagpaminaw sa itong programa, lola. Manamilit na si Idol Dams and mabalik si Idol Dams sa ugma pohon sa samang atak na uga higayon. Dili di Idol, lola. Alas Sabado man ugma, lola. Ugma pohon, mga idol, from 5 PM down to 9 in the PM sa programang IFM Discoral o gatuang Spotify sa AYA, mga idol. Dahil salamat kanyang tanan sa inyong padayang pagsuporta sa tuang mga programa labi na yun sa tuang mga serbisyo publiko po mga idol. No? God bless ka rin yung tanan. Independence Day karon hapit na masad mo and mga idol. No? Kay 48 minutes past the hour of 11 o'clock naman. And tomorrow will be another day. Amping sa biyahe ang mga idol ato diha nga nagbiyahe, mga nanisikay-sikay, ang mga naigipang buhat. We'll be seeing each other again tomorrow, dula. God bless ka rin yung tanan. Sa mga pagsulay nga tuang may aguman, sa mga kasakit nga tuang nasinati mga idol, dawat tuwa lang yun ding iampo sa Ginoo, no? Sangpit lang kita sa Ginoo, dol. Kasi lagi na banghata na ito kaligon, matag na ito o giya, o siyempre mabubo po na sa walay kinutuban ng mga grasya. God bless ka ninyong tanan. Ay, kalimod dol ha, ampo kita sa kanunay. Atong pirmi ibutang ang Ginoo sa tunga-tunga sa atuang mga kasing-kasing sa atuang mga kinabuhi. God bless kaninyong tanan. Padayo na ang kainit sa inyong relasyon. Padayo na ang kainit sa inyong mga kaminyoon. Padayon ka mong magkahigugmaay o kayo paabuta sa punto na doon ay mga bata maapiktuhan na sa inyong mga panag-away. God bless sa inyong mga idol. Salamat o sa kasimana ato ang panag-uban. Sunod simana na po sa ito ang programa. Bye!

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto juning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni. Sa tong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: MES Extra Sesión Itana.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Idol Mommy J's.
4: Ang tamis na sila, Tig. O gila ni Pugipit. Idol Mommy T.
5: Boss Man Cute Gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos Chaming Auntie Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kula Tido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: ke Idol?
1: Gameset ke Idol!
0: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patunugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
4: Hawak mo ang beat.
2: Papremyo sa Hunyo ni Idol.

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong arena sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.
3: 'Cause you and

Nauunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

ikaw ba? Maikin ka mo pakiling, no? Maikin ka mo pakiling. Pero, dili, ni mo tiwason. Pula tahong tanong ka sa kong gugma. Papangin pa ni.

0: Uy! Naunsa naman ni nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa to, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ patulugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
7: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo.
8: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
9: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
8: True lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
9: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
8: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa... You and

Nausa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: 93.9. IFM.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

0: Baba, coffee lang mali ka. Pwes, regalong hindi ka termos. Mapungay ba ni?
1: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by day begins, a whole new world is waiting. It's my father. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Games at go, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang winzier! Mapugan pa ni...
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patunugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
7: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo.
8: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
9: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
8: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
9: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
8: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
10: You and I.
8: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

Abi na ra makasbalay no dinas sa kakabaw mo bulbos, mang lipstick, maligo, manok brush. Na, ina lang mabiyaan, kasi mong bana ana day. Mapungan pa ni.

sa atin, pag-ibig ang patunay. You and I.

Hello, eh. Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: ka ba? Sige nga naman tatikal. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun ana kay ka. Karoon! Sapungan ba ni?
1: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's run for the Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: unsa naman ang akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patulugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na yung radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
2: Ang Idol mo, DJ!
7: Ang tamkis na sila, tik! O glami mo, gitik! Idol, mami, tik!
8: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
4: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido!
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
12: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
13: Ang market man on the run, Idol, B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang maida nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ay doll, atong oras sa stress doll na kita skamuntagon.
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sayo pa kayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol, mamitik.

0: Bebe, kasama na Kuya Juan gabi eh. Na Kuya Juan mong nahak lang inyo mga account. Isang TL. Maski ako na Kuya Juan ko. Nakaanadyo ko, wakoy gipindot sa akong cellphone. Nga nung naingon ani ni, matuog na lang ko, ugma na lang ko ni ipaukay sa mong silingan. Kaya namin silingan nga maayo, kaayo, mukay-ukay, og cellphone. Marang mapatabang na lang ako niya, mga idol. O sa magmata na ko, maunali akong nabasa nga, kanis mitoy ba? Ako, ginang putlan sa iyang yumotch. Kasi nga, lagi ko, wakoy gipindot, wajud ko'y ginabtan sa akong cellphone kayo. Nag-careful, lagi ko sa pagkakaroon, mga idol. O sa po, di na po kong magsigduwa ng cellphone kayo, matulog kong sa zoo. Nga, mao na lang tayo ako ang nalampurnas gabi, eh. May lang dyan, wako nag-guan, wako nag-unauna ka mag-puaw. Kung bahala na nanihag, mawala, makuha na siya. Mahak na ko cellphone total, wa man ay milyonin season. Ay, nako! Kumusta ka ka to ang mga dagkong mga vlogger, no? Kuya Juan, said mo, ay kung ninyo chika-chikahing, awa mo Kuya Wiz, inyo ang mga kwan gabi eh. Sa inyong social media po, sa inyong Facebook account, sa inyong mga messenger. Ako Facebook, nara! Nara akong Facebook, pero ako ang messenger, maoy na lagging out. Ano man eh? Ano ko yung ikuan, oy? Igo naman ko rin sa oras, kaya mupadong na kuko, kuan, mugotch na ox. Narin na tayo nilig atong oras! Alas 3:15 na tayo sa kabundagon! Alaw sa Bando Lapon! Aray ko! O naman yung kamot ang mga idol. June 13 na yun. Sa mga nagpiesta ron sa nagkadayang probinsya. Kung asa magani mo ron dapat na piesta sa inyong lugar. Maayo, no? Sabi na, disco pa mo din haroon? Disco pa ba? Labi na ba kayo sa'yo, mga inanig tukar sa diskuhan, day? Hindi ka ba mo sa'yo, makamaod siya. Oo, din, ito na sa'yo, nga ka na nakang uats, ma. La, bordo din eh. La, bilwa dito. Bitayin sa mga nag-fiesta ron. Sa kung nahibawa ano, mga nag-fiesta nga kaprobinsyahan. Diya sa Tuburan, Cebu. Ay muntang sa mga taga-Tuburan. Sabado, ilang fiesta, June 13. Kunya, dali po sa Baybarili, Cebu. Sa South, nga bahin. Atong kaprobinsyahan sa Sugbo, maayong buntag ninyo din ha. O na, nagkuhan na ron, no? Nag-inihaway na rong baboy, mga idol. Ang uban, kami pa din lagi trabaho. Ang uban, kami pa lagi luok ng baboy. Maghanda, magkita. No, kita mga taga-probinsya, grabe. Paghinangat na ganyang fiestas ato, awa na. Mahingan na tanga, ay, mato akong syudad. Mapalit kong bagong kortina. Pag-kortina kita sa itong balay. Ganyan siya ka na, no? Mga maginay atong naandan ba? Kaya maana sa dahil. Ay, ibalik lang ko ito yung kortina sa una. Nindot mo na ito. Maana po ng tagbalay. Dili lang, uy. Mapalit siya ko ka na ako'y bisita nga kuan. Kanang mayaman. Yung anak, ginan, no? Masa natin sa probinsya. Mindot ang ato ang pagsaulong sa itong fiesta. Happy fiesta des Minolos, Barili, Cebu. Ang hometown sa akong tatay. Maudi ay, no? Sige. Grabe naman ang discos probinsya kaya nagluhagin ka adlaw mga idol. O niya na yun ang kuwala ka ng ang imong outfit, ang imuhang isimba, imo na yun siyang ikuan. Ako dili raman we mamista ko no magkuwala yun ko magpalatso ragin ko. Kamaw ba nagpalatso mga idol? Puso kayo nasa una ba? Kaya kaya sorry sa kabukad-bukad kayo nga makapawag o lang parilya. Ito ay idol! Basta ba ninyo ang kamuntagon ron? Ayaw makalimot ang dial sa ito ang text line. Ano yung panawang saan mo dili? So 0923-112-8701. Sir Ali Salta, may buntag ni mo dyan sa Kawas Boys. May buntag ba yung buntag? Basta ba na nga ito ang mga batos din ha? Gahi ba ba ng ilaha? Ay! Okay, ato ito bagon, be, ato ito bagon. Hello, mayong buntag!
1: Good morning, Mami T!
0: Ay, may buntag! Oy! Wala, ikaw lang, may ato paminaon!
1: Kaninan nga buutan! Pero maldita si Kiyogwa ka si Miss M, mga higala!
0: Mga higala, larga na ta!
1: Mga higal!
0: Mga higal! Kumusta na kami, Sam?
1: Okay lang.
0: Kumusta ang ito ang inadlaw-adlaw nga kung ano na panikay-sikay?
1: Medyo kapoy, pero okay lang.
0: Bitaw. Kumusta ang love life?
1: Ah, wala.
0: Zero, wala. Zero?
1: Zero balance.
0: Zero balance. So, ano yung mahugi ang Gcash?
1: Huwag
0: kayong Gcash, oi.
1: Huwag kayong Gcash? Pero wak man. Pero balance
0: na. Ako wala ako anak. Kinili ko kabaluan ang mga inana.
1: Kunsa may atong one run. Ito?
0: Atong words of the day?
1: Oo.
0: Atong words of the day run po ni Radang Oros-Oros. Dag oros oros.
1: Si oros oros.
0: Para na kung imong gugma nag oros oros diha niya.
1: Tama ba?
0: Oo. Para magikas sa ibaba ba nag naog. Hanton na hagbong na sa ikatulog ang nalagong tapa doon ko bos.
1: Tama ba?
0: Maonchen!
1: Katuloy! Hindi ko naman to. Ang bugma ko nag-uros-uros. Sala no!
0: Miss M, wife fiesta na inyo doon?
1: Humana.
0: Humana di ay no?
1: Atong 10.
0: Ay, oo, sakto na ay. San Isidro Labrador? Ay, dili. San Antonio de Padua.
1: Dili. San Antonio de Padua.
0: Oo, San Antonio di ay. Kay June naman ta. Sige, lahos na ta. Lahos na sa itong kuhaan. Shout out. Go, go, go.
1: Good morning sa mga ka-boys. Okay, young girl. Matulog pa ka kay Uy, klase ron. Okay na ang tubig. Muagas na.
0: Hay, di agas na?
1: Hi, ko ni Mami Feli Rosales. Good morning, Mami Feli. Ama ka pa ho, ay na kita ang pagtarong. Kaya, itong kuhaan ba? Parang kayo sa presidente kanin si Ma'am Verma Aquino.
0: Ma'am Verma Aquino!
1: Yes! Dayon, katong sa carbon si...
0: Ate Mirian Abadelia.
1: Yes!
0: Oh.
1: Ang akong favorito sa hampang argao si Bird Sandayan. Ay, Sandayan, sa naon.
0: Naraman siya chat ni Miss M. Kadit lang hanay siya chat Miss M. Good morning, Mami Tick. Boys, sanduyan ni D.I. Miss Hampang Argao. Shout out ko lang Verma o ni Miss M. Oh, di ba?
1: Hi, boys. Doon lang ta ni mo, oy. Makabot lagi ta tika.
0: Bitaw no, kay dalagit. O niya na yun, Argao.
1: Asa man taong ka lang dapita, Hampang. Ako no, lagan magkupiro ako kato ng dapita. Marabukit, maguro na.
0: Oo, kurang bukid nila Sir Boy, sanduyan kayo, say...
1: Sir Boy!
0: O say, mapatuktok siyang manok!
1: Naay mo matalong mo'y diya, tagay ko, B!
0: O, nadagalong mo'y carbon gabi, eh!
1: Umaw gani naman, nadagan si Argao!
0: Oo!
1: Ay, na man gani kun nagtabo gani diri na ay tagarkaw nga manumod og dahon og kuma. Kanaon na si Boy
0: sa dahon. Miss M, Miss M, ang dahon sa Lumboy mo ay gamiton sa likito ni mong sigarilyo.
1: Oo. Kanon ka nang sudan ng tabako, likito.
0: Oo, kaya na sudan ng tabako. Na yun, ang Lumboy mo ay kaonon niya din, ma-violet na ito ang lips o ang itong ngipon.
1: Mga gani. Wala. Ni Kwan di ay, ni Emily Torres, o Renandon Torres di ay sa barili, sa mana ka si Jumar, si GB. Kapagin mo mata, magbango na tao mo ay. Mama di ay sa...
0: Ipaibot sa, ina-ibta-ibta na, ibta.
1: Ibta-ibta-ibta. Pero ako, idot-idot na kung sa jit kinuubat sa kwapit.
0: Tawa ha o.
1: Di ay sa umbrana, o ngiwin si Tawar, di ay sa katarang si Bo, sa kong... Mangon nga si June, hindi nga nag-drive ko taxi man siguro. Then, huwag man sa'y kusak. Taon sa maning signal, oy.
0: Oo, no?
1: Why signal?
0: Why signal, Jami? Say, why signal, dia?
1: Wala man wifi, diri man.
0: Sige.
1: Naputol, bro.
0: Naputol ba?
1: Ngayon, sa tanang ka sa IFM, mag-iway ito, labi na gini mo mamitik, may buntag.
0: Mayong buntag ni mo din
1: siya.
0: On, sama ng kanta, ha?
1: Anang telephone, hindi ka tabang. Young love is that never fails.
0: Ah, kasina is torn.
1: Ka na makapatulog, makantarong buntag.
0: Bitaw, bitaw. Ata lang ito kami, kasina is torn. Di ay, Sheena is torn. Ata lang ito ka.
1: Para to, Mami T.
0: Ah, bye-bye.
1: Bye-bye, babe. Mapukan pa ni. Hey. Bye.
0: Bye-bye. Bye, Miss M. At ang oras, idol, ayaw mo kalimot. Alas 3:25 na tas kamuntagon. Salamat, Miss M. Thank you sa tawag. Happy weekend na itong tanan, mga idol. Morning, mga mamitik. Always, should ko naminaw sa ibta na. Kaya sige ko, gataroy ang charger. Oh, abin ako sa nataroy na. Kaya sige ko, gataroy ang yan charger. Ah! Request kong song, Masakit sa First Time by Tamtax. Thanks DJ Mamitik. Oy, naka Carmen Bohol, may muntag ninyo diha. May muntag JD Gamo, that's Carmen Bohol. Morning, morning, morning. Sige. Ano ba, lami ba murong lawas mga idol? Bitaw eh. Dayogi na ninyo ha. Puna na ninyo sa paghigugma o pagmaya. O siya man eh, na-chat nire, na-chat. Ato rin papasal yung chat nire. Ah, dara, dara. Ngayon yung muna mamitik, Kuya Juan ko gabi eh. Uy! Ako, Sir Al, na Kuya Juan ko, pero... Wajog ko, nagpatuntog. Ibutang na ko kong cellphone. Ilawang sa kong higdaanan. Bahala na na niya. Loong ma na ta. Kay Terencio, mami. Kang Terencio. Ay, happy fiesta sa Alegria, Bato, Leyte. Diya sa family, Gozo, mami. Uy, may muntag. Happy fiesta ninyo diya sa Alegria, Bato, Leyte. Unsa pa na, daga pa na si Miss M. Mami, daga pero himili. Kayo. Dalaga si Miss M pero dili siya kanana ng mga lalaki ko ng mga buntis tanahon. Di ka qualified, ano, Sir Al? Kaya mo nang didako-dako gamay imong na yetch. Hi, Diyos ko Lord, Miss M. May muntang ni Miss M sa Dalagit, Cebu. Musta man mo sa nagkadayang kaprobinsyahan sa ito ang probinsya sa Sugbo, Idol? I-chat ko ninyo din eh. Ibalik tayo mong lawa sa oras, Sir Al, nga wabaitian ba? Wabaitian nga, puro na lang dughan po. Ay! Ito ay lakuan na nito pag chat-chat niya mo ni Miss M. Ay, no le tengo ahora estar estrés. 28 de escamotagón. La tiki de niño y yo le dijo que no. Sabado vaya ron, ha. Sabado ron. Tengo otro dagway. Ano man mamitik. Ay, kayo. Ano man, man. Kano mo lang. Kiat lang dagway ba? Kiat lang na akong kay... Mag happy-happy man. Ako man ron, ay, atos ka, atos sa kasagbutan. Ganun kasagbutan man mamitay ka, magitang kukuk. Kabawag yung Sir Jess, sumampo nga ng kukuk. Muntang mo na Sir Jess. Itay, may muntang sa tamang pinalangga ng Scarbon Market. Kami yun mga kumpra no, gabi, no, Scarbon, mga idol. Kaya i-compare na ko ba, buntag na ko ba ito sa carbon, no? For example, ang limonsito, 60 ang kilo. Pero yung kabuntag, 100 na. Diba? O naging yun nga, o sa pilot, pala siya mga idol, 60-40 na. 60-100 eh. Ay, ginawa ko. Ang mga fresh po tanahon, ang mga dahon-dahon, basta gabi ikaw mo itong carbon. Pwede na po karon, karong orasa. Nakapala sila niya, naghikyan pala sila mga baligya, mga idol. Pwede ka muntag, wahing na sila, wahingo na sila sa mga taga city government kay... Siyempre, agianan mo ng jeep ko din ha, ang ilang mga displayhanan. Mao na nga, kung mangombra mo sa carbon, awhaton ta mo nga, kanabitaw nga pwede gabi. Kaya naghan sa kay kang makita nito mga baligya, mga idol. Pero ako din ako saludo aning mga, what, ay, kaning mga, okay-okay ba? Mahal na kayo mga okay-okay, day. Grabe na kamahal, no? Ang blouse nga mubo kayo, 100 na. Ate Mirianna Badilla, mayong muna, salamat kayo sa imo show me gahapon. Show me the show. Morning, Mami Tik. Naminaw ko karon mo. Salamat sa pagpaminaw. Thank you kayo. May tao eh? Sa pamanin din eh. Mamitik! Nakaikog number B? O number... Ay, number ba ni? Resulta des... Loto di ay? Uy, mamainit sa tao. Yan na ng loto. Uy, mamainit sa tao. Pangapisa mo din na. Ngaimta na niyo yung thermos eh. Gikwan. Gipaslak. Pag-apin sa niya, kita ganti kang sweatress mo. Ay, kanang resulta sweatress. Mamitik, asa na kukuhaon ako ang daog? Huwata lang ang, chat sa IFM. Request ko kanta, Mamitik. Sabi yung kanta, ha? Alipin by Shamrock. Ah! Atong i-try, be. Alipin. Anya ang nagkanta kay Shamrock. Ang lamig ba ng Shamrock, guy? Ay, dara. Shamrock na, aman. Kasi ba itong ipuli, ani? Ah, dara, be. Atong ring... Ato ning i-play inyong mga gusto. Sa mga nabas, diskuhan ron. Kuya, kuha na kay kakuya ka ng gubuets na waki. Mamitik, nidaog ko sa Dear IFM Pachika sa June 12. Okay. Taka San Fernando, Cebu. Sige, wata lang ninyo ang mga kuan na manawag na, na sila mga idol at mga staff. Kag ako'y nung paninglan ani, huwag mo ko ikatapal. Oras sa Metro Simon, saan naman ko? Oras sa IFM, alas 3, Friday 3, sa Skapong Tangon. Ikaw ba laki, Judeka? Kay gano, kay mulingi, jud ka. Mutuyok jud akong mata, basta na ay hamis o mamboids. Aw, mapugnan ba ni?
2: Ang idol kong FM 93.9 IFM
3: 93.9 IFM. Ikita na!
4: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol mamitik.

0: 93.9
1: IFM. Ipin na! Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: 93.9
1: IFM. Ita na.
2: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.

0: Ay, doble pang oras, alas 3.52 sa Tasca Buntagon. Sa mga nangapi na rin din ha, napangapi na mo ha. Pangapi na, dili maglangay-langay, para dili layon. Bitaway, para mabuhi ang inyong dugo ba, pangapi na mo og EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants na pabatudan sa pagtuon nga doon na kini beneficio sa brain health, immune function, blood sugar control o guban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong dili ka na magluya. Gawa sa ginseng o diba dili na ka magluya mga idol. Gawa sa ginseng doon na sa kini native purple corn, Arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, bayabas o rose sip. Dili ni basta-basta nga kape ha, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1 vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Idol! Mauna nga mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. At ang oras, alas 3.53 sa Tasca Buntagon. Alapadayon lang kapunta. Adlaw Sabado, ayaw mo kalimot ha? Adlaw Sabado, Ron, Sabado. Sabado night, boy. Aha. At ito ni Masahon, may kasama ni Abis na. Dili-li. Mura ni Kwan siya. Basik mas kami may natanin mga chat-chat rin kung watakaila. Oo. Idol! Sige na, i-chat ko rin din sa 0923-112-8701. 0923-112-8701. Nakahinay pa na kong monitor din yung mga idol. Ano sa mani? Ano sa mani? Sorry lang. Bita kayo 0923-112-8701. Kay welcome man ka din tanan. Hala sige, ipadangat ang inyo ang mga mensahe, inyong mga greetings, inyong mga shout out, o kaman pa rin yung mga kanagipang ang hambin ron, charlan. O kwarta man ganin na, pasensya. Ikaw lang o saan na. O gugma, ipadala sa DRIFM mga idol. Kung kalingawan, ipadala sa ibtan na. O sa What's the Style ni Idol Dubs mga idol. O sa gugma na ninyo, arita ni Aiko, ni DJ Aiko, ni DJ Kulas mga idol. O sa kalingawan, ay pwede na po ni DJ Boyki. Kita kayo, kamusta ba ninyong kabuntagon ron? Nagpangilat pa ba ang langit ni hapon? Huwag ko naghipos ako mga hilir na bahan, oy. Kapoy kayo maghipos, day. Ako pa'y magwashing, ako pa'y magwaswas, ako pa'y manghay-hay. Nagkaroon ng mag-uwan, ako lang kapoy maghipos, bahala na nanin ha. Pero lahat sa kanyang imong hinay-hay ba? Dili mo bukwaso nung mag-uwan mo lang lahi. Mag-uwan lang o ba nung mag-uwan na? Galami man nung tanang uwan tubig sa ulan? Mahal ato ko ba? Galami man tanang tubig sa butong? Ikuan, ihinaw-naw sa linabhan? Bitaw sa manurod, maglaba mo! Maglaba, bitaw mo mga idol. Kay ang abulingon, guro, lili na ni mo ako labhan. Imurang idamok ni na. Ang lamok sa inyong balay, daghan. Kuya ko nagmadinggi, ta si Mako lang. Uy, di ba alali madinggi mga yunana, mga idol. Bitaw, tinuon ako nakasuhay ko sa kong mga mag-umanggon. Uy, luyang bata. Mugawas mo na nagkatol-katol, no? Manang mag-amping ta, so, sa itong panimalay. Malimpyo ta. Sabi na ka na yung mga higdaanan nila, nanimaho na ng Junos. Kaya mong punda, ilisi na, kaano sa manuran! Mauna nga dili, maglakapoy-kapoy. Dahil kumusta, bitaw mo mga idol, ang atong pinalangga ron nga mga naas na kadayang sakyanan. Aha. Naginahinay ng salenda. Naginahinay ng salenda pa doon sa mga... Ay, pamiesta. Ay! Kaya pamiesta mo, ay, nagay mo invite yung fiesta at tuan ninyo. Kaya ano, gimbitar mo nila kay importante mo. Oo, oh, binakog ko ano. Salamat, Idol Boyke! Piyong-piyong sa nagbalik, Idol Boyke! Isa kayo sa mga nagpiyong-piyong ron, yun na ay mga gimuhaton. Ay, yun na, imta na na ninyo. Sa mga nag... Ay! Pangalang yun ang t-shirt, dog! Nagsamot, ha? Nagsamot? Nag-t-shirt mo yung doon ni Idol Kenny, huwag mapunggan pa di! O, oh, diba? Pero wala may kwan ha, wala may group chat ha. Nagkataon, nagkatagpo lang yun na nagparihabing it shirt. Sa kailangan mo hatag na mong it shirt, kwan ko. Extra large, Idol Kenny kay too large. Uh-oh. I-action din ako, balik ako lawas ka large. Ngayon, mahuman sa large at sa medium. Human sa medium, dihan ako tama. Dilin ako anang small, oy. Magkunot-kunot, ta. Pitay, Idol! Ay, makalimot! Itong oras, sa Timog Metro Cebu, sa Timog IFM, alas 3.52 ay minahal! Aray, aray, aray, aray, aray, ganong kabayot. Aray, aray. Hello, may kayo paghihiyatin. Mauna, paghihiyatin na mo din na para mawain yung kalaay. May tayo chat mo din sa 0923-112-8701. Kaya hindi mo mo chat mo uli na ko. Idol! Ay, magkatawa ko karon. Kay mo padayon ta sa tuang tulupanon sa pagpanglaba. Ay, pitalo nga nun ka, ako ka lunch ko maglaban dahi nahi sabo, nahi tubig nahi hayhayan unang ano di man dyan na buhato ninyo ay mas lami nang mga ikay mo labas imong mulingon kaysa magpasugo ka. Di ba, Idol Kenny? Oras sa IFM, untop na kita ka ng squatros, kamuntagon!
1: 93.9 IFM. Ikita na!
2: Ikaw ba? Hilakilak ka? Basa o sad story ng English? Nga English man na? Kasabot na ikaw. If I know, nihila ka, kaywa ka, kasabot. Mabungan pa ni.
3: Ang idol ko FM
4: 93.9
3: IFM
1: 93.9 IFM.

Idol, perfect kayo ni Katahas sa magpakasarong adlawa, no? Puti kayo imong gown, sa meaning virgin na virgin pa ka, mga idol. Pariha mo na mong duha ni Idol Kenny, mga virgin pa gid mi. Wa pa gid mi na touch. Pero na namina, pero na naka-move na mo, touch move. Chay lang! At ang oras, mga idol, sa adlong Sabado na giyon, alas 4, 8 oras kabuntagon.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol! Idol.
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang lisan online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patulugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa Hunyo ni Idol!
7: Ah, dali na! Ay, nagsigiging luktok niya. Kaya hapit na ka mo eskwela.
8: Duka pa man ma.
7: Oy, ikaw sa banaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
9: Maptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
8: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
10: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nag-unang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
2: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Ang lagan nga pretty, Idol Tweety.
11: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: Idol! Hunyo 13, 2026, adlaw nga Sabado ron, alas 4:26 sa Kabuntagon, Idol. Welcome, welcome, welcome sa IFM Bango Na. IFM Bango Na, mga Idol, on a Saturday. Kumusta mo diha, mga Idol? Nagsakay na sa Mugvihay? Nagsakay kami sa Bihay. Oy, nagsakay pa mo sa Katrido. Maing buntag Sugbo, maing buntag Kabisayan, maing buntag mga idol, maing buntag Pilipinas, maing buntag world. Oo, kaya to ang mga Facebook Live viewers sa IFM 93.9 Cebu, maayong buntag. Hunyo 13 na, Sabado karon mga sukitig paminaw. Kumusta, kumusta ang inyuhang kabuntagon, ang pagmata? Nakulbaan na ba ang all? Naka-chat mo ani Idol Kenny, Idol Tweet, mamitik no, pag mata na ko ba, na-chat na ko, or na-text na ko nga, okay rin mo ang Facebook o Messenger, sabi na ko, sabi na, hack ni? Ay, hack na ninyo, inyo na na, inyo na na, ka inyo na. Pero mo na ito, no, murag na ay kanabang problema sa mga Meta. Example, Facebook and Messenger. I think apil gani ang Instagram. Kaya kung nag-connected, masiguro ni sila, ha? Pero mauna mga sukitig paminaw, nga nahibalik na, no? Ayaw mong kabalaka, basig inig-able niya sa cellphone, mag-listen mong login sa inyong Facebook, sa inyong Messenger. Naalay gamay nga problema, mga gabiin ni mga idol, no? Pastilan. Marang sayo kita nakatoke, wata na problema mag-apil doon. Kaya kung dugay ta nakatog na, di kita ka-chat niya, dol. Di kita kadawat sa iyahang good night. Pastilan. Alas 4:28 sa mga nanay o tatay nga nangandam nasad sa ilahang mga pamahaw diha. Ang uban nagsugod, nagkusukuso, nang labana may buntag dol. Kumusta man mo, ha? Ang tanang mga kaingsuunan nato nga naginahinay na pod og kanabang budget-budget sa ilahang mga agalastuan diha sa panimay, maayong buntag, maayong buntag kaninyong tanan mga idol. Unya Sabado na gyud ron, ha? Ato ang tagaagpagtagad ang mga importante og nagunang hisgotanan karong buntaga, mga suking tigpaminaw. Long weekend since yesterday, dol. Sana all. Ayahayas mga naka-long weekend, oh. Wala ni kwan pag yun, leave pag yun pag Huwebes. Mo leave pag yun pag Lunes, lahusa na lang. Ako pa, lahuso na lang. Alas 4:29 na, 4:29. Amping-amping mo diha mga idol, unya patimaw mo, asa mo napita, nakatune in. Let us know, asa mo napita rundol, 0923-112-8701. 0923-112-8701. 0923-112-8701. Ato i-congratulate Idol Kenny, no, ang mga winners. Atong i-flash karon ang mga winners gikan sa bike, sa 50 kilo bugas, sa tag 500 pesos og sa ato ang tag na po ka kilong bugas humay. Ang ato ang gibunot gahapon, 1, 2, 3 na po. Ay, 11 gina ka winners. 11 ka winners kay unom sa bugas, ang 5 tag na po, ang usa 50 kilo bugas humay winner. Kaya idol, oy sana all. Onya, naasay nakadaog sa brand new mountain bike. Napaging nakadaog og tag 500 pesos cash or GCash. Ganali ko sa mong t-shirt ron, mami. Take my buntag, mami!
1: Kailangan ko sa ako t-shirt. Ano ba kikay mapugkani?
0: Murag ikaw rin. May buntag, murag ikaw rin. Di mapugnan.
1: Sino sa kong t-shirt?
0: Oo, kanay ka nang...
1: Ay, kasunay mong pagkuhay!
0: Oo, kanay siya ka nang finisher ni mami. Oo, kaya nakahuman ka sa 15 ka kilometros.
1: Pero kailangan nila yung GCB. Hindi na ko mahuman. Oo, kaya tagaan niya.
0: Dili ka tagaan yun. Oo.
1: The backstage mong beauty.
0: Lapdusan pamgay ka. Pero karon mami, mami, buntag. Karon gusto na sa trail run sa dere sa Pamutan. Pero sa una, gitawag maguni og PTF Pamutan Trail Fest. Karon ambot lang, ha? Kay mura sila nag-rebrand. Cebu City Trail Cebu City TF. Cebu City Trail Fest. Unya, Pamutan Ultra ang name, no? So na amaze ko mami ba kay example ang dagan diha sa gyud sa kudagan ang mga pamutan area no mula hosa ra dito sa Bunbun ari og Sudlon Uno mga bukid ha may buntag sa mga kabukiran karon ato mga nanay og tatay nga naa sa mga bukid may buntag mga nanay og tatay
1: pagkapikapi ro na idol boy king
0: oo labaw pa sa pagkapikapi mami
1: ay oh
0: so again na sa ato ang mga nanay og tatay sa ato ang mga naa sa kabukiran may buntag niya ang trailer run diha sa pamutan karong Agosto kay murag naasad sila yung mga requirements for example mudagan kag 15 kilometers okay ra wala kay background pero mudagan kag 30 dapat nakadagan ka og at 15 at murag at least 15 kilometers sa trail run karong tuiga so pasok ko sa 30 mudagan ko sa Agosto unya na yung mga ba so mudagan sa kag quintal mudagan kag usa ka gatos na naay murag mga requirement nga dapat nakadagan ka within the year. Sana all.
1: Pinaroon nyo kayo t-shirt.
0: Finisher ni pagkahuman sa dagan, apil ni sa mga dawat with the medal.
1: Oh, katulina ko yung medal. Bunga sila, no?
0: Bunga.
1: Ayaw ko ba mga kwan ba? Kanapit ako mga dagan-dagan nga makita ito po mga medal.
0: Unique man sagod ang sa trail. Kaya di ba tanan makadagan o trail, no?
1: Bitaw, lisuran ko, anak.
0: Ibo ka, gadagan ko mamino sa kuan gyud sa first 9 kilometers niya na kuan na dayon ko na mirisi na yun po.
1: After 9, wala kami kogi.
0: Oh, pag ito nag 2 hours gani, bikog dayo.
1: Kaya diba, wala mo lang i-haplas or na-spray, no?
0: Oo, na-spray. Ako ang gispray ang SED Liniment Oil. Wow. SED. Tatak SED Marketing. Tatak magaling. Lami kay Spaminaw, mami. Wagtang, oy. Wagtang. Wagtang pamaol.
1: Bugaw.
0: Ano yan, mami? Ato i-congratulate ang ato ang mga winners alang sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Alang sa ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol! Ato nang, ato anang, ato anang bukikion lilion tagatan awo na to idol diara ang mga pangan idol Kenny alang sa tuang unsa gani pangan sa tuang promo mami papremyo sa Hunyo ni Idol ani ani adi ara mamitik ha sorti sa mga winners mami mountain bike Osaka
1: sa akong bugas 50 kilos
0: unya na po ay lima ang nakadaog sa tagapo unya tulo ang winners sa
1: 500
0: pesos cash or GCash.
1: Dako na kayo ng kwanta sa mga ginikanan ng mga estudyante Adol Boyki.
0: Makalipay kayo.
1: Karong buwan na.
0: Exactly.
1: Buwan na Hunyo.
0: So ato ang ipakita mga sukintig paminaw ato ning pamaraygan sa Adol Kenny no kay ni ana man ni dire unahon nato ning mga nakapaskil na sa tuang Facebook page mga idol arita sa tuang tulo ka winners sa ato ang 500 pesos cash or GCash ato ana ning na bonus kagahapong adlawa.
1: Elay, sure, nakikita ang model sa ato ang mountain bike.
0: Mau ba? Dapat ikaw, ana, oy.
1: Hindi, dapat sa ligid gamay. Likod ba sa likod?
0: Sa ligid lang. Hindi ka tambutso. Idol, ang 500 pesos sa cash or GCash winners, ani ang mga idol? Si Junji Kyle Paran from Kiyot Pardo, si Hinara Kanyete from Tabunog, Talisay City, si Rigel Dihito from Macandulawan, Talisay City.
1: Congratulations!
0: Congratulations ang Kiyot Pardo, Cebu City, sad na Idol Kenny. Congratulations nimo Junji, unya sa tag napo kakilong bugas humay kaswerte. Ronnie Diva from Mohon, Banilad, Mandawi City. Catherine Siroy from Tubod, Bituon, Duman Hog Cebu.
1: Wow!
0: Ijuel De Costo from Bulacau, Cebu City. Ophelia Umoso from Senorita Pilit Kabangkalan, Mandawi City.
1: Ay, katutuloy na nga itong bingo. I don't break
0: it. Katunglanog kayo nga na'y amatan ka pala na'y nakong kahoy.
1: Nadaan ka dito.
0: Talinsay mo siguro itong kahoy. Wala sa itong kahoy, mami. Portig yung lanuga. Nakakuha siyang ticket. Ah, nakadaog na po kagilo eh. Buro niya pong di-appel nito ko. Nakadaog nito sa bingo.
1: Swerte kay Mami Ophelia.
0: O si Ronel Labiaga Jr. Sitio Adelfa Poblacion Pardo Cebu City. Congratulations, Dol. Congrats, congrats.
1: Congratulations.
0: Makalipay kaayo unya ang ato ang palarang mananaog sa 50 kilo bugas humay mamigikan sa Kiyot Pardo Cebu City, John Vincent Rikina. Sus.
1: Mula batanon ng pangana.
0: Pangana. Kibuto. Wala lang yun sila gihimo. Kung dili naminaw ragyod, nag-follow sa page o naminaw sa radio.
1: Wana.
0: Sa'yo mong gibati, mami.
1: Ako, lipay kay ko, Idol Wiki, sa mga nakadaog sa to ang pa-premium ba. Kay dako na kayo ng tabang nila. Bisang kita, gani, mag-unaw na tanga. Sus, kanina itong tanong, boy, nila palang mata maka-appeal, pero atong lang halad nila. Atong sukli sa ilahang pagpaminaw.
0: Labi na, mami, nga padung at ablis klase, oh, uban ba, upa, nag-adjust pa. Unya, yawat na lang kining bugas, yawat na lang kining ato ang di lang bugas, kundi mountain bike, magamit, no? Unya, yawat na lang sad ang cash, magamit. Unya, ang atong winner sa ato ang brand new mountain bike, mga sukinting paminaw. Atong i-check ani ara ang ato ang winner sa ato ang brand new mountain bike, mga idol, ha. Congratulations sa ato ang mananaog, ma-OC.

0: ako pa-check ni Idol to kisa may Idol Chicks o kung sa'y kompletong pangan ni Idol Chicks, no? Riza, basig na adiha ang papel Idol Kenny asa katong Adara. Okay, Dara. Okay, ang audio din ni Mao abit kuman.
1: Ako na nag-talk kanina.
0: Ang gumba dili sa'yo. Na ako sa'yo. Hindi
1: kaya, paano ni Ellen na dahil na Idol Breaking? Oo, nitanaw ko sila po ni Mel Live Itaw. Nakamiss ko yung ako.
0: Tuan. Tuan.
1: Tuan.
0: Tuan.
1: Kalingaw ko
0: eh. Pero congratulations sa 50 kilo bugas sumay, 5 katag na po ka kilo, 3 katag 500 pesos sa Gcash Cash, and of course Osaka Sako Gyud nga 50 kilo bugas sumay o brand new mountain bike. Sa ingon ano lakas sayon mamitik ha, maminaw ragid sila unya.
1: Pumasakpan.
0: Matagaan na yun. Matagaan o raffle coupon. So congratulations sa Idol sa ito ang palarang mananaog.
1: O na ba kita yung ikaduhang
0: hugna. June 26.
1: Oo.
0: No, sa mga Idol Buiki, giyon sa napag-appel, Idol, again, sa mga naminaw sa sakyanan, nasa balay, nasa trabahoan, no, pwede rin yung kayo basta masakpan mo or pwede rin mo mo message sa ito ang page, Idol, no, pero sa di pa mo message na ay link. Ipaip para ang pangan, address o ang imuhang contact details o niya tawagan dayon ka, Idol. Pangan, address o contact details o niya tawagan dayon ka. Diba? Makalipay ka ayo. Address, contact details o niya tawagan dayon ka, mamitik.
1: Dapat ako nakalabasa sa ito ang mga test line ni Idol Waking. Kanang kuan ko no, kanang nindot ko no, i-appeal o saon ko no. Saon ko no na pag-appeal.
0: Oo, again, maurag ito ka.
1: Tayo na tayo.
0: Maurag ito mong gingon, Idol. Maminaw ra ka o niya. Kung tinood yung kang naminaw, sa radio man, sa Facebook man ka nag-follow.
1: Makagaan ka niya ang papremyo sa honyo ni Idol nga
0: raffle coupon.
1: Raffle coupon.
0: Ang waton ragyan, Idol, ang raffle coupon, mga sukitig paminaw, available na nilang Idol Big, ito yung tuyok dito sa mga kadalanan, sa mga kapanimalayan, no? Idol Boy Kim, murag lisod man nga ma... makuan ko, masulod, no? Pwede rin yung kayo na kafada na sa Facebook Live ang ato ang link. Imurang i-click ang link. Kamutay pra kasi mong name, address o imuhang contact details. O niya, once makompleto ni mo, screenshot rin yun. Diba? Screenshot ni mo, mami. Imo na yung i-message sa ato ang Facebook page. Masa kita itong page karon mami?
1: Sa IFM 93.9 Cebu. Lilia lang gini niyo.
0: Okay, pakilili lang po.
1: Lili lang.
0: Atong balik ko na. Kana, unsa kita to Facebook page, mami?
1: IFM 93.9 Cebu. IFM 93.9 Cebu. IFM 939 Cebu.
0: Oh, agot sa kuyaan diyan ang pita, good, ha?
1: Para makinaog yung slider, boy. Huwag din ako ang kwa nila, good. Tumong. Kanang kumong, oo.
0: Yeah, kanina magutangan nga pa-premyo dol, mga bugas, cash prizes, o bike, ha? Diman ka, og butang tagbugas, mami. Kadaadlaw ba yung nga nag-eskwila yung mga anak o naa kay mga igsuon, no?
1: Mauna.
0: So, nagkukin tabang sa baon-baon.
1: Dili na ka mo palit ang tag sa kakilo kadaadlaw.
0: Unya.
1: Kaya na mag 50 kilos ka na nagaan sa
0: ayat. Naamoy plitihan. Ibutang talang. Plitihan baron sa sigin mo binuwan. Bayad mo motor. O sa pa'y plitihan nga tungod gikan sa balay padong eskwilahan. Aw. Og makabike mo. Basta paday. Og moingon na lang nga, magbike na lang kuma. Magbike na lang kupa, no? Makadaginot. Diba?
1: Hindi na ako ay lulugi mag-bike ko. Kaya nga nung lindot kayo ang ato mountain bike. Nag-ikan sa Fish Avenue bike.
0: Dili lang bike ang imuhag yun. Kinahanglan ko yun. E-bike yun ang imuhag.
1: Pag-ulang ko. Patangi ko.
0: Mag-e-bike ang ikan na bangon.
1: Mag-e-bike ko na. Pag-e-gol na yun ko ba?
0: Wow. Ay, panumpi ko lubo. Aba na, si Sario. Ay sing pakita ng mga lingin-lingin diha.
1: Mga ko ang ganun ng isagong binignit, ano na?
0: Mga gulay, mga sago. Pero congratulations sa ito ang winners.
1: Sa ito mga nakadaog.
0: Tangi ang detalye sa ato ang... Tangi ang tawag sa ato ang staff alang sa detalye sa pag-claim sa premium. No, kanus a. Kaya ito ang mga plano. Usahon man sila para ma-picture, no? Ma-video. Unya. Again, mura natin layo kayo nga winner for bugas.
1: Dumanog.
0: Pwede rasad na ma-communicate na ito nga. Pwede ma-gcash.
1: No. Wala na problema. I-convert na
0: natin
1: part.
0: Wala na problema. Pero ang ato ang mga major ka ng 50 na sa butanan gina 50 kilo bugas o kanang mga mountain bikes at City Avenue Bike Shop. Salamat kaayo sa City Avenue Bike Shop. Atong oras, Idol.
1: Alas 4:42 na.
0: Alas 4:42.

0: sa text si Big Asa mo dapita na ka-tune in karon akong balikon 0923-112-8701 0923-112-8701. Atong oras mamitik
1: alas 4.42
0: sa ato ning taga-agpagtagad mamitik no again wala na ha kang inyohang cellphone. Wala na, walay...
1: Ano ito gabi ay dormitin?
0: Meta. Problema sa Meta. So, ang ilang ang mga Facebook, ang Messenger...
1: Ano
0: ba?
1: Ayawan ko eh. Kung nga, huwag ba lagi ko rin balugit ay dormitin na unsa man. Yung nga, laging out man ko eh.
0: Ansa?
1: Laging out. Kulo ba ko naging labot? Ani mao, lagi na ang niyo. Laging adigyo ko ka naman ko rin ko rin yung cellphone.
0: Eh, Brad EJ, pwede ara o station. Pwede. Pwede. Ano, eh. Diba? Ingon ako nga, huwag ka nang mga taxi mo or modern or ka nang nasakyanan. Unya, sigurado gid nga naminaw kay FM ba mo tawag lang mo nga tanawa o naminaw ko tagaan dayon kag raffle coupon.
1: Oy, minaw kay Jolboy kay nga to bisag mama ta carbon gabi da kay gilingon nga kanang kuan bitaw Jolboy kay kanang yon sa kuno. Tapos ako mga kaila das carbon ba o kay maminaw kay kay Jolboy kay.
0: So nangutan na sila ning ato ang
1: kay gano. Dili kuno basta-basta ang pa-premium nato kuno.
0: Salamat kayo ha. Ano ko pagit say wa pagit say ingon nga mobayad ka.
1: Wala.
0: Maminaw ra gyud.
1: Maminaw.
0: Oh, maminaw. Kita ang sibianan nga kung mapamembro mo na mo, ana, ari mo dire, di ta mangayo ninyo. Kami hatag ninyo.
1: Kami hatag?
0: Oo, di hatag ninyo. Manangpit raman ta kung pareha ng Uplantabang, pareha ng gihimo ron ni Attorney Rufil o ang DYHP, no? Ang Team IFM, nangayo ta o ginabang para sa Mindanao ng mga nalinugan.
1: O niya,
0: kani pong ato ang gasa sa IFM. Okay?
1: Ilan kaya itong programa ng gasa, Idol Wiki?
0: Parabuyag lang, no? Salamat kayo sa Ginoo. Karon mami, gamay lang kaayo ato ni i-check mga sukitig paminaw gumikan kay again sa ato ang makigsuunan nga naka-tune in karon ha sa mga idol o kasama din ha. Uy, naka-live na ta dol unya mamarayg man ninyo sa pag-share sa ato ang Facebook live.
1: Paki-share
0: lang mga idol ang Buiki IFM ug ang of course ang IFM 93.9 Cebu on Facebook dol. Again IFM 93.9 Cebu on Facebook. Ato lang balik-balik kar Idol Kenny kay kagahapong adlaw abot namang good no sa kanabang
1: ilahang
0: ilahang Pinoy ana sa ilahang sa ilahang hometown kasa siya nagdako yun sa Christ the King Chapel sa Ateneo de Davao Senior High School nga Bangkal Campus kay tulom ni kaadlaw ang pamilya nagpahibaw nga ang nag-viral karon nga kamatayon sa usa ka basketball student athlete nga si Rene Clerta Bebota or Bobeta Baterbonia na kanabang daghan kaayo ang simpatiya, daghan kaayo ang mga kanabang nakasabot gani nga dili lalim sa usa ka inahan sa usa ka pamilya nga mawa ang ilahang batakulahaw lang nga mawa ang mga pangandoy.
1: Dari pa na nadugay na nilarga ang bata no sa Manila no.
0: Pero pagkaadlaw mami, kay mo lagi pa nung pabe magklase.
1: Abi na kong taon-taon na natin.
0: Unya, nasayod ang pamilya nga naay training dito sa
1: Baler,
0: sa Aurora, no? Unya, dito sa Aurora, mga sukitig paminaw, kanina probinsya, sikat pa na sila mga dagkong dagat niya, kanang work for surfing, gani mami. Ano ba nga, mga kuan kayo, kanang dagkong bawd, no? Kay murag open sea ba, no? So, mauna nga, walang damha dito na discuss sa mga idol, no? So, kagahapon, ipahibaw na, alang sa mga supporters, fans, kaila, higala, ni Bobet, na karon ang iyahang haya diha sa Christ the King Chapel sa Ateneo de Davao University High School Bangkal Campus sugad kagahapon hangtod ni karon og ugma no unya
1: na-schedule na Idol Boy Kino nga po niya sila mabisita.
0: O niya, dili po pwede ang picture or photo sulod sa mong chapel. Ang kaning mga nanggawas sa mga photo o mga video kay pinaagi man ni Father Carol San Juan so may pagtugot sa pamilya para lang mapahibaw nga naan na nga nakahaya ng ilahang.
1: So kahapon na nabihin siya gibiyahe Idol Boy Kino niya dahil kadraw na abot dito sa Davao.
0: Oo, sa...
1: Diyan ay na yun ang
0: ihang patay lawat dito sa atin ninyo. Gabi sa Huibes. Actually, abot naman adlaw ikaduha na maghapon namin. Oh, so ikaduha na adlaw ron, no? So na nagdabihan na gabi. Karon na adlaw niya ugma ikatulo. So ato ang so taon kay kagahapon dakong balitaan ni Idol Kenny, mamitik no Idol Tweet ug sa ato ang mga sukitik paminaw kani tingog na si ang coach, si Coach Tab. So ang mga first portion sa iyang pagtingog kagahapon ingon si Coach Tab na ako ipadunggog ninyo lang. Kaya lisod sa kaya ako, ano lang ko, ano. Ako na ipadunggog ninyo ipanan.
1: Sige, sige. Ah.
0: Kay mura ba siya niingon kagahapon nga ang wala na ko pagtingog mga sukintig paminaw, ang rason nga wala ko nitingog kay adunay pag maupoy giingon sa Ateneo, no? Anong di lagi pag-ingon, no? Di lang kaysa sa patingugon. Muraginana nga mga kuan ba, no? Nag-limit lang sa ang iyahang isulti. So, botong first time nga nitingog siya, human sa kanibang
1: nitabo. Mga adlaw,
0: nitabo, ni. So, atong paminahon una, mga idol, ang kanino, so, taas man ni 5 minutes man ng mensahe ni Coach Tab Baldwin, no? So, ato ang taga-agpagtagadol. Akong ipadungog ninyo ang iyahang pagtubag. Gumikan kay duha ang mga nakalas naman ka, mami, no? Nigerian na basketballista, si Adili Divine.
1: Divine Adili.
0: Of course, kani si Rene Clert Baterbonia. Lagyo pag itong takayo o ga kanang kapaingnan. No? Layo pa kaayo untag maabutan. Pero, mauni, kagabi ng ni abot na ba, kagsakto ba, mami, kagahapon na abot na dito, no, sa kana ba nga Christ the King sa Ateneo di Davao. So, ito ang paminahon una, kining mensahe ni Coach Baldwin. Ito ang paminahon. Kamuna lihok po muna, mga sukinting paminaw. Ani, ah? Ito paminahon si Coach Tab Baldwin Dol.
2: I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. On that fateful day when we sent the players out for a routine training run in what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water, and we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. And in that moment, I experienced the descent into the darkest place imaginable. And yet I knew at the same time that good people, people that had done an amazing job raising these two young men, were going to be in an even darker, more horrible place. At that moment, I felt I had failed. I failed.
0: Ingon pa niya, mami, gamay lang kaayo ha, nga sa higayon nga na murag na-realize niya bang kung nasakitan siya ang katong mga tao nga nabian sa duhang nakalas, mas maoy naa sa mangit-ngit nga daan karon. Murag ingon siya nga napakyas siya. Pero pagsugod, no, mao gid ang giingon nga nangayo siya og pasaylo from the depth of my being. Ato asang padayonan og paminaw, mga sukintig paminaw.
2: As a leader, I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had felt as a failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too. And that left me with really the only thing that I've been clinging to for the last several days. That as part of a community of faith to pray. To pray that the Lord embraces our two boys. To pray that the Lord gives peace, comfort, some sense of sanity to the Barbonia family and the Adili family.
0: Iya pong giampo, di ba? Kakuan kasi ang tumong mami nga ang naapod ani nga mensahe nga, yang giampo ang pamilya nga mga nabian, o kang giampo ang kapahulayang dayon sa aduha ka mga basketbolista nga suma palagi he failed as a coach. Pinsa man dahil ni si Tab Baldwin, Thomas Anthony Baldwin, o sa ka-American New Zealand basketball coach nga kasamtangang maoy head coach sa Gilas Pilipinas Youth National Basketball Program, o head coach sa Ateneo Blue Eagles sa UAAP. O niya, nahimo sa disyong consultant sa PBA club team sa TNT Tropang Giga. O niya, karon of course, ang si Tab, ipaubos man sa investigasyon no, sa ato ang mga otoridad kay apil, of course, ang iyang gikwestiyon, ang iyang training methods, ang iyang kalambigitan sa giingong pagpalangoy sa giingong mga atleta dool sa katong dagko ng mga bawd. Unya, maunay karon no, si Baldwin, Tab Baldwin, unya, maedad naman din mami, 68 years old na ni.
1: Senior
0: na ni si Tab Baldwin. Pastilan mga higala. Ato i-check una. Kay, ato pa rin, ato paminahon o lahos ang iyahang mensahe mga sukit ni kami.
2: To beseech everybody that cared for, loved Renee and Divine and their families, please keep praying. I think that my voice in prayer is hoarse now, but it will never be enough. So as we all try to move forward without Divine and Renee, I hope that in binding together as a community, as a basketball team, and as a nation, that we lean on the one place that will never let us down, and that is our Lord. I'm so deeply sorry.
0: Kita sa demo mami ang iyang pagpadayag sa kanang grabe sa diyang pagbangutan no, og murabag napoy kon mami no pagbasol mga feel ni mo nga adunay pagbasol, and kani an I quote tagi kan aning ihang linya nga, I failed as a leader, I felt I had failed as a coach, I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. I'm sorry to the depth of my being. I'm sorry, grabe ha italaw kay mga sukitig paminaw. Unya nahisgutan sa diya mami ba nga wala pa niya gituki kung disgust sa batanan, di ba? Kabatay ka ha, wala pa din na human ha. Pre-recorded nito, dili ni live. Yan yung girecordaan una ni gipagawas diha sa official Ateneo de Manila University Facebook page. So dili sa iyang kaugalingong account. Kung, kaya di ba, giingon gani siya nga, ang iyang pagpakahilom kay tungod po direkta gikan sa, ano na direktiba, sa... gikan sa Ateneo. No? So karon nga nitingog na siya, padayon tadol kay ingon pa niya nga sana bang ang mga pamilya nga nabian kung ang iya kunong feeling nga mura ba og guol kay siya, sakit kuno kaayo, bata ang duha ka mga pamilya nga nabian mo ay mas grabe og nasinati karon no, and sana bang tapos ang paminahon kay dili sad ni inana kadali no nga makanabang masinati sa usa ka coach no, ibutang talang daghan mga spekulasyon, daghag mga haka-haka pag una mga hungiho nga tama dito gyud kuno ni nga coach kanang
1: grabe ka strikto
0: kuno, but I think kasi may coach na kasi may leader, di siguro ka mamaayo karon og unsay imuhang ma ikaw mahagit no? Kung dili ka strictoon or dili ka kanabang tagaan og chance nga
1: i-improve
0: ang imuhang full potential. Okay, mag-relax lang di ka mamahimong usa ka
1: Pagyod,
0: no? Kanang inana ba, no? So, atong hapit naman ni Mahuman, ato ipapaminaw mga soaking tigpamina. Panayunon ta, no? Ang mensahe ni Coach Tab Baldwin.
2: I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. And I pray that we all find some pathway forward to come back to hope for the future, love for one another, and forgiveness for those of us who failed and tried so desperately hard to reach a better
0: place. Wala mang giningon nga, pasaylo ako, Ma'am Rovilin, Batalbonia, pasaylo ako, pamilya ni
1: Divine.
0: But, mati ang pasabot, ingon siya nga, as we move forward, nga maintag sa atong pagpadayon, ani, wala may kanabang nasakitan tanan, pero ang gimension niya, Mami, nga maintag na ay pagpasaylo, forgiveness. So, atong pagpadayon, happy naman ni Mahuman.
2: Good outcome. I wish peace for everybody. I wish comfort for everybody who is hurting. And I pray that we will all find that. God bless you all.
0: Auto mga sukitig paminaw ang mensahe no sa giingong si Coach Tab Baldwin nga numanggod sa wa panigi pagawas nga video ang katauhan ang pamilya no nangayo og accountability gikan ni Baldwin og sa Ateneo sa mismong institusyon mamitik no unya siguro nakita nila nga nanginhanglan na gyud nga mutingog ang kisa tong murag na i-direct nga kanang pinaka-immediate atong higayuna nga mo ay nagbitbit nila dito sa Aurora. Noon niya, maskin ang Philippine Sports Commission, pinaagi ni Chairman Patrick Pato Gregorio, mitawag pod, no? Nga, kanabang sa niaging adlaw, ako maninggi hisgutan gali sa FM Balita sa hapon, nga, nangyo pod sila, o kanang
1: katinawan.
0: At least clarification, katinawan, gikan sa Ateneo, o gikan sa maong ni Coach Tab Baldwin. And maulagi na, ang ibo na magintang ang Ateneo, i-clarify nila nga, sila mo ay ni-request ni Baldwin nga dili lang una mo atag og daghan nga mga bisag unsa pa nga mga komento unya para adunay official nga mga proseso unya I think mao na ni nga instead dito sa sayang account instead nga murag personal kaayo kani murag hinuunog ka kanang kuan kaayo ba kanang controlled no nga wala ni resulta wa kita kebo nga mismo ang resulta yatong gisuwat daan nga iya lang gi pagdan lang no parang way dagang istorya way sayop mayarang sayop ingon anak pero kibaw ka mamitik no again karon gipakita na Idol Kenny ang kanang kwan ba kanang
1: sa live ni nga Piston sa Idol Kenny
0: sa mga pamilya no sa mga kanang naghisgot anang sa mga bunog sa lawas kita dila sa tamutakol anak gumikan kay magpaabot pa ta sa official na gyud nga unsa may naglinya naman ni kagahapon ni nagsugod naman dito sa katong kuan ba sa chapel dito sa sulod sa dito sa sulod sa tunghaan sa Ateneo di Davao University no unya sa mga naka-tune in karon mamitik ba nga kana bang unsa na mang kanang kalambuan ani Buiki no
1: unsa na may dagan
0: so,
1: sa
0: ato lang at ngan gyud unsay oo unsay pinaka verdict sa investigasyon unsay sangputanan
1: yung pagpahit sa yung mama.
0: Oh, daghan kay natando ka na mami. Oo.
1: Hindi, yung pagkaginhawa ba?
0: Kebo ka, biliban ako eh. Kaya grabe ka lang sa mga video niya ba? Kadaghan mo siya mga mini vlogs. Kabante, kahilig man. Kaya tanong, lagi po. So, nataw sa kanang age ba nga video, inana, i-record. Kadyan kayo sa mga happy moments kauban ng iyahang team, no? Kanang ang mga bataon ba? Dili po nilalimoy ang trauma po palibot sa mga tao nga. Kanang iyang mga nakauban. sa iyahang mismo.
1: Kaya murang nakalitan pangitabo ba?
0: Oo, kanang wala damha.
1: Wala damha nga may ngurana ang mga...
0: Buhi pakaayo sa panumduman sa mga nagsuporta o naghigugma ni...
1: Kalima ka days pa lang?
0: Rene Baterbonia.
1: O days pa lang sa iyang paglarga niya. Mga na itabo niya.
0: Sakit manggani sa bahin sa inahan. O, ako pa sana ko na dungog doon sa... Kumusta ka ang bahin sa amahan sa... Di ba na ba yung amahan, mami?
1: Na, na.
0: Na, ano, kay ingkag basket. So, papa, sagid mo, oy... Gi-disclose gani sa niaging adlaw ang DSWD ni pagawas og mensahe pod ang ilang pasubo kay may bawa na to mami nga member niya sila sa four piece. So ingon ana sila nga nanginhanglan og kana bang kwarta nanginhanglan og kanang suporta unya. Daghan lagi mo ingon, dili lang ta, ako, nothing political, bata. Kaya na bang, mahisgot-hisgotan lang ba, moingon dayo no nga, siguro, og si, ang presidente pa kuno, si kanhi presidente Tatay Digong, so, kung na kuno, namalikas na nga, nanong dugay man kayo ni Kuan, labi na nga, iyahang baluarte, iyahan ng itsakupan niya, Davao, unya, may bestigahan dayo, unya, palihan na baluya, no, nga, wala may murag support from national government pag, lupad nila. I mean, kung buto na naon, kuan baya kayo, ang DepEd ni Tingog, kaya nagpasalamat sila sa inspirasyon. O niya, nindot kayo, nakagraduar og senior high.
1: O niya, ang ni Tingog pa yun nga ahin sa Gobernador ng Liberty, murag DSWD pa yun.
0: DSWD, di DepEd.
1: DepEd, DepEd. O,
0: kay pinagin ni Secretary Sani Angara. O niya, kala bang, di ba kung ang ako ang ma-imagine ba, kung si Tatay Digong parun, moingon nga, makusay, pakapamalika sa tog.
1: Oo, eh.
0: Moingon na tong mamila.
1: Sa mga pamilya.
0: Sige, ako'y bahala pagpalubahan na dere sa kuan. Ako'y bahala na pagkatiman. O niya, mudirekta na itong, nahatan itong direktiba sa NBI nga. Imbisigan rin niyong tarong diha. Naunsa man eh.
1: Dili pwede luya-luya.
0: Oo niya. Matang hibaw kay, again, maulagi na, sakit na pabalandong. Nako matagpagsalig sa gobyerno. Nako matagpagsalig sa otoridad. Sayod ta nga, dili tabon-tabunan kay Abi Ateneo. No, dili basta-basta nga eskwilahan. Pero, of course, wa may labot ang kinatibok ang eskwilahan, ang mga tao sa eskwilahan, ang mga nagduma. But ang kanalang punto ba nga adunay dakong problema diha sa kanang kaning kung naay makit-an nga lapses sa ilahang klase sa mga training kay karon magudang hungihong na yung mga nanggawas lagi mga idol nga tapos sa mga previous sad nga mga trainees, mga student athletes pod nga inana gyud da ikuno nga murag ang training murag da initiation ba mo yung mga pasangil niya na ang training da initiation
1: pero pa po rin pa sa usa nakalas idol boy kay katong Nigerian sa mga ginikanan po dato ni anak po na dili lang sila magpakahilom kung dili pangayoon ginila ang hostesya sa ilaha pong anak na nahitabo na ba nawala sa din ba
0: ningon pagani ang uban ba nga diba 4-piece man ingon ko ng uban na yung mga mo-comment nga mo niyang serving sa tuang tax. Inani ba, no? Malipay kita nga. Sige, bahala itong magunahuna ta nga ang mga four-piece. Pero katong ubang four-piece, sige, nagtagay.
1: Mauna.
0: Pabadlong radya. Wala tarong eskwilan. Nag-four-piece pa sila.
1: Dapat yung mga four-piece na beneficiary at umuiki nga iniklaim sa maong grabe ka.
0: Alahas. Ha? Tulad na buhay.
1: Sabi pag ay, naku mo rin, naligong dagat.
0: Four piece
1: pa bilang ako magkanao sa una. Makasuya, good.
0: Oo ba? Ay, nagkasuya ba?
1: Kuya, kung ano mo yun, nagkong yung mga shades ba? Kura bitaw, kabakaba bitaw. Bili ba mo na kumura?
0: Oo, ng dili lalim, no, sa kabahin sa pamilya, nakasabot yun ta nga nung ingon ana ang katauhan nga, kanang ni, kuan ba? Ang katauhan nga, ni simpatiya sa ilahang,
1: tungkol sa ilang nakita.
0: Oo, sa ilang mga pagbati, no? Dili malalim mga sukintig pa minaw. So, we just hope, idol, nga, punta atong iampo ang kapahulayang dayon nilang Rene Baterbonia og ni Divine Adili. No, dili malalim sa lain-lain nga mga pamilya do dili mo kita makarelate sa kang Divine Adili kay ato magud siya kanang murag lahi ra gyud na highlight magud si si Rene gumika na MVP siya pag palarong pambansa no mailana ba na ay mga do napildi sila karon nga palaro pero kuan gihapon siya kanang oo grabe gihapon gyud ang iyahang popularity unya ang kahambol aning bataa kuno no astilan murag ang may imagine ako murag sang bata noon nga Junmar Fajardo
1: kanang
0: tataas na hilumon ilan ba parang sa mutingog Hello, oh, Sir John Mar. Nalabay pa doon dito sa resort sa Pinamungahan. Pinamungahan nila, ha, di ba? Kasi murag resort, ipatukol dito sa Dibatong Bukid, mga. Makalipay kaayo.
1: Tungkol na siya, katugi po ni John Mar Fajardo, Idol Boy K. Naringuha po siya.
0: Idol Boy K, Something New in My Life from Stephen Stephen Bishop na kanta. Sigata na pa ni Kamutan Dol, gikan po da ni Idol Boy K, di jud maibot gataroy ang charger sa IFM ba request kog masakit sa first time by Tamtax. Kaya mo ba ang mga title eh? Gikan na sa Carmen Bohol, gikan ni 308 may buntag dol.
1: May buntag.
0: So karong adlaw ugma gahapon karon og ugma mao'y pagtugot sa public viewing no sa pateng lawas ni Rene Clert Baterbonia unya gihangyo lang ang tanan nga ang mga musulod di lang magvideo wala lay photo not unless adunay pagtugot sa pamilya. Okay, siguro sa hay samok lagi ang uban makisaw-saw lang mami
1: okay kay sikat lang
0: kay kagahapon sa Idol Kenny kita sa kong mga hulagway nga naay hulagway na si Gerald Anderson og si yang mama. And I think murag makunit na ako kay si Gerald. Grabe kay mo duwag basket, 'di ba? Na sa mga all-stars nga duwa. Patak hibaw nga naa na sila encounter ni Rene. Unya, buto na naon kung ako na sayop ba, 'di ba? Gikan og Davao or Mindanao ni si
1: Jensen Cuban sa
0: Mindanao. So na siya naglatay nga. Kasi naglatay nga inana ba nga una-una. Pero napukoy nakitaan nga mga kuan no kanang video ni Miss Claudine Barret to nga ni Sonia ang uban daghag na ay natunga ba na ay mga nisaway nga nakisakay ra kuno na pwede nga wala oy kay sumapa Claudinian kuno ang iyahang mama ni kanang Rene oo. Pero kita ang gugko og murag behind the scene ba murag nagtanga ang mama ni Rene niya wala gana pero siguro fan siya ni Claudine pero kanang wala siya sa mood at ang higayon na ba pero
1: mas nakikinabi pa siya ni Patricia Javier kay ni Claudine Barreto.
0: Oh, agista po, mami.
1: Yes, oo.
0: Naan niya. Mas, niyang si Claudine Barreto ng Claudinian ko na ang iyahang mama. Kasi, no, kaysa mga teleserye sa una sa
1: Claudine si Barreto.
0: Dimentary guru ko.
1: Pinup niya kaayo ng mga teleserye ni Claudine sa una.
0: Sa puso. Ano? Sa puto yung mga, sa hanggang... usagin ang mga teleserye ni Claudine Barreto doon, makahinang doon mo doon. Ako naman, Esperanza man, eh.
1: Ang
0: Esperanza, Judy Ann, ang Nico Ann,
1: Gladys.
0: Oh, si Gladys mo
1: ay madita. Ang maraklara to kang Gladys.
0: Oh. Dagi po, adi si...
1: Si Ko Ann.
0: Siya tong si Princess Ponsalan.
1: Mula sa puso. Oh. Oh, lagi.
0: Nai Netflix sa una ka, di Netflix na niya. Pastilan. Paliw ko great, happy birthday idol nilang Marlene Puebla Kilantang, anak ni Marcelo og Elena Kilantang, taga Mactan Lapu-Lapu City, gikan sa ihang Scottish Water Sports family. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: To Marlene Puebla Kilantang from her Scottish Water Sports family. Happy birthday, Dol! Atong oras sa FM, Dol!
1: Atong oras, mga idol! Alas 5:00 na! Kamutangon!
0: Kuan kayo, no? Maka-inspire kayo. So, kung aduna man ganit tayo, sa may mga inspiring kanta kung maghisgot o kanang bang kanang kabataan, no? Nga sila'y paglaong. Sa may inyuhang ma-request nga sonata ay, kaning sige di ko kadungog aniron. Uy, si, isa lang si Rina Claudine. Unsa na si Serena Claudine? Ay, Marina! Di ba to si Claudine?
1: Oh, Marina, si Claudine. Marina,
0: oh. Di ba katungkuan siya ba ka ng si Serena? Ingon si...
1: Unsa ganito, ha?
0: Alisalta sa Serena Claudine.
1: Unsa ka ito nga sa Marina, ha?
0: Di ba, Marina lagi, di ba?
1: Oo.
0: Oh, siya ba'y Marina or lain ang Marina?
1: Marina, si Claudine po. Nagpano siya, nag-Serena po siya na Marina, title. Claudine Barreto. Hindi po talaga pinag-series Claudine sa ako, masuya ang hug ko.
0: Meron ko
1: siya. Katong sirena sa inyo.
0: Katong batanon pa ka, maka-imagine ko mura kang si Claudine Barreto.
1: Ang lawas?
0: Baruto. Lagi, mami, mura-ura ka.
1: Dino, ura. Ha? Kami-kami na maging Claudine sa una. Pero meron ko, katong, pangako sa iyo ni Christian Hermosa o nato. Kamao nato ako, o ni Jericho. Karon makita na ulo ni kami-kami na buko-buko ni Claudine. Wow. Ang anak na, bawag kayo ba?
0: Oo.
1: Yan ay kuhan tayo.
0: Marig, lubi. Bawag kayo. Atong oras dol.
1: Ay, Diyos ko Lord, atong oras na 5:11 na kamutangon.
0: Kaya mo lagi na i-hope nga, di lang tasakyan ba ang popularity ni Rene Batorbonia, no? Kanang nindot lang ba nga, let it be, o kinsa lagi tinuod nga nagsuporta niya, di lang unta nga abik in sakay lang kay mo man ay gipasanginlan man karon no ang mga kanang nanabaw personalidad nga ano ni kalit man mo but si Claudine man gud namatyan sad di ba niya si Claudine inahan sad
1: mo lang murag dibati ra pud sa
0: si Patricia Javier usa kisa gi karaan man sad sa mami
1: kanang kana mo ra sa TF Queen sa una idol Ricky
0: sa mami
1: mo ra sa TF Queen sa una
0: Patricia Queen
1: kanang kwan ba sa dalay kanang bisa mo ra mamuasa
0: ay karaan na sa una
1: Sikat ka muna, Patricia, pero karon nag-hopam na siya.
0: Uy,
1: hopam na yung image.
0: Gimingaw detang Sir Ian Anthony Pablo. Miss you, Sir Boyki, og ni Mami Tikmeng. Buntag diha,
1: salamat, sir.
0: Ian Anthony Pablo, itong higala from Unilab.
1: Yes, basta Unilab, Idol Boyki,
0: alagang
1: Unilab.
0: Unilab quality.
1: Yes.
0: Tristan Wyatt Gulay Neneng Kamingawan maayong buntag.
1: Sir again, Tristan magayon ingon sa good morning boys.
0: Dapat good morning boy and girl.
1: Oh alam na sir.
0: Okay, si
1: okay, okay, okay ra ay.
0: Sige lang okay. Pasig kita sa simuhang kuan bukton.
1: Simpson kayo.
0: Pero mo lagi ako ng ipahinungod una nga sonata alang sa mga fans ni Rene. O niya, text me sa itong text line doon 0923-112-8701. Balikon ko 0923-112-8701. Kitang tanan, lumalabay rigid doon. Samtang buhi ta, ibabawa ni kalibutan na. Samtang ang atong hinuwaman na kinabuhi, gipahuwam pa na to. Ito ang suliton. Ingon pa ko lagi nang iingon nga live life fully. No? Dili ta mag di na to sayangan ang mga panahon. Si Bako nga magmahay na hinoon ta. Pero okay. Rest in peace, no? Ni Rene Batorbonia, ni Divine Adili. Unya, mga pasubo sa pamilya and prayers alang sa kaligon. Unya, may tag matagagustis siya, mami.
1: May tag
0: matagagustis siya. Ditigog naman si Coach Tab Baldwin. I hope nga dili unta ihikaw sa Ateneo nga maimbestigaran siya. Diba? Unsa mo ginahitabo?
1: Para makabot sa pamilya ba?
0: Ang gustisya. Unsa mo ginahitabo? Ano man na inatungan? Pure ba itong disgrasya? Unsa may...
1: O pure ba? Ano ba itong haman?
0: Oo, sa tinuod sa na... O libog sa kaba? O pure lang, grabe ha. Malasa ng
1: haman, yun.
0: Pastilan mo, higala. Pero maulang yun, hindi mo tayo makahukom. Ang importante nga, muagilag due process. Atong oras dool.
1: 5:14 na.
0: Paalam, Rene, and Divine.

0: That song was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ikaw, maging nalagani ka, I miss you. Buto ko sa dayon ka. Sabagay, tuo magani ka sa imong mama, maging nan ka, pinakagwapa nga binuhat ng kalibutan na. Papukay pa ni.
2: IFM, baamo na!
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patunugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
6: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag, adto na sa kasaligan o pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon, ang sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or cityavenuebike.com or call 254-5287. Pwede po mutawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
7: Dr. Limuel Espedal, Tutres, taga Agung City. Sa akong tampaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin akong lawas. So, wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL CoffeeMix 17-in-1. So, ako itry. Dito lang siya sa tiyan, di siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL CoffeeMix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya magkakang kaiwan sa atong panglawas. Hindi pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
0: May buhay sa makabuhay! This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: 93.9 IFM.
1: Mapugnan po niya.

0: FM.
1: Bangunna.
2: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
0: Dugay na bita kong niingunin mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labotan ana? Uy,
0: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari, mari. Mantay usa si baby ha. Ari sa po.
0: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
3: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
10: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
9: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
11: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Makoy Tagasan Carlos. Ga-yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
13: Huwag na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang,
13: may alibyo na.
14: Pag 1 month ka pa,
13: naayo na ako.
11: DTX 500! Pabali sa mga butika.
15: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
16: Ikaw ba laki, Judeika? Kaya gano, kay mulingi, Jud ka. Mutoy at Jud akong mata basta na ay hamis o mumbles. Aw, mapugnan ba ni?
17: Set
1: Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pabrito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kidney jud ayo akong kilid nga nakahilig jud kog dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni Kalisa Jus na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala na ko gibati. Nakaantok karon lang din nako. Antok karon na ayo na ko gumikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito Simudlan amo ni Sayin ta nakapin. Sabay na biska.
1: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Dok, pa-check up ko. Bangaw sana mag-ugasimanan ako wako kalibang.
19: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha? It will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman og kaon.
20: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: 93.9 IFM.
22: Mapugnan pa ni.
23: IFM, bago na!
24: Hi! Balita! Suwertres ug Lotto Results!
25: Idol, suertres result, alas dos, ocho, cuatro, ocho. Idol, suertres result, alas cinco, cinco, seis, zero. Idol, suertres result, alas nueve, nueve, ocho. Cuatro. Idol, nakaigo ba?
26: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
27: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
29: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
30: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
32: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
33: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
34: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at padcore.ph.

0: 93.9
1: IFM. Balita
2: IFM. Bangun na.
3: Atong oras sa IFM
4: Alas 5.31 na.
3: Alas 5.31. Pag niaging semana, gisaulog na to ang World Environment Day. May namdum ka mami. Nagititabo das Kapitulyo kay World Environment Day. Lakip niya na ang pag-amping sa to ang kalikupan. Unya karon anay balita sa Idol Tweety. Kinikabahin sa usak ka man na nagat nga na dakpan kay tigbuhat kiniog dinamita. Ato i-check ang detalye sa mong report. Makauban ta si Idol Tweeting.
5: RMN Report.
6: Ang laagan nga pretty. Idol Tweeting.
3: Yes, Idol Tweet. Unsa may detalye nining maong balita.
7: Nagtikop ang kiningon sa kamananaga at nagingong nalambigit sa paghimo o pagpamaligya ug dinamita human na recover sa mga otoridad ang homemade explosive materials atola sa entrapment operation na dinis may Puruk 7 barangay Hingutanan East Bien Unido Bohol. Nilalang suspect na si Donald Rabanosa alias Dondi 43 anyos ug mananagat ranis sa maong dapit na recover gikan kaniya ang tulo ka pre-made homemade dynamite explosives na gituuhan nga dunay ammonium nitrate usa ka importanteng component sa dynamite may production. Ang mga pabutong timbang o gibanabana ng 10.5 kilos o gadunay gibanabana ng kantidad ng 8,400 pesos na sakmitasada sa mga otoridad ang buy box money na mukabat nga to sa 400. Lakip ang mga materyales nga gingong gigamit sa pagamaw og dinamita. Ang operasyon gihimo sa mga personay sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office sa koordinasyon sa Provincial Mobile Force Company Bohol, Maritime Police, Naval Forces Central o sa Bien Unido ang Municipal Police Station. Mato sa kapulisan ang operasyon na gumikan sa naunang intelligence report kalabot sa gingong iligal ng pagpamaligya sa dinamita sa suspect na may sangkot sa entrapment. Idaig po ni Bohol Provincial Police Director Police Colonel Patricio Dagay Jr. ang malapusan ng operasyon nga gipasiugda ang kahimang dun ay hinumang dunon sa pagpanalipod sa kinayangan o pipita na pagpatuman sa mga balaod batok sa iligal ng pamahagi sa pagpangisda. Dugang pa niya ang incidente kinanglan magsilbi nga pasidaan sa mga mangingisda batok sa paglapas sa balaod. Di pa siugdang ang mga otoridad dili mutugot sa pag-abuso sa iligal ng mga pamahagi sa pagpangisda. Ang suspect ay nakakaroon sa kasudiya sa Bien Unido Municipal Police Station o magatubang ugtasong may kalapasan sa Section 3 o 4 sa Presidential Decree 1866 ang Yagi Bandara sa Section 1 of Section 2 Republic Act 9516 o Unlawful Manufacture Sale, Acquisition, Disposition, Importation o Possession of Explosive Device. Inibay na ito't kinato si EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ba mong nagluya din na mga idol? Basin kulang mo sa B vitamins. Yung mahal kayo mo palit pa o binagsani, itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Ang kining B vitamins makuha na nato sa usa ka kapsula lang. At ang kining sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Yan din, mapalit rin nina to sa online. Kung di mo ganahan na mo gawa sa mga panimalay para mga itong mga pharmacy, kinara ni sa TikTok, Instagram, Shopee, Pog, Lazada. Pareho rin ni sa EXL Coffee Mix 17. Inuman nga kanunay po yun na itong kauban, Idol Boy Kia.
3: Sakto yun, Idol Tweet. Kaya kaming mamitik, oh, di naman na siya masuya, oh. Di na siya masuya.
7: Di na siya masuya.
3: Oh, masigot na siya, kapil.
7: Sana, oh.
3: Dalawang mahigit po, ha. Wow. Kaya na bang usahay,
7: mas my younger looking po siya, Idol Boy.
3: Kilamuson mo ganit niya. Para mo samot ang younger looking niya. Kaya mo ganit, Idol Boy, tiha sa mga naminaw karon ba? Sige lang mo anang mga milk tea. Sige lang mo anang mga...
8: Yung ganit po, makasila ko ng milk tea, Idol Boy. Kaya na natin EXL.
3: Oo, mga ganit. Sige lang mo anang mga tapis kayo. Kanang walay ingon nga health good nga nindot nga benefit sa lawas. So, arita, sa EXL Coffee Mix sa 7 in 1 mga soaking tigpaminaw. Mm-hmm. Ano man? daghan kining sangkap nga healthy sa tuang panglawas. Apil lagi ng kamunggay. Kay baba mo kining kamunggay sa gani no? Mo gid number one nga pinakataas og fiber mga sukitag paminaw. Unya nindot kayo. Mo bitonan ko mga karaang tao pa ko tanon nganong taas mo kinabuhi sige mi og utan ni kamunggay.
7: Mo bitaw idol boy king nagkamahal pud ang kamunggay
8: karon. Grabe, grabe ang kilo idol
3: city. Pila na ron mamitik?
8: So ginukod dos 40
3: ang kilos kamunggay. Ako pa yung silingan nga na ikaw mong gay. Ako ng kiluhon, ipanguha ninyo.
8: Mamakali, ako yung hunga itong gabi ang among ibalitan sa umamay ko nga. Why punuan, animang?
3: Darat, ako yung padungog ninyo, ha? Kani, kinali sa ikaw mong gay, mamaya, daraw. EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa pod sa mga ingredients nini ang rose hip. Usa ka anti-aging property. Unya, makatabang gyud para sa ato ang panit. Para nga nindot ang ato ang panit. Healthy ang ato ang panit. So mag EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit pod online. TikTok, Shopee, Instagram, Lazada, Facebook. Unya, mapalit sad sa mga butik.

0: L Coffee Mix 17-in-1.
1: Sana! Sana all si Mommy Tick kay iyak sa EXL, no?
0: Magilang puso nung ganin na. Ilang puso nung ganin niya ang init yung tubig ka bukal-bukal.
2: Walang puwa-puwa o gaping.
0: Back out doon ang tubig.
1: Maul, yung kapuwa-puwa yung mga ping, Mami.
2: Oh, sana. Ay, ininit.
1: Parang ako, pink fish o panit.
0: Pero para po sa tutunlan, ayaw sa kalimot, Idol Tweety, ang atong Immuni Plus, traditional herbal drink. Dako kay tabang dol, no? Para sa mga nagkatol ang tutunlan, daling ubhon, sipon, sa pag-usap-usap sa temperatura. Inom, ka sa init, inom din kagbugnaw or nakasabugnaw nga area o niya paggawas mo parating inita, dol. Niya posibleng maapektuhan imong tutunlan busa mag-Immuni Plus, ready to drink na sa Shea Idol, adunay healthy food nga mga sangkap nga nindot sa tuang panglawas labil niya sa ato.
1: Kaya ni Magbo Idol Boy Kikay FDA approved o halal certified ang ating Immuni Plus.
0: Ato ganyan nakatambaya yung since kuan pa pandemic mga 2021-2022. Yes. No? So again, salamat Immuni Plus traditional herbal drink. Ang ping mo na sa kawas na bahay kita.
1: Idol Boy King.
0: Uy, nabalik na good ang ping. Immuni Plus traditional herbal drink. Kaya sweet, ganaan sa kung isgutan na ito ba kay kagahapon, di ba? Isgutan man ni Atty. Rafael, kato ganing nahitabo sa, sige ito, dahi balo, dalagyat, bato kato bang
2: sa babae?
0: Oo, katong yung pamilya, ay katong
2: nga
0: mao'y nag-vlog-vlog. Oo.
1: San Fernando to siya.
0: San Fernando, balod San Fernando.
1: Balod sa San Fernando. Ang hapon, nag-i-adto nila. Regiman Gino, Regiman Polaro. Kaya katong balod
0: talaga. Oto katong ex-convict.
2: Uy, nakahanapin ako ng lugar. Katong ipag-describe nila ni kasamang Polaro, Idol Tweet.
1: Yes.
0: Pagano
1: ba mo, Idol Boy Kiyo?
2: Kung doon sa interior, bitaw. May ginupo niya ako ginas mga
0: lakas. Sige, going back, Ana, Idol Tweet. Kasi kani, ang kanang ko lang, overview lang para to ang mataga at pagtaga doon niyang taon-taon. O sige, ito yung hitabuan eh.
1: Kay nung duman na to Idol Boy King nga dunay gihiluan nga inahana og usa ka bata nga nagbarong-barong ra in town sa kasagbutan dinhi sa may Barangay Balod San Fernando nakadto mapudyutan ning Barangay Balod Idol Boy King kato kay nanakita
0: katong plan balik eskwela no
1: niya
0: si Mayor Maita ni apil gitong patupi sa tong plan balik eskwela I think 2 years ago no.
1: Nga mao to Idol Boy King kining duha ka ang ginahanong kaning bata kay gisagup ni siya sa best friend nga ato lang aliasan nga si Darlene Idol Boy King 42 anyos gisagup ni sila apan ni abot ang panahon nga gipalaya si ni Darlene kay naa sila ya wala na nagkasinabot ani niya kaning mong biktima og ang kining bata in town mao to gipagpalaya si Idol Boy King naghibuhat in town ni og barong-barong ang kining maginahan niya sa barong-barong ato Idol Boy kaya diba ni nga ito ang mainumduman niya kini si Darlene na nag-video-video ni siya aga Facebook Live kaya lagi daw na konsensya siya nga kanang ang maginahan kaya naana lang sa kasagbutan nagpuyo niya sa wala pa to siya ni uli silang balay nag-inom pa daw to sila kaya lagi pa kung anay sila o kinsay unang mahubog apa na ato tingi gayon na Idol Boy kaya sa iyang pag-Facebook Live wala na day kinabuhi ang kining maginahan o ang kining bata kaya matud paghiluan. Ya dayon do na paganili pasaling pasangil si Darlene Idol Boy Kia na kini nga inahan sa bata kanang saktuno na ang panguto kay tungod kanunay nga dili magkasinabot sa Paris aning kaning papa sa bata munay medyo tandugunon kay postpartum. Ya dayon na naunsan maninuni Idol Boy Kia sa iyahang sa pag-adto sa itong mga otoridad sa kining barong-barong gipuyan sa kining bata o ginahan nakita naman ang lanit.
0: Kanang lanit gamiton man na sa mga
2: patay sa kanang mga sa
0: pesticide o sa tingin na no? Pero
1: so
0: mo ito'y posibilidad nga gikuan tweet mo ito'y giingong gigamit
1: sa paghilo so sani siya sa person of interest na itong higayun na si Darlene Idol Boy Kikay tungod siya ang kinalasan nga na kauban aning mag-inahan sa wala pa sila mapalgan nga wala yung kinabuhi niya sa mga interviews niya sa atua kaya ito ang maginingi ato Idol Boy Kino sa ito ang news team sa Ayafan Magsadiway HP kaya lahi nga version sa uban po ng mga media lahi po diyang version niya na inquest proceeding man si Idol Boy Kino dito na naibawaan sa ito ang mga otoridad lakit na ni ang judge nga ning serve ay ning pagawas po na ning warrant of

0: presa. Kaya tungod po sa iyaha nga mga gipang buhian po da nga mga saysay po da Idol Boy Kiog.
1: Dili bang hanong kanabang na nagselos siya kay di ba ang iya maning murag adap-adap ang anak aning biktima. O niya later on murag kinahanglan ng murag kwaon sa katong biktima. Noon niya, di ba ka murag dinaba nga murag nahingawa nga wala na niya ang bata. Pero di ba ang bata mo man ang namatay?
0: Ang bata ang panginahan.
1: Umaw lagi, apil ang bata nga katong iya tanggi atiman.
0: Di apil, Idol Boyki. In fact, nakitaan gani sa crime scene ang kining duha ka buoka sa mga water bottle nga mo'y gibutangan sa katong juice nga giinom aning bata o ginahan.
1: Eh, kanira bang lanit ang uban? Gamito na ba para hilos ero? Again, of course, wala na nato. We-encourage siya, bata. Kana bang mo yato ang nahimahibawaan, no? Pastilan mga higala.
0: Osa sad nga natumbok siya nga maong suspitsado, Idol Boy Kiki. Kay tungod, maugid ni siya ang manghiluay din sa Barangay Balod o mga ero.
1: Si kanin, kanin suspitsado.
0: O, kanin suspect. Nga kanin mang sa Idol Boy Kiki, ang kining maginahan mo uli na unta sa ilahang kanang parinte ba dito na makipuyo. Mm-hmm. Apan matod pa naglagot man ni ang kining nga maong suspect. Hindi lagi siya ganahan nga malayo po sa bata kay murag na higugma na po yun siya. Nag-iisip na po niyang iyaha. Kay wala po sila anak aning ilang live-in partner. Muna ang Idol Boy Kiya, Monigi, usa, sa gitumbok po dang hinungdan sa itong mga otoridad ang anong nabuhat po ito niyang baong krimen.
1: Grabe ha, pagkaplano no nga, iarang ipapuyo barong-barong nga, kung pwede diha na siya, kay maanam ito siya nga, nasamukan siya, kay mag-away lagi ko no, ang Paris.
0: Oo, mag-away,
1: no?
0: Oh.
1: Pero ang ako ba nga, di ba nga, giunahan na niya gamay, unya sa iyang katong video, nga mura gi-vlog niya nga, hala, tanawa ninyo, mura di na lagi muli ho, kung tarong ka.
2: Alitay, alitay, tanawa, day.
1: Kung tarong ka, imo na, imo nang gilabay ang nalabayan na ni mo nga ilah uy wani agoy
0: ang
1: siya
0: ni ay tawag ka to si Christian eh siya Christian din sa diri kay tanaw
2: lawas chan wala naman ang ginawas chan ganun ka ako naman ang mama o ang bata chan ganana mo sa adult no
1: alas sige ako lang ning
0: nalusan man ni siya warrant of arrest niya 2 pounds of murder ang gibagatan
1: ato lang ning sundan o gunsag yoy detalye ni ini mauna ang ato ang unang mga nakuhang impormasyon at least napaga gusti siyang kamatayon aning bata o kasayang inahan looy kayo
0: ito. Yes nga dayon na Idol Boy Kiki karoon na punta na kay pao nga ang kining mong suspect kay kani si Yagi isip pa nga number one most wanted person sa municipal o provincial level o number two sa regional level.
1: Alas, sige. Amping din sa gawas ka bahay na Idol Tweety.
0: Nagan salamat, Idol Boy Kiki ninyong Idol Tweety sa IFM 93.9. Di ka pungan sa pagkatudog na gunang balita, tatak IFM Balita.
1: Luy, keno, kayo naunaw na itong higayon na mamitik ba nga. Mura gani, o kitang-tanan, puzzled kay ta, o niya kinsa kayo nagpatay, o niya apil siya, magpa-interview-interview siya, nagkuan-kuan pa ito na ito time sa una, nga mara, gangus-angus siya, katong naikat nang interview siya ni Atty. Rufin at itong higayon na, pero sus, kinuok po maundi ay
2: ang ending si Yara din ay
1: Tor, pastilan mga higala. Itong oras, Dol!
2: Alas 5:46 na!
3: That Fan Check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This Time Check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Ang oras, getod ka ninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay, Liveride Pro. Naisilima rin, napag-multivitamins. Mag-liver up na ta, uban ang Liveride Pro.
5: Sugdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.
1: Idol, adlaw karon nga Sabado, Hunyo 13, 2026. Alang sa to ang painit o pamalandong nagagikan sa Juan 3, versikulo 16 nga nag-ingon, kay gihigugma sa Diyos ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niyang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Okay, ito ang pamalandong sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.
2: Amen.
1: Langit nun o bahigugmaong amahan ani akami karon nagasangpit sa imuhang ngalan aron sa pagpasalamat. Wa may pangayoon karong adlaw kun dili magpasalamat lang may nga imuhaming gi ukaw nga ni mata pa mi nga naapami aning kalibutan na nga hinulman namong kinabuhi, gipahimsog mini mo Ginoo, gigiyahan mini mo salamat sa mga grasyang imong gibulig ka namo. Sa higayunan nga makaeskwela, makapanginabuhi, makatrabaho, makanegosyo, Lord, thank you for all the blessings that you've given us. Daghan kayong salamat Ginoo sa tanan-tanan nga mga oportunidad nga imong gihatag, sa tanan-tanan nga mga talento, sa tanang kaisog, sa tanang kusog nga imong gihatag, Lord, thank you. Ug sa mga naminaw karon sa kahilom atong ipasalamat sa Ginoo ang tanan natong mga grasya nga nadawat, labi na sa mga butang nga niabot sa tuong kinabuhi maskin wa pagani nato agi giampo maskin wa pagibatbat apan ang Ginoo na sayod na sa tuang panginahanglan.

0: Og karong adlaw sa day mamitik no, Ginoo amo ang iampo diha kanimo ang tanang mga mopahigayon og mga bloodletting campaign gumikan kay karong adlaw ang World Blood Donor Day June 13 unya lain-lain nga mga efforts sa LGUs, organizations sa Philippine Red Cross ang Lapu-Lapu City Government adunay kalihukan pud sa Hoops Dome mami 7 AM to 6 PM sa mga buot nga mo donate adto lang mo idol no i-donate ang inyo ang mga dugo para nga makasalbar og kinabuhi unya Hoops Dome Lapu-Lapu City pinaagi ni Ma'am Delcy Ming buntag diha ma'am again ato ang iampo sa labaw makagagahom nga giyahan ang tanang mga nag-organisar atong iampo nga ang tanang mo donate wala ray problema no og ang tanang mga mo atiman sa mo donar og mga dugo karong adlaw giyahan sad sila kining tanan among gipangayo og gipasalamatan pinaagi ni sa Kristo imong anak among Ginoo
1: amen.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
2: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. IFM. Balita!
4: IFM! Baamo na!
5: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
6: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
7: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
6: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalo sa atwa!
7: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
6: Hindi mayo! Kini ang angay ka nimo!
5: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
8: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
9: 93.9 IFM.
10: Napugnan pa ni.
11: Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuduwan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Kaya pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
11: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: 93.9 IFM.
1: Mabugnan po ni.
2: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
3: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
4: Said Health Report. Health Report.
5: Magpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina na kainom ng kuaning sig panyawan, coffee mix. Tawa ko kabitag os kabulan. Ba, sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin sig panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Ang idol kong FM 93.9
7: IFM
8: IFM Balita
9: IFM Bango na
10: Headlines Karon
8: IFM Balita
11: Pizza Teresina sa buwan sa Hunyo 2026.
8: IFM.
11: Adlaw nga Sabado mao kini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga.
8: IFM Balita.
11: Facebook o kubang social media platform sa Meta na balik na online.
8: IFM.
11: Coach Tab Baldwin nangayog pasaylo og ni konsidera sa iyang kaugalingon nga napakyas isip coach og leader.
8: IFM.
11: Saro Bicol Saro partyless representative ni Butiag nga si Tere Redon ni Butiag nga dunay bag-ong mga ebidensya ang prosekusyon nga nagpakita sa pipila ka mga personal properties sa giingong gipanag-iya ni VP Sara.
8: IFM Balita.
11: Samtang lokal na kagamhanan sa Dipakulaw, Aurora Province ni mando og temporaryong pagsira sa resort diin nahitabo ang insidente nga nikalas og duha ka mga basketbolista.
8: IFM.
11: Atong oras sa IFM.
12: Alas 5:58 na sa buntagon.
11: Italia sa mong balita atay karong taod-taod musunod. Programang IFM.
12: Bango na!
13: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
14: This Time Check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
15: That Time Check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
16: Hi, balita! Suertres ug Lotto Results!
11: Mami, ato ang i-recap ang Suertres ug Lotto kaghapong adlawa mamitik.
12: Aha.
11: A Hunyo 12 nga resulta no atol gyud sa ika-sinto 28 nga Philippine Independence Day.
12: Atong sa ulo gahapon Idol Boy King.
11: Oo, arita sa 6:45 Lotto kaghapon ang winning combination doll we have 44, 13, 22, 14, 4, 33. Ores! 0-0 winner tag hapon.
12: 0-0.
11: Onya Arita sa 6:58 kagahapong adlaw mga sukitig paminaw ang winning combination we have 40, 27, 10, 9, 53, 29.
12: Ores lang gyapon, zero Idol Boy Kim.
11: Zero gyapon.
12: Zero gyapon.
11: Atong oras do, ala.
12: Unto, pagkita ka alas sa kabuntagon.
11: Balikan ta ang suertres. Kinay mo ingo na, suertres sa pod.
12: Kaya mo mga ayokan lang rin kung huwat sa kawapas Idol Boy Kim. Wala mo ana doon ko.
11: Masa paghuwat?
12: Huwat sa kawapas Idol Boy Kim. Kaya naman na nag-recap. I-recap na ito. Recap, ang recap. Mga resulta.
11: Okay.
12: Okay, alas dos, gahapon. Di-anda.
11: 848.
12: Oo. Pala siya, doble mong daw gana. Kung lampol ka.
11: Oo ba?
12: Oo.
11: Oo.
12: Pero ate ka niya na hamag. Pata hamag ang gulampol daw niya ha. Ako lang kung tanya, pagkala single idol mo ito, ay kung kasabi tayo mo, Ricky. Ako lang lang itika.
11: Sige, Mami. Kasi
12: ako lang kung makadaog
11: ko. Ah, okay. Wala ko ninduto na. Oh. Sunod, sunod.
12: Sunod, ala cinco.
11: Ah.
12: 5-6-0.
11: 5-6-0.
12: Ah.
11: O gani, alas 9 sa gabi, idol.
12: Pagkala 9, kinagatong magong sa'yo. Buntan na ako nakita. Mami ang resulta, 5-8-4.
11: 5-8-4.
12: Perfect.
11: 5-8-4. Grabe, nagyog ka
12: lang. Parang ulanggol yan, Tanya.
11: Basta magkatigulang ba, mag-ulanggol na. Ano may lang mo
12: na una? Nalay-guide ba?
11: Duha lang yun na. It's either mag-ulanggol, yan o sa mag-crossword puzzle. Kala matubag ka lang sa mga...
12: Kala bitaw sa newspaper, bitaw nga mga foreigner wiki.
11: Uy, si Sergio Abapo, may buntag. Sergio, eh. Unsa kita yung mong tuyo na ako, Sergio Abapo, nalimot ko lang. Kasi tuyo na ako, anak ko na. Lahos ba? Si Eduardo Hiniralao, may buntag diha. Amping-amping mo dol.
12: Uy, may buntag sa mga taga-Radisson Blue Hotel. Always sila sila maminaw na foreigner wiki.
11: Salamat kaayo.
12: Radisson Red.
11: Radisson Red. Karubuntag ka sa maminaw. No, na atay makauban atong special nga gas sa IFM atong tagaagpagtagan kini do trabaho ang sugilanon ani uni ato ang tagtabangan idol atong oras idol
12: size dos na.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: IFM. Balita!
7: IFM! Bauna!
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.

0: Wa pay adunahan nga wala makasangpit o wala pay kabos nga wala makapaambit mga suking tigpaminaw. Welcome, welcome sa ato ang special nga edisyon sa Gasa sa IFM. Alas ay 5 na. Unya kauban nato karon ang usa ka amahan no, ato ang hinabion ang usa ka amahan mga idol. Unya ato ang mamarayg tagpapindot atong kanang puti, sir. Sir, may buntag nimo diha. Sir, sakit ato ang kompletong pangan, idol.
1: May buntag, sir. Ako dahil si Rinaldo Bayarcal, sir.
0: Rinaldo Bayarcal, usa ka amahan. Aduna kay firstborn nga anak nga si
1: Zyril Bayarcal.
0: Zyril Bayarcal, mag 12 days sa saron.
1: Magkuana, sir, mag
0: 13 days na kanong adlawa. So ang iyang anak mga sukitik maminaw nalandig sa tambalanan kay pagka tawo manggod no, firstborn ni nila si ang Paris nagka-sepsis. So pwede ba nimo ma share, sir, kanang kuan lang ba in summary no, unsay kaagi nimo in town ngano nga ang rason, idol, ni dangop sila sa ato ang sibianan gumikan lagi kay ang unsay kay trabaho nimo sa talisay, sir?
1: Delivery, sir.
0: Delivery, no? So ikay mag-drive or kuan ka kanang pahinante?
1: Ako'y usay drive, ungolay driver, usay pahinante
0: ka. So sa mga naminaw dol ni dangop in town ni nato gumikan sa panginahanglanon unya atong paminawon kay makatandog ra ba kaayo ni nga sugilanon no ang nahitabo mao nang mas dunay rason nga ato silang tabangan kinahatagan silang paglaom. Sir, usa gito nahitabo, sir?
1: Ang pagsabado sa hapon, sir, nang anak akong pares mga alas 3 niya karon pag pagkasabado sa gabi dito nang anak sa Margarita Poblacion Karkar dito Mendola Mapanakan pagsabado sa gabi ni naabot ko dito kay nag duty pa daon ko niya ang sa karon pag lantaw nako sa kong bata ingon gyud ang midwife nga nakakaon jud kuno siya gugaw kay nakalibang man siya sa suod sa tiyan. Pero ang akong pare siptera niya, dito na nga hitabuha, sir, pag kuan, pag mga lasutso na sa gabi, hibong ko akong bata, igot naman siya, mutigik niya. Ang iyang mga kauban na sa kilid, daghan man sila po nga nagdungag panganak, isip pang hilakay na mo ito, akong giingnan, akong papa sa akong naasawa, mama sa akong naasawa, day, akong giingnan nga, di man kayo mahilak si Inday, mama ito. Amo siyang patutyon, di siya matutoy. Mm-hmm. Yung sa diyan ng langtan ng kadlaon, mga alas 3 kadlaon, gilanta na akong bata, sir. Pag-gilan na tron, gitawag na ako, midwife, naingon ng midwife nga, kanang gilantan, sir, wala niya patutya ako. O, di mong siya matutoy, ma'am, ito nga, dito na, kabuntag, ilan ang gitabang, oxygen na nila, pagkabuntag, gitawagan ako ng nanay, nakadesisyon mi nga ipa-admit mo, si tambag sa mga midwife nga ipa-admit pero adto lagi may butang nila sa kining sa suto niya. Mm-hmm. Karon ingon akong nanay nga kung adto na sa suto likado na yung bata kay walay pidya karon kay adlaw Domingo man to. Mm-hmm. So diha nang pagkakuha na ka-desisyon niya dito mismo sa South Jane, pag-abot na mo sa South Jane mga alas 11 abot na mo to ang akong bata gitabang na niya murag aksyon ng isang lagong. Mm-hmm. Niya sa diyang gitabang ingnan mo sa doktor nga kinanglan gini sa tubuhan kung kuan kay Piki nagud ko no nya kinala sa isod sa ICU buto nga pagka Domingo sa hapon, sir, akong gi discharge akong asawa kan nawag man ang taga Panakan nga taga Margarita nga ma discharge na akong gihatod sa Luginsan sa diha nang pagbalik nako, sir, mga alas 9 sa gabi gitawagan ko sa doktor na ingon ang doktor kay dito naman sa akong bata sa ward. Mm-hmm. Niingon ang doktor nga, sir, asa man ka kay nag imong bata kinanglan jud ayo matubuhan mo to nga dali ko sa kung ko dali mig drive pag-abot nako mga alas 10 gabi akong bata, sir, kay loo jud kay sa tanan, sir, maji pagsaka nako dito sa ward. Mm-hmm. Naghilak ang bata bro nagpakitabang ba bro. Mm-hmm. Apikin na yang ginhawa. Mm-hmm. Lain na kay jud yang ginhawa, sir. Sa karon niingon ang doktor nga unsa man kanang kanang din yung kaganahan nga tubuhan kaya akong gikwan sa kabalakan, sir, nga tubuhan mo ko na sa mga probinsya kung tubuhan mo sa mga tubuhan ka wala nga kaya posibilidad nga mabuhi
0: musamot kalisod
1: ito nga nakadesisyon ko giing na ko sa doktor nga ato ni tubuhan di ko ka ako magtanaw sa bata nilagom na yung bata nganong di makamusugot nisugot ko tugit gi iladeng itabang pag human nila tubo ito nga naka-relax na ang bata, wala na si gila, kaya nakakuha na yung ginhawa. So, pag mga alas dos kadlaw, sir, gitransfer gin siya sa ICU.
0: Mm-hmm.
1: Pag transfer sa ICU, sir, pag mga alas tres na, nideclare na gid ang doktor nga ang imong ang imong bata, sir, pag abot dire ang iyang pulso naa mo, wala mo na mo, wala sa pagkaron, wala na gid siya.
0: Mm-hmm.
1: Nya ang iyang oxygen, sir, ang iyang heartbeat, sir, 50 na lang gid, sir, nya ang iyang pulso wala na gid.
0: Mm-hmm.
1: Ato nga ni ang istorya sa doktor, sir, ningon ang doktor nga kanang unsa man mo sugot ka nga kanang ato nang injikan para balik sa pulso na may tambal mo, to gi diretso na ko ang doktor ingon nga, "Dok, kung once gani, dok, may injikan siya sa kana mao nga tambal, dok, balik siya ang pulso, labay posibilidad nga malibre gid siya ni ingon ang doktor nga at least gihimo na mo ang tanan nga wala may sugya, dili mo kamahay." Ito nga ang naso kong nauna, sir, nakaanak ko sa kong nauna nga ayan lang, dok, kaya kung bata anap na puno na gitaon sa tusok-tusok sa dago, mga aparato na puno na yun, na ngayon, giligin siya para mo, ah. Mm-hmm. Dawat na lagi naman, at least nga, wala na ko siya pasagdain, ayan na lang yung tusoke. Mm-hmm. No, ni ka-decision mo ng doktor, sir, nga, sige, kaya nang papirmahan, tika gwiber mo, doon, gipirmahan akong gwiber, sir, mga alas 3 kadlaon. Ito nga, pag mga alas 3 kadlaon, dito na, sir, naghinilakay namin sa akong ugangan, laki at babae, o gisoon sa akong ugangan nga babae. Ito, giingnan ko nila nga, dong sa taman dong, huwag gita'y mahimo na dong, kaya diligin na para tuwa siguro si Inday, at least gibuhat at tanan. Ito, sir, diha nga time, sir, dito ko sa gawas, nagbasol ko sa kong galingon, sir, akong giingnan ng kong kagaling na kong ugangan, namin mismo kong ugangan, akong giingnan nga, paita sa Ginoo, pa, ma, ako mga ilang gituyuan nga wala man to tanang boto
0: na question ni mo ang Ginoo nga anong ikaw tanong ka mo
1: nganong ni man ni ako noon nga wala noon gabot og bate ako man ay kuan sa kalipay nga maori gitaw nang kalipay na ko
0: first born in ninyo mo naning bata pila edad niyo sa
1: mo running 28 sir
0: mag so 27 kay mo pares
1: mga mot mo running 21 sa ya nakakaroon, sir, ako siyang gi kuan akong kaana ko sa kaling question ng Ginoo ano man tang Ginoo ay nga ako may mo gi kuan og kalipay nga maoro mi gitaw ni rason nga mumatag og sayo manarbahog sayo mugikan og sayo matag kadlawon para makasakay og bus para mahatag na ko ang panginahanglan noon sa kong pamilya nga maabot lipay taw kay ko nga nigsikad-sikad sa tiyan mo sikad siya. Sige, pag-ampo, sir, nga. Pagdaligawas, bibi, ha, kay mauna. Karon, kuhaan na nun ko sa kalipay. Buto, sir, nga, mga alas, apit na alas 4, sir, kitawagan ko ang nanay sa Talisay. Ni, ang gingnan nga, nagisinday na. Kaya wala naman gingnan, sir, nagipulso. Ito nga, pagka, higayon na, sir, pag mga alas 6 sa buntag, nisood ko sa ICU, namugos ko sa nurse, pasudla ko nurse kay mo mananghid ko sa kong bata nga mo biyaan sa nako sa kadiyot mo file ko glib sa mga opisina.
0: Mm-hmm.
1: To nga ako sing akong giingnan nga to, sir, nga inday og naa magani siguro Ginoo inday hinaton ta nga mahatagan bigi gag taas kay ang gadaan niya, sir, ang machine na lang gid. Okay, wala na gusto pulso.
0: Mm-hmm.
1: Mo sir nga pagka toy gayon na nag drive ko sa akong motor padong sa opisina murugwas na una sigin lang ko gilak nga sigun na una nganong ako bigi gituyuan. To nga pagka higayon na, sir, nabalik ko sa opisina sa dito sa South Gen sa Drinaga Hospital. Mm-hmm. Nabalik ko kung alas 9 ka pina nabot sa akong nanay ni ingon gid ang nanay pagtawag nga ato nang emergency bunyag kita tanan pwede ta ka bunyag makatulik ko man o di basta ina na emergency kay newborn na siya.
0: Mm-hmm.
1: Ito pag mga alas 10, sir, ni sud mi nga to gay kami dos akong katokong akong mama sa bata kung pares.
0: Mm-hmm.
1: Gitabangan pa minyas gawas nga ayaw mo kagool kay bago pa baka ng anak niya kanang bata gituyo gisiguro na si Ginoo nga kuwaan gina siya pa ng light kay kuwaan man kanang basin dilisan mo kuwaan mag-antos at siya nga basin na siya kay sakit yun nga magdako nga maglisod manang ayaw lang mo kagool to pagsuon na mo ito, sir, kay bunyagan siya na mugos mi sa nars pag abot nga to, sir, pag humagbunyag gawas me mga 20 to 10 minuto, sir, nanawag balik ang doktor man ko na nakaanak me diri mi gawas ako kugangan wala ni sing na siguro pag nanawag man gingnan ko sa doktor nga, sir, asa man ka ko na ako dis gawas, dok, sir, sud sa ngari to pag sud na mo, sir, niingon ang doktor nga Sir, naagi milagro, sir. Nga naman daw, wala na si Inday siya. Dili, naagi milagro. Ang iyong bata, tanawa ang machine. Ang iyong pulso. Bis wala na, nibalik yung heart. Nibalik yung 100, ang iyong pulso, ang iyong heartbeat. Ang iyong sige, nibalik siya eksaka. So sa topa naagi ginoong, gimilagrohan gini mong bata. Dili, gid siya ingon na.
0: Wagid pa sa DE, no?
1: O, ihata gini niyong bata. Ito nga, nakadesisyon ko nga, nisugot na lang ko sa ilang offer nga, ang kanang puso, doon na to'y agi ang dextrose, kinaandak ko nga ugat diha, para mo kuan gi siyang lawas mo doon, ingon sa takong ranay nga, sige, sugot na lang, kaya kanang kwarta, bisa nagkuhan, makitaan rin na siya.
0: So, mo nang perting paningkamot ni mo.
1: Mo nang perting paningkamot na naabot ko karon dreser nga, sa inyo ang istasyon ni Juan, naging may lain pong kapaingnan, mag-doksimana na bigitan
0: siya. Hospital niya. Ang gasto, no, niya, agawa sa bata ang inyong hapod sa mga piti-pliti, sold gawas, kaon sa tigbantay.
1: Billing gid siya, sir, may mong napoblimahan, sir. Mag-i siya mong napoblimahan. Pero sa pagkakaroon, nagpasalamat lang kita ko si Ginoo nga na kagawas na miya itong birne sa ICU, na namin sa warden.
0: So meaning, mas ni better na gid ang kahintang sa bata. No? So sa mga naminaw, dul akong buksan na to ang GCash number nga 0945-348-4055. Lakip na ang 0955-410-2690. Balikon ko, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig bidol sa tanang gustong mo paambit alang sa ato ang higala nga naadin hi. Mamaraig mi nga basin ba lamang, no, kay karong adlaw pud idol ha akong balikon atong suportaan ang kalihukan diya sa Hoops Dome World Blood Donor Day. Hoops Dome Lapu-Lapu City from 7 AM to 6 PM. Dugo ko kinabuhi mo, giluwas ko, no, ang city government at the same time ang Department of Health unya ang Philippine Red Cross ug uban pang mga ahensya ato ang tabangan dol. Donate na mo, balikon ko dol karon po, donate mo para sa ato ang kon ugaling lang ha, mamaraig mi ninyo dol amoy mga extra karon sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690 akong balikon, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Idol, unsa may imong hangyo sa mga naminaw karon diri sa IFM, kay mangyawat lang tanga madungag-dungagan, no, ang mga moabot 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Sige, sir, hangyo nimo sa mga naminaw karon.
1: Maying buntag sa tanan natong mga naminaw sa IFM o sa DYHP kanang ako na lang yung di patyo na lang ginato tong garbo ani atong kaulaw, kay gumikan sa ako pod isip usa ko ka amahan nga nangandoy sa dug pamilya. Gumikan pod sa kong bata, di siguro gusto nga magtanaw akong bata nga magkalisod-lisod gyud samtang sa mo nakarong panahon na nga lisod gyud kaayo. Ako mag-auhag unta ko kaninyong tanan nga bisan lang unta og ginagmay lang unta dako na kay nang tabang sa side sa amoa, side sa kuha nga nangita jud pamaagi para lang gid nga ang gumikan sa kong bata nga maluwas gid siya, pero nga karon luwas na gid siya ang amoa lang gid nga kanang among ginagmay nga mga financial ug nginaot nang ko ninyo tanan mga tigpaminaw sa IFM Cebu ug sa DYHP nga matagan mi ninyo og pagtagad ug an morning rason nga nako karon buntaga. Ngayon, intan ko ninyo, gamay lang, kasi ginagmay lang tabang, dako na ganang tabang sa amog sa akong bata.
0: Idol Arita sa 0955-410-2690, 0955-410-2690, 0955-410-2690. Unya, makapalimbaw sa balhibo sa tanaminaw ko dungan sa pagtuo sa kong luha. God is good all the time. Gikan ni Jojo Abapo. Idol Buiki, nakahilak man ko naminaw ani oy sa tinuod lang Buiki, no. God is good, good. Wa imposible sa Ginoo, idol. Ang ako ang pasalamat sa IFM DYHP nga naamo para sa sama nila. Salamat, dol. Idol, di makapasa sa 0945. Arita sa 0955-410-2690. Naatay duha ka mga kani idol ha, 0955-410-2690. Lakip na sad mga suking tigpaminaw sa 09 usa ako aning gamiton din atay usa ka number sad nga gamiton din idol, 0977-363-3215 ato ning supporter idol no, at J ang naguna ani na C, J og C, 0977-363-3215 o sa 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Bisag pila lang dol, daghan makatandog kaayog yun. In fact, kagahapon no, na experience gyud ni sir ang pag-anhi sa mga katong taga Cebu Doctors gani idol no, nga mga naminaw taga payroll department unya katupod ni Ma'am Nancy nga naka-relate sad siya sa imong experience unya. Again, thank you kaayo, thank you. 0945-348-4055, 0955-410-2690, lakip na sa 0977-363-3215 0977-363-3215. Mamarayg mi dol, madako magamay, basin ba lamang makapaambit mo no, kasi Radyo Man Benji na anaraba no. Okay na idol, maayo kayo ang Ginoo, nakahilak lang ko sa ihang sugilano na nag-text diri doy. 0955-410-2690 o baka sa 0977-363-3215. Salamat kay brother na apil-apil na ako sa brother EJ Cannon. Thank you kayo. O niya, 0955-410-2690. 0955-410-2690 0977-363-3215. Madako magamay idol, wag itay piliun dol no, kana bang kining pagtabang idol no, madako magamay, bisag pila lang unta ang gusto ninyong ipaambit sa tuigsoon nga nang inahanglan. 0955-410-2690 o 0977-363-3215 idol. Unya, salamat kaayo sa panahon og higayon nga imong gihatag. Una kong giingon nimo idol nga dako kay mi og ka mapasalamaton ba nga kana ganing naaka nga ang imong sugilano nagligon sad sa mga listeners. Dayon nagpada og 400 pesos gikan ni 824, 100 pesos from 145, 100 pesos from 107. Again, 0955-410-2690 o 0977-363-3215 0977-363-3215 0955-410-2690 o balikidol ang 0945-348-4055 0945-348-4055. Unsa may imong gibati idol nga ubay-ubay ang nagpadala karon?
1: Nalipay sir og nagpasalamat ko sa ilang mga at tabang sir, dako na kinang tabang sa mo sir. Sa tanan ka tong nagpadala sa ko ag tabang, Ginoo ni gyud magbalo sa inyo ha, magiya sa inyo ha. Para hatatagan mo mong lawas sa inyong adlaw-adlaw nga gibuhaton, inyong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Salamat kay ninyo tanan.
0: Makapang nimbawat kis balhibo, napagigan yung nagpadadol. Oh, actually, dugay lang mulod ako ang GCash, but na ay nagpadadin hi. Ako sa i-check ha. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690 o 0977-363-3215 223 pesos sa GCash from Land Bank with account ending 9190. Salamat ka, Ayodol. 0977-363-3215 o 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Salamat ka, Ayodol. 0955-410-2690 0945-348-4055 o 0977-363-3215. Unsa may kanang makapalig-on ninyo dol karon sa imong tanaw, unsa may nakapalig-on ninyo ron, unsa may kanang nakapahiusan ninyo ron nga nakaingon ka ba taliwa sa tanan, grabe ang inyong hanggiagian, lisod no, wa ninyo damha nga moabot og ginana kay di ba abi ninyo normal lang sa mamana no nga normal lang. Ya nakakuan di nakakaunday og hugaw ang bata sa ilaw mo niya mo na pagawas na komplikasyon, unsa may nakapalig-on ninyo
1: among nakapalig-on karon sir ang kuan lagi sa sir ang kanang nakapalig-on na mo nga una sa tanan nga gitagan bigid og higayon sa Ginoo nga kung bata sir nga makasurvive bisa sir og mao na siya usagin nga nagkapalig-on na mo nga moduol mi og sama ninyo sama sa mga atong sa atong ang uban pa namang giduulan kay og nang limbasog magani ang og kumbaga istoryahon sir nang limbasog gani ang bata nga newborn pa siya nga wa siya kalamag sa kalibutan pa
0: kay mabagusan
1: mo na sa kamisan nga mas taas mig na experience sa bata na limbasog sa mi naning kamot ko sa akong ugangan sa akong mga igsoon igsoon sa akong asawa akong mga iyaan naning kamot sa mi nga makakita mi para nga masulbad lang ini problema sir kay sa ngadto atagan tagbagsuway sa Ginoo wa man gyud poy
0: pagsuway
1: gyud nato makaya nga malagpasan sa
0: Again, dol, 0945-348-4055, 0955-410-2690, o 0977. Akong balik ko na, 0977-363-3215, 100 pesos po, gikan ni 590, salamat ka, ayaw balikon ko, 0955-410-2690, 0977-363-3215, o 0945-348-4055. Salamat ka, ayaw mga sukitig paminaw, 100 pesos from 891, again, sa mga naka-tune in, 0945-348-4055, 0955-410-2690, o 0977-363-3215. Idol, atas na paminaon ang mga kanabang komentaryo ni Radyoman at Radyoman Benji Tanghian sa ngalan ni Attorney Rufil Onya. At ito lang sa atas holding area. Balik tarong taon-taon na mampabahaw lang sa ata, ha?
1: Sige, sir.
0: At toon na muna ko, dol, ha? Sige, idol. Salamat. Ayaw mo mning bata nyo ning
1: paano pagumangkon sa
0: umangkon sa mong asawa. Sige dong, ha, ato lang sa amo na gawaw sunta mo dito, idol, ha.
1: Sige.
0: Alas 3, alas 6:28 na. Karang alas 3 na muna, idol. Alas 6:28 sa kabuntagon, mga sukintig paminaw. Again, padayon lang mo o gapadala sa 0945-348-4055, 0955-410-2690, o 0977-363-3215. Mamaraig midol, madako magamay. Unya, salamat kayo sa pagpahibaw, Idol B, ha. Nanatay 2,000 kapindrik ang Idol B. Salamat ka, ayo. 0945-348-4055 o 0955-410-2690 o 0977-363-3215. Ato sa paminaw sa attorney na ba noon? Sir, sa ngalan ni Attorney Rufil Radyoman Benji, mamitik, asa naman ni Atoyaan, Idol Kenny? Iba namilit sa mi. Laing 100 pesos from 920. Salamat ka, ayo, Brother AJ Kanin. makakuan kaayo, no? Makatandog kaayo nga kanabang kabuntagon mamitik and makalipay lang sa kaayo nga daghan kay ni sanong mga sukintig paminaw. Inaot pa nga daghan patag matabangan. Unya balikon ko 0945-348-4055-0955-410-2690-0977-363-3215. God bless ug salamat sa tanan nga mga mipadangat. Pwede sad mo muhapit Idol, ground floor, Capitol Central Hotel, Escayo Street, Capitol Site, Cebu City. Anhi alang may mga sukintig paminaw. Salamat, salamat kaayo. Ground floor, Capitol Central Hotel, Escayo Street, Capitol Site, Cebu City. Idol, manamilit na tama, may?
2: Hindi na, kinala sa tunin na po ito na.
0: Radio Man Benji Tanian. Nagan kay natandog sa iyang storya,
2: mami. Grabe ang upo sa bata.
0: Pining,
2: fighting spirit ka ba?
0: Ligon ba, no? Kana bang nagi rason dili kita pasagdan sa Ginoo dol sa pastilan. 0945-348-4055-0955-4106-90 o sa 0977-363-3215 o 0945-348-4055. Toto De La Torre may buntag report agat nola. May pagpaminaw, Idol. Salamat o salamat kaayo. Take your time lang, Idol B. Thank you, kaayo, bray, ha? Salamat kaayo na baski nagpahuway din, na-appel din sa Idol B. Ampi mo na, Miss J, ni Dodong Lance o ni Inday, ha? Atong oras, Dol.
2: Alas 5 tayo, uno na.
0: George and Barbecue at bang sa Kasabira Tower sa Birama, Guadalupe. Kana Barkley Eatery, Mama Kana, Papa Barkley Circuit sa Timahal sa may wireless Subang Dako. Don Simons sa Food Inc. Dari sa may Barbaho Street, Talamban, Cebu City, Mama Ninita, Kuya Alvin. O ang ato mga suki sa Carbon Mami Sushi at Diberian na nauwag. Stall number 30, Carbon Market. Mordam, ito siya padaron para mga nabisi siya ron. Salamat kayo,
2: Ma. Salamat kay Ate Mariana.
0: O niya sa Kwanpo, dari sa may Tisa, napod siya AM or AM Meat Store. O niya, Tagalinaw, Mingla, Set Itso, nga fresh lumpia na minaw ron.
2: Kalami ano eh.
0: Allah, kalami kayo eh.
2: Ato na lang.
0: Ato oras dol.
2: Alas 5:30 dos tas kabuntagon.
0: Yan indot ra ba kini atong radio, no? Bis kisay matoy mga wala yung radio ni ha.
2: Okay.
0: No, nindot kay atong radio pagat ngin ninyo dol ha. Guwapo ha sa radio na ba?
2: Nawa ara di. Nasay ko na wiki, nasay ka ng suga.
0: O naasay suga, naasay kuan siya kaning solar niya. Kana kaning handy. Mur pwede cellphone. Nagin dili kayo
2: ka. Ang tango niya ang ko sa dili sa kuan. Kusod.
0: Abot pa lang 3 de abril. Nagwapa kayo, Dol, ha? Atong radio, let us know. Basik, uganahan mo, Dol, ha? Pamain lang, live sailing. Nagwapa pa kayo, no? Sige, Dol, ha? Stand by. Abi ko na, ato ko nung ikuan, ba? Kung mo
2: play ba?
0: Hello? Hello? Ako ba, ne? Basig lahi niyo tingog, no? Alas ay, sa 33, sa katabian na to. Ah, sa katabian, sa Radiman Video. Pasa na human. 0945-348-4055-0955-4106-90 o 0977-363-3215. God bless, Dol! At si Sami, ano na si Radiman Benji? Ay, nawang tauna. Mauna.
2: Diyan kay Kaido Breaking
0: Good. Oo. Pastilan mga higala. Stay put, standby. Ayaw mong biya, dol. Dari sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM balita.
2: Kapugnan pa. Ayun, sige.
0: Oh, kapugnan pa.
2: Kapugnan pa din.
0: Atong oras, dol.
2: Oras IFM. Alas 5:34 na.
0: Standby. Programang Straight to the Point with Radyoman Benji Tanghian sa kanan na Train to the Field. Standby na. Of course, ato sa play ang Straight to the Point. Walay liko-liko. Ato sa play, mami. No, kay maragamot, maragwa na play ni Radyoman Benji Arisata. Okay, standby, dol. Dari sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni. Mapugnan pa, mami. Happy, happy, happy weekend, dol!
2: Weekend, sa mga nag-fiesta ka ron!
0: Sa mga fiesta ron, mami.
2: Sa tuburan!
0: Murag na rin sa kuwano ka ng Ponce or sa itong kapitulo.
2: Sa Marili.
0: Marili po. Okay.
2: Bye-bye!
0: Bye-bye, dol!

0: pinanon si Radyoman Benji sa ngalan ni Attorney Rofil Banyo.
1: Radyoman Paul Lauro, mga sukin, dig paminaw. Kay kanang na ang kuwanin siya karon na. O niya, karon dodod, ato ang i-check na mga sukin, dig paminaw. Sada, nanaspigas linya. Ato siyang kwao, no? Ang report ni Radyoman Paul Lauro. Yes, Radyoman Paul.
2: DYHP. RMN Report.
3: Radyo man na kasamang binji na natanggong lah kining duroha kuman kini madakpay sa atong kapulisan sa follow up o ginugdanay sa atong kapulisan alas 8:25 kontak na sa kagabion sa may Ibanez compound sa barangay Mambalingin Dakbayan Sugbo nakadawat og report ng atong kapulisan nga dunay e-bike driver og usa ka kauban niini nga nagsakay og e-bike nga namalit og shabu sa maong lugar nungdan nga ila ning gigoko dayon kay nakabiya na ni dito sa dapit diin sila nakapalit og shabu apan naapta ni sila nungdan nga dakpan kining duruan sa si Roberto Villamor 53 anyos Olitao nga nagpuyo sa sitio Aligre barangay San Nicolas ning atong dakwen Sugbo og G Harold Gabuya by di uno anios mao ni sa ka e-bike driver mga tanggong na ni karon sila sa Mambaling Police Station 11 human sila makuha igyod sa ilang gipamalit nga siyabo. Asama mo sa Mambaling Police ako inyo Radyo Man Paul Lauro DYHP Tatak RMN.
1: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imuhang report. Ya karon to taod ba kasama balik taha kay ato ang tagagpagtagad ding ato isgutanan sa garong buntaga adere sa ato ang pagkulo kabilo. San bay lang sa gadiot ha? Alas 6:40 na sa buntag.
4: Kining corn beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pag okay ra.
4: Pero
5: sa Star

0: proper diet and exercise, nakadjud ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: That portion was brought to you by MX3.
3: Ang idol ko FM
4: 93.9.
5: I-F- Yeah.
6: Atong higala si Sir Billy Arcillano, nagtumol sa dinhi og 1,000 pesos. Nagsurihanay sila, gahoot yung dughan, ipainom na mong tubig, Idol Kenny and Mami Tik. Kay, dilagi siya ka, kuan baka nang natandog siya, no? Natandog kay siya. So, salamat kaayo sa mga nisanong, sa mga natandog, and God bless ka ninyong tarandol. 0945-348-4055, 0955-410-2690. Lakip na, Idol, ang kaning 0977. Balikon ko, 0977-0977-363-3215. Standby una, oras, Idol! Alas 6:41 na.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: 93.9 IFM.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
11: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
12: Fast acting calm and cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pub

0: pagbasa, pagsuwab, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
1: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
3: Idol, ato pabinaon ang komentaryo ni Radyoman Benji. Nakisigot siya no, sa managlahing pagsaulog nilang PBBM o VP Sara sa Philippine Independence kaghapon. Pag-uban pang mga tukiunon to Sir Billy Arcilia. Salamat kay nagpalit ko nung ta siyang tambal di ay ni huot no, niyang dugan. Pasailo ako, Sir Billy, pero salamat kay Sir Billy, nag-abot kita. Oo, kuwande sila, murag iksoon ba ni parinti nilang Konsehal Arvin Arcilia, no? Salamat kaayo. Again, to Sir Billy Arcilia, salamat sa imuhang kanabang imuhang kinabuhi. Thank you kaayo nga ni Anhika, nakikimamat ka sa amahan. Unya, salamat sa imuhang gidonar. Kay bauming kwarta rani, kay bauming kanabang kanang sa tawag ana kanang ang kantidad managlahi man no sa mga nidonate nasa gitoy ni paabot karon og 100 pesos pero sayod gid mo idol nga wala gitay pilion madako magamay ang importante kay nasingkasing nga pagpaambit alang sa igsoon nato nang ginahanglan ato nang balikan pero karong taon-taon balikan pasad nato to ang ato ang higala ha nga si Rinaldo ang amahan sa bata 0945-3480-505-0955-410-2690-0977-363-3215. Straight to the point, diri sa IFM.
4: Paminaw, tungod yung karong panahona, medyo ni kuana napunan ang atong donasyon o niya padayon gihapon ta no, nga nanuktok alang sa ato ang mga kaigsuunan kay sayod ta dako kayo ang namugnang kadaot sa 7.8 magnitsod nga linog dito sa Mindanao, mga sukin ni Paminaw. Onya nga ton GCash number og sa Maya og sa GoTime o kanin sa BPI nato ang ato ang natigo mga sukindig Paminaw ni abot og sa GCash lang GCash sa Maya og sa GoTime o kanin sa tuang sa bangko katong dunay mga ni direct og send sa bangko ni abot og 781,000 870 na money ang sa Jika, sa Pimaya o sa GoTime o sa BPI. Na kaning GoTime o sa BPI mga kasama. O niya, katong cash nga ni walk-in diri, kidaghan man ato makaigsuunan. No, nga mga ni walk-in, ni hatod gyud, ilang gigahinan og oras, gigahinan og kahag. Ha? So nan ka na, nga grabe ang ilahang tabang sad makasama. So niabot og 280,270 no, pesos ang maong donasyon. So in total niabota as of 6:30 karong adlaw. Karong adlaw mga sukindog tigpaminaw aduna natay kinatibuk-an nga 990,000. 990,140 pesos ang kinatibuk-an nga donasyon nga na dawat nato kasamang Nestor diri sa DYHP og sa IFM. So mapasalamaton kay ta no sa ngalan sa ato ang station manager Attorney Rufil og kinatibuk-an pwersas DYHP sa IFM. Mapasalamaton kay ta makasama sa kantidad nga inyuhang nga gi salig no nato time pa ang sa kana sa flash nato kasamang name sa kuana siya 994 kasamang Marisa to ang kuanon sa da okay kana na ang gamay na lang gyud kulang no gamay na lang gyud kulang para mo abot ako sa kamilyon ang natigom nato so muna ang ato ang mga kaigsuunan ato mga pinanggan tigpaminaw sayod ta nasayod mangyud ta unsa kakusog ang linog unsa kadaghan ang mga napiktuhan So kami kinasingkasing namong pasalamat sa inyong kinasingkasing pod nga tabang donasyon nga inyong gipial kanamo. Inyong gisalig kining maong kantidad, ha, ang uban nagtampo tungod sa to ang pagtampo-tampo, madinagko man maginagmay ang uban wa nagpaila. Ang uban nagpaila kasamang listor, mao ni anatigom nato 900,000 kapin. Ha, so muna nga kanang gamay na lagkulang para moabot sa 1,000,000. So kami padayon gihapon no nga nanuktok sa inyong mga tagsa-tagsa ka makasing-kasing, ha, padayon tang nanuktok mga sukindig paminaw alang sa makaigsuunan in town nga naapektuhan dito sa Mindanao. Kay kagabi ilang no nakadawat ta og report gikan sa tumakaubanan nga mga radyoman dito sa Mindanao, mga sukindig paminaw, yang uban nga mga kanang naang hilit-hilit bitong dapit ka sa Mangnistor, hilit-hilit nga mga barangay dito sa Sarangani province, wa pa gyud maabdi in taog tabang. Ang ilang gikinhanglan dito pagkaon, tubig, labi na gyud ang tubig, kay naapektuhan ang ilahang mga tubo dito kasamang nisto tungod sa kusog ayong linog. So muna nga naginhanglan sila og tubig. So at least og ma dako-dako na, no, at least hapit na tingali ma-close no, nga tuang panawagan. Pero pagkakaroon, padayon ang atong sibianan nga nanoktok ninyo kay mas maayo nga kung dako nga kantidad ang atuang mabit-bit ngadto sa Mindanao, usab mga sukindig paminaw, daghan na to nga makaigsuunan ang makapahimulos, makatilaw, makatagamtam sa tong grasya. No, so muna nga tuang makaigsuunan na kadto nga mga wapan naka padala, wa pa naka donate, no, ato ang mga GCash number na diri sa ato ang screen, no, na nga naka butang na sa ato ang screen sa GCash number sa kang kasama ng Aida ang GCash mga sukindig mo natoy kananaong sa toy kuani kasamang Aida kabahin nato yahan GCash ang kuan to kunong kuanon to yahan GCash niya. Okay pa to yan GCash, no, nga sindan niya, ah. Okay, murag nato sa gi kuan nato sa gi chat nga unsam to yung GCash. Okay pa na kaya na GCash. Oh, so yan GCash number ang 0991 onya 207-9880. Muna ang GCash number ni kasamang Aida kanang nambira nga 0991-207-9880 mura po nagigamit sa maya niya. Onya ang kasamang pananglitan o maglisod mag send ana, o dili dayon mo makasend ania nang maon GCash number. Pwede rasad sa kang kasamang Remart Pugoy, no, GCash number ang 0916-525-5663. So pwede ra po niya mo diha mo send na GCash na ni kasamang Remart Pugoy. O niya ang kang kasama nga ilay ka Joy Hanaban ato ang kauban sa Dres IFM o niya sa Idol Tweety. Na pwede sa dinyo na ang iyahang GCash number 0927 648-2390. So muna ang iyahang GCash number sad, pwede ninyo sindan. Niya, di apay laing GCash number kasama ng Marisa Abadies ang 0906-298-3429. O niya kang kasamang Caroline Rillian. Kasamang Ken Galinia ang 0993-590-8029. Muna yung makasamang ito mga GCash numbers sa makaubanan nga pwede ninyo sindan sa inyo ang hinabang. Anong daghan man GCash tungod kay doon ay mga panahon. Doon ay mga panahon nga murag dili ta makasend. No, dili mo makasend anang mao nga GCash, pwede ka rin di ang lain GCash niyong gamiton. So, pwede rana, no? So, unya, ang katong sa ganahan nga mag-bank transfer, ang ato ang GoTime, unya ato ang mga QR code, no, dire kasamang Jane o kasamang Marisa, ang kanang BPI account, money ang mamahimo ninyong sindan sa inyuhang mga donasyon sad mga sukindig paminaw. Salamat kayo ha sa inyuhang mga tabang. Salamat sa inyuhang mga kanang naang donasyon ang gipial o gisalig din sa DYHP o sa IFM. So gamay na lang yung kulang para mo abot makasama o 1,000,000. No, kasamang ni Sor Sodako na ni, no, nga kantidad, daghanan ni, matabangan, pero mas maayo nga, mabot og 1,000,000 or mas maayo gani kung mukapin kay aron nga daghantang makaigsuunan nga matabangan o niya madako-dako ang atuang hatag ngadto sa mga pamilya in town nga namatian. kay murag ang mga patay ron abot nag 55, no, niabot nag 55 ang latest update, no, as of akagabi pa ni, no, nga report makasama ang namatay, niabot na og 55 kabuok, samtang ang kadtong mga sugatan o kaning ni ang mga samaran mga nangaangol ni abot og 1,120, ha, libo kapin kasamang nistor ang kanang naang mga nama na kanana ang naangol kon ang padayon karong missing naa 31 pa ka mga tao taon. So nisaka, no, ang mga namatay, nisaka ang namatay sa linog dito sa Mindanao, iabot og 55 kabo kani mga namising manghinao taon tang makaplagan silang buhi kasamang nisor kay ubay-ubay ra ba ni 31 kabuok, no, kaning ni ang mga namising nya dunay mga samaran manghinao tang makasurvive ni og makalingkawas na in town sa makuyaw kahimtang kaning ni ang mga samaran nga 1,000 kapin ang mga samaran mga sukin dig pa na apilan ni Jinsan og kanang na ang sa uban pa nga mga lungsod og syudad dito sa Sarangani province mga kasama.
1: Straight to the point.
4: Okay, atong hatagag pagtagad sa bahakay kanang naang kagahapon. Atong paminaon mga sukindig paminaw ang kanang naang speech, no, ni Presidente Marcos atol sa pagsaulog sa 128th anibersaryo sa Independence Day. Ha? Onya didto gyud. Ha, kagahapon pod ni tambong kauban ni Presidente Marcos ang iyahang mga anak, iyahang asawa, onya dito sad ang House Speaker si Budzidi. Ah, lakip nga ni adto mao mga sukindig paminaw si Senador Win Gatsilian ang matod pa acting Senate President og ang Senate President pro tempore o pro tempor mga sukindig paminaw si Win Gatsilian. Ah, so ni adto dito kasamang Nestor gani gi-acknowledge siya mga sukindig paminaw Presidente Marcos. Ha? I-acknowledge, oy. Pagkalamias pahiyom gatsalya noon. Ah, so dito, amone nga si, ang kaning ni ang majority nga kana mo na nga duhat nga likibok majority ron. Ari ka pangutan-o nimo ang kanana ang legal ba? Ang kanang legitimate mga sukin di ko paminawon ni sabi. Paminawon sa Presidente Marcos sa giunsan unsa man ang tono kay lahi magunang murag na naangan-angan ka or naalang-alangan ka ba or naangan-angan ka nga aduna kay kana bitaw doubt ba nga unsa man siya ba? Ha, siya ba gyud ang acting Senate President or lahi si kay tano ba? Lahi ng paglitok nimo ana. Aton tan-aon ha kag unsa niya paglitok makasama ba? Doon na ba'y gamay nga kanang naang kabalaka or kanang naang pagduha-duha or wala ba? Ha? Kaya siya may gilitok nga, okay, di akaroon, ha? Ang ato ang acting Senate President. Ha? Kaya ka na ito ka ng paminaon kasamang names, be? Okay.
2: And the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatsalian, the Dean of the Diplomatic Corps,
4: Tanawa.
2: The Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines.
4: Apulo panampong pa siyang ba-ba kasamang nisor aron dili kay halata nga dako ag ngisi abo hapit abos dunggan. Okay, kaning ni kuan man ni siya? Kanang iyahanggi dito ni tambong. Ni tambong mga sukindig paminaw si Senator Win Gatsilian no money ang Win Gatsilian onya ang iyahan tapad ang kinamanghurang anak o arika sa iyahang left side ang kinamanghurang anak ni Presidente Marcos o ni First Lady Liza Marcos tapad ana mao si Congressman Sandro Marcos o niya tapad pagyod si First Lady Liza Marcos tapad ni Sandro Marcos. So duha ka mga anak ang nagulang mga sukindig paminaw ang distansya nila ni Senador Win Gatchalian o ni First Lady Liza Marcos. Pagtawag ni Presidente Marcos nga na karon na si Senate President pro tempore Win Gatchalian. Pakpak si kuana, pakpak ang mga anak ni pakpak ang mga anak mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos. O niya ang pahiyom sad ni First Lady Liza Marcos. Ano ang pahiyom ni? Ano ni? Mazumba ni kasamang ni? Ang pahiyom ba ni First Lady Liza Marcos? Ha? First Lady Liza Marcos, ang iyang pahiyom sad, pagkalami, pagkapilit, pagpahiyom. tanawa ha? Onya si Senador Win Gatchalian, natural, surok sa samot sa gasurok ang duguan eh. Ha? Samot sa kakampante ba nga, siya kunuhay giyod mo eh, acting Senate President. Ha? Bahala na lang, o kanang iyang basihan mo na giingon at Tony Rufil, ha? Nga gahapon nga, pananglitan, kinsa may mas dako og porsinto, kinsa man og dako og score, ha? Kung imuhang itandi si Senador Win Gatchalian o si Senador Alan Peter Cayetano, asa may dakog porsinto? Doon na ba'y kanang naang kanang porsinto? Mas dakog yung porsinto si Senador Alan Peter Cayetano nga siya maoy Senate President kay gi kanang naang insakto man ang pagkapili niya. Si Senador Juan Gatchalian o patagog score kasamang Nestor, naapo kunoy gamay og score, ha? Pwede po og magpareho silang Presidente Marcos nga negative ang score. Ha? kaya na naman si Senador Win Gatchalian diha o. Pagtawag diha, ang pagkatawag mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos, emphasized mangyog kayo. Ha? Nga pagtawag niya. Habis ato ko itong ibalik sa mga names. Be. Ibalik itong iyahang ka na ang pagtawag niya. Ha? Ibalik. Kanay, tanawa. Okay?
2: Sir Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps.
4: Tanawa to ha, ang yahan niya. Kadiyot sa kasamang name sa kadiyot sa apostolic. Kadiyot sa ang yahan pagka ang yang pagtawag mga sukindig paminaw, ang yahan pagtawag kwan man kayo. Kanang na-emphasize gyud nga maog yung giila niya. Maoy giila mga sukindig paminaw nga acting Senate President si Senador Win Gatchalian. Sumuna nga kampante kayo karon Senador Win Gatchalian nga siya maoy acting. Ha? Nya saon na lamang to Senador Alan Peter Cayetano. Mao na nga ganang naang atuan ng hatagan ron o ganang naang pagtagad ha kay ang Supreme Court, traba, muragwa pa sila ni Dool dito mga sukindig paminaw kung saon nila paghusay. O niya kadusang giingon ng special session para ilahan ng istoryahan kagubot sa Senado, muragwa pa sad. O niya hapit na raba ang June 18. Sunod simana na mga sukindig paminaw. Ang June 18 nga maoy kanang naang pre-trial conference sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Saon man ni Ron, ha? Ato ni hatagag pagtagad, ha, kay natural, lipay na Presidente Marcos ane, kay malipay siya aning ni ang kanang naang ang leadership sa Senado, pabu naan niya. Naa sa iyahang mga senators ba? Naa sa iyahang grupo? Mo lipay siya anak kasamang Nestor aron mapadayon nga mataklupan ang kadtong mga buaya nga nakadawat sa malita.
1: Straight to the point.
4: Akot ng balikan doon, mga sukindig paminaw ha. Kunay padayon rog isgot sa tuang pagbalik sa man lamang usab sa tuang RMN Network News na musunod na karondayon. Standby lang sa ang atuntak na alas 7:02 na sa kabuntagon.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS 9. 93.9 IFL.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patulugin mo!
5: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
5: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol.
3: Idol, alas 7:04 na. Wa na, mag-TikTok na ng Brad AJ dire. O niya, para sa to ang gas sa beneficiary dola, 0945-348-4055, 0955-410-2690. O niya, ang usa ka number Idol, 0977-363-3215. Mupadangat sa kung pipila ka pahinomdom niya karong taon-taon Idol, ato makauba na nga to ang gasa sa FM beneficiaries. Standby lang una, City Avenue Bike Shop, salamat kaayo ang ato ang EXL Coffee nga family, salamat, salamat dol. Alas 7:05, Sir Billy Arcilia, sus, naghilak itaw ang Idol, Brad EJ diha ni Dagan niya, kanang naghuot ko niya dugan, kipano siya palit ang tambal, pagpaminaw niya, natandog siyang maayo, naghuot niya ang dugan, nakapainom ng tubig. Pastilan mga higala. Kung naamoy i-donate Idol sa usa ka amahan, no, kay ang ihang anak na sepsis, apan abi nila og mabuhi na sila kay wa nay paglaom pero nahatagan og chance sa Idol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Standby, oras sa IFM Dool, alas 7:05 na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
3: Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayon nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
7: 93.9 IFM.
8: Mapungan ba ni?
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
9: Aww.
11: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
13: Mami, undami ang drama.
12: Angeline.
13: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusta.

0: Di gyud lalim ang mga pagsuway sa kinabuhi, apan pinaagi sa hugot nga pag-ampo, way puas nga paningkamot ug pagdinabangay, mas ganado tanga mo kumbati.
1: Sakto ka, Mari. Maong salamat ni ining radyo nga di jud ni nako buhian. Sila ang tinuoray nga debate sa atong kalisod ug mga kasinatian.
0: Sila ba ang FM station sa dominanteng DYHP 612 nga AM station, di ba? Sila ang IFM 93.9.
1: Sama sa DYHP ug IFM nga nagtinabangay, paminahosan nato ug hibaw-on ang istorya sa gasa sa IFM karong adlaw.
0: Lunes hangtod Biyernes alas 9:30 sa buntag ug alas 4 sa hapon. Domingo alas 9 sa buntag. Di jud kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko.
2: Serbisyo publiko.
0: Mapugngan pa ni!
3: Gasa sa IFM.
4: Wapay adunahan nga wala makasangpit o wala pay kabus nga wala makapaambit. Welcome sa itong special nga edisyon sa Gasa sa IFM. Ato ang kauban karubuntaga si Sir Rinaldo, ang amahan sa Osaka 13-day-old nga bata, no? Sepsis, gani ang unang diagnosis unya kay nakakaunhuga ang bata ilam sa kanang sabakan sing inahan sa wapak kini na gipanganak apan maulagi naka-survive, no? Tungod sa milagro mamaraig ta, sir, sa pagpindot. May buntag balik ni mo diha, sir.
5: May buntag, sir.
4: Sa gibati ni mo, idol, no? Nga daghan kaayo ang nibati sa nimo, daghan kaayo ang nipada unya. At sa dili pa, atong buksan atong GCash numbers nga 0945-348-4055, 0955-410-2690 o 0977-363-3215. Balikon ko, 0945-348-4055 o 0955-410-2690 o 0977-363-3215. O sige, bati ni mo, sir. Gikan para ba mong kalugin-san pero nagtrabaho kag dalisay unya naa sila karon sa South Gen. Okay. O sige, bati ni mo, idol, nga daghan kaayo ang nibati, no, para kang baby Zyril. Karon mag 13 days na siya.
5: Nagpasalamat sa dan ko, sir. Salamat sa ko nga. Ang iyang sitwasyon doon na stable na gitaon siya, baskog na kayo siya. Mm-hmm. Yan, nagpasalamat sad ko sa mga katong mga ni-donate o ni-tabang magpagampo para mahingpit na gin nga makarecover ng akong bata. Mm-hmm. Pasalamat ko niyo, tanan.
4: Again, sa mga naka-tune in doll, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Pwede sa kaayo mga idol sa lain nga numero nga 0977-363-3215. 0945-348-4055, 0955-410-2690 o sa 0977-363-3215. Mangayo mi og tabang dol kay dili lalim usa ka delivery and kanang pahinante ang amahan ya firstborn ni nila unya ang imong pare sir na alang sa balay
5: ato sa balay.
4: Oo, unya atong iampo dol ang hingpit na kayuhan ni baby Zyril. Unsa magingon sa doktor padong na kuno mo mogawas?
5: Gingon sa doktor, sir, kuan sir, gikan pag admit na mo may 31 14 to 15 days me, so basin ugma or Lunes makagawas na me sa hospital, pero ang iyon sa management hospital nga dili sad me kagawas kung dili gid siya mapulipid ang
4: nga mabayaran
5: iyan, mabayaran ang bill sa hospital.
4: So sa mga naka-tune in dol, mamarayg me 0945-348-4055, 0955-410-2690 o 0977-363-3215. Mamarayg me dol, bisag pila lang unta, no, nga inyuhang mapaambit karon kay daghan kay natandog. Kung sa imong gibati, sir, pareha atong usa ka amahan nga nakaistorya ni mo ganiha.
5: Was ko mag-expect ato niya, sir, kay murag doot gigay siyang dughan, sir, ba? Huwag siyang unahuna ba? Ang iyang istorya bito ganyan, nakahilak ko taon siya, nahapit siya na bangga, kay gumikan lang makaabot siya nimo.
4: Pasailuag yung ko, Sir Billy, no, Arcelia.
5: Sir Billy Arcelia. Salamat kayo mo, sir, sa imong kuan, sir, imong pagtabang dir sa kuwa, sir. Ginoo na gid tay magbalo sa imong asawa.
4: Kana sang basta maayong tao sa taba na gi mo tabang no. Kana bilib sad ko nimo Rinaldo, I hope nga padayon ka sa imong pagkaresponsableng amahan sa pagduma sa imong pamilya no. Unya padayon kay di ra balalim sad. Pilam ka katuig nga nagdelivery?
5: Kuan sir, sa una sir kay nag-collector ko sa una nya karon kay mag-upat katuig na kong delivery.
4: Upat katuig na. So after pandemic.
5: After pandemic.
4: Na nagpadag 100 pesos gikan ni 942 again sa 0955-410-2690 o 0945-348-4055 o 0977-363-3215. Yeah, kining tanan nga maabot na to ron ato ning tigumon unya atong i-turn over nga rin sa pamilya nilang Rinaldo ng Bayarcal family. Imuhang mensahe ni Baby Zairil o sa imuhang pares. Ito yung pangang pares idol si...
5: Si Mara.
4: Mara. Okay, imuhang mensahe nila.
5: Sa akong bata nga si Inday Zairil o sa akong asawa o sa tibok na akong pamilya. Nagpasalamat taon ko ninyo nga naasad taon mo nga wala taon ko ninyo. Biyay sa... kuan sa atong kalisod ako nakita ginako nila sir sa pamilya nga og di magig-unong gid sir og dili ko mukaon di sad sila mukaon sa samtang di na pa mi sa katong pabugat to gid sa
4: sitwasyon
5: sir ba nya og asa ko at diri ko higdas gawas kuyog gid sila mo ubanan jud ko nila. Dako gyud pasalamat sir nga naka pamilya sa gud sama nila.
4: Grabe ha no, asa nahitabo sa imong anak idol nga pag 3 days abi nimo og kanang gipasay na kag waiver
5: na
4: pero pildi na gid mo.
5: Oh, pildi na gid.
4: Pero human nga inyong giampuan, inyong hanggibunyagan nagkamukamo lang kay mo inyong pagtuo nga kay binunyagan mo makabunyag lang hapon mo kay mao may huna-huna sa imuhang sa inahan sa imuhang pares nga kanabang luoy kayong bata nga di mabunyagan nga inana mo taliwan sa laing kalibutan. So mao na gibunyagan niyo pagkahuman ninyo giampuan gibunyagan after 10 minutes get patawag mo sa doktor.
5: 10 to 20 minutes sir.
4: Abi nimo og ang pagpatawag kay para na ingon nga
5: abi na ko patawag sir. Abi na og bugto ni gid sir wala na gid sawa ni gigdag machine. Na nahibulong lang mi sir kay saka kagamahanan sa Ginoo gitagaan begini ag kanang chance gid ang akong ako ang bata sir nga makita gid sa hingpit sa unsa kanindot sa kalibutan katawhan.
4: Sa mga naminaw dulha akong balikon 0945-348-4055 o 0955-410-2690 lakip na ang 0977-363-3215. Mamaraig mi mga sukinting paminaw madako magamay unya kung ganahan mo muhapit dol we're located ground floor Capitol Central Hotel Iscayo Street Capitol Site Cebu City ground floor Capitol Central Hotel Iscayo Street, Capitol Site, Cebu City. 0945-348-4055 o 0955-410-2690 o 0977-363-3215. Sa may importanteng pagtulunan o leksyon ng imuhang napuupo aning tanan nga journey ninyo karon idol.
5: Ang importante kita ni niya sir sa ko alang side dili mingita ingon nga halos sa atong oras Google ginato sa tong panginabuhi natural lang magina siya di og labaw sa tanan sir di ginato kalimtan po day nga bisan og maabot nato sa tong kinabuhi nga mapik kita o nabay mga trahedya nga mabot usap at mo sampit sa Ginoo dili giday siya sakto sir dapat gid siya sir sa atong sa usod sa uskasimana pito kadlo ang ipangay sa Ginoo usa to duha ka oras sa gid sa tagaan ginato siya oras kay naari giday siya permanente sa atong kiliran kung asa ta apik kita kay sama na ko mga sama na kong na experience nga dili gid ko ingon nga muduaw gid sa iya taga Domingo nga sa baga karon nga kining gitagaan jud ko niya og kanang mura siya og kanang science sir ba nga kining kinanglan gid ay nga kining sa usod sa usa ka semana na tong moduol gid ta kaniya di ay sir kay dili gid siya magpasagad na to bisan pag unsa na to ka makasasala sa dire sa ibabaw na nagyapon siya nga mo guide na to muhatag og milagro sama na ko karon tako jud gyud milagro nga na pirmero na mo bata wala na gid siya ingpit na gid nang nawala niya sa dihang ni sampit niya nagpakiloy ug unsa pa yamon gibuhat ug sambit namo niya ni nagin siya ni milagro gid sa mga
4: Sa mga naminaw dulha, 0945-348-4055 o 0955-410-2690, 0977-363-3215. Salamat kaayo, Idol, sa imuhang pagduol. Salamat sa panahon kay ako arbasag kang gihangyo nga para madungagan. Kunya, may na lang.
5: Salamat sa ganyan ninyo, sir. Salamat kay sa inyong istasyon, sa DOHP, o sa tanang mga... sa tanang mga empleyado sa DOHP. Salamat din tanso sa IFM.
4: Salamat kayo. 55 pesos gikan ni 663. Salamat dol 0945-348-4055 0955-410-2690 o 0977-363-3215. God bless, Idol. Unya. Pasensya kaayo kay medyo hagipot ang itong oras, but again paabuton natin kakadyot ito, Idol, sa ato ang holding area. Salamat kaayo sa imong panahon. Salamat sa pagbalik karon unya. Ako manghinaot ko nga mas takod ako ang ato ang mabitbit karon, labi na nga naanay na nanood pod nga mga dugang pa.
5: Sige, salamat kay
4: God bless si ampo nato si Inday Zairil, no, ug ang imuhang Paris pod si Mara kay basig mag postpartum, wala ra pod mga signs.
5: Wala ra pod taan, sir.
4: Ligon-ligon na pre buyag, no.
5: Wala sa ni biyae pod sa iyang mama ug iyang papa nga
4: nagatiman
5: sad gyud niya.
4: Indot kay na naatay kanabang support system kay dako kay sag tabang sa ato ang mga giagian para nga mugaan-gaan. Rinaldo, salamat. Gikan sa Alugin Sandol, pero nagtrabaho ni sa Talisay, isip Osaka delivery, pahinante. Unya, manghinaot ang midol nga makapaambit pata. 100 pesos from 695. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690 o 0977-363-3215. God bless, Idol, ha?
5: Sige, sir. Salamat, Idol.
4: Salamat, Idol. Idol, mo kanto si Rinaldo Bayarcal, ang amahan in town sa pasyente, Idol. Standby una. Kaya musunod lang ito ang RMN Network News, alas 7:32.

0: 93.9.
1: RMN Network News.
2: Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
1: RMN Network News.
3: May buwelta agad ang palasyo dahil yung salitang walang hiya ay mas bagay na paglalarawan sa mga Duterte. Ayon po yan sa Malacanang. Kasama natin sa balitang yan si Radjuman Chanel Salazar.
4: Pinuweltahan ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak agawin ang pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi niya sinusuportahan ng anumang extra-constitutional na hakbang laban sa administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring itanggi ng vice-presidente na noon pa man ay hayaganin nitong pinahayag ang kagustuhang mapatalsik sa pwesto si Pangulong Marcos. Tinukoy ni Castro ang talumpati umano ni Duterte sa Netherlands noong July 19, 2025 kung saan sinabi nitong nais nilang mapaalis sa pwesto ang Pangulo. Kung talagang tutulaan niya ang vice-presidente sa mga destabilization efforts, dapat itong pigilan ang mga kaalyado na umano'y nagsusulong nito. Sinagot din ni Castro ang pagtawag ni VP Sara kay Pangulong Marcos na walang hiya na mas bagay umano sa mga Duterte. Ang naturang paglalarawan ay hindi anya akma sa Pangulo kundi sa mga taong sangkot sa karahasan, pananakot at pagpapakalat ng fake news. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radjuman Chanel Salazar, Tata RMN.
5: Sa mga Chabacano, Buenos Dias, alas 7.34 na po. Kinilala naman ang Pangulong Bongbong Marcos si Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa pagdiriwang ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan doon sa Rizal Park. Sa kanyang talumpati, binanggit ng Pangulo si Gatchalian bilang Senate President pro tempore kasabay ng pagbati sa iba pang opisyal. Nagbigay rin ng palakpakan ang ilang dumalo matapos banggitin ng Pangulo ang pangalan nitong si Senador Gatchalian.
6: House Speaker Faustino D. and the Honorable Members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps.
5: Si Gatchalian din ang kumatawan sa Senado sa okasyon habang hindi naman dumalo sa Senador Alan Peter Cayetano sa programa. Kung narito sinabi ng Malacanang si Gatchalian lamang kanilang kinikilala sa posisyon at itinanggi ang paratang na nanghihimasok ng ekutibo sa isyo sa liderato ng Senado.
3: Iginiit naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na hindi siya mapapatahimik sa pagsasalita kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kasunod yan ang pag-aresto sa kaniya ng Quezon City Police District dahil sa kasong cyber libel. Ayon kay Singson, ang nasabing kaso ay pagtatangka lamang umano para siya'y sirain at patahimikin. Pero hindi anya siya papatinag at ipagpapatuloy ang panawagan para sa transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Nilinaw pa ni Singson na kusa siyang sumuko sa motoridad taliwas sa mga kumakalat na ulat na siya'y inaresto sa kanyang tahanan. Kinwestiyon din ito muna'y mabilis sa pag-usad ng kaso at ang pagtatalaga ng huwes mula sa labas ang kanyang lalawigan.
5: Samantala naman, hindi paglahok ni Senador Jinggo Estrada sa impeachment trial, hindi pa nadidesisyonan. Kasama mo sa balita, Radjuman Conde Bata, Conde.
7: RMN Live Report. Nananatili pa rin ang karapatan ni Senator Jinggo Estrada na makalahok sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit ni Estrada na hindi pa pinal na hindi na siya makakalahok bilang Senator Judge sa impeachment trial dahil ongoing pa ang proceedings sa kanyang kaso. Sinabi ng senador na maghain pa lang siya ng komento at oposisyon at gagawin pa niya ang lahat ng legal na remedyo. Hanggat hindi pa na ibababa ang final ruling, binigyang din ni Estrada na patuloy niyang igigiit ang kanyang otoridad. Nagampana ng constitutional duties bilang Senator Judge. Anuman anyong pahayag na hindi na siya makakalahok sa impeachment trial bilang Senator Judge, bunsod ng graft at plunder cases, ay may tuturing na premature, walang basihan at minamaliit ang integridad ng impeachment process. Ipinunto din ni Estrada na batid niya ang mga umiiral na tuntunin, proseso at responsibilidad sa impeachment trial dahil minsan na rin siyang nagsilbing Senator Judge. Tiniyak ng mambabatas ang patuloy na paggalang sa kapangyarihan ng hukuman at sa mga prosesong itinatag ng batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radjuman Conde Batak, Tatak, RMN.
3: Mga kasama binawi na ng International Criminal Court ang restriction sa isang hindi pinangalan ng individual na hindi pinagbawalan noon na bisitahin po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility sa The Hague. Sa inilaba sa desisyon ng ICC Trial Chamber 3, pinagbigyan ng mahukom ang request na isama ang naturang individual sa listahan ng mga papayagan na makausap si Duterte. Bagamat hindi po pinangalanan, kinumpirma noong nakalipas sa taon ang common law wife ng dating Pangulo na si Janet Avancenia na pinagbawalan siyang bisitahin matapos talakayin ang detalye ng kaso sa pamamagitan ng phone call. Sa ilalim ng rules ng ICC, pinapayagang bisitahin ang mga nakadetain sa ng kanyang pamilya, kabilang ang partner, gayon din ang minister o yung spiritual advisor.

0: kanyang mga anak na sina Vice President Sara Duterte, Mayor Baste, Congressman Pulong at si Kitty. Gayon din ng kanyang mga ng kanyang dating asawa na si Elizabeth Zimmerman at ilan sa kanyang mga apo.
1: Sa mga Pangasinense dyan, Masantos Yakabuwasan, alas 7:39 na po. Mga kasama, sisimulan na rin ng Manila Cathedral ang 6 na buwang Philippine pilgrimage para sa replica image ng Our Lady of Guadalupe ngayong araw. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, line itong ilapit ang mga Pilipino sa Panginoong Hesukristo at sa Birhen ng Guadalupe. Pangunahan ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang opening mas mamayang alas 3 na ng hapon. Habang binuksan na sa publikong imahin ang Birhen Guadalupe upang masilayan at mahawakan kaninang alas 7 ng umaga at magtatagal ito hanggang sa alas 6 ng gabi. Kung din ito ay pansamantalang sarado po dyan sa mga kalye po ng Biaterio, Santo Tomas, General Luna at Cabildo Street. Yan po ay sa Intramuros, Manila. Mula launa hanggang alas 4 ng hapon. Mananatili po ang imahe sa Manila Cathedral hanggang June 18 at ililipat naman ito sa iba't ibang simbahan hanggang matapos ang pilgrimage hanggang Disyembre 12 ng taong kasalukuyan.
0: Some girls just have all the luck. Isang 14 years old kasi na Filipina-British actress ang kabilang sa DC Universe film na Supergirl na ipapalabas ngayong June 26. Very lucky mga kasama itong si Eve Rightly dahil sa una niyang movie na napabilang agad siya sa pelikula para gampanan ng role na Ruthie Mary Knoll kasama po si na Millie Alcock na gumanap na Supergirl at Jason Momoa bilang Lobo. Ayon kay Rightly, sumailalim siya sa 2 buwan na stunt training tulad po ng martial arts bago pa magsimula ang shooting at nag-enjoy niya ang nasabing mga fight scenes. Samantala, nang matanong sa kanyang Filipino roots itong si Rightly, sinabi niyang lumaki siya sa Pinas, ang kanyang lola at half Pinay ang kanyang ina. Ayon pa sa kanya, nais siya makapunta ng Pilipinas dahil hindi pa siya nakakabisita dito at gusto daw niyang matuto na mag-Tagalog. Si Rightly mga kasama ay dati na nag-perform sa entablado bilang batang Efonin sa Les Miserables dyan po sa UK tour. Nagsimula ang career na itong si Rightly bilang voice actress sa animated series na Peppa Pig. At siya rin po yung nag-TV debut sa medical soap opera na Casualty.
1: Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Rajuman El Marajol.
0: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
1: Mula po sa Remain Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, dyan sa mga taga-sama.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patulugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
7: Ang Idol mo, DJs!
8: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gipit! Idol, mami, tig!
9: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
4: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulakido!
12: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
13: Ang tamis mong isi o kusog mo!

0: Abby-Abby, Idol Tony.
1: Ang market man on the run, Idol B.
2: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
3: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
4: Ang ride ang Hawaii Corona, Day na Bina.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ti unang radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
0: Abli rin mo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
13: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
17: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
22: Ang keratin na may plus.
23: Uy, kuryoso sa akong giluto. Kung sama ka na ako, nga food trip ang tirada, idol. Naghunahuna og bagong potahe para sa pamilya, nag-discover og mga new dishes og kananan, o simple, hilig lang dyuka og kaon. Paminaw na, matag Sabado sa buntag, 7:30 AM sa programang IFM Balita sa Buntag. Alang sa Kusina sa IFM, LL Lutog Lami.
24: Mahala nagmanambuk tang duha, basta mga untak ang asa taganahan.
23: Wait! Arisa ko, idol, ha? Basta sa mga ganahan ma-feature sa programa, ilang pagkaon o tindahan, o ano ay suggestion na nga angay na mong itry, PM lang sa IFM 93.9 Cebu. I-PM ko sa DJ Chixie page o i-text sa 0906-4100-267 and look for Idol Boyki. You may also send an email sa boykiifm939@gmail.com. Libre ra ang ma-feature dere!
25: DJ Chixie, alin na ba?
23: LL! Lutong Lami sa kusina sa IFM!
26: IFM!
27: Mapugnan po niya!
28: IFM! Balita sa buntag!
3: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey!
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use. Empress Shampoo. For impressive hair.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
6: Ang keratin na may plus.

0: ko believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pang okay ra.
4: Pero,
5: sa star ka na.

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM Balita.
3: IFM Balita
4: sa Buntag.
5: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey.